0: ni ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatino sang imo atay.
1: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
0: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage ang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag panubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
0: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay?
0: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabos ka buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
3: Ay.
0: Te, imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
0: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katarto, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
0: Your grudges. Tao malanta,
3: oh.
0: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22? No? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, right the bones.
3: Ay,
0: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
5: Good news!
4: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Hali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito na ito niya, ila!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggod,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro kapulkatol,
9: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
5: X10 Food Superman.
11: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
5: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
12: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
5: X10 Food Supplement for men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: Tagbalay.
1: Sino na?
0: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
0: Gusto lang tani namon mag-istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
0: Duwa lang man kami, ah.
1: Ah, duwa ka mo?
0: Oo.
1: Tika mo de-istorya, nai, eh.
2: Hey, hi!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, ma-safe ang pamilya.
0: Spore Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinical Dayo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: J.R. Filizan mo, manguli tayo ng mga ibon. Ayun no, dalawang ipon sa taas ng tore. Tiradurin mo na.
4: Saglit, akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila.
5: Hep, hep, bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng boltahe na dumadali sa mga tore na yan. Bawal ding tiradurin ang tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout.
4: Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat.
5: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
6: Isang paalala mula sa NGC.
7: DDX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
8: magid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
9: DDX Beauty Soap.
10: Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Mare, mare, may filled ID number ka na ba?
14: Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth.
13: Hala, yung dalawa kong chikitin, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
14: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
13: Correct, Mare!
15: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.
16: Para sa matino nga dugo,
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo,
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas ka antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay.
17: Happy kanunay.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: Mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw ba na
17: ang may diabetes?
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
17: Nga nagapanupo.
16: Kaga kontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na ang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
16: D3Bio.
17: Ang D3.
16: Yung may BCO.
17: BCO.
16: Yung may D3.
19: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: D3 Bio.
1: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 gamay Visio.
16: Ang Visio
17: gamay D3.
16: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabuli ang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may BCO.
17: Ang BCO.
16: Yung may D3.
17: Mga magabuti ka.
7: Paulit-ulit na lang ang ulam.
5: Momshie!
16: Angeline?
5: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
3: Kampyon!

0: five galingawantay. Okay, class. Imagine na nga kamo isa ka milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
1: Ano sulat ko di man?
0: Oh, ikaw, Juan. Nga, wala ka pa nagasulat. Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
2: Hey, five galingawantay.
3: Mahigro bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang nagatinlo sang imo mahigro nga dugo?
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy?
4: DTX 500!
3: Masalrika DTX 500!

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: DTX, Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gihapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX, Coffee Mix. Mamasaan ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka ang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga abutika.
5: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
10: Klinika Deo Fresh.
9: Available now.
11: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
12: Mami, itigil ang drama.
13: Angeline,
12: may na-discover na akong timplado na at may

0: timpladong sarap, panalong-panalo ka.
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dalaong magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepe cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
11: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matilo na dugo.
11: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant.
12: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay,
11: happy kanunay.
12: DTX 500
11: masaligat,
12: epektibo.
11: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo
12: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
11: masalika,
12: epektibo.
11: DTX 500.
13: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
15: Yung may VCO.
16: Ang VCO.
15: Yung may D3.
16: Malakas mga butika.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!

0: Bio with Vizio.
1: Ako si Ana, ifor problema ko gidang ako na regular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakas, magabot ka.
0: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mabakas, magabot ka.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: Whoa. DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauha!
4: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos!
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, magabutika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka, magabutika.
4: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
0: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Bangon siya rang nakamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: diet and exercise, manalo panalo ka! Star NutriMeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Extend Food Supplement for Men!
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men! Para sa matilo nga dugo,
5: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tayo,
5: happy kanunay,
3: DTX 500.
5: Masaligat,
3: epektibo,
5: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo,
5: DTX 500.
3: Masamig ka bala ang gina-allergy,
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500
5: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
5: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy,
5: DTX 500.
3: Masaliga,
5: DTX 500.
6: Kapoy,
2: relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer, drink responsibly.
3: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO.
5: BCO
3: yung may D3.
5: E3 Bio
3: with BCO.
8: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kay isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio,
5: ang D3
3: yung may VCO,
5: ang VCO
3: yung may D3
5: Bio.
3: D3

0: epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Oh, Mari, nandito ka pala. Maghuhulog ka rin ba ng insurance mo?
3: Ay, hindi, Mars. Magde-deposito lang ako sa bangko.
2: Ah, ako naman para sa PhilHealth contribution ko. Alam mo na, mahirap pag nagkasakit. Lalo na kung wala kang health insurance.
3: Ay, kalagalan. Buti pinaalala mo, Mari. Magbabayad na rin ako ng PhilHealth ko.
4: Regular na magbayad ng PhilHealth contribution para walang hassle sa paggamit ng benepisyo. Pwede na rin magbayad online. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph at gamitin ang member portal.

Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Kapoy.
3: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Sport Biotics ka!
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
5: Good news!
4: Bangun sa rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong nga wasarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Paulit-ulit na lang ang ulam.
9: Momshie!
8: Angelique?
9: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa may isarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa!
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Dairy Fresh! Para sa maputi at mabangong kilikili! Clinical Dairy Fresh!
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dairy Fresh! Para sa maputi at mabangong kilikili!
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.

0: May music na, may balita pa. Kampyon!
1: K-5 Galingawan Time!
2: Oh, hala! May gwapo! Mapapansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya! Wow! Wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuon sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako di pa sapak-sapak sa imo? Tana na ginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
3: Paghinugay ka na, Bernarda, ha? Kilala ta ka bala, upon mo ta papaltak sang una!
4: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio! Ang D3-

0: D3 Gamay Visio. Ang Visio Gamay D3. D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio Gamay Visio. Ang Visio Gamay D3.
2: Mabuti ka.
3: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay.
3: Basta tindo nga tay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina allergy.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
2: Mabasa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C.
2: Mabasa sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection. Kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
12: Good news!
11: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
10: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
14: Klinika Diofresh.
13: Available now.
15: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10:30. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
16: Gadragsa nga punggot.
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit.
17: DTX Beauty Soap.
16: Galao magputi.
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol.
17: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
19: Tigasi!
20: Tigalaba!
19: Tigasay!
20: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Gortez!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: X10 Food Supplement for Men. May maca at lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. X10 Food Supplement for Men.
12: Uswag Ilonggo Portlist, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Portlist, aton ini. Uswag
20: Ilonggo! Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw pala ang may diabetes. DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Nga nagapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalika Epic Tempo DTX 500 D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio with VCO.
22: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Galabot. Gid tatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gid ang resulta. Subong normal na gid.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
23: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
24: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
20: Nagapalandulom bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga uno? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na? DTX 500 na? Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar? DTX 500 garantisado? DTX 500 DTX Coffee Mix.
25: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
20: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
20: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
27: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
28: Mami, itigil ang drama.
29: Angeline,
28: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap!
2: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
6: Kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Dali na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
8: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan.
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
12: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men.
15: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
16: Mahigro bala ang imo dugo?
12: DTX 500.
16: Masamit ka bala gina allergy?
12: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
12: Ang nagatinlo sang imo mahigro nga dugo.
16: Nga sa masami,
12: amo naman
16: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
16: Masalika DTX 500.
12: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kala Jasper Nurse, sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
12: D3 Bio, ang D3,
16: yung may Physio,
12: ang Physio,
16: yung may D3,
12: D3 Bio,
16: D3 Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka-atlet, ako ginanay bulig sa D3 Bio, tungod ginapapagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
12: D3 Bio,
16: ang D3,
12: yung may Physio,
16: ang Physio, yung may D3.
12: Mabakal, sumagod.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: Proteins. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sporbiotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Pabangang sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: Sa una,
5: problema. Gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa kong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Men.
7: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
2: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
2: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo,
9: happy kanunay,
2: DTX 500.
9: Masaligan,
2: epektibo,
9: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar,
9: DTX 500.
2: Ikaw ba na
9: ang may diabetes,
2: DTX 500.
9: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
2: kagga kontrolar
9: sa imo blood sugar,
2: DTX 500.
9: Masaligan,
2: epektibo,
9: DTX 500.
2: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
9: Ang D3
2: may BCO.
9: BCO.
2: Yung may D3.
11: Kapoy.
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: D3 Bio.
13: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
9: Ang D3,
2: gamay VCO.
9: Ang VCO,
2: gamay D3.
9: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabuli sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
2: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
2: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
2: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo,
9: happy kanunay,
2: DTX 500.
9: Masaligan,
2: epektibo,
9: DTX 500.
2: Mahigo ba na ang imo dugo,
9: DTX 500.
2: Masamit ka ba na gina allergy,
9: DTX 500.
2: Ang DTX 500
9: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
9: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy,
9: DTX 500.
2: Masaligan,
9: DTX 500.
15: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, my dysmeria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
12: Kapoy! Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
21: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
22: Good news!
21: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
23: Libre?
3: Libre!
21: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
24: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
25: Kaya subukan ninyo.
24: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
25: Klinika Diofresh.
24: Available now.
3: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
26: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na ako ng ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
12: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan. Mm-hmm. Sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
27: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
0: May mga barikada pa na.
27: Oo, kung pwede mo lang isa katikang, abot lang sa infection, himuon yun na sa imong immune system.
0: Pusto.
27: That's why kinahanglan mo mag-inom sa gituwag, suplemento sa ditribayo nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin, nga sarang makatag sa gituwag, additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
1: D3 Bio.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Mamakal, sumagod ka.
27: Imagine trillion cells. Ti inom gid di trabayo adlaw-adlaw. Pagi sini imo nga immune system cells indi hago.
0: Oh.
27: No? Indi kapoy. Kag indi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka di trabayo.
0: Daw import gali ni Doc.
27: Oh, import
0: siya. Mami-import kaya.
27: Your second immune system.
7: So may duha ka branches sa nga immune system, Doc Ramil, ning ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no? Sa aton sugod sang kitagibundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sang imong immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
27: ginakompos. Mga trained, gipang trained.
7: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sang B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
27: Ang D3 Bio import immune system.
7: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
27: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
7: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
8: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
7: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Arig na sila.
27: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
7: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas, taamu ang pinakamasustansya nga puloyan sang kagaw.
27: Paborito. Labi na akong plakaong katamis.
7: Oo. So, dapat condition permi ang imong immune system. No? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
27: That gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-ditribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
22: Nestor, ang sinaing.
23: Luto na.
22: Ang labahan.
23: Nakasampay na.
22: Ang uniform ko.
23: Naplanta na.
28: Ganito ako.
29: Tigasi.
28: Tigalaba.
29: Tigasay.
28: Tigaplansa.
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
28: Sa gabi.
29: Ako ang bossing.
28: Dahil kasangga ko.
29: Ang extend.
28: Supplement for men.
29: Lourdes.
28: Tapos ka ng maligo.
30: Yes, darling. Come to mama.
29: Extend food supplement for men.
28: May maca
29: at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
29: at stamina
28: para sa tigasing performance.
29: Extend food supplement for men
28: para sa matino na dugo.
29: DTX 500
28: para sa healthy gatay.
29: DTX 500
28: ang DTX 500
29: ang may mataas ka antioxidant
28: nga amo naman
29: ang nagatino sa imo atay.
28: Basta tino ang atay,
29: happy kanunay.
28: DTX 500
29: masaligan,
28: epektibo.
29: DTX 500
28: mataas pala ang imo blood sugar.
29: DTX 500 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masal rikang epektibo. DTX 500. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
29: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
29: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11 impunto. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na!
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike Puso!

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas, alas 11:05 na sa aga.
4: Ilonggo Cops on air. Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on air. Ilonggo Cops on air. Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops.

0: Good morning, good morning, good morning! Welcome na naman mga kabayanan sa itong sininga programa. So, good morning, good morning, good morning. Kita sa itong dira nga mga kauturan. So, still nakatunin ka mo mga kabayanan sa DYKU 88.7 K5 News FM Philippines. Servisyong may puso! Dari lang mga kabayanan sa itong sininga programa. Kada Domingo ng adlaw, alas 11 tob-tob, alas 12 sa udto. So, yun yung mga kabayanan, ang Ilonggo Capson Air. Sa alas sa ating Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. Pag Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Maging kaupod naman ninyo sa Subong Aga. Sa isa naman ang kauras natin ng pag-ilistoryahan ay natuoy sa aton sining mga nagabaga kag mga talalupang doon nga balita, proyekto kag inisyatibo sa inyo sining mga Ilonggo Caps. So sa aton dira nga mga ka K5. So nasanan ginatamyaw tagid kag ginapasalamatan aton sining Chief Executive Officer sa K5 News FM. At same time tagiyaman sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center no other than Dr. Ramil Uy. Nagsubong na sa atin rin nga area manager. Nagsubong man mga kabenan. Sining halang doon. Mga SB member no, sa Banwa sa ang Pototan, Iloilo. Okay, kay 5 Ray SPH Umalay. And of course, sa atin rin station manager. Ay, kay 5 Warren French. Good morning, good morning, good sir. Kay Sir Andoy, good morning, good sir. Kaya sa ato rin subong nag-assist gisa ato no para lang matigayon ini aton nga programa sa subong aga para kay 5 Jesse. Sa ato sining world class technician. Thank you so much good sir no sa subong aga. Kasana nga tapo sa K5 News FM. Sa subong aga makabenan madamo kita sang mga pag-istoryahan nga topiko. Mga blessed Sunday morning gino sa mga kuturan naton. Pizza 4 kita subong sa bulan sang Oktubre tuig 2026. So sa aton dira nga mga kauturan, especially sa nagasilibrar sa ila sininga kaadlawan. No happy happy happy happy birthday gid. No bata malam matambok maniwang balo kag mga binayaan. No sagid ka medayad nga adlaw sa imo abyan. No sa mga K5 naton dira kag pwede gid kamo makapadangat. No sa inyo dira nga mga comments. No sa mga pa shoutout dira, birthday greetings or even sa mga anniversary greetings dira mga kabenan. Wedding anniversaries ninyo. Pwede kayo mo dira maka-comment no, sa mong section kaya sa aton dira ang comment section kaya aton ginang pagbabasahon from time to time. So sa subong aga mga ka-K5 no, ara nakita naton sa aton sininga screen no, kay Bermats mga kabenan no, 82 dias na lang Pasko na. No, marami no, makita mo sa kung kagahon may maagyan ikaw nga naglakat-lakat ka man dira o nagabike-bike ka, nagamotor ka. No, sa iban sining mga puluyan mga kabayanan mabatian na naton no ang himig ng Pasko no mga nobla mga kabayanan no mga music pertaining sa Christmas no sa Bermans ng mga kabayanan no, especially ligad to August nagatika-tika na si Ginoong Jose Marichan no, sa mga bintana nyo dira mga Facebook nyo so mga kabayanan gaklokanta doon ta na no kahit ay Bermans na mo. Sa aton dira ang mga kauturan no isa gid liwat kami dayad nga aga especially sa nagapakals da. No kay titik pala niya gas sa subong tion no alas 11 ba wow, tig clown gid eh iban dira subong samtang nagapakals kamo no worries ah. No kay kita dira bala sa inyo sang balita no kag mga impormasyon no alin sa inyo sining mga Ilonggo Caps. So sa subong aga mga ka-K5, no aton sininga pag istoryahan. No aton sininga mga accomplishments. No of course mga significant accomplishment no, sa aton sininga mga pipila no ka mga municipal police stations. No ana pakita sang ila sininga dedikasyon mga kabenan. No abot nga ti mapadayon ang kalinong kagatuway sa aton dira tag sa mga area of responsibility. So sa aton dira nga mga kauturan subong no sa mga mamumugo na aton dira sa kabukiran. No abyan no kun din ka man subong dira, iban dira subong nagapauhayway kay bago lang tapos bika arado dira panghawan no kun ano pa dira nga trabaho sa bukid. So kun nagapulupamati sa radyo, especially bi sa K5 News FM okay, nami, gid mga kabenan. No? Sit back and relax ka muna, no kay kalaw ay man nga sobra ka init eh, lasunsing daan. Bandera pulo panyaga na ikag mahuyup-huyupan kangin makanap-nap bala napatulog ng mahimbing. Okay, subong man sa tundra nga mga kauturan man sa kadagatan, mga mangisda na tundra no, mayo lang dira nga paghulik ah. Especially kung ina inyo sini nga mga pangabuyan, ni bandera nagapamunit-munit para kalingawan. So sa mga kauturan nato ni sagid kay medayad nga aga. Oh, sa aton dira nga mga kauturan, no ari na no para sa aton sining topiko sa subong aga. So tatanilikdan lang gid mga kabenan nga October 2. No nakadakop no sa isulod lang gid sa isa ka adlaw no 24 hours nga operasyon no nga ginlunsar sa aton sining Iloilo Police Provincial Office. No nagdangat sa pito no ka wanted person ang aton sining nga nagkaladakpan. Anom dire ang most wanted kay isa ka other wanted person no mga ka K5. So mga kabenan, ang pagkadakop mo oh, ang ginpangunahan sa Kalinog Municipal Police Station ning na tigayo nga madakpan si alias Insek isa ka top 7 most wanted person na regional level. So, congratulations gid no sa aton dira nga tracker team no sa Kalinog MPS. Kay Sir Manggera sir no, congratulations gid sa mga tropa naton dira. Subong man no sa aton sining Sara MPS mga kabenan. Matigayon mga madakpan ining top 5 and top 7 most wanted person no municipal level. Ini si alias team kag si alias Jonathan. Subong man mga kabenan sa aton naman sining Carles MPS. So, nakatigayon man nga makadakop no sang top 10 most wanted person na provincial level. Oh, nga si alias Marvin. Susulod lang gina sa isakadlaw mga kabenan ha, October 2. Isang so, biyernes lang ni. Aga subong man no, sa mga kakipayam natong dugang pagid ang aton sininga Leon MPS ang nasinatiga yung mga madakpan ining si alias Joe no, top 1 most wanted person na municipal level man no mga kakipayam. Pag ang aton sininga Pasig City no wala man nagpulihi no isa man ka most wanted person na nadakpan kag subong man no ang aton sininga Maasin MPS no nga may isa no ka other wanted person nga nadakpan no, within 24 hours mga kabenan pito ka wanted person no sa aton sininga ginapabasko nga kampanya no kontra wanted person no sa aton sininga Iloilo Police Provincial Office. So, congratulations gid no sa mga kauturan naton. No, aga still, no, nagpasalamat gid ang aton sining Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Arsalan sa mga kauturan naton dira. No, sa aton dira ang mga pumuluyo, ang ara gid ang ila sining lubos nga suporta sa ila sining mga kapulisan. No, sa aton sining mga Ilonggo Cops, not only in the province of Iloilo, no, but of course, aton sinibilog nga isla sang Panay. Oh, kaga Gimaras, no, salamat-salamat gid sa inyo sini lubos nga kooperasyon. No, kag bulig, ibalan natos mga accomplishment naton, always gid naton nga ginapaalinton sa aton dira nga mga kauturan. Meaning accomplishment no is not possible. No without the help, no a very big help no sa aton sini nga mga kauturan. No, sa tanan nga ara gid mga kabenan. Nga naga-embrace no, sa aton sininga layi. So, being a law-abiding citizen mga kabenan, no, dako na na nga bagay, kag dako na na nga makontribute no, sa pagmintinar no, sa aton sining kalinong kagkatawhay sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Okay, sa subong aga mga kabenan, aton anay nga tikaon, aton sininga mga comments. So, kagbalikan naman aton karon ang mga papas. Hi Ma'am Rosalie Amar Brasas. No, salamat-salamat gid ma'am sa pag-monitor sa Subungaga. Kay Nyesero Agotaya, thank you so much gid, sir. Ma'am Nala Rodriguez, ma'am salamat gid no from California. Salamat-salamat gid ma'am. God blessed Sunday morning gid. Kay Nino Sierres, no good morning. God bless Sunday IPPO. Thank you so much gid, sir. Okay, so ato dira ang mga kauturan. Always makita dat nagapalinton sa inyo sa aton sa ni tanan-tanan nga mga anti-criminality campaign. So we din pa karon dugay-dugay na pagiangot kita sa duha ka hepe naton. Diri sa probinsya sang Iloilo, particularly mga kabenan sa aton sining hepe sang Badyangan kag Haniway MPS no karon mga kabenan sa ila man sining significant accomplishment sang nagdigad lang ay nadlaw. So sa tanan-tanan naton sining mga anti-criminality campaign especially no sa aton sining campaign against illegal drugs kag most wanted person no kadayon gid naton gid napabaskog please. So let us work hand in hand mga kabenan. Kay ang kalinong kagatawhay sa bugos nga probinsya, no, obligasyon ni nato no tagsa-tagsa. Police alone no mabudlayan kita no sa pagsulbar sang krimen no sa bugos nga probinsya sang Iloilo no kung wala kooperasyon sang aton sining mga pumuluyo. So whenever nga may mga crime incident or emergency response mga kabenan, kung wala ka mudra sang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar, no better secure na kamo subong no mga ka K5. Sa pinakamalapit nga station nyo dira. No, kag ang pinakapos pagid mga kabenan sa aton siningan 911 no unified 911 emergency response hotline. No, para nga ma-direct kita no karapos-hapos sa ulo no 911. Para nga aton sini nga Tactical Operation Center ang ma-direct sa concerned agency. So para sa inyo sini mga kabinan nga dapat nga marespondihan ay kun mga emergency response dira mga kabinan, syempre aton dira nga MDRA. O kun sa sunog naman ara man aton sini nga Bureau of Fire. So sa mga crime incident ara ang inyo sini nga mga Ilonggo Cops. So ang aton sini nga unified 911 emergency hotline. No, hindi lang kita magano man no. Much better no, hindi lang 911 mera kita. Hindi, tanan nga mga hotline numbers no sang mga agencies naton. So through this no ginpahapos no ining 911 mga kabenan kiti 24/7 gagana ni eh. No, any time of the day pwede gid ikaw makatawag kag bisan wala ikaw sang load. No nagagana ini 24 hours. Wala ka na sang load kag all network. No, available ni sa mga kabinan kung ano mo dira nga network ang imo dira nga ginagamit. No, kag wala ni sang specified nga kota. Halimbawa, be first 50 lang. No, ang i-cater nila sa Subong Adlaw, no pwede. No, hindi pwede mga kabinan. So, bisan ano lang, no, ang bisan sino lang makatawag, no, hindi na pwede nga mamalibad ang atong sining 911. Oh, nanda naton bisan wala load pwede kita katawa. Okay, this juncture mga kabenhan, no tingawan gi nato no nga mga pakigangot. No pinago sa pinagi sa aton sining world class technician. No aton sining pag phone patch interview mga kabenhan with our of course newly promoted no nga hepe sang Badyangan Municipal Police Station no Police Major George Lenantud. Sang nagligad nga kahapon nga adlaw mga kabenan nakadakop no sang isa ka individual nga may reported nga nagataklos or nagpalupok sang sining armas luthang kag sa madasig nga pagresponde sang aton sining Badyangan MPS no natigayon ini nga matiklo. So muna mga kabenan ang aton nga pag-istoryahan sa Subong aga. Oh, blan mo ang na-recover si niya sa iya. So i-confirm gin aton kay sir kung na 0.45 caliber pistol giman ini. No, aton ni mga kabenan. Okay ra na. Thank you so much gid tech no. Okay, sa Subong aga mga kabenan yara na sa linya ang aton sining very active no, tama gid kapisan. No, isa sa mga multi-awarded man aton nga hepe no diri sa probinsya sang Iloilo, particularly aton nga hepe sang Badyangan Municipal Police Station no Police Major George Linantud. Sir, good morning. Welcome gid diri sa aton nga programa no Ilonggo Cops on Air diri sa K5 News FM. Upod mo sa Subong aga kabalikat Vince, sir.
1: Magayong aga kabalikat Vince.
0: Yes, sir. So sir, salamat gid no sa imo sini sir nga tion gid nga ginatag sa aton sa Subong aga. No, we know nga ba, tama gikasako ang aton sining mga hepe sa bugos nga probinsya. At hindi malaglawag ang mga area nato no sa tagsa naton sining mga kabanwahanan. So sir, no before we start sa aton sining interview proper no sa Subong aga, sir, kamusta gali sir ang chimpo naton dira sa may banwa sang Badyangan na, sir?
1: Super dok namin isang team po naton subong adlaw mainit ng ano dito sa ato sa banwas ng Bajangan na Kabalikat Pins.
0: Yes sir. So thank you good sir. So pabor manda sa mga mangunguman nato na. So sir sa subong aga no ba kahit isa naman ka significant accomplishment no ang ato naman dira nga na accomplish no kahapon nga adlaw no kahit base sa impormasyon naton nga nabaton ini may isa kita ka individual naman dira nga na aresto no nga nagaupot no sa sining armas lutang kag do nagpalupok pa ini. So sir, no, for the information sa aton sining mga tagpalamati no dari sa K5 News FM no sa aton sining programa Ilonggo Capson Air, especially sir no sa mga pumuloy naton dira sa may banwas ang Bajangan, ano bala sir ang ginsuguran sini no, why is it no nga natigayon ini nga nadakpan ini aton sining suspitado kag sinong alias iya niya sini sir no, Police Major George Lenantod sir.

0: na-identify na ton ang isa ka individual nga allegedly nga nagpalupok sang iyang armas
1: Yes, sir.
0: kag nagkanda kita sang hot pursuit operation kabalikat means kag nadakpan naton ang ining aton suspect nga si alias B-Boy sa isa ka barangay sa barangay Bitauyan na Badyangan Iligo. Kag
1: Yes, sir.
0: na-recover naton sa iya position and control ang isa ka 45 caliber pistol with inserted magasin kag may ara ini nga isa ka live ammunition na kabalikat beams.
1: Yes, sir. So, with that, sir, no, dugang pa ginaton ka tinatigano naton nga madakpan ining suspitsado. May idea bla kita ni sir, no, based naman sa background sa aton sining suspect kung may mga record na ning daan o reported nga ginareklamo na ining suspitsado, sir, or bag-o lang naton ini na encounter, sir.
0: Previously may mga previous record na ini ato na suspect ka kabalikat Benz kag
1: Yes, sir.
0: sa ila barangay may ano na ni problema man sila barangay kay medyo masabad-sabad ini sa kon ilabirgit kon makainom siya kabalikat Benz.
1: Yes, sir. So ining si alias B-Boy, sir, no. So dugang pa kinaton, sir, ining suspitsado naton, sir, during that time no nga ginimo niya ning pagpalupok sa niya sining armas lutang, under the influence ni sabla, sir, sa mga kahulubang ilim noon or hindi man na, sir?
0: Nakainom na nga itong suspect kabalikat Benz, nakainom na siya.
1: Ah, oh, kulang sa inom galing, sir.
0: Oh.
1: Okay, sir, no. So as of now, sir, by the way, sir, no, ining aton galing suspitsado, sir, may mga kabataan bala ini, sir, kag or pamilya, sir, kaugalingon nga pamilya, sir?
0: Actually may ano ini sa may bata isa sa kadulog pero ano na sa iya asawa sa tarito niya sa asawa kabalikat yun.
1: Okay, sir. So as of now, sir, kamusta ning status ni alias B-Boy Sir Linantod, sir?
0: Sa subong kabalikat bin sa Arisa diri sa aton, detained sa aton na custodial facility. Kagina-prepare na aton ng mga dokumento para pagpailan na sa aton kaso bas sa kabalikat bin.
1: Yes, sir. Okay, so with that, sir, no, kati ini nga aton sinidakpan, bauti maigo ini sa loose firearm, no, kung sa 10591 aton. So, sir, gusto tagid mabatian ang imo sining mensahe, advice, no, or panugyan sa aton sining mga tagpalamati sa Subungaga, no, sa bugos nga probinsya sa Iloilo, especially, sir, no, sa mga pumulo na aton diras may banaw sa Badyangan, sa aton sinipadayon, no, nga ginapabaskog nga kampanya kontra, no, illegal, no, nga armas lutang. So imo sini nga panawagan, sir, sa mga pumuloy naton dira nga nagahupot pa sini or naghandom pagid, no, sa paggamit sa ila sini nga illegal nga armas lutang, sir, kabalikat Police Major George Lenantod, sir.
0: Sana, no, sa aton mga pumuluyo sa banwa sang Badyangan ginaton kina encourage kinaton kamo nga kon may mga loose firearm kamo dira sa inyo tagsa-tagsa kamo ni Malay. Ginaton nga surrender na lang diri sa aton sa Banwasang Badyangan para nga ano naton sa in ano man naton suporta naton sa aton na programa sang aton na regional director ba Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga ano sa aton na RTT or restrict track and turnover kay amo ginaton ginatutukan diri
1: yes
0: sa aton area. Particularly para hindi natin ma, ano, hindi na magamit sa mga pag-committer sa mga krimen o kung makaano man cause man sang aksidente sa aton tagsa-tagsa kung mga pamuluyo diri sa aton sa Banwasang Badyangan na Kabalikat Beans.
1: Yes, sir.
0: Kag ginapasamatan man aton ang aton na pumuluyo kag mga barangay official. Labi-labi sa aton na local government unit nga nagasuporta man sa aton programa. Sa aton ang campaign naton sa gin sa Los Firearms sa Balikat Bins.
1: Yes, sir. So, are sir, may ara kita, sir, although okay na, no, nagatag na kita sa mensahe sa mga kuturan naton. Ano naman ni sir ang advice naton sa mga kuturan naton? Dara, sir, nga hesitant bala, sir, kay ang ibang dara mambalti, mermas ko di i-turnover ko ni supposedly sa police station. Galing nakulbaan ako kay basi kong dalon to kuro, basi kong kumprisuhon, sir. Ano ni sir ang aton? Sining nga ma-advise sa ila, sir?
0: Sa kita sa aton kay Balikat Bins, no, sa mga aton pumuluyo nga hesitant nga surrender sang ila armas nga diri sa aton sa aton panugyan.
1: Yes, sir.
0: Pwede kinila nga i-ano sa ila barangay officials pero kita diri sa Badyangan Municipal Police Station kina-encourage kin aton kon na ano sila kita mismo ang nagakadto sa ila barangay kag ginaano naton sa ila barangay Petro, sa ila barangay officials nag ginasurrender sa aton dere sa police station sa Balikat.
1: Yes, sir. So, thank you so much, good sir, no? Okay, so,

0: Sa Sumbunga, sir, no, gusto tagid, no, nga pasalamatan man o, ang of course mga truck ang aton dira nga mga pumuluyo, no, sa Banwasang Badyangan pati sa ila sini nga pagsuporta man, no, sa aton dira nga kampanya kontra illegal nga armas lutang. So with that, sir, no, thank you so much gid liwat sa imo sini nga chimpo sa Sumbunga. Kag sir, congratulations gali, no, kati sa imo dere, sir, nga background the police captain pang imo sini rang ko, no, and congratulations gid, sir, no, sa imo sini nga well deserved promotion, sir Linantod, sir.
1: Thank you gyud kabalikat Vince, no, kag ano man sa aton tanan nga pumuluyo diri sa Banwasang Badyangan, no. Gina-preserve gid naton ang pag-abulo gid sa aton, no, para nga ano mapatuman naton ang kalinong kagatawoy sang Banwasang Badyangan, na kabalikat Vince.
0: Yes, sir. So with that, God bless gid, sir. Congratulations again, once again, kag till next time naman, sir. Thank you so much gid, sir.
1: Thank you kabalikat Vince, kag good morning.
0: Yes, sir. Okay, no, congratulations gid sa aton sining Badyangan Municipal Police Station, no, headed by kabalikata Police Major George Lenantud. Mga benano mayo ni kay bao nagpalupalupok na natay iyoy diyan. No, si alias B-Boy. No, nagpinalupok na na kay tungod gali nga nakatughong kun sa iban pa ning mga kauturan naton kulang sa agwa di patranta. Kung may mga reported naman nagaling incident nga gamaik ini. So sa atong drama kotura, no, thank you so much gid nga subong, no, ara na subong na temporary nga na detain, no, sa atong drama custodial facility sa Badyangan MPS. Hindi makapatong magpangatubang gid ni siya, mga kabenan, sa atong sining Republic Act 10591 on Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act of 2013. So once again, no, congratulations gid sa atong dira nga mga tropa, no, sang Badyangan MPS headed by Kabalikat Police Major George Lenantud. Oh, sa atong dira mga kuturan na panawagan, so please hindi ka muna mapriso, ah. So pasalamat gani nga atong dira nga Badyangan PNP or ang aton dira nga mga kapulisan or bisan din lang station, mga kabena, nga kita mag-surrender sa atong dira nga armas luthang. Ang armas bi duwa mo lang na, no, either buligan niya ka or ipahamak ikaw. Pero so, usually kung wala ikaw dira sang proper, no, nga registro or LTAP, no, nga sa pag possess, no, kag sa pag own sang sina nga firearm, mga kabenan, or even sa pag carry no, sang sina nga armas lutang may ari ikaw, it will be considered loose firearm. Kasi wala wala ma unregistered mo. Hindi man be updated. So mga kabenan, dako kinaya arap lang, mga kabenan, sa mo pa lang sinang status illegal, no, ang imo dira nga armas lutang. So mas better nga kung wala mo na marinyo nga may ara man ni na nga restro pero wala mo pa marinyo, mga kabenan, temporary deposit anay, no, sa pinakalapit ng police station sa inyo lugar. At the same time, mga kabenan, kunin ang nakaptan mo paltik. So much better siguro nga i-turnover, no, i-surrender dira. Kung dumidyo na hesitant ka mo sa mga police station, no, sa atong dira nga mga kapulisan, no, as Sir Lenantod, no, said a while ago, na pwede kita maka-coordinate, no, with our barangay or respective barangay officials, no, para nga maka-turnover kita sa atong sining armas lutang pag dako gina no nga bagay para sa atong sining mga pumuluyo sa atong dira lugar niya maging safety. Magisa lang iba nga poses ang armas lutang, mga kabenan, no, gaisog. Pero kung wala armas din umumoy, eh, no, duwa lang na, no, pero usually kung wala ka gid sa papeles, ipahamak ka gid ka. Okay lang na kung proper man ang imo dira nga pag di, ano da, no, pagtago sa imo dira armas ba kon hampangan sa bata mo pang tiro-tiro, madulaan ka gid sa mahal nga mahal sa kabuwi. Ay kabuwi hindi na yung balik, mga kabenan. Mo na gani nga kung may ara na kamo dira, please, no, kita nagapanawagan kit sa inyo, may surrender nyo na, no, sa mga ka-K5 naton dira. So thank you so much gid. Okay, sa subong, mga kabenan, nga tiyon, no, ato naman nga pag-alabuton, no, sa piyang kalinya, no, mga aton sining interview with our COP, no, sa aton sining Haniway MPS, no, newly installed naman aton, mga kabenan, kati si Sir Salmon is bago lang na nagalin man sa Dingle MPS, mga kabenan. Sa subong dito naman siya sa may Banwasang Haniway. Kag, no, of course, may arat din yung significant accomplishment sa pagdakop sa isa ka top 1 na most wanted person, no, sa Banwasang Haniway, mga kaabyanan. Sa ito na ibaloon kung sino blan na nadakpan, ano ning kaso niya, kag sang sanoy ni gin operate, no, sa atong sining Haniway MPS, ano, mga kaabyanan. still mga kabenan, nakatune in ka mo sa aton sininga DYKU 88.7 K5 News FM Philippines. Serbisyo, may puso. Kaya na tekno, thank you so much kid. Kaya na sa linya mga kabenan, ang aton sining mabuot. No? Very active yung mga hepes, ang Haniway MPS. No, kabalikat, Police Captain Alwin Salmon. Sir, good morning. Welcome kid sa aton nga programa. No? Dari sa K5 News FM, no? Aton sining Ilonggo Capson Air. Upod mo sa Subungaga, kabalikat Vince, sir.
2: Yes, kabalikat Vince, no? Good morning and then sa inyo man listeners mayong agaman.
0: Yes, sir. So thank you so much, good sir. Sa imo sining chimpong ginatag sa aton sa Subungaga. So blessed Sunday morning, good sir, sa imo dira. So, sir, before we start, kamusta dira sir ang aton dira nga chimpo sa Banwa sang Aniway, sir?
2: Yes, no. Medyo mainit, no? Amo na gamit kita payong or kalo ko magwa kita, no?
0: Yes, sir. So, mayon, okay, pag-declare sa ang chimpo na may advice ginugikan sa aton sining hepe. Thank you so much, good sir. Okay, sa Subungaga, sir, no, isa na naman ka dako, no, accomplishment sa Haniway MPS. Kay, sir, previously, di ba, sir, sa bago ka lang nagalin man, sir, sa Dingli, no?
2: Yes, sir.
0: Oo, takagati, bago dira sa may banwa naman sa Haniway. Pero formerly, sir, di dira ka kidyahalin man sa una sa banwa sa Haniway, sir, di ba?
2: Okay. Yes, sir,
0: so sir no, ari isa naman ka accomplishment naton dira kay nakadakop naman kita sing isa ka most wanted person. So for the information of everybody, no, sa aton dira matag problema te especially sa mga pumuluyan naton dira sir sa may banaw sang Aniway, paano bala naton ni sir nadakpan ining suspitsado naton nga most wanted person, sino ba lang alias ni sir kag ano sini ang iya sini nga kaso? Sir, kabalikat Police Captain Alwin Salmon, sir.
2: Yes, sir, no. Nagpatigayon kita, no, sang October 2, around 12:07 p.m.
0: Yes, sir.
2: Sa Barangay San Julian, no, Haniway, Iloilo. Mm. Wherein, gin-serve natin ang warrant of arrest, no, against, yes, sa accused person natin, no, sa suspect natin, no, alias natin kay Rude. Mm. Alias natin kay Rude, no, male, yes, 34 years old, single, and then resident sa Barangay Atimunan, Haniway, Iloilo.
0: Mm.
2: So, ginpatigayon nato ng pag-arrest, no? Collaborative efforts together sa 604 RMFB6,
0: mm,
2: and then barangay officials. So, successfully, no, na serve naton, and then napatigayon nato ni process ang aton nga POPC.
0: Mm, yes, sir. So, for information, pag sino, dugang lang naton, kay ti ining aton sining suspect, no, nga si Arlias Rod, no, is from Atimunan. Di ba sir, ang Atimunan is a far flung areas na da sa may municipality ba ni Y, sir?
2: Yes, sir. Bulubod lang ni Sudlon. Motorcycle lang, no, means ang transportation, and then I think 4x4 makasaka.
0: Oh, sir, no. So far flung areas kag tama nakalayo. So ano ni siya, sir? Why is it, no, nga dito siya na to nadakpan sa may Sanulyan? Ano, sir, may balay da siya?
2: Yes, it's so happen man nga nakakadto siya to. And then muna intelligence effort man together sa community, no. So nakuha na to ni siya.
0: Yes, sir, no. So liwat gani, sir, no. Ano gani nang iya sining kaso, sir, ni alias Rod, sir?
2: Yes, no, may criminal case ni siya, no. Attempted murder.
0: Mm. Yes, sir. So based naman sa record niya, sir, no, sa background niya kag sa aton dira, sir, nga follow up nga investigation sa kay alias Rod, may mga previous cases si Sable, sir, or mga complaint or record sa dira, sir, nga barangay before sini, sir?
2: Okay, wala man siya record, no, wala man siya previous cases or any barangay record.
0: Yes, sir. So as of now, sir, kamusta ning status ni alias Rod, sir?
2: Yes, ang kaso ni alias Rod na to, no, may provisional liberty siya, bail recommended,
0: mm,
2: ₱120,000.
0: Yes,
2: and then kahapon nakapiansa siya, no, worth ₱84,000,
0: mm,
2: signed by Honorable Judge Himalin Tarol, no.
0: Ah, yes, sir. So with that, sir, no, thank you so much gid for that information, no, para sa aton sining makauturan. So at this moment, sir, gusto ta gid mabatian man ang imo sini sir nga panugyan, no, or advice para sa aton dira nga makauturan, no, sa aton sini padayon gid pabaskog nga kampanya kontra wanted person, especially sir sa mga pumuluyan naton dira sa may banda sang Haniway. Kabalikat Police Captain Alwin Salmon, sir.
2: Yes, thank you, Sir Vince, no. I would like to take this opportunity also, no.
0: Yes,
2: ginapasalamatan ko ang Haniway Municipal Police Station, no, ang local government unit, ang aton municipal mayor,
0: mm,
2: all parian, no? And then sa pag warm welcome man sa pagbalik ko man, no? As OIC nila sa Banwa.
0: Yes, sir.
2: And then ang komunidad mismo ginapasalamatan ko man sa pagsuporta, wala unta sa pagsuporta sa pagbulig, no?
0: Yes, sir.
2: Sa pagpaid information, tanan nga support ginatag man samon. And amo lang mapanugyan ko lang at least ang pagsalig kang pumuloyo at least ara naman sa PNP naton kag kung anong mabulig naton na welcome sila nga magkato sa aton police station.
0: Yes, sir. So with that, sir, no, thank you so much, Gid, for that message, no, sa aton dira nga mga kauturan kag mga pasalamatan, no. I do hope nga, sir, no, more accomplishment to come pa, Gid. God bless, Gid, sir. Congratulations, Gid, once again, and keep safe, Gid, sir, no. Until next time naman, sir. Kabalikat Police Captain Alwin Salmon, sir.
2: Yes, sir. Thank you, sir. Kag sa inyo man nga tagpalamati. Malamang salamat.
0: Yes, sir. Okay, ato na batian, mga kabinan. Dario Apet. Ang atong sineng hepe sa Haniway MPS, Kabalikat Police Captain Alwin Salmon. Wala man sa mga previous record, pagdente mo ni, frustrated murder, mga kabinan. Muna ba lang, bisan, ano mo pakapanago? No, matultulan kag matultulan kagid. So, thank you so much, Gid, sa atong dira ang mga pumuluyo, no, sa Banwakang Haniway. Mga very supportive, Gid, sa atong dira ang mga kapulisan. Salamat, Gid, sa inyo sineng effort. Sa mga verified information, no, through intelligence gathering, no, nga nadakpan ining si alias Rod, mga kabinan. No, congratulations, Gid, once again sa aton sining Haniway MPS. So, mga kabinan, aton naman nga balikan ang aton sining mga comments sa subong aga. Kay Ninyo si Aris, no, thank you so much, Gid, sir, sa liwat. Kay Ma'am Risa June Maganto, no, ato dira nga Madak, focal person. Thank you so much, Gid, sa may municipality of Maasin. Thank you so much, Gid, ma'am. Good morning, Gid, kag regards lang dira, no. No, kay Mayor Ansing Amboy, Mayor, good morning, man. No, salamat, Gid, no, sa inyo dira, suporta, no, sa atong sining mga programa. Kag subong man, kay kumpare ko dira, Lindon Supranes. No, pre, isagid kami na ayad nga aga dira sa imo. Thank you so much, Gid, pre, no. Amo ni kung gusto niyo dira sang gupit, no, nga hairstyle nga kun ano ang inyo sini nga gusto. No, bisan lipid ulo niyo. No, katulad mo mga kabinan kay Don Don's Beauty Salon, no, located at Barangay Igang Pututan Ililo, no, Zone 5. Tapos tayo lang dira si akon kumpare, no, ay Lendon Sopranes. Pre, good morning, Gid. Ay, Aira Erika P. Pampag. No, thank you so much, Gid, ma'am. Sa subong dere sa siyudad sa Ililo, medyo gagumguom nga dumainit man. Kaya makatuluan kakaroon sang ulan, no, kung hinay mo sining immune system, no, dumabatsyag kagad. Di, para nga magnami ang inyo sining immune system, maging strong, ba strong? No, mag-mighty si, no, para lawas resistance shadow, Gid, permi. Kay Paring Diego, salamat, Gid. Kay Chito Isra Gilio, no, salamat-salamat man, no, sa pag-suporta. No, kagamuyan na ito, mga kabinan, ang aton sining mga impormasyon, no, para sa aton sining mga kauturan, sa aton mga K5, no, sa bilog ng probinsya sang Iloilo. So, maginaman, makikita, mga kabinan, no, as we end, no, ng mga safety tips, no, para malikawan ang nagkasari-sari nga krimen sa aton dira nga komunidad. So salamat, Gid, sa liwat, no, sa aton sininga bajangan MPS kag Haniway MPS, no, for the job well done. No, kita na naman kita, mga kabinan, same time same station and next Sunday. So thank you so much, Gid, sa liwat, no, sa Chief Executive Officer sang K5 News FM kag tagiaman sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, no other than Dr. Ramil Uy. At sa aton ring world class technician sa K5, Jesse Gaho. Thank you so much, Gida, sir, no, sa pag-assist sa aton sa subong aga. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ang kalinuhong kagkatawa ay sa bugos nga probinsya, obligasyon sa aton sininga tagsa-tagsa. Naala sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Arsalan, kag Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Nangin ka upod nyo man sa subong aga ang inyo sininga anchor, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Until next time, inyo masaligan.
3: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
5: Ano bala ang dapat naton himuon agud nga hindi makawatan ang aton mga salakyan?
0: Una, likawan ang magparking sa mga madulom nga lugar. Ikaduwa, saraduhon gid ang mga bintana kag pwertahan sang salakyan antes ini bayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malahalon kag importante nga dokumento, gamit o kon kwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sang inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana kag pwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar. Agot makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kung kinahangla. Mangin alerto sa tanan nga tihon, hindi magkampan. Ini nga panungdong ginatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilong Cops. Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduwa, ugalion pirmi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pagpenetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ikaapat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tandaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pagpenetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdum ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Yari ang pila ka mga pahanumdum agon nga makalikaw sa fake news ukon sala mabalita ag impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sang impormasyon, indi gilayon magpati sa mga indi masaligan nga mga sources. Ikaduwa, likawan man ang pag-share sa mga makaduluta nga impormasyon nga makahatag gakugma kag kabalaka sa kadamhan. Mangin alerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agon nga mangin updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agon makapadangat sang impormasyon kon kinahanglan.

0: Pini nga pahanumdom ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the home of the Iloco Cops.
1: Ano bala ang dapat naton himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa kalihiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabinagid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad agud mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion. Hindi gid magsalig dirayon. Apang, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigong aksyon. Agud nga hindi na madugangan pa ang ila mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagapainto. Hindi nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga pirmi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pwertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabinagid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagkapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyo panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyo mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyo balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agad nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Road safety tips: slow moving vehicles. Visibility: siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sang aton salakyan kag iban pa nga mga accessories ini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage: sa mga nagagamit sa motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling: gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga salakyan. Speed limits: magpadalagad sang nagakaigo nga katasigon para malikawan ang aksidente kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pagintindihan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: My family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag-DTX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DTX 500 ka na!
12: DTX 500
13: ang may powerful compound
12: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
13: DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo.
12: DTX 500.
14: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
15: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh.
14: Oh.
15: DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
4: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
4: DTX 500
0: ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidants
0: nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tay,
4: happy kanunay.
0: DTX 500
4: masaligat,
0: epektibo.
4: DTX 500
5: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no?
9: Mm.
5: Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
15: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
9: Oh.
15: Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide.
9: Mm.
15: Ano para Sir GP?
14: Hydroxyl radical.
15: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong nga panit.
9: Mm.
15: Garingkols ka na, gatigulang na imuguya.
9: Mm-hmm.
15: Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gituag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Para nga no, layo ka sa balatian.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Extend Food Supplement for Men.
16: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend
4: Food Supplement for Men.
0: Para sa matinlo nga dugo.
4: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tay.
4: Happy kanunay.
0: DTX 500.
4: Masaligat,
0: epektibo.
4: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Ikaw pala
4: ang may diabetes.
0: DTX 500.
4: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
4: Yanagapanupo
0: kagakontrolar
4: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
4: Masaligat,
0: epektibo.
4: DTX 500.
0: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalo sa nga akong dilargo, naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio,
4: ang D3
0: yung may Physio,
4: ang Physio
0: yung may D3.
4: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio,
4: ang D3
0: yung may Physio.
4: Ang Physio
0: yung may D3.
4: D3 Bio,
0: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio,
0: ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.
20: Kampyon.

0: 89.7
1: E3 Bio. O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kuti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kuti.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagin ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
8: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasin!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang Extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to Mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
10: May Maca at Lavawaska
20: na nagpapataas ng energy at stamina
10: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
10: ang DTX 500
20: ang may mataas ka antioxidant
10: nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
20: happy kanunay.
10: DTX 500
20: masaligan,
10: epektibo.
20: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500
10: ikaw pala
20: ang may diabetes.
10: DTX 500
20: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
20: nga nagapanubo
10: kaga kontrolar
20: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
20: masaligan,
10: epektibo.
20: DTX 500
10: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
10: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
10: Yung may D3.
0: Malakas, mga butika.
10: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
10: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
10: Yung may D3.
0: Malakas, mga butika.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May kumso!

0: Tagbalay.
1: Sino na?
0: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
0: Gusto lang tani namon mag-istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
0: Duwa lang man kami, ah.
1: Ah, duwa ka mo?
0: Oo.
1: Tika mo de istorya, nai, eh.
2: Hey, hi, galing nawanta!
3: Bio with Vizio.
4: Ako si Anay. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Malakas, mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
5: Yung may
3: D3.
5: Malakas, mga butika.
7: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini. Uswag
8: Ilonggo! Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
9: Magalingin bala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Masi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagkapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
9: Mighty C, effective.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ng allergy.
9: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics, nga gin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption. Sa bituka sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics!
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
15: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
20: Clinica DioFresh.
19: Available now.
21: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
16: X10 Food Superman Roman.
17: Ako si Eric.
18: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no.
17: Siling sang nigo ko.
18: I-try ang X10 Food Supplement for Men.
17: Kay epektibo ko no.
18: Akon gintilawan.
17: Abaw.
18: Gatok tura ok gid ang akon man.
17: Kanamit gi sa experience ba?
16: X10 Food Superman Roman.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement here, sir. Dako, gain nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tayo.
2: Happy kanunay.
0: DTX 500.
2: Masaligan.
0: Epektibo.
2: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
2: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
0: Masaligan.
2: DTX 500.
0: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
2: nga may D3.
0: D3 Bio with Visio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagestered nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
0: D3 Bio.
2: Ang D3
0: nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: D3 Bio.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Hali ka mga lamaw! Ari na kapaborito naton niya ilaw!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: pwede, magid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty
7: So, DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement. Supplement for men. Intestingan ko. Wow. Ayos gid.
14: Kamu man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo ala una impunto. That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow, may puso.

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Para sa matinong na dugo.
5: Oras, K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna 4 na sa hapon.
6: Kampiyon Talk Show. Kampiyon Talk Show. Programa para sa mga Ilonggo nga may pinasahin nga istorya nga makahatag leksyon kag inspirasyon. Kampiyon Talk Show. Dali na kag aton sila kilalahon. Kampiyon Talk Show. Kampiyon Talk Show sa 88.7 K5 News FM Ilonggo.
5: Mga ka-K5, 83 days na lang, Christmas na! Mga ka-K5, aton subong nga i-check o kung itanawon naton kung pila na lang ka days ang nabilin sa aton nga Christmas. Maayong hapon mga ka-K5, welcome liwat sa aton programa diri sa K5 News FM Iloilo, ang Kampiyon Talk Show. Kag sa siningati ona no, nakapanyaga na balang aton nga mga tagpalamati o kon wala pa. If wala pa mga ka-K5 no, aton na kita na mag-amat-amat sa pagkuha sang aton nga panyaga kay ti alauna na naan sa hapon kag
7: Alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3
9: Bio. Ako si Karen. Nadamog itsang akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
4: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo nga tayo.
7: Happy kanunay.
4: DTX 500.
7: Masal Ligat.
4: Epic Demo.
7: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
4: Masamig ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
4: Nga sa masami,
7: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy?
7: DTX 500.
4: Masaligat.
7: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule 3 times. After 1 week nagnamigid ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics gadalhay ang pag-ariya.
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
15: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
5: Maayong hapon mga ka-K5, welcome li Watts sa atong programa. Dili sa K5 News at Emililo 88.7, ang Kampiyon at Talk Show. Kaga sa subong ka-K5, mga ka-K5, no? Nakapanyaga na bala ka mo o kung na nagatulutambay, nagapahangin o kung nagapahunay-hunay sa sagwa sang inyong mga panimalay. Kung wala pa mga ka-K5, no? Aton iniparisan sang kape nga DTX Coffee Mix. So, mag-inom sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix, healthy coffee, ininigahatag sang maayong benepisyo sa aton lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sang ampalaya, chia seeds, kag the sugar cane extract. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix may mababakal sa tanan nga branch sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Kaga sa subong hapon mga ka-K5, inyo kami pamatian kaga aton i-welcome ang aton nga guest later no nga pamatian aton ng iyang mga insights and different opinions niya sa aton man nga topiko sa subong adlaw na.
17: Ka-K5 Elmer, ikaw kamusta? How's your Sunday?
5: For me, ka-K5 Kim, no, okay lang man ang Sunday ko. Kaya nakapangape kita kagina, nakapamahaw kita kagina. Kaga of course, nami man ang bungad sa aton nga Domingo sa subong adlaw. Kaya energized kita, kag hindi kita maluya.
17: Oh.
5: And mga ka-K5, no, kaupod na to na sa subong hapon. Kag kami ang inyo mga alagad. Ako si ka-K5 Elmer Sable.
17: Kaga ko naman ang inyo makaupod sa mga hapon, ka-K5 Kim Montaño Caluyo.
5: Mga ka-K5, pamatian nyo kami sa ato na programa subong hapon. Kaga of course, malapit na lang kag i-welcome nato ng aton nga guest ka-K5 Kim. How about you ka-K5 Kim? Kamustang imong weekend? Especially ang imong duty subong adlaw ka-K5 Kim.
17: And actually, you know, every weekend, te Sabado nagaprograma kita from until 9 PM. O tapos ina nag-duty naman kita, no? 4 AM, no morning, from night person to morning person. Pero routine na naton kag nangyan kabahin na sa aton sa public service. Kag ikaw ka K5 Elmer, usually before ka nangyan kabahin sang working class, kahit pila pa lang kaman ikaw ka man, so nga nagatrabaho, before ikaw nangyan tawag na kumbaga nangyan mamumugon o kung empleyado, ano mga routine mo usually kung Sunday sang wala ka pa ubra?
5: Ka-K5 Kim, every Sunday hindi kita to na malipatan na ang mag-attend of course ang simba na to, no, every 3 PM
17: na siya
5: sa Leon ka-K5 Kim sa Banwasang Leon. Amo pagid na, no, aside pagid sa pag sulod naton sa simbahan, of course mayara man nga times bala nga kung especially if weekend ka-K5 Kim, tulutamad ikaw mabugtaw kung aga amo na nga wala hindi ka ka-attend sang first second mass. Yes, ka-K5 Kim, no, kati dira lang man na iyang adlaw ang usually ang madugay ang libot, ya kag dira lang man ikaw kabala ka makapahuway, makagrab sang imo nga pahuway ka-K5 Kim. Amo na, no, aside pagit sa pagsimba, of course ang bantay sang aton nga mga sari-sari store and of course pagbudik sa sunod sang panimalay ka-K5 Kim.
17: Business minded. Agad-gad gym ka pa.
5: Yes, ka-K5 Kim. Kaya kaya, ang managawa ang aton nga routine man, no, every hapon. Kag, of course, mabalik man na sa atong nga health.
17: Oh, dagi ka pati ka nga dapat health may healthy
5: is
17: lifestyle.
5: Well. Yes, the K-5 game.
17: Oh, kaya siyempre dan subong ka K-5 Elmer, no? Bala na ton nga ti ang aton nga ginakaon subong puro na instant. May mga soft drinks na kita. Do halos tanan ni sa K-5 para ino man soft drinks.
5: Yes, the K-5 game. And of course, no, hindi man aton paglipatan ng aton nga mga tagpalamati subong nga adlaw. Aton man sila tamyawon. Kag of course, i-enjoy nyo lang ang aton nga talk show sa sini nga hapon. Kag K-5 game, no, may idea ka na bala sa kung ano subong ang aton nga topic ko o kung ano subong ang aton nga pagastoryahan nga sini nga hapon?
17: Of course, no, every month of October gina-celebrate ya K-5 Elmer ang Teachers Month para sa aton nga mga kumbaga mga heroes naton isa man or kabahin man no sa aton sini nga kabuhi, sa aton sini nga komunidad ang aton nga mga teachers o kon manonod lo kay for example, wala sang teacher or wala sang maestro maestra, wala sang bisan anuman nga profession ka K-5 Elmer, no? Kag di, we would like to greet, no, happy Teachers Month and tomorrow, no, may pila ka mga local government units o konbanwa, no, nga nag-suspend sang in-person classes to give way man, no, sa atong siringa a Teachers Day celebration. Ako yan, no, damo ko sa madumduman ka K-5 Elmer nga mga teachers nga nangin dako nga part sa akon nga kabuhi. Just like, for example, ang teacher ko man pag high school nga nag-introduce sa akon sang radio broadcasting, which is si Ma'am Clarice Kayabyab. Kagati, yes, tungod sa iya nga introduction sa radio broadcasting sa akon sa una, no, for competition sa school. Dari na ako subong sa K-5. Kumbaga, nangin dream job ko na ang mangin isa ka media practitioner tungod sa nangin inspiration from my teacher before. Ikaw?
5: Yes, ka K-5 Kim, no? Of course, isa ini sa mga selebrasyon o kung isa ini sa mga pila ka selebrasyon lang man ang pamaagi, no, sa kundiin naton mahatagan sang importansya o kung kasadyahan ng aton yung mga maestra kag maestro ka K-5 Kim. Kag, speaking of Ma'am Clarice Kayabyab, ginatamyaw naton si Ma'am Clarice Kayabyab, no, and way back our high school.
17: Yes.
5: Of course, updanay gid kita. Kag-updanay kita sa mga trainings, updanay kita sa mga practices, updanay kita sa mga contest, and balaan na naton, kagbalaan naman na sa mga journalist dito sa Banwasang Leon sa kung ano ka nami, kag kung ano ka kalidad ang ginahatag nila sa aton, ang ginahatag sa aton yung mga trainers, kag kung paano kita bala mag-ready sa aton yung mga contest. And of course, aton man iga pa ambit ang aton nga mga greetings sa aton nga mga nagkalain-lain nga mga maestra kag maestro sa pila ka mga probinsya kag syudad sang Iloilo kag sa nationwide natong K-5 game. Siyempre, gina-celebra na natong subong ang subong nga bulan, especially tomorrow ang i-highlight ang Teachers Month celebration ka K-5 game.
17: Pero ikaw ka K-5 Elmer, what's your favorite subject way back elementary and high school?
5: For me ka K-5 game, ang isa lang man sa mga favorite subject ko way back high school, of course, ang in line siya sa aton nga amon nga program sa STE, amo ang aton nga chemistry.
17: Wow.
5: Kaya syempre,
17: pero kamo may chemistry.
5: Oy, hindi na ginagatapit pa mga
17: patong ka K-5.
5: Dodira, good ko ya, hindi ka sabat ka K-5 Kim. And of course, no, sa subong hapon, mayara kita guest ka K-5 Kim.
17: Yes!
5: Kag of course, isa man siya ka maestra, isa man ka kilala, kag
17: nagatudlo
5: sa aton, kag sa mga kabataan sang sakto nga pamaagi, kag sa sakto pagin nga mga makuha nila nga lessons kag learnings sa sininga sa mga pila ka mga inadlaw pagin ka K-5 game.
17: Yes.
5: Sa subong ka K-5 game, ready ka na bala nga i-welcome na to,
17: yes,
5: ng atong guest sa sininga.
17: Very much ready, gid, no? Kag siyempre ang atong sininga guest, relative man sa atong sininga.
5: Yes, ka
17: isa man ka personal diri kay ti kumbaga madamo no sa mga teachers nga luya gid naton pasalamatan. Kag ti maguluyag naton mabatian. What's their experience bilang isa ka teacher? Ano ba lang kabudlayan, no? Mangin isa ka manunudlo. Kag ti bala naton, kumbaga it's like a job nga ginako ang mo bala nga calling. Dapat calling mo na siya mo. Kaya kung for example, hindi mo siya calling ka K-5 Elmer, adam mo sa mga temprano pa nag-resign. Like for example, malawig lang sila 1 year, 2 years, sa amo na nga work, sa pagka maestro-maestra, nag-give up na sila tungod nga that hindi nila bala amo ng calling nila ka K-5 Elmer. Kaya ang aton sunubong nga guest, amo no, si Dr. Lini Hamili Segura. Of course, no, 35 years old. Kaga pride, no, sa barangay Hines, Bunao, Iloilo. Nagraduar pa rin siya ka K5 Elmer, no? Sa West Visayas State University, Lambunao Campus, Lambunao, Iloilo. Kagtisubong, no? Elementary teacher ka K5 Elmer.
5: Yes, ka K5 Kim, no? Kag nagraduar ini sa March 2013, no? Kag cum laude ka K5 Kim. Kag sa subong man nga tinion, isa sa master teacher wana sa Bonbon Elementary School ka K5 Kim. Kag ready na ba lang aton mga tagpalamati nga pamatian kag makakuha sang learning sa sininga hapon?
17: Yes, feel ko ready na sila. And of course, subo na ka-standby naman sa aton sininga linya via Zoom. Live via Zoom si Dr. Segura godyang mag-share sang iyang mga experiences, sang iyang journey, sang iyang istorya. Ano bala ka madami, no? Kag ano ba naman ang mga trials and triumphs, no? Bilang isa ka-teacher. Ladies and gentlemen, ka K5 Elmer, aton sininga guest, Dr. Lini Segura.
5: Lini Segura.
17: Doc, may hapon.
1: Good afternoon, Hello, Doc, everyone. Good afternoon, Sir Kim and Ma'am Kim and Sir Elmer. So I am very happy to be here in your in your station right now. So madamo gid nga salamat sa opportunity na ginhatag nyo sa akon. Nakibot gid ako sa gintawgan ako nga ako.
17: Ikaw na pilian, ma'am. Nabunutan for today.
1: Kapal ko ni parang nabigla ata ako nito.
17: Pero we'll take this as a light conversation
5: yes,
17: lang, no?
5: Dugasturiana lang kita. Duka friends lang. Yeah. Kag, before that, doctor, we would like to extend our heartfelt greetings, no? Of course, earlyhan na naton. Happy Teacher's Day, Dr. Segura, no? Kag, of course, I hope, no, nga padayon ang imo nga serbisyo sa aton nga mga estudyante. Kag, of course, makahatag ikaw sang mas damo pagid nga learnings nga ginakinhan lang sa aton nga mga estudyante, no? Kag ti sa subong nga tinion ka K5K, kag Dr. Segura, pwede bala kami ka pwede nyo bala kami maistoryahan o kun mahatag kay ti syempre aside sa amon ni ka K5 Kim, gusto man namon nga ipaambit mo pagid ang imo nga mga nabalaan o kon learning sa aton mga tagpalamati. Ti sa subong hapon na Dr. Segura, ang gusto lang namon nga maistorya mo sa aton nga mga tagpalamati kung anong ang ini nga imo nga journey sa imo nga pagtudlo humalin sang sadto kag pila na ikaw katuig nga nagaserbisyo bilang isa ka manunudlo.
1: Okay. So, first of all, no, I am Ma'am Lini Hamili Segura, Master Teacher 1 of Bonbon Elementary School. I am 11 years in service, married, and one son. Actually, I not came from Lambunao. I came from Haniway, Iloilo. So, I was born in Barangay Aglubong, Haniway, Iloilo, and proud to be an indigenous group member, which is the Panay Bukidnon. So, ano kuya? IP kuya. And I'm very proud of it. Hindi kami, nabata ako sa pigado nga pamilya. May nanay is a housewife and may tatay is a farmer. So, because of that hardship sa mga damo na nga mga trials nga naagyan namon, so I strive harder. Because sa amon dito ya bukid kami, we walk 7 kilometers to school, from the house to school. So amo man na gihapon karon pagpuli namon halin sa klase, 7 naman na kilometro ang amon nga lakton. So that's very, very tiring. Pero because ang gusto mo nga sa pila ka

0: tahanan. Ang tatay ko, nagapananom na kami. Kung wala na ang wala sang tagkalapi na, kung hindi November kag December, nagapangnanom kami na saging. So after a year na, after 2 years, amo naman na ang gamito namon sa amon pag-eskwela. So that's how our parents rare us. So kung baga, perti, gidya kabudlay ang kabuhi. So kung ikaw ang bata, hindi una na iya gusto nga ma... ay sa pila ka adlaw pati ang akon bata amo naman ni ang akon ilang experience kung hindi kami mag strive harder. So we studied hard, and of course kung nag-eskwela kagid man niya may ara gid na yang ginalaan si Lord for you. So perte ka budlay.
1: Pero ikaw, Dok, Lini, sigura, no? Ano ang nangin rason nga teaching profession gid ang ginsudlan ni Dok Lini? Tawag na, amo gid man ni bala ang first choice mo sang nag-enter ikaw sa college ang education?
0: Actually, grade 1 pa lang po na iya, gusto ko na iya mag-teacher, because as I look to my teacher nga nagkanami sang iya uniform nga di ba kung teacher kaya ginarespect ka gidya, ma'am ka gidya, whatever wherever you are nga masulang mo yang mga parents, mga bata, ma'am ka gidya, hindi na niya madula. So may ara pa gid na because of my teachers, ara ya yeah, a special mention na to Ma'am Irene Santowa, to Ma'am Lilibeth Edral, they are my favorite teachers when I was in grade 1. So nakita ko gadya paano nila kami pabasahon. Sa tutuod lang, we are 60 plus in the classroom. Pero tanana kami ya reader, kami ya grade 1 pa lang. So maka sight words na kami ya, maka ano na kami ya. So that's how interesting the life of a teacher, in the life of a learner. Yes, sabal ko na. When I grow up, I want to be a teacher. So amo na gina look up ko na sila. It's because nga hambal ko ya ka sila ya ang nagpaalam sa akon, sila ya ang nagtudlo sa akon sulat, sila ya ang nagtudlo sa akon basa. Kaysang una ya wala man kuya kaagi kinder, diretso na lang na grade 1 tungod bala sa kalayo sang amon balay. So hindi na pwede nga mag-kinder pa ako, ayawan pa ko tuya, mga 5 years old, mga mapanaw pa ko sang 7 kilometers, di ba? So, I waited until 6, I mean, nga mag-grade 1 na. So, amon na, tapos ka na minami niya sang akong teacher. That is why, hambal ko niya, when I grow up, gusto ko ganyan mag-teacher ako, because I want to nurture this learner the way they nurture me. Amo gid na ya ang reason why. And they are my motivation. Gid ya kay nga nagalakat na sila ya pila man ka kilometro ang lakton sa akon mga teachers. Tapos may baha pa na sila nga sulangon, pero still rain or shine ara gid na sila ya sa school.
2: Yes, ma'am, no. Gina-acknowledge ginaton na K-5 Kim. Ang syempre, before kita mangin successful sa aton nga life, may ara kita nga agyan kung pila pa na man kadagom o kung pila pa man nakakabudlay ang aton nga agyan before naton makuha ang fruits ng aton nga success. Kag sa piyak nga bahin, ma'am, anong imo nga mga nanginrason kung sa diin nagpadayon ikaw sa pagserbisyo bala sa gihapon? Kag kung may ara ikaw nga ma-share sa pila mo nakatulong tuig nga pagtudlo, ano ang isa sa pinaka-memorable mo nga experience bilang isa ka teacher nung ang hindi mo gid malipatan? Either nangin malipay ikaw o kon nangin masubo ikaw to sa amo tunga tion, pero memorable siya sa imo, nangin tatak siya sa imo, ma'am.
0: Okay. So una anay ha, ang masubo, no? So if you are a teacher, kay ako ya grade 6 teacher ko from the start. So nagsaylo ko diya ang una yang service ko ato sa Supo PSB teacher 2014. 2015 I got pregnant. So nagtransfer ko sa malapit sa amon nga school. Kung grade 6 teacher ka, masubok gid ya ang life, especially during graduation. Kay nga you build that children for the whole year. Nag-build ka na camaraderie, sang friendship.

0: sang kadami na, no? Tapos, ang masakit dira, when they graduated grade 6, hindi mo na okay lang ya kung elementary ka nga grade 1 teacher ka, kay makita mo pa sila grade 2 sila, grade 3, grade 4, grade 5. Pero kung grade 6 teacher ka, sakit-sakit na yan, nga bayaan ka sa mga estudyante mo. So, naging, kung baga do, pariyo ba lang ang bata mo, bayaan ka sa mga bata mo, no? So, amo na, kung baga, masakit siya. Pero as time passes by, nga sige-sige na lang every year, hindi na madula nga mahibi ka as a teacher, no? Because kaka-attach kid ko ya sa mga estudyante ko. That's why hindi una gusto bala nga maakigid sa ila. Kaya nga, madako na sila, madumdumana nila. Amo na. Then, ang pinaka-memorable nga siguro feeling ko naging tatak siya sa akon sang naging outstanding teacher ako in the school's division of Iloilo. So, sambal ko na, siguro amunan ni ang kinahatag ni Lord nga sa pihak sa mga pagpulaw bumtaw ko. Usually, until now, I sleep at 12 midnight, no? So, wala pa ko kung baga hambal gani na nila sa akin, wala ka pa na natakaan sa pulaw mo. Pero actually, if you love your work, wala na yabili, wala na, kung baga, the tiredness, ang kakapoy mo, ang kaong kaisa, masakit pa ang buot mo, no? Pero, hindi siya eh. I love my work, I love my job, and I love the children I teach. So, humbal ko na, siguro, ang mga struggles ko, ang mga kabudlay nga naagyan ko, ginbalik na ni Lord sa akon. Pero, humbal ko, Lord, but then, humbal ko na, Lord, pwede, dugangan mo pagid. Kung baga, I pray nga you will never feed up to answer my prayers, my intentions to my family, to my career, to my children, to these very young learners nga mag-grow pa sila with me, with my guidance, no? So, amo na bala ang nagaka-touch gid ko na iya kung ang istoryahan naton ang akon ng mga estudyante. So, as a second parent sa eskwelahan, hindi mahulas nga maging isa ka kananay o kung isa ka kaginikanan sang madamo nga mga bata.
1: Pero ikaw, Doc, sigura, may mga moments man bala, ma'am, nga ti, especially no, for those nga mga kabataan or estudyante ni mo nga less fortunate, nga ti do naluoy kagit sa sitwasyon nila. Ano nga mga encounters mo, ma'am, nga ti do, kumbaga, do natando yes. Ganang imo bala, Chagon?
0: Yes. So, ang experience ko dira is when I asked, sa unagid na, no, sa una pa ako nga station, wala pa ako na-transfer, may bata ko na nga wala sila yabalon. Kung baga, bisan snacks, lunch, wala na sila, ano, wala na sila balon, wala sila sudaan. So, ang ginahimo ko na, ginatanaw ko na mo kung sinuto ang perme wala balon. So, ang ginahimo ko na, ginasakop ko sila sang lunch. Kung baga, duha lang to sila ya. Sa batch nila, duha lang to sila. Ginasakop ko sila lunch, ginasakop ko sila snacks. Because kalaw ay man nga makita mo nga sang una, amo ka man na bala. Tapos your teacher provided you, give you something, bread or whatever. Bisan na ganing nga ginahatag sang kantin sa ako. Nalimbawa, tagaan ako sang tinanok na saging, no? So, ihatag ko na sa akong estudyante. Then, amo na ang feeling mo as a teacher nga tani ma-provide ko na lang ni tanan ang kinahanglanon sa mga estudyante ko.
2: Yes, Doc.
0: May ara pagid na nga nagpamangkot ko. Grade 6 na sila ha. Hambal ko, sino diri wala kasakay sa escalator, di ba? Sa una, elementary kita, usually ang ginapamangkot sa aton, sino din nakakadto sa mall? O, wala kuya. Oo. Sino din nakasakay sa escalator? Wala man kuya. O, sino din nakasakay sa elevator? Hambal ko, ano na itsura sa elevator? Ari na lang, ginapamangkot ko sa estudyante ko. naka, sino diri ang wala kasakay sa escalator? May isa gadya nga nagbayaw. Pero diri sa Amon Kaling, diri sa Lampunaw, malapit kami sa Kalinog. Mm. Then the Kalinog has that mall, may Save More kami diri. Uh-huh. So ang ginhimo ko ya, gindala ko gintuya ang bata sa sa Kalinog, gagin pa sa ka, sige,
1: ipatry.
0: Sa panaog. Ay, kumina to siya sa elevator. Amo to humble ko na, ay, ay, kumbaga, amo na, amo ni ang feeling ko sang una nga wala. Wala kami, wala kami, amo na, bala. Then I, now na, nahatag ko sa estudyante ko, din pa experience ko sa estudyante ko, amo na, bala. In this time, sa bago ko nga station, I have lots of learners like that. That's why gani, ahambal ko na by December, if I have a chance, I'm gonna bring them sa, halimbawa, mapag-idalon ko sila sa Jollibee, amuna, bala. At least they will experience kung ano ang feeling nga ara ka sa, ano, ara ka sa, ara ka sa, ano tawin niya na?
1: Sa fast food.
0: Sa fast food, amuna, bala. So, ginhambal ko na sa mga learners ko. Actually, iba niya, naka-experience na. Pero ang siling bala nga makakaon sila sa Chicken Joy. Mm. Muna bala. So, I plan for it.
2: Yes, ma'am. No, and lain man, gid. Bala kung aside sa i-love mo ang imo nga work, lain pagid kung ihatagan mo pagid importansya mismo kag pagpalanggang imo nga mga constituents, ang imo mga kabataan,
1: students.
2: Ang imo nga students. Kay ti, dira pala naan sa pagpamati, pala naton naan kay Dr. Sigura, 100% gid nga ma-effort siya, hindi lamang sa pagtudlo, kundi sa kung ano pagid ang mga kakulangan sang iya mga estudyante, and dira pala nga naan, makitaan na naton kung ano siya ka-pursigido, ano siya ka, ano ya ka love ang iya nga work, kag ano ya ka love ang iya nga mga students. Sa piyak nga bahin, Dr. Sigura, correct me if I'm wrong, 13 years ka na sa serbisyo bilang manunudlo. Sa dira, Dr. Sigura, for sure, may ara kita na natudluan ng mga estudyante, ng mga humalin pa sa aton nga mga millennial nga mga age or millennial naton nga mga era, kag sa subong ari na kita sa aton nga kung sa diin Gen Z na, kung sa diin ang aton nga mga estudyante, tutok na sa aton nga mga gadgets, tutok na sa kung ano ang mga bag-o nga teknolohiya subong, may ara balasang pagbag-o o kon may ara balasang struggle, may na experience ka bala nga paglain o kon anong kinalain sang pagtudlo naton sa before kag sa subong nga mga students kay ti subong naan na lain na gidya ang panahon.
0: Ay huo. So in 10 years, 11 years siguro sang unay ang teacher kami ya, kumbaga ang teacher ya naka-focus lang kita sa traditional way nga teaching. So more kita sa chalk talk, writing on the board, di ba? So tapos kami as a teacher ya, as in handwritten kaya amon lesson plans. So di na pa lang nag-struggle ka na, no? Pero at this time sa mga subong ya, damo na ang kumbaga, you need to innovate, you need to make interventions. Halimbawa, sang una ang ginahimo lang sang nato namon abi nga mga teachers, no, ginapatawag lang ang mga parents kung kabudlay-budlay gidya ang kumbaga subong ya, ipatawag mo parents ya, sang una ya ikaw gidya sina magtudlo ka sa bata. So oo, magtudlo agid na sa bata, ma one on one kana bisan na naga sip on pa na ang bata pang unaw kumbaga. So before pandemic, wala pa na yung face mask, maagwanta ka gidya.
1: Mm.
0: Then, ang way of teaching is different, really, is really different. Kaya nga, traditional lang, book lang na gamitin mo, may ano lang na sa, may Manila paper ka lang. So, more kid kami ya ano tawag niya na, more kami sa traditional na way of teaching wherein nag-discussion lang gida, more lang siya sa discussion and the learners are still there waiting for the information that you will be delivered to them. So amo lang na subong iya, lain gid ya ang mga bata subong, sumur sila ya sa gadgets. So the projects, ang mga projects na ang ihatag mo sa ilang projects nga include na ang gadgets. Hindi na sila gusto sang discussion lang, they are more fond of having play games inside the classroom. Bisan gamay lang na yang may play kadira, may pahampang kada, may group activity kadira. And hindi yasang una mahambal ka nga, oh that's wrong. Na the answer, some more answers. Amo na lang na. Subong ya, you should be constructive. Kaya nga, karun mahurt ang bata. Paano na lang to karun ko hindi na siya mag-recite? So that's the problem naman sang teacher. So dapat, if the child, sa subong ya nga era, if the child didn't know how to answer your questions, so rephrase your questions. Hindi mo siya pag-ishak nga, amo na ni dayon, dapat amugid ni isabat niya sa akon. So you should be, as a teacher, you should be constructive the way you teach, the way you ask your question.
1: Lain sang una, ma'am, no? Ngati usually, mga projects ng kabataan, Manila paper. Arang pinilahay sila sa kilid, gatawag na, nagkakatin-katin sa salog para lang makasulat no, sa ilang mga projects. And of course, ang una ya, index card pa na ang mag-tudlo kung sino i-recite. So, bom, pwede na spin the wheel.
2: Yes, and
1: spin the names.
2: Mga, yes. Projector na kita.
0: Oh, I use it. Oo.
2: Yes, projector.
0: Spin mo na lang na kung sinoda ang ano.
2: TV.
0: So, you should be innovative as a teacher kay hindi mo na makuha ang ila yang gusto, ang ila nga ang trend subong kung mabalik ka dito sa dati nga way you are teaching them.
1: Pero just like before, no, ang ati wala pa sang messenger. So, una dumduman ko na may teacher man kami ng ati ang for example, abi kaki 5 Elmer atawag na no ang pala absent ang bata. Kadtuan niya gid na iya sa balay personally kag for example madalagan tulag son yung man ay I remember that specific teacher, no. Pero ikaw ma'am Doc Segura, ano ang sa pamatsyagan nimo nga one thing bilang isa ka teacher, no, sa inyo nga profession nga usually do gina na misunderstand sang public nga kunabi kung teacher ka amo gid dapat ni or amo gid dapat na Doc Segura.
0: Actually ang criticisms ya ara lang na iya, hindi mo na siya, hindi ka na dira ya ka get away sa mga criticisms, no. Damo ka na ya mabatian, damo ka na bilang tao na ma-hurt ka syempre. Pero isipon mo lang, you cannot please everyone. So wala na sang perfect. Hindi, as a teacher, ako, hindi ako perfect. May mga time nga, kung ka isa, i-challenge ka bala sang panahon, no? I-challenge ka sang panahon sa imo obra, sa imo family, sa imo personal nga pagkinabuhi. Hindi ginayaman ni Gar, pero ang gihimuon mo lang ya ang akon niya, ginahamba lang, ubrahon ko lang ya ang akon. Masarangan, ubrahon ko lang ya ang akon nga kung ano ang feeling ko, makapaayo sa akon mga estudyante. So when pandemic came, so naga-home visit ko ya, nagalatas ko ya sa akon mga bata. Ginakatuan ko na sila sa ila pa ni Malay, nagatabo ko na sa suba, galatay ko na sa mga ano, syempre lain-lain nga mga nga family nga kumbaga family background ang imo maatubang. Kag naging challenge ato sa akon, and there humble ko pagid matapos ining pandemic, himuon ko pagid ang best ko para sa mga estudyante ko. Kaya nga, sang start sang pandemic, di ba, March ato, nagbalik kita klase, siguro mga August, no? August na to, kita nagbalik sang class. Then, you know, I really cried sang pag-abot ko ya sa classroom. Kung naghibigid ko ya, kay wala na ko estudyante nga tuluan niya face to face. So, humble ko paano na to sila. Ang humble ko pa na sa mga parents, magkuha sila module. Halungan niyo dito ang mga bata ko, ha? Siguraduhon ninyo nga kumpleto ang ilang mga tudlo pagbalik nila sa eskwelahan. So nagkaladlaw na sila because I know parents, gina niya, O pag hindi, nakabalo ang bata, papaon din na ni nanaya, papaon din na ni tataya. Amo na napirmi ang hamal ko, siguraduhon nyo lang ang kompleto, ang kamot, yung tudlo, sang akon mga bata pagbalik nila sa eskwelahan.
1: Wala sang hangog.
2: Yes, auntie, sa subong oh. Matiniola, Dr. Sigura, no, sa katapusan sang aton nga pag-share sang aton nga sentiments kag aton nga mga aton nga mga experiences aton
1: yes.
2: Mga tagpalamati. Sa malipot lang Dr. Sigura, no, ang anong inyo nga mensahe sa aton nga mga estudyante kag sa aton nga mga kapwa naton nga mga teachers nga nagaselebrar man sa Teachers Day sa maabot na buwas.
0: Okay, to all my fellow teachers, no, all around the world, happy Teachers Day. So, enjoy, just enjoy teaching. Amuna permi ang ginahampal ko, just enjoy teaching, just enjoy your job, just do your job spiritually. Kay kung love na nato ng aton ubra, everything will be fine, everything will be more easy for us. Kay kabudlay nga nagabalik lang kita bala sa eskwelahan nga ano lang kumbaga for our own consumption lang makasweldo lang kita. So actually our first priority of course is our family, di ba? And of course our professional development tambal ko na permi we have lots of opportunities, so we should be open for it, we should grab it because opportunity knocks only once. Basta ubrahon lang nato ng ubrata sang with prayer and God will do the rest for us. And to my learners, no, sa mga bata, just follow your passion because I know kung amugin na ya gusto mo, you will strive for it. Hindi kumbaga mabudlay ang way pa kadto sa success, but then if you are very very eager to reach the success, dira kagadya straight ka la, kumbaga focus ka lang ya sa imo goal, dira kagadya dalon ni Lord.
1: Pahabol lang a question na Doc Sigura, no, bilang isa ka teacher, ano ang most rewarding moment nga imo na experience? May mga encounters ka manabi nga mga students mo nga nag-graduate na nga tiginabalikan ka sa gihapon o gina-contact or naga-communicate sa gihapon sa imo?
0: Yes, every Teacher's Day ka inagani ari di ang akon mga learners, no. May mga learners ako nga nagkanto, di ma'am, happy Teacher's Day, aga pa sila, wala pa ako kapaligo, wala pa ako kapang toothbrush, na. So, ari di sila kaina. Every year na, nagakanto ang mga estudyante ko. Hindi ko na mabalaan kung anong year sila, pero grupo na sila. Mapa-fiesta ko man, mapa-birthday ko man, subong nga Christmas Day, sumadamo na sila, you know, mabatsagan mo din na iya nga love ka sa mga learners mo. Kung baga, kung ang una naman, kung ang mga learners ko naman ang istoryahan, so kung madali, gid po yan na matouch.
1: Lastly, ma'am, no, sinong luyag mo, ma'am, nga pasalamatan kag tamyawon, especially sa mga nagatutok subong sa imo sa Facebook Live, no, may mga naga-comment diri ng mga kakilala mo man, ma'am, no. Would you like to greet anyone kag mga luyag mo pasalamatan, ma'am, ma'am Sigura?
0: Okay. First, no, I want to thank you to the school's division of Iloilo for the opportunities, for the love that they gave me. Thank you, especially to Ma'am Larupay, Ma'am Lisa Balogo, sa amon dati nga Schools Division Superintendent, Sir Ernesto Servillon, Sir Labos, Ma'am Ruby Subong, of course, Sir Pingel, ang pinakugid sang gina-look up ko gina siya ya, kay very accommodating, kumbaga ka... at siya ka mapagkawang gawa, no? So, all my friends, my co-teachers in Bonbon Elementary School, I know they're watching right now. My co-teacher there, here in Hines, to my district supervisors, Ma'am, Mamunin Gallego, Mamalona Chiva, and of course to all the school heads here in the district of Lambunao East and Lambunao West Cluster 2. So I know may mga friends pa ako nga nag-share sang aton niya activity subong, no? So my friends there, I cannot name you all because kadamo-damo sa ila, sa Kabatuan, sa Maasin, sa diri sa Lambunao, sa Haniway, Bajangan. So I have lots of friends na asa upod sa training, may San Dionisio with Mama. Of course, my best friend, Sir Marcelino Arnaez, Sir Erdovi Carno, Sir Anthony Makaya. So damo-damo na sila, Ma'am Jean, Ma'am Hill. Hindi ko na sila man names, no, tanan, pero I know they love me. I know they are happy for whatever success I have today, I have this time. Rest assured that I'm gonna still continue loving our learners. I'm gonna still continue to render my service. I am just one chat away.
1: Sige. Ma'am, thank you so much, Dr. Sigura, para sa imong tiyempo din, no? And for sharing a very wonderful story, kag lessons, no? Bilang isa ka-teacher and sa bahay, no? Sa aton man yung mga learners and for being, kumbaga, not just teaching, but of course, touching lives sa mga estudyante. Yes, thank you so much.
0: May pahabol pa. Ang schools, ang Bonbon Elementary School, iname ko bin sila, ha? With my Huyad Teacher 3, Ma'am Charina Magos, Ma'am Emily Layawon, Ma'am Ann Lasanias, Ma'am Eden. Hello everyone, Ma'am Eden Lazada, Sir James.
1: Naotod na sa nga Zoom meeting ka K5 Elmer.
2: Yes, K5 Kim. And bisan naotod na siya, no? Of course, ginatamiyawon. Ang gusto natin gyapon, extend ang atong pagpasalamat kay Mama o kon kay Dr. Lini Sigura, of course, sa paghatag sang iya nga time kag pag-share sang iya personal nga istorya kag experience bilang isa ka manunudlo. K5 Kim.
1: So far ikaw ka K5 Elmer, what's your lesson learned sa mga yung share sa aton ni Dr. Sigura? Kumbaga dobukasyon mo kung isa ikaw ka teacher, no? Kahit hindi lang siya basta-basta, bala naton may makilala man kita nga teachers, bala nga tawag na even ang mga works nila sa eskulahan, danon pa na nila, no? Sa ilang mga balay ka K5 Elmer.
2: Siguro for me ka K5 Kim, no, isa guro sa nanamian ko o kung nakuha ko gid sa kagina naton nga pag storyahan ay amo ang fire bala ni Mama akon ang iyang passion gid sa iyang work makon mo 13 years of being and the service of isa ka teacher te amo na sa 13 bala ka tuig damo na ikaw na touch nga mga pangabuhi sa mga estudyante, damo kapag nabuligan, kag dira pag ito no, i-highlight ko pagid nga hindi lang gid siya matawag isa ka manunudlo, isa pagid siya ka nagabulig pagid kang kung anong kakulangan sang iya mga estudyante,
1: yes,
2: sa kung anong problema, ang hindi lang bala nga kung ang kaya mo lang magtudlo, dira kalandangat, pero ginapa-extend ya pagid, ginapa-lawak ya pagid ang iyang learnings kag kagusto ya mabuligan ng mga estudyante kag K5.
1: Sa comment section naton subong ka K5 Elmer, nagapatamyaw dira ano si Ma'am Leah. Hello dira kay Ma'am Leah Mayo Gallego, kay Ma'am Ivy Aaron Pineda, kag gina-congratulate gid no si Dr. Sigura, dira kay Ma'am Joy Hautea, dira kay Ma'am Leah Mayo Gallego, Becodo Moralidad Alvin. Hello sir, Ellie Ocon, Ellery Bailon, ang mga kakilala no ni Doc Sigura, dira kay Ma'am Vic, dira kay Ma'am She Lasangi Losa, kay Sir Alvin Lorania, bao magulang tawag ya kay ano no sir. Abot pa diri ni Sir Anthony Macayas, so inspiring from a passionate teacher ka K5 Elmer, and abaya pa diri, congratulations and happy Teachers Day, my friend. So happy and proud of you. God bless you always. Happy Teachers Day sa tanan nga ara sa comment section. Yung
2: yes,
1: mga co-teachers ni Ma'am.
2: Yes, kagodira pala naan, mabalaan na ginatun kung ano ka hardworking si Ma'am Sigura. No kayo, damo-damo iya fans, dili subong, damo-damo ka support sa iya.
1: Oh.
2: And damo-damo man ang gatamiyaw kag nagahatag suporta siya subong nga hapon kag K5K.
1: Mm. Ikaw kag K5 Elmer, kun give it a chance, sinong gusto mo tamyawon yung mga teachers mo dira sa Banwasang Leon?
2: Aside sa Banwasang Leon kag K5K, no, ginatamyaw naton ang aton nga mga STE teachers,
1: yes,
2: ang nag-guide gid sa aton during our high school years, and of course sa aton nga mga senior high school teachers man nga nagbulig bisan pandemic, adlaw pa to sang pandemic, pero double work gid sila sa paghatag sang ila serbisyo, and amo man sa aton nga mga trainers, sa aton nga mga nagtudlo gid sa aton nga mangin effective journalism student, ako na mangin aspiring journalism, no, journalist. And ginatamyaw man naton ang pila ka mga professors dira sa West Visayas State University College of Communication.
1: Yes.
2: Hindi ginaton pagkalimtan ng ilaman nga mga naibulig sa aton.
1: Ikaw ya, dabla broadcasting, ikaw ya.
2: Yes. And of course to Bob, Ma'am or Professor Rica Marcet Fontecciano, ang siya gidya ang isa sa mga pinaka-fave ko ganyan professor. Bisan wala
1: same
2: ko siya na professor sa isa ka subject, no, pero isa siya sa nag-guide sa almost 4 years ko sa student council sa West Visayas State University College of Communication.
1: Kay Ma'am Rica, kay Professor Rica, hello, hello, gidra. Kay te, siyempre, amundo siya mo na nanay-nanayan na mo,
2: yes,
1: na isang thesis time na mo. Kay K-Fab Elmer, dira kay Sir Cantara sa ambot kong gatitsa sa Gihapon sa Leon Central Elementary,
2: yes,
1: School. Siya ginaya matandaan ko.
2: Nagalabay pa sa Gihapon sa Tubang Balay magtapos ang klase.
1: Oh, hindi ko gina siya yung malimtan.
2: Yes.
1: So,
2: math teacher,
1: sa muna, before ka magsulod sa iya classroom, mapiyong ka, tapos sa ulohon nyo na, 1 times 1 equals 1, 2 times 2 equals 4,
2: yes,
1: hasta sa line of 2 digits na, nga gina-multiply ninyo antes ka makasulod. Kaya di, grabe gitong mga learnings, man, dala kay Ma'am Kayabyab, sa kay Ma'am Kalsad,
2: yes,
1: Ma'am Kaminse, and to everyone, kung may mga miss out man kita subong nga hapon, kay Sir Ronilo Valenzuela, nga nag-tanaw man, no, sa atong sering Facebook Live. Happy, happy Teachers Day ahead sa aton sa mga teachers, kagtikon sa mga aspiring pagid nga mga teachers. Akon man magulang dara, happy Teachers Day kay Nicole Irish sa Kaluyo sa Malboro na siya.
2: And of course, no, sa akon man nga mga tita, no, nga kuntani, isama na ko ka elementary educator, ginatamyaw ko man silang happy Teachers Day kag I hope, no, ang bugos naton nga mga maestra kag maestro magasalebrar sang kasadya kag of course mas madamo pagin sila nga matandog nga kabuhi sa mga estudyante. Kag amo na, salamat sa inyo nga pagpangabudlay, kag padayon kita, no, sa pagtudlo o kon paggiya sa aton nga mga kabataan. Hindi lang kamo magtudlo sa mga leksyon na nahanungod sa aton nga mga libro, kundi magahatag man kita sang inspirasyon, direksyon, kag paglaom sa aton mga tagsa ka mga estudyante ka K5KM.
1: So muna ka K5 Elmer, no, nga very exciting and very inspiring gid ang imong mga punto sa subong man nga hapon. And of course, thank you so much, no, sa mga nag-upo diri sa aton sa ring pagpangalaga. Dira kay Mommy Immaculate sa Lupas, kay Tita Rena Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica, dira sa Dekamay, sa Rizal Lapu, sa mga taga Simon Ledesma sa Small Market. And of course, dira man, no, sa pamilya man na ay Sir Ricky and Ma'am Antonina, kag sa akon man dira nga mga kaparyentihan nga nagatan-aw man sa po.
2: Yes, kay K5 Kim, no, kag ang ini nga Kampiyon Talk Show ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Mag-inom kita sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix, healthy coffee ang ini nagahatag kay K5 Kim sang maayo nga benepisyo sa aton lawas bangod sa natural kag organic ingredients kaangay sang ampalaya, chia seeds kag the sugared sugar cane extract. Makakape ka na, maka-detox ka pa. Mga ka-K5, salamat gid sa inyong time kag sa inyong pagtamyaw sa aton nga guest kag pag-upod sa amon diri. Amuyad to ang aton nga Kampiyon Talk Show sa sining hapon, Domingo nga adlaw, October 4, 2026. Ining inyong mga alagad, ka-K5 Elmer Sable.
1: Kag-upod man naton sa Master Control, ka-K5 Jesse Gaho. Ako naman si ka-K5 Kim Montaño Kaluyo.
2: Para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Ililo.
1: K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! may puso.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Malakas, mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Malakas, mga butika.
5: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
7: Garantisado!
5: Epektibo!
7: Aramis
5: mo! DTX 500!
7: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi?
5: Masami ginauha?
7: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
5: Garantisado!
7: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix!
7: Sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Nayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
7: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
13: Uswag Ilonggo Party List. Ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List. Aton ini.
14: Uswag Ilonggo.
15: Kasakit ang tiyan?
16: Max4 Biotics.
15: Kabutod-butod ang tiyan? Ag hindi matunawan?
16: Max4 Biotics.
15: Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan,
16: mag-klinika.
15: Max4 Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
18: Good news!
17: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
17: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilopis Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 2 impunto. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Available now.
23: Gadaragsa nga pungkot.
24: DTX Beauty Soap.
23: Magaspang nga panit.
24: DTX Beauty Soap.
23: Dala o magputi.
24: DTX Beauty Soap.
23: Puro katol-katol.
24: DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
0: X10 Food Superman Man.
1: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
0: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
2: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: X10 Food Supplement for Men.
4: Ang ganda ng saranggola ko. Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon.
18: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore?
19: Bakit naman?
18: Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente.
4: Naku! Nakakatakot naman yun.
19: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
18: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
26: Isang paalala mula sa NGC.
27: Mahigro bala ang imo dugo?
28: TTX 500!
27: Masamit ka bala ang gina-energy?
28: TTX 500!
27: Ang TTX 500!
28: Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo?
27: Nga sa masami,
28: amo naman
27: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy?
28: TTX 500!
27: Masalrigan TTX 500!
28: D3 Bio!
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
28: D3 Bio!
27: Ang D3 Bio!
28: Yung may VCO!
27: Ang VCO!
28: Yung may D3!
27: Malakas, mga buti ka.
30: Kapoy!
31: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
28: D3 Bio with Physio.
29: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
28: D3 Bio.
27: Ang D3.
28: Yung may Physio.
27: Ang Physio.
28: Yung may D3.
27: D3 Bio.
32: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
33: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM
1: ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: bawat hikop hanggang buwang saya. PTX Coffee Mix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukib butika nationwide.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 2:30.
1: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, Eye Care Gold Capsule. Eye allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
4: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
6: Good news!
5: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Good news!
10: Good news!
9: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
11: Balik ka mga langaw! Ari na kapaborito nato niya ilaw!
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
10: Pabangang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
15: Una,
14: problem. Magid ako sa akong body odor.
15: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong.
15: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
16: Xtend Food Supplement for Men.
17: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
16: Xtend Food Supplement for Men. Xtend Food Supplement for Men.
18: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Intestinan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
16: DTX 500.
6: Masaligan.
16: Epektibo.
6: DTX 500.
16: Mataas bala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
16: Ikaw bala
6: ang may diabetes.
16: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
16: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
6: Masaligan.
16: Epektibo.
6: DTX 500.
16: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio.
6: Ang D3.
16: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
16: Yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
16: Ang D3.
6: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
6: Yung may D3.
16: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: K5 Galingawan Time.
2: Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
3: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
1: K5 Galingawan Time.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3 impunto. This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansyarap.
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mahigo bala ang imo dugo,
7: DTX 500
6: masamit ka bala ang gina-allergy,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy,
7: DTX 500
6: masaligan,
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata,
6: DTX Coffee Mix
9: mga butika,
6: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
9: Pamasaga butika.
11: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika
12: Premium
11: nationwide.
13: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol.
14: Mag-Eye Care Go ang kapsula nga himo para sa mga mata.
15: Mayara ini sang superior antioxidant
14: para sa mga mata.
15: Kaangay sang lutein,
14: vitamin A,
15: vitamin E,
14: vitamin C,
15: zinc
14: kag bilberry berry extract.
15: Eye Care Go
14: ang maskin pambasko nga kapsula
15: para sa mga mata.
14: Eye Care Go
15: para sa epektibo nga kombinasyon.
14: Magtumar sang Eye Care Go
15: kag patuluan
14: ang mga mataas ang eye care drops.
15: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Eye Care Gold.
15: Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C.
9: Mabakal mga butika.
14: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
14: Mighty C!
9: Mabaka
14: sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
18: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
20: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! News. Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
22: Libre!
20: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson sa Aro. Ikaayong awa sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
23: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
24: Ay, ga, gabasa na naman?
23: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
25: Always na gabasa?
23: Kag nagabaho ang kilikili?
25: Mag-Clinica Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Clinica Deo Fresh.
24: Nagabasa na naman balaga.
23: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
25: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
26: Gadragsa nga punggot.
27: DTX Beauty Soap.
26: Magaspang mapani.
27: DTX Beauty Soap.
26: Galao magputi.
27: DTX Beauty Soap.
26: Puro katol-katol.
27: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
29: Nestor, ang sinaing!
30: Luto na!
29: Ang labahan!
30: Nakasampay na!
29: Ang uniform ko!
30: Naplansa na!
31: Ganito ako!
32: Tigasi!
31: Tigalaba!
32: Tigasay!
31: Tigaplansa!
32: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
31: Sa gabi,
32: ako ang bossing!
31: Dahil kasangga ko!
32: Ang extend!
31: Supplement for men!
32: Dortes!
31: Tapos ka ng maligo!
29: Yes, darling! Come to mama!
32: Extend Food Supplement for Men.
31: May maca at lavawaska
32: na nagpapataas ng energy
31: at stamina
32: para sa tigasing performance.
31: Extend Food Supplement for Men.
32: Para sa matino nga dugo.
31: DTX 500.
32: Para sa healthy gatay.
31: DTX 500.
32: Ang DTX 500.
31: Ang may mataas nga antioxidant.
32: Nga amo naman
31: ang nagatino sa imo atay.
32: Basta tino ang atay.
31: Happy kanunay.
32: DTX 500.
31: Masaligan.
32: Epektibo.
31: DTX 500.
32: Mataas pala ang imo blood sugar.
31: DTX 500.
32: Ikaw pala
31: ang may diabetes.
32: DTX 500.
31: Ang DTX 500.
32: Ang may powerful compounds.
31: Ganagapanupo.
32: Kagakontrolar.
31: Sang imo blood sugar.
32: DTX 500.
31: Masalikan.
32: Epektibo.
31: DTX 500.
32: D3 Bio.
33: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
32: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
32: Yung may PCO.
31: Ang PCO.
32: Yung may D3.
31: Matatas mga butika.
32: D3 Bio.
33: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
32: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
32: Yung may PCO.
31: Ang PCO.
32: Yung may D3.
0: K-5.
1: Mga buti ka.
2: Nga aga pamati ka sa K-5 News FM.
3: Aga pamati ako sa K-5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, gidang akong stress, nga napatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sa Kalaparan. Tunay na ka-K-5.
2: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K-5 News FM Iloilo.
4: Wow! My puso!
5: You're listening to 88.7 K-5 News FM. K-5 News FM.
6: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: Chill.
1: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
2: Yung may D3.
3: Mabakat sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
2: Yung may D3.
3: Mabakat sa mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: Epektibo!
6: Aramis!
5: DTX 500!
7: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka mga butika!
2: DTX Coffee Mix!
10: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix!
3: DTX Coffee Mix! Mabaka mga butika!
11: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika
3: nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako.
2: Mighty C!
3: Mababaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
17: Good news!
16: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Good news!
3: Good news!
19: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo. Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
18: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
21: X10 Food Superman Roman.
22: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
21: X10 Food Superman Roman. X10 Food Superman for men.
23: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
21: X10 Food Supplement for Men.
24: Para sa matino nga dugo.
25: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tay.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
25: ang nagatinlo sa imo atay.
24: Basta tinlo ang atay.
25: Happy kanunay.
24: DTX 500.
25: Masaligan.
24: Epektibo.
25: DTX 500.
24: Mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
24: Masamit ka bala gina-allergy.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
24: Nga sama sami,
25: amo naman
24: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
25: DTX 500.
24: Masaligan.
25: DTX 500.
24: D3 Bio.
25: With Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
25: D3 Bio.
24: Ang D3.
25: Yung may Physio.
24: Ang Physio.
25: Yung may D3.
24: D3 Bio.
25: D3 Bio.
27: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
25: D3 Bio!
24: Ang D3 Bio!
25: Yung may Visio!
24: Ang Visio!
25: Yung may D3!
24: Mabakas, mga buti ka!
28: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
29: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na nami anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
28: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo!
30: Wow! My puso!
31: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
32: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: masaya. PTX Coffee Mix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee, premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee, ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee,
3: mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Klinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
4: Good news!
3: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
5: Libre?
6: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Good news!
8: Good news!
7: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
9: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya ila!
10: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pabakal sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
15: So una,
14: pwede, magid ako sa akong body odor.
15: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong,
15: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag
15: naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Extend
16: Food Supplement for Men.
18: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
19: Wow, ayos gid.
18: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
16: Extend
20: Food Supplement for Men.
21: Para sa matinlo nga dugo.
22: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tayo.
22: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
23: Basta tinlo ang atay.
22: Happy kanunay.
23: DTX 500.
22: Masaligan.
23: Epektibo.
22: DTX 500.
23: Mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Ikaw ba na
22: ang may diabetes?
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may powerful compounds.
22: Nga nagapanupo.
23: Kaga kontrolar
22: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Masaligan.
23: Epektibo.
22: DTX 500.
23: E3 Bio.
24: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
23: E3 Bio.
22: Ang E3.
23: Yung may visit.
0: Physio.
4: Physio.
0: Yung may D3.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3.
0: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
0: Yung may D3.
4: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mani. Especially, ang Iya Nga Pages of Love. Kini si Jin sang Beat on Haro, tunay na ka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
7: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: ambulansya.
1: Bakit?
0: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
2: Hey! Hi! Kalingawan time!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May
5: E3 Bio.
6: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ag hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3
8: sa mga butika
9: para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo nga tayo,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligat,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500
9: masamig ka bala gina allergy.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500
9: masaliga.
10: DTX 500
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
9: DTX Coffee Mix
8: mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix
8: mamasaga butika.
9: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
13: Sang una yan iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week namigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C
8: mamasaga butika.
9: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
16: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
18: Good news!
17: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
16: Libre!
17: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman?
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Kadaragsa nga pungkot,
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit,
23: DTX Beauty Soap.
22: Gala o magputi,
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol,
23: DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
26: Nestor, ang sinaing!
27: Luto na!
26: Ang labahan!
27: Nakasumpay na!
26: Ang uniform ko!
27: Naplansa na!
28: Ganito ako!
29: Tigasi!
28: Tigalapa!
29: Tigasay!
28: Tigaplansa!
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
28: Sa gabi,
29: ako ang bossing!
28: Dahil kasangga ko!
29: Ang extend!
28: Supplement!

0: Perfumer.
1: Lourdes!
0: Tapos ka ng maligo?
2: Yes, darling. Come to mama.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
3: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:30.
6: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
7: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
7: Yung may D3.
9: Mabakas, mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
7: Yung may D3.
9: Mabakas, mga butika.
7: D3 Bio with Visio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
7: Yung may D3.
9: Mabakas, mga butika.
7: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
7: Yung may D3.
9: Mabakas, mga butika.
13: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
14: Mag-DDX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-DDX 500 ka na!
13: Ang DTX 500!
14: Ang may powerful compound!
13: Ganagapanubos
14: ang imo blood sugar!
13: DDX 500!
14: Garantisado!
13: Epektibo!
14: Aramis
13: mo! DDX 500!
14: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
13: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
14: Masami nagapangihi!
13: Masami ginauhaw!
14: Masi may diabetes ka na!
13: Mag-DDX 500 na!
14: Ang DTX 500!
13: Ang may powerful compound!
14: Ganagapanubos
13: ang imo blood sugar!
14: DTX 500!
13: Garantisado!
14: DTX 500!
13: DTX Coffee Mix!
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix!
9: Mabaka, mga butika!
13: DTX Coffee Mix!
16: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
13: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka, mga butika.
9: Mighty C.
13: Alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
13: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C.
9: Ang alkaline nga vitamin C.
18: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
13: Mighty C!
9: Mabaka sa mga butika.
19: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: K5.
21: K5?
20: News FM.
21: K5.
20: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! My puso!
20: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
23: Trentay 4 minutos nang nakaligad sa tap na sang alas 4 subunga hapon, maayong hapon, Western Visayas.
20: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives.
0: voice of the Filipino.
23: Trentay 5 minutos na ang nakaligan sa tap na sang alas 4, kag-ari kita sa ato niya palatuntunan nga.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino. Punto legal, punto legal, ang inyo legal clinic on air, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino. Punto legal sa 88.7 K5 News FM.
23: Sa aton 180 ka mga barangay diri sa siyudad sang Iloilo. Sa aton 42 ka mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Iloilo kag isa ka component city Pasig City. Sa mga kaupod naton yung mga probinsya diri sa Isla Sang Panay, Antique, Capiz, kag Aklan. Sa isla kag probinsya Sang Guimaras, kag iya lima ka mga kabanwahanan. Kag sa aton nga mga tagpalamati diri sa kahanginan sa 88.7 FM kag sa Facebook Live. Maayong hapon. Kagyari kita sa aton nga palatuntunan nga.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
23: Maayong hapon sa aton nga mga kasimanwa, mga ka-K5 nga nagapamati diri sa aton, labi na gid sa aton nga mga abyandera nga mga taxi driver kag mga jeepney drivers. Kag sa aton nga mga nanay kag tatay nga nagpalamati dira sa diri sa K5 News. 82 na lang kaadlaw, Pasko na.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
23: Nakaamat-amat na balatanan pamakal sang mga regalo. O kon nagaamat-amat na ang tanan preparar sa palaabuton nga El Nino. Sang nagligad nga semana noong nagpagwa sang balita nga maka-experience siya kita sang grabe nga kainiton kay tungod ang El Nino mag-aabot daw ang iyahalit daw pilagit kabulan.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
23: Amo na gani nga maamat-amat kita ka-preparar kay do damo gid nga mga sektor diri sa ato nga pungsod maapektuhan ang ginatawag naton nga El Nino. Kaga nga ton man nga gusto nga nga nabatian man naton nga balita nga ang gina-anticipar naton nga barangay kag sangguni ang kabataan elections o kunang BSKE elections nga dapat magahiwaton sa maabot nga Nobyembre sa ining tuig 2026. Hindi na madayon.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
23: Ang originally scheduled sa November 2026 nga aton nga barangay kag sangguni ang kabataan elections, hindi na madayon kay tungod nga ginapirmahan na ni Presidente Ferdinand Marcos amo ang Republic Act 12326. Kung sa diin nga gin-officially postpone niya ang aton nga barangay elections.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
23: Sa ini nga lay nga ginpirmahan sang aton nga presidente, nga ginpasa sang aton nga kongreso, no. Ang ginbutang diri nga ang aton nga mga barangay elections pag idugon na sa kada ikaduwa nga Lunes sang Nobyembre, no. Kag this will be paghiwato naton sa second Monday of November 2028. Kag diri makita naton nga gin-extend miara kita sang term extension tungod sa RA 12326 o kon ang miara kita nga 5-year term. So I don't know lang no kay kung pabor bala ini sa aton yung mga lokal nga panggobyerno, especially sa mga barangay naton nga units, because basi bala si Cap Dira Poderoso o kung may pabor-pabor ang Kapitan Dira o kung na nga ton yung mga barangay officials, no? O kung basi nami man ang Kapitan, so favorable man ang pag-extend sang term. So, dira nato, no, nga mabalaan kung may benepisyo gid man bala ang ini nga layi nga ginpasa nga RA 12326 o kung ang pag-extension term sang aton yung mga barangay officials at the same time sa pag-postpone sang aton yung barangay and sang guni ang kabataan elections.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
23: Diri no naton makita nga although dapat may filing na tani sang certificate of candidacies damo na sang mga local officials o kung aspirants naton sa barangay positions, nagapabatsyag naman tani, pero wala gid kita may maubra, kay ginsaynan na ang layi nga RA 12326 kung sa diin nga gin-postpone ang aton nga barangay elections.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
23: Pero may ara kita sang isa ka abogado nga nag-file sang isa ka petition dito sa Korte Suprema kung sa diin nga gina-question niya, kag gina-challenge niya ang constitutionality sang ini nga layi nga ginabais sang ini nga abogado nga ang pag-postpone sang ini nga barangay elections nag-infringe o kung nagalapas sang aton niya kinamatarong nga magboto sang aton niya mga lokal nga officials.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
23: Sa iyang petition, no, that postponing the vote infringes on the right of suffrage.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
23: So ano bala ayhan ang epekto kung maggrant ang ini nga petisyon sang ni Attorney Makalintal, no? Kung madayon o kung i-grant ang petisyon sang ni Attorney Makalintal, diri ang balya sa iyang petisyon nga may violation of suffrage, no? Gina-deprive ya nga instead niya makaboto kita sa 2026 sa November 2028 pa ako, no, under the disguise of fixing terms.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
23: Kag gina-question niya man diri nga kunog ang Congress gin abuse ya ang iyang discretion sa paggrant sang mga incumbent barangay and SK officials ang extended holdover period. Kag kuno waste of public funds kuno ini according sa petition niya. So nagngayo siya sa Korte Suprema sang isa ka temporary restraining order or a status quo ante order para to halt o kon hindi ani pag-implementar ang ini nga layi.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
23: So kung ipag-grant ang ini nga petisyon ni Attorney Makalintal, no, may ara gid ini nga epekto kung sa diin nga pagadayon nun tagid ang barangay and sangguni ang kabataan elections if ang petisyon liwat ni Attorney Makalintal i-grant sang Korte Suprema. Pero ang ato niya question diri, no, kung dayonon gid man san o matabo ang BSKE elections kay tungod ako ng BSK elections kay tungod nga do ubol nakatama kung dayonon ta subong nga Nobyembre given the short interval of time.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
23: So mga abyan, no, pagabantayan naton ang masusunod na kabanata sa kada barangay naton kay tungod nga nagaepekto gid ini sa aton nga everyday nga life because kung anuman ang mga individual concerns naton especially sa aton nga mga komunidad, no, mga tupad balay, may role gid nga ginaubra ang aton nga mga barangay officials.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
23: Yon. Sa nagligad man nga semana, naglupok ang isa ka balita kung sa diin nga nag-trigger ang kaso ni Kim Chu batok sa iyang utod nga sila Kam Chu nga ginkasuhan niya sang qualified theft o kon 100 24 counts of qualified theft.
3: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
23: Subong nga hapon, no, pag-aathagan natin ano ba lang isa ka qualified theft. Nga abala 5 milyones gid ang naging piyansa ni Lakam Chuno. Kag nga abala nga amadutlan ang isa ka utod sang kaso kung utod mo ang nagkaso, because what is involved here is not just pisoson kundi mga malabot nga 44 milyones nga involved sa kaso nga qualified theft nga ginkaso ni Kim Chu batok sa iya nga utod nga si Lakam Chu, no. So subong nga hapon pag-aistoryahan naton, hindi man ang merits ang kaso ang pag-aistoryahan naton, pero pag-aistoryahan naton nga may qualified theft, nga may theft, nga may bill. Kaupod naton subong amo ang managing partner sang Bionat Law Office nga si Attorney Adrian Glenn Bionat. Maayong hapon, Attorney Adrian Glenn Bionat.
4: Hello, good hapon. It's good to be here.
23: Ang mic naton na attorney, no? Anon, subong, no, ari kaupod naton si Attorney Adrian Glenn Bionat, kung sa diin nga pag-aathagan niya kita sang aton nga issue in connection sa aton nga topiko nga qualified theft. Maayong hapon, Attorney Bionat.
4: Maayong hapon. It's good to be here.
23: Okay, so Attorney Adrian Glenn, no? Sige, ipakilala naton sa diin kita nga law office connected, liwata, Attorney Adrian Glenn Bionat.
4: Ako isa ka partner sang Bionat Law Office. Isa ka law firm di sa Iloilo City.
23: Oo, no. And for the information of everyone, no, nga last few episodes ago si Attorney Justin Bionat yan naging guest man naton sa subong, si Attorney Adrian Glenn Bionat ya amo ang aton nga guest subong hapon sa Punto Legal, no. So subong Attorney Bionat, naging usap-usapan, no, di ba? Ano naging topiko sang aton yung mga netizens amo ang pagpiyansa ni Lakam Chu sang nagligad nga semana, kung sa diin ang ginimpose siya nga bill mga malabot siguro mga 5.6 million if I am correct, no. So ano bala, Attorney Bionat, ang bill kag sino bala ang may kinamatarong nga magpiyansa, Attorney Bionat?
4: Ang bail is a constitutional right, mm-hmm, for mga ginaakusar, mga accused. Tapos, it is a matter of right. Mm-hmm. It's a matter of right in the Philippines, mm-hmm, for crimes. It's a matter of right or ato ni nga kinamatarong magbiyansa before conviction for crimes not punishable by reclusion perpetua or life when evidence of guilt is strong. So, for most crimes, bail is a matter of right. Kag ang amount is gina-determine man isang court based on different sa lain-lain nga mga ano nga mga aspeto. Mm-hmm. Let's say ginabase ini ang amount, kaya ang amount to is 5 million pesos, no. So ginabase ini sa kapasidad sang akusado. Mm-hmm. No? So hindi ini palakihos sa tanan nga tawo. No, this is based on your life circumstances, because hindi may kun hindi mo ni kun mahatag sila, no, sang ma-impose ang court sang bail kag ti hindi mo malang kaya, mm-hmm, no, hindi kaya sang income mo ti do wala to karon pulos, no. Oh. halos imposible mo man mabayaran.
23: So Attorney Bionat, no, amo ni siya ang sitwasyon. For example, ginserbihan ikaw sang isa ka warrant of arrest. So this triggers already ang proseso naton nga mag nag-post ang bill, di ba, attorney, no? Oo. So ipagka-check nila anay unang i-check anay nila kung legit bala ang warrant of arrest, kasi syempre malay mo, obra-obra lang, no? Dapat pirmado sa aton nga judge. So, aton nga mabalaan, attorney. For example, ang gin-dire sa pamaaging 5.8 million ang bill nga gin-impose sang korte. Ano bala ang different types nga pwede ako ka-post sang bill nga dapat pwede, dapat cash gid o kung may iba nga pamaagi, attorney Bionat?
4: Oh. No, amo ginigina pa mangkot sang tanan, no? Sang kadamaan sa mga akusado, no? Kay ang isa ka pamaagi is through cash.
23: Oo.
4: Cash bond. So amo na ang mahatag ka sang cash, no? Amo na ang ihatag mo, no, for imong temporary freedom, no, kag para maano ka, para makumpel ang isa ka akusado nga mag attend sang hearing, no, isa ka pamaagi. Pero hindi lang cash, no, because not everyone hindi tanan liquid.
23: Yes.
4: May ara nga mga tawo nga damo sila propiedad, no, pero wala sila cash kay naka na tie up, no, na higot sa ilang mga negosyo, ng mga property, ang ilang assets, no, ang assets nila hindi liquid, so hindi cash, so pwede man na
23: property bond.
4: Oo, pwede man na mahimo nga bail, no, ang tawag na is property bond, and isa na sa mga pamaagi nga i-secure, no, ang bail, nga mag-secure sang bail. So hindi magkakulba, no, kay kun wala kita cash,
23: pwede.
4: Kung may property kita, pwede kita makapiyansa.
23: Mm-hmm. Ano pa gid ang iba nga ano naton, attorney Bionat? No, for example, kung wala kaya propiedad, ano pa gid ang iba nga ways nga maka-post ikaw sang bail mo?
4: May ara man kita nga ginatawag nga recognizance, no. Mm-hmm. Recognizance is may isa ka tawo nga isaligan sang korte nga i assure ang appearance sang isa ka akusado sa korte.
23: Mm-hmm.
4: No, usually ang sa nakita ko na experiencehan, usually mga barangay officials ni sila, no, nga ginasaligan sang court. Galing tiyan mo lang na medyo may liability ni sila, no? Sila ang liable kung hindi maka-appear, kung malagyo, or kung ang ginatawag natin kung mag-jump bail ang
23: doon sila gid ang responsible.
4: O sila gid ang responsible sini.
23: So attorney, ang isa nga ginatawag natin, ano ni siya ang ginatawag natin nga surety bond, no?
4: Ang surety bond, amo na siya, may mga kumpanya balaan nga naga-post sang bail, no, para sa mga akusado.
23: Mm-hmm.
4: Pero syempre may mga gina-secure mo ni siya, no? Sila ang mahatag sang bail, sa imo sila ang maging responsable, no? Pero ang imo nga obligasyon is i-insure mo ni ang ilang nga serbisyo, ilang nga paghatag sang piyansa mo sang kuan. Kung sa kuan pa may collateral, no? May collateral na propiedad, no, either personal or real estate or mga titulo sang lupa or mga salakyan kung kisan. Depende sa kumpanya kung ano ang ilagi na baton.
23: Actually, ang pinaka-importante, no, if I'm correct, attorney Bionat, nga ang bail naton, especially ang surety bond, is that nga do gina-undertake nila.
4: Oo.
23: Nga kung patawag ka sang korte, no, na for example, arraignment, o kung na for example, ano ka, ikaw nang papungkoon sa korte, o kung ipatawag ka ni judge, this undertaking is dapat ma-appear kagid.
4: Ma-appear kagid dapat.
23: Oo.
4: No? Based sa imong
23: nga bond
4: or nga bail.
23: Oo.
4: So, ano ang konsekwensya kung hindi ka mag-attend? No, kaya nakagwa ka na, nga makadto ka pa to.
23: Oo, gani. Kaya syempre, no, attorney, te, okay na na. Nakapiyansa na ko. Te, mabalik pa ko yan. Ano na yaman?
4: Galing, ang isa na consequence is kung mag-jump bail ka, is madulo kay ginabalik na ang imong bail,
23: yes,
4: no, after sang kaso hindi why mo na ginabayad para ano ka, para ibuyan ka, no, wala mo ginabayad, no, ginasecure mo lang na, no. So mag amo na nga kung mag-assign sila ang court sang amount sang bail, ginalantaw na sang court nga medyo masakit-sakit man sa sa ano, masakit-sakit man sa akusado nga kung mag-jump bail siya, is it worth it nga ipabayaan niya lang to,
23: yeah,
4: no, ang iya nga band,
23: so amo na nga
4: lain-lain, no, kung isa ang isa ka tawo may medyo may kaya, milyonaryo, kag ipabail siya sang 50,000, most likely hindi na gid siya magbalik, no. So ano man siya, proportional man siya sa financial capacity sang ano, sang akusado.
23: Oo, so drama nato makita nga attorney, no, nga for example hindi ka magpakita sang pila ka beses despite sa pagpatawag sang korte, ma there is a possibility nga ang imo nga bail will be canceled kag mag-issue sang bench warrant si judge.
4: Uh-oh.
23: Para magpakita ikaw. So that is the most crucial part sa pagpiansa nga it doesn't mean nga you can already get away with it. Nga pwede ka na ya kapalagyo anywhere and anytime, especially di ba la kung mag-travel ka gani abroad or di ba la you have to take mablisin siya kagin. Di ba la sa ano may hindi man tama ka mention, no, pero may mga politiko nga medical assistance dito sa abroad, pero
4: dito lang ang ilang treatment, no?
23: Yes. Uh-oh. Before sila nga maka-treatment sa abroad, nagapangayo gid sila sang clearance sa court nga to allow them nga magwa kay syempre kung patawag kamo paano kamo ma-acquire jurisdiction sang court, di ba la? So okay, attorney, no, before kita mag-commercial break, atong pamangkot, attorney, nga paano gina-determine sang korte ang amount sang bail sang isa ka akusado, attorney Biona?
4: No, kung mag-determine ang court sang ano, sang amount sang bail, no, sa for temporary nga release, no? So may ginabasihan na sila, no, mostly ang bail schedule na iya sang DOJ, no, tapos ginabase na sa malain-lain nga circumstances. Let's say una kay na sa person ginhambal ta ang financial capacity, no, tapos ano bala ang akusado bala isa ka flight risk, or that means ano ang posibilidad, no, nga ano siya nga malagyo siya, no, nga malakat siya kag ma-escape siya sa Pilipinas.
23: Hindi na siya magbalik.
4: Hindi na gid siya magbalik. No. Tapos ano, may iban pagid nga mga circumstances, like siya bala liwat-liwat lang nga commit sang kapakihos nga crime. No. Mga amo na nga mga circumstances ang ginalantaw sang court.
23: Also, so, no, ang age and health.
4: No, ang age and health is one thing. No, ginalantaw man na nila, no, ang ano, part man na sa pag-determine, no, kahit usually age and health is directly proportional sa aton nga financial capacity.
23: Okay, no. So subong, no, mag commercial break kita kag pagkatapos ng commercial break naton babalaan naton nga paano balagin compute ang piyansa sang utod ni Kim Chu. Kaga pwede bala makaayo ang aton nga akusado nga panubuon ang iya nga piyansa o kung ginatawag naton nga reduction of bail, no. Ini pag-aistoryahan naton upod kay Attorney Bionat sa pagbalik sang aton nga palatuntunan nga.
5: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
6: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: May family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-TTX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TTX 500 ka na!
10: Ang TTX 500
11: ang may powerful compound
10: ganagapanubos ang imo blood sugar.
11: TTX 500 garantisado,
10: epektibo,
11: aramis mo.
10: TTX 500
12: importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
24: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
12: Mm.
24: Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility.
12: Mm-hmm.
24: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
12: Mm.
24: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy.
12: Oh.
24: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
12: Grabe.
24: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon.
12: Uh-huh.
24: Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas.
12: Mm.
24: Or palainom ka DTX 500 kag mitisi. Mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
12: Wow.
24: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mitisi. Mm-hmm.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw pala ang may diabetes.
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanubo
10: kagakontrolar
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masalikan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
25: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sang problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sang defective sperm function is oxidative stress.
24: Ay, galik na. Mm. Ang tawag la. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage ang kwan.
25: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
12: Mm.
25: So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
12: Mm-hmm.
25: Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count.
12: Mm.
25: DTX sa 500 kag mitisi kada adlaw.
24: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag mitisi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata?
12: Mm-hmm.
24: Gina juices lang na.
12: Aha.
24: Juices
26: husto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings.
12: Mm-hmm.
26: Mood swings nga tugas ang ilang nga mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag mitisi para mayo ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. Dapat hindi lang ikaw dapat kamo na duwa nga mag-asawa no. A good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
24: Ako gani damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag may TC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag mitisi, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
7: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
13: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
7: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
13: Garantisado.
7: DTX 500.
13: DTX 500.
14: Health alert with Dr.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Balik na ka mga langaw! Ari na ka paborito natin niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kape ka sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon na istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gin.
7: Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Mas tagtinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw bala ang may diabetes.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Masaligan.
9: Epektibo.
1: DTX 500.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may
1: Physio,
9: yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3.
9: Yung may Physio.
1: Ang Physio,
9: yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso.
16: 15 minutos lang nakaligad sa top na sang alas 5, kag-ari naman kita sa ato nga palatuntunan nga.
17: Punto Legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
16: Maayong hapon liwat sa aton tanan, kag bago kita na commercial break, ato na istoryahan ang kaso nga ginfile ni Kim Chu batol sa iyang utod nga sila Kam Chu sa kaso nga qualified theft, no? Kag aton ginistoryahan na bago kita na commercial break, ano bala ang bail? Ano ang ginabasihan sang korte nga mag-impose sang amuning balor sa imo nga pagpiyansa? Pag ano bala ang mga mekanismo nga para makapiyansa ikaw, no? So subong pagbalik naton diri sa aton nga palatuntunan, no? Ato naman pag-istoryahan na kaupod kay Attorney Bionat kung syempre, no, na batian naton tong ang piyansa nga gin-impose kay Lakam Amo is 5.8 million pesos.
17: Punto Legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
16: So subong, no, nagabalik kita sa aton palatuntunan, kaupod si Attorney Adrian Glenn Bionat, kag Attorney Glenn, no, ato naman niya pamangkot nga paano ay hangin compute ang piyansa sang utod ni Kim Chu nga nakalabot gid sa milyon-milyon ang piyansa niya, Attorney Bionat.
18: Okay, so ang pag-compute sang court, no, why man ta sang details gid,
16: yes,
18: no, specifically kung paano ya gin-compute, no, pero ma ano ta ma mabinag-binag na, no, kung paano nag-abot sa 5.8 million, almost 6 million ang ang iyang
16: piyansa.
18: No, piyansa.
16: Oo.
18: No, kahit damo ni 124 counts ni.
16: Mm-hmm.
18: No, each count each count is ginaconsider man ang bail, no? Nagsiguro nag-abot ang iyang aggregate amount, no? Aggregate amount mm-hmm. or iyang ang iyang collective amount, no? Naglabot 44 million. Da nila gin base.
16: Ang no? Iyang piyansa.
18: Ang iyang piyansa, which is per count, no? So around 50,000 per count mm-hmm. siguro.
16: Kaya approximately.
18: Approximately. Kaya lain-lain man ang bail each count. Kaya yes. sa iyang pag-withdraw, no? Unauthorized withdrawal, unauthorized transfer, lain-lain man ang amount sang bail. Kaya lain-lain man ang amount sang ginpang transfer. Yeah. Yeah, no?
16: So per count ato, no? Lantawuntang... Siyempre, 124 counts. Kumbaga, approximately mga 47,000 or 50,000 per count. Amo na nga nakalabot, 5.8 million pesos. So, attorney, no? Siyempre, for example, sa mga nagapamati diri, no? Kay 5.8 million pesos, no? Is there a chance? Nga, for example, not just in the case, diri sa gina-file nga case ni Kim Chu versus sa iyang auto, no? Nga, is there a chance, for example, in some of the cases, especially sa mga criminal cases, mapanubuayhan natin ang amount sa bail na ginimpose sa korte?
18: Luckily, may pamaagi, no?
16: Mm-hmm.
18: May pamaagi nga ma-reduce ang bail, no? Hindi na nga paghatag sang bail amo na gid na mismo. So may chance ka pa, no? Pwede ka pa ka-file sang motion for reduction of bail mm-hmm. after sang court ang imong bail, no. Siyempre, pag ang sa imong motion, no, sa imong motion mahatag ka sang rason mo kun nga i-reduce ang bail mo.
16: Oo.
18: No, paghatag mo siyempre mambal ka ma-motion ka sa court nga te hindi ko gid kaya, no. I am financially incapable.
16: Yes.
18: Of paying that bail, no? Mm-hmm. Tapos may iba pa gid nga mga rason nga pwede mo mahatag nga te hindi man ko malagyo. No? Wala man sang tsansa nga malagyo ako kay nagaid ako di may ubra ako, may mm-hmm. property ako, may negosyo ako. Tapos pwede may iba pa gid nga bagay, no, nga pwede mo ma-cite, no?
16: Mm-hmm.
18: Nga te pag file niyo sang kaso, no, wala na ko gani nga hulat nga gin-arrest ako. Ako mismo mo nagmatomato surrender sa akon kaugalingon, no.
16: Voluntary
18: isa
16: sa surrender.
18: Mga grounds nga pwede pwede ma-consider sang court nga i-reduce, no, ang bail. So
16: the reality di mabal naton nga ang lawyers siya diri nagidyaga sulod ang role sang isa ka lawyer. Ah, di bala attorney, no? Amo lang advice nato niya nga basta piansahan na gani, basta dakpanay na naiyaya, hindi ka na magpasimpalad. Kay basi bala go to the nearest nga okon sa kilala mo nga abogado. Ano man ba mo da attorney, no?
18: Hindi mo ni ma-DIY, no?
16: Oh, yes.
18: Mga bagay. Hindi mo ni mamatumatuhan, no? Kay first of all, there are rules,
16: mm-hmm.
18: no? Tapos may mga bagay nga ginaconsider nga hindi mo ang mga trained lang sa layi ang nakabalo.
16: Yes. Oh, kay syempre, this is your liberty o kung ang temporaryo mo ni nga kalayaan, no? Ang ilang ginatawag. So, hindi ka di pwede ka pinalagpat. And here we can see, no, nga through the motion for reduction of bail o kung ang ginhingyo mo ang korte nga panubuan ang imong piyansa, no, sa kaso naman niya nga ginfile ni Kim Chu sa naga-circulate nga balita kuno na na-reduce man kuno from 5.8 million naging 5.6 million pesos, no, abaw ka na po ang Japon, pero at least nag-reduce man siya. Kung baga, no? Subong naman niya, Attorney Bionat, no?
8: Punto
17: legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
16: Pagasturyahan naman natin, ano bala ang theft? What is simple theft, no? Kung ano bala ang pinaka normal nga termino ini sa nga maintindihan sa ngaton yung mga tagpalamati, what is theft? Kag ano bala ang pamaagi nga maging qualified ang isa ka theft? Kay diri sa kaso nga ginfile ni Kim Chu, qualified theft, okay? So first question naton, under the Philippine law, Attorney Bionat, ano bala ang ginatawag nga simple theft?
18: So under sa ano, sa revised penal code, ang theft o kun at sa aton nga ano nga sa hiligay noon, pagpangawat, no? Pagpangawat, mm-hmm. Simple nga pagpangawat. No? Simple nga pagpangawat. Ang theft, no. Amo ni ang isa ka tawo, no. Ang isa ka tawo nga may intention magganar. Mm-hmm. O, ano ang mm-hmm. term sa ganar? Or may intent to gain, or kun sa legal terminology may animus lucrandi, no?
16: Yes,
18: may intent to gain ang isa ka tawo na may intention magganar, nag may ginkwa, no, nang nagkwa sang isa ka bagay nga wala sang consent, no, sang tag-iya,
16: mm-hmm.
18: no, without violence, without intimidation, wala sang pamuwersa.
16: Oo.
18: No? Wala sang pamuwersa. No? Kahit ikon may pwersa na.
16: Lain naman ang
18: lain akrimen. Na, lain na nga ka. So that would be robbery na. No?
16: Yes.
18: It's another another crime.
16: Mm-hmm.
18: No? So, nag-ano ka, no? The opportunistic or let's say nang snatch ka, no? Mm-hmm. Kaya wala mo man gin pwersa. No. Amo na ang simple theft, no. So ang kaso mo na theft, no, nang ano ka nang sweet tech, no, nag ano, pickpocket, no,
16: so, yes.
18: Sweet tech how. No, that would be simple theft.
16: Pero kung gin ano mo, kung gin pahog-pahog mo.
18: Pahog-pahog mo siya, tilain na.
16: Oo, gin sumbag mo sa.
18: Sumbag mo siya, that would be robbery.
16: Robbery already. Okay. No?
18: So paano ang simple nga theft maging qualified theft? No, nga, may qualified. Paano mo i-qualify? Tungod bala dako ang amount?
16: Oo.
18: No, tungod bala million-million na ang ginkawat siya? Mm-hmm. No. So, ang issue nga ang theft ni naging qualified theft is not because of the amount, not because nga 44 million ang ginkawat siya.
16: Oo.
18: No. Nag ang isa ka simple theft maging qualified theft kay nangawat ka, no? So may tatlo na ingredients, nangawat ka, may intention ka nga maganar, no? Tapos ang pagkwa mo is not accompanied with violence or intimidation.

0: ang sa qualified theft naman, nakapangawat ka lang, no? Kay ginasaligan ka, no? May special confidence nga gina-impose sa imo sang ano, sang biktima.
1: Kumbaga may poder ka.
0: Oo, may kwan ka, may special ka nga let's say access, no? Mm-hmm. Let's say special access, no? Like gakatabo ni usually sa mga let's say isa ka domestic servant, no? So kung domestic servant ka, mm-hmm, no? Nagasulod ka sa kwarto, no? Ginasaligan ka.
1: Oo, ikaw kabalosang, no? Password sa vault.
0: No, man. May special nga pagsalig sa imo. Kakun wala ini nga special nga pagsalig, no? Hindi ka kapangawat, no? Hindi mo siya makawat. No? Amo na ang kwan. Or abuse of confidence. Kung hindi ka mo, kung hindi ka salaligan, no? Imposible man yung makatransfer ka sa mga amounts, mm-hmm, gani. No? Like, sa aton case specifically, si Lacambini, no? Ginasaligan sa ni Kim.
1: Because it was alleged nga manager siya.
0: Oo,
1: kuno.
0: Basta corporate officer siya. At the same time, ang shareholder man siya.
1: Mm. So, amuni siya ang isa ka-warning sa aton nga mga managers, no, attorney, no? Because, for example, may manager ka sa isa ka-gasoline station or manager sa isa ka mga convenience stores, no? Amuni siya ang isa naton ka-common nga mga kaso nga gina-file sila, especially kung mga wala bala sila ga-deposito sa mga funds, no? Nga,
0: oo, wala mo ma-remit, no?
1: Yes, siyempre, kay ikaw ang manager sa isa ka gasoline station, pag wala mo gin-remit ang ini nga kita, no? Nga your only duty is to remit the funds o kon patigayon mo ang kita sa bank account sang ini nga kumpanya. Therefore, kay ginsaligan ikaw, that is already qualified theft. Correct, attorney, no?
0: Oo, kay tungod sa pag-abuso mo, no, sa, yes, pagsalig, is nakapangawat ka.
1: Oo.
0: Nakapangawat ka.
1: So, ang common question naton diri, attorney, no, nga why is it so nga qualified theft, no? But before that, no, ini ang analogy siguro nga ihatag naton sa aton nga mga listeners, no. Kung nagsulod ikaw sa isa ka convenience store nangawat sang duwa ka dilata, that is just simple theft.
0: Just simple theft. Kay wala ka man ginasaligan, wala sang special nga pagsalig, wala sang special confidence nga ginahatag sa imo.
1: Oo. So kung ikaw ya ang manager sang convenience store nga ini, pag nangawat kaya dira ya sang pila ka linibong kita sang ini nga convenience store, that is already qualified theft.
0: Qualified theft, no? Because if you were not a manager, hindi ka manager, do hindi ka man hindi mo man makawat to.
1: Oo. Pero kung ikaw isa ka politiko kag nangawat, ay lainay na ang istorya.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Okay, subong attorney, no, ang pamangkot naton nga abala qualified theft ang ginafile kag hindi estafa, no? We have to make a thin line, no, distinguish kag lainon naton ang discussion diri nga kisaga katalang mo kag ang amo gini ang common nga ginapamangkot sa akon sang mga prosecutor kung magfile ako sang kaso o nga qualified theft nga hindi estafa, no, attorney, pwede naton bala ma-differentiate sa aton mga listeners ang sitwasyon nga qualified theft kag hindi estafa.
0: Ang qualified theft kag estafa, no, amo ni isa sa mga pinaka confusing sa, mm-hmm, ordinaryo nga pumuluyo, no, sa kis amabudlay, no, there's sometimes do mabudlay intindihon, no, kun nga estafa hindi qualified theft, nga qualified theft hindi estafa, ano, te ini ma ano, it would boil down, no, to how, kung paano, no, ano nga possession, no? Ano nga possession

0: ang ano nga klase isang posisyon ang ginakaptan sang akusado.
1: Mm-hmm.
0: No. Kay may ginatawag kita nga material possession.
1: Yes.
0: No. May ginatawag man kita nga juridical possession. No.
1: Mm-hmm.
0: No. So paano ni? Matagtas ang example, no. Sa example mo kaina, may manager, no. Sa manager sa isa ka
1: convenience store.
0: Convenience store, no. Te ang manager ano? Ang manager is isa ka empleyado, no. Mm-hmm. Anong obligasyon sang manager? Kuwaon ang kwarta, i-remit ang kwarta.
1: Oo.
0: No. Kay sino ang kwarta? Hindi iya sang manager. Kundi iya man gyapon sang store, no.
1: Uh-huh.
0: Ang manager ya empleyado lang na siya.
1: Mm-hmm.
0: No. Tapos necessary nga ara sang i-kuwaon ang kwarta kag i-remit siya either sa bangko or kung mm-hmm. imanda. No. So that would be an instance of qualified theft only.
1: Oo, nangawat sa kag diyon abuse of confidence.
0: Abuse of confidence, no? Te ang sa estafa naman niya, may ginatawag kita nga juridical possession, no? Ano ang juridical possession ang ginatawag, no? Ang juridical possession is possession or nagatransfer gid ang ano, nagatransfer gid ang panag-iya sa iya sa ano sa accused,
1: mm-hmm.
0: no. Para sa, ano ni ang example, no. Example sini mga sang estafa, no. Kundi kay na manager. Subong ya what if agent, no? On consignment, mga consignees bala. No. Ano paano ni, no? Para sa isa ka negosyo, gusto mo magbaligya sang imo nga turon.
1: Mm-hmm.
0: Turon. No, to syempre ihatag mo 100 pieces of turon, ihatag mo kay ano, hatag mo kay
1: store, no?
0: So, hatag mo bisa isa ka tawo, let's say kay Jordan, kay Jordan. Mm-hmm. No. Tika may consignment contract ka mo. No, pag hatag mo kay Jordan, syempre ano ang obligasyon ni Jordan, ibaligya ya.
1: Mm-hmm.
0: Tapos hatag i-remit sa imo ang kita.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ang bilin ng mga turon is i-ano ya, is i-balik ya dapat sa imo, no.
1: Mm-hmm.
0: So kun amo na ang ginkwa ya, wala ya bigin na remit ang kwarta.
1: Mm-hmm.
0: Or ang turon wala ya ginbalik pero wala ya man gin remit ang kwarta, then that would be estafa, no. Mm-hmm. Because juridical possession is
1: transferred.
0: It's like it's the possession is really transferred juridically. Mm-hmm. That means biskan ano, the possession can be asserted even against the owner himself. So kung parehas be wala mahatag ni ano, wala mahatag si ni supplier ang turon, no, kay let's say kay Jason, si Jason mm-hmm. example ta. No. So pwede ka kaso si Jason.
1: Estafa.
0: No? Sang let's say breach of contract. Mm-hmm. No?
1: Where is civil?
0: Oo.
1: Kay buot ang ano, civil ang anay.
0: Pero si manager to ya.
1: Oo.
0: Hindi siya kakaso, first be may isa ka employee gagin assign nga magkuha sa kwarta. Hindi si manager makakiklamo, no? Hindi siya makakiklamo against sa store nga ang kwarta dapat ako gid makuha sang kwarta kag ako ma-remit.
1: Mm-hmm.
0: No? Pero si Jason ang agent nga naga on consignment, pwede siya ka ano, pwede siya yakambal nga agin hatag mo to ya sa isa ka agent kay ako na dapat ako na. Na nga amon siya ang isa ka example.
1: So dira na to makita attorney no nga there is discretion. No?
0: Oh, yes.
1: Discretion. Kay meaning for example no, manager. Amo man kay syempre di tama ni maestoryahan ang kaso ni Kim Chung nga wala man kita to ya kabalo no nga ang natabo gid no. But another example is this. Manager, ikaw sang isa ka convenience store. There are two things, no. Ano bala ang duty sang isa ka manager? Depende man abi sa manual nila sa ilang employees code dira sa sulod sang kumpanya. If ang imo nga only duty bilang isa ka manager is to remit the funds at the end of the day sa bank account that is already kagwala mo ginremit, that is already qualified theft, no? Pero what if si manager may discretion nga ang ini nga kita sang store pwede ta ni siya gamiton para sa maintenance, no? Pwede ta siya gamiton sa other expenses, no? May ara siya juridical possession kag may discretion siya nga kung ano obrahon niya sa kwarta kag gin misappropriate ya, no? Amo na siya ang ginatawag nga estafa. Amo na gani nga kami nga mga abogado kis ginapamangkot sa mga prosecutor. Ano ni siya ang duty niya sa kwarta? No? May ara bala siya nga discretion para estafa ang kaso? O kung wala siya sang discretion kag dapat ang duty niya i-deposito lang ginya, di kundi qualified theft, no?
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Attorney, ang pamangkot naton subong, what if magilty ini ang ginkasuhan nga sang qualified theft, no? Let's say in general terms, no. If found guilty, pila ka tuig ang sentensya sang isa ka tawo nga maging guilty, no? And we must say per count, di ba, attorney?
0: Oh, per count.
1: So kung sobra shin ka counts ini ang imo nga kaso, 10 times pila gina iya. Susubong, attorney Bionat, no? Ang if found guilty, how many years will be the sentence per count?
0: Mayo na nga pamangkot, no? Kahit ikon lang taon ta, 124 counts. Kung mag 5 years lang damo ni.
1: Kag kung ma-prove bi ang 124.
0: Oo, kag kung ma-prove ang 124, hindi na gid siya kagwa hasta mapatay siya. Amo gid man abala.
1: Oo.
0: So amo na ang i-kwento, no, i-pathag sa kwento.
1: Mm-hmm.
0: No, te medyo ang qualified theft, no, is mas lala, no? Mm-hmm. Mas malaway, no, sang sa simple theft. So naturally, mas mataas ang iya nga ano. Mas mataas ang iya nga sentensya. Tapos sa theft, no, ang sentensya tabla is directly proportional sa amount.
1: Mm-hmm.
0: Muna, isa mo na sa mga theft, no? Sa amount nga aton ginkwa. So depende sa ma-prove nila kung ano, no? Pwede ni siya nga ano, depende sa amount, it may range from prison mayor,
1: which is, no, pila ka years kani attorney, no?
0: Prison mayor is around let's say 6 years, no? 6 years to 12 years sa ano, sa iyang nga higher, no, prison mayor, tapos nagaano ni siya, tapos pwede man ni siya ka range depende sa amount from 12 years up to let's say 20 years, no? So
1: reclusion temporal,
0: no? So amo na siya, for ano na siya, 1 century na siya nga ipresohon. Amo na siya ang kwan, ang ano,
1: kung pila ka counts, ibutang ta 5. For example, may ginkasuhan ka 5 counts, bin approved da yon, 5 counts yun, no? Per count. Oo.
0: No, ano, ano na bala, forever na siya sa prisoan.
1: Mm-hmm.
0: No. No, pero hindi na. That's not how it works. No, kasi why man sang priso nga gina ano nga gina gagalabot 100 years sa Philippines, no.
1: Oo.
0: Sa Philippines there is a cap, no, may cap ta nga 40 years
1: yes,
0: imprisonment. Uh-oh. Tapos may gina-apply na sila nga rule, no, rule maghatag sang sentensya, ang ano, ang threefold rule.
1: Uh-oh.
0: Tapos the sentence must not exceed the 3 times of the most severe
1: penalty.
0: So uh-oh, that's how they apply it.
1: So for example, 12 years per count ang gina 12 years kapag
0: let's
1: priso.
0: Say 12 years ang ano, tanan-tanan bina 124. Kaya ano, 12
1: times 124.
0: Mas matangkasanay na sila. So hindi, may limit. There's a limit. No, there's a limit sa under Philippine law.
1: Oo. So subong attorney, no, kay ang pamangkot naton subong hapon. mag-utod ni sila. Hindi man lang ni sa ilang sitwasyon na, pero sa mga nagapamati sa aton, kasi siyempre, ang iban bala, siyempre, ang vault ni utod mo, lapit lang man sa, ano, there are situations nga, pwede ka lang nakakuha sa kaha kung gabantay ka bisang gasolinahan, gabantay ka sang isa ka convenience store.
0: Gabantay ka sang Changi.
1: Oo, no? Changi.
0: Ikaw ang may access.
1: Ay, in fairness, bisang Changi lang na iya, may theft ginayater niya.
0: And that could be qualified theft.
1: Oo, kung manager ka pa sang Changi.
0: Oo.
1: Di wala? So, ang question natin, sumukay mag-utod sila ni attorney. Nga abala na kasuhan, nga abala na may mga nakalabot pa kita sa warrant of arrest. Nga abala nakalabot pa kita sa piyansa nga 5 milyones kay mag-utod malang ni sila. What is how will the relationship play right now knowing that ang gakasuhaya mag-utod? I mean, this is just an example, no? Although hindi man taga discuss ang ilan nga kaso ya, pero what if ya sa ibang nga sitwasyon niya damo ni nga sitwasyon kung sa diin ang pinamilya gaginob anay kay tungod in the first place there is an abuse of confidence.
2: Punto legal kaupod si attorney Paul Ray Tolentino.
1: Something that is very close to home, no? I'm not saying may ara kami na iya sa pamilya namon niya. I'm not saying ano, pero I am telling you that is very common sa Philippine setup, no? Nga may ara ganyan nga there is an abuse of confidence. So right now, attorney, no, ang accused bala, ang isa ka akusado maging exempted sa isa ka criminal liability kung ang krimen nga imo nga ginaobra against sa isa ka family member.
0: First is sadly tsakto ka sa imo nga assessment,
1: yes,
0: no, sa
1: relationship
0: sang ano sang kinawatay within the family, the Filipino family. So amo na ang ano ang reality, no. So pero under the law, we have this exempting circumstances, no, for crimes like theft,
1: simple theft
0: and even malicious mischief,
1: no?
0: Malicious mischief
1: or estafa, no?
0: That ano ang nambalsang aton laye, no, article 332 of the revised penal code, exempts family members, you know, some family members from criminal liability for certain crimes like the, sa mga pangawat. No? Te ano ni, iya na to ang korta, ang ginkawat siya, kay ano, exempted siya.
1: Oo, te.
0: No? Ang sino ang exempted, no? Nanay, bata, no? Kag, sometimes siblings, pero may special circumstances sa siblings, you must be living
1: together,
0: no? Under the same roof, isa lang kamo kabalay.
1: And in fairness, no, sa layi naton, especially article 332 sa revised penal code, brothers and sisters and brothers-in-law and sisters-in-law dala ni siya if living together
0: there's a special requirement, no? So kung imuutod para maging exempt siya sa criminal liability kay ginkawatan niya kaw, dapat sa isa ka mo ka balay nag-star.
1: So simple theft, estafa, or malicious mischief. But again, no, this is not an excuse because may civil liability ka man nga pagabayaran. No? Okay.
0: Hindi mo to ya pag hindi na namin nga wala ka na sang criminal liability, imo na to ang ginpangkawat mo.
1: Mm-hmm.
0: Okay, nanglaan mo man gyapon ibalik under the law.
1: So under this case, attorney, no, ang going back sa case ni Kim Chunia, kay tugod nga mag-utod sila, no. Pero ano ang imo nga mahambal diri sa nga abala ang article 332 sang revised penal code wala naga-exempt kay Lakam Chu sa amuni nga prosecution.
0: Mayo nga pamangkot, no, kay te damo na nagawonder. Te ang
1: mag-utod man lang kamo.
0: Mag-utod man sila.
1: Tawaray na lang kamo. Total ma Christmas naman, 82 days na lang man, o di ba? Te ano na sa attorney?
0: Te wala ta kabalo sang ilang circumstances. Una, can we apply 332 sa ila sa ano mo ni nga kaso, no? ma, pwede bala i-apply na? Te, una, first, let's say, assuming, no? Assuming, sa isa sila kabalay nag-i-star, no? Pwede na ihan ma, pwede ihan ma-apply.
1: Mm.
0: Sa kaso ni sa mga Chu, ang actual victim here is not Kim Chu herself.
1: Yes.
0: No, kung lang taon-ta ang aton nga ang gin-file nila.
1: Oh, allegedly ah, nga victim.
0: Allegedly.
1: Oh, kay total may presumption of innocence pa man si Utod ya. Oh.
0: So ang ginaaligar nga pangawat hindi against kay Kim Chu herself because ang sa ila allegation is gin ano ya gin transfer ya or gin gamit ya ang funds sang kumpanya nila no so ang kumpanya nila is isa ka corporation no ang House of Little Bunny or ano na siya Holb or House of Little Bunny Corporation which is duha sila mga ano sila mga kapwa shareholder. So technically owner man si Lacambini sang mm-hmm. company. So nga agin kasuhan pa siya sang qualified theft.
1: Mm-hmm.
0: Nga agin kasuhan pa siya kasi tagiyaman siya mismo sang company. No. May ano kita sa ano may legal principle kita no about sa isa ka corporation no sa let's say House of Little Bunny no
1: mm-hmm.
0: no a corporation has a separate and distinct
1: juridical
0: personality from the shareholders so itratuhon ta no or ginatrato ang House of Little Bunnies nga ano nga as if isa siya katawo no isa siya ka legal entity you know? May separate siyang legal personality sa mga sa Chu sisters and the rest of kung may mga shareholders man so amo na siya nga ang 332 wala gin apply ang exemption from criminal liability kay ti ang gin kawat siya is company
1: funds.
0: Corporate assets no? So amo na siya ang iyang biktima no hindi si Kim Chu herself but the company no but the House of Little Bunnies
1: mm-hmm. So amo to siya no nga if kun tulo ko naton ang sitwasyon diri subong mga abyan no mga tagpalamati kagka base sa ginabaman ni Attorney Bionat no nga of course Article 332 which is an exempting nga circumstance no kung isa ka exemption nga maging criminally liable ang isa ka tawo kung may relasyon for example magutod ka mo no kag wala ka mo kag nagatinir ka mo sa isa ka panimalay this is not applicable in the case at bar o kung sa ini nga kaso kay tungod nga number one, no although magutod sila pero mga abyan no mangkoton tanay kung naga puyo sila sa isa ka panimalay, no? However, what we are talking about here is not the personal funds of Kim Chu. Ang ginaistoryahan naton diri, amo ang corporate funds sang isa ka sa ila negosyo which has incorporated ini siya mga abyan which is nga it has a separate and distinct personality, juridical personality meaning do tao man ini siya nga may kinamatarong, may obligasyon. So iya iniyang propiedad sang korporasyon. So therefore, hindi applicable ang Article 332 bilang nga ma-exempt ang kinakasuhan just because kay mag-utod sila.
3: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: So ang attorney no, time check nato diri is 5:50 na subong hapon kag attorney ano ayhan ang aton nya key take away diri sa aton nga discussion subong attorney Bionat no
0: so, ang makuha today no first is the realities no sa mga pamilya sa isang interpersonal relationships among family members din. No, kay te kun lang tawon ta. No, nag-viral lang ni kay te sikat sila, no, si Kim Cho is a celebrity.
1: Oh, number one, no? Sikat. Number two do ka dako gid, no.
0: Oo, kag dako, medyo dako ang amount mo. But this happens all the time. No, pala ana sang aton nga mga ano, no?
1: Listeners.
0: Sa mga aton mga listeners kag sa mga lawyers di sa Iloilo kag throughout the Philippines, common gid ni, no? Common gid ni nga issue.
1: No? Mm-hmm.
0: Te ang kuan da. Common gid ni nga issue nga te. Kay te once base mayo man ang pauna nila nga pagsugod ni sang negosyo, mm-hmm. Ngayon, human nature takes over, no? Bal mo aligasyon lang ni tanan, no? Wala tagahambal, of course, nga ginhimo ya gini kay
1: yes,
0: so. ang presumption of innocence is always active, no? Wala pa samtang hindi maghatol ang court, no? Hindi ta declare nga si Lakambini is already guilty or ginhimo ya gid man, no? That's for the court to decide. Ano pagid ang aton nga kwan nga maano diri sa,
1: and also it's a sad reality, attorney, no, nga ang mga mag-utod, no, do dira gid aton mambang do kasubo nga magtubang sang mga mag-utod nga gakinasuhay sa korte, di ba?
0: Kay ti hindi lang na siya ano, no, hindi lang legal, no, may personal
1: ano, ginaya
0: personal te kay lang tawa bala. Makabatas ka nga ipatulugon sa persoan ang kaugalingon mga utod.
1: No? That's another question, no? Oo.
0: Kasi gin-arresto siya. For sure, gin-arresto din pa siya matulog.
1: Hmm.
0: No, naturally, hindi siya kagwa kag mag-hotel.
1: Mm-hmm.
0: No, kung medyo pampered niya siya for for
1: pila ka years.
0: For the rest of for all her life. So, pag wala na siguro nakatila o ligid-ligid sa kwan, no?
1: Oh,
0: sa,
1: yes.
0: Sa selda, sa foam, no? Te, no, galing te pa, ano, nga, nagkwan, no? Kasama, they have their, ano, no? They have their own reasons, no? Anong, nga, tapos nga, si Kim Cho, gid ang nag-file. Kaya siya kung nag-file mong, no? Te, ang pag-file yun, ha, te, posible man nga not in her capacity as a sister.
1: Yeah.
0: But as a shareholder or as a corporate officer.
1: Yeah.
0: Kaya ano siya sang officer. Kaya i-reiterate nga ang crime is not against Kim Cho herself but the corporation.
1: Sige, attorney, no? Ano aton nga final message subong kaga imo nga closing statement subong nga hapon kag may ara ka gusto nga pagatamyawon especially yung mga abiyan naton sa Bionat Law, attorney, no, Bionat.
0: Ginatamyaw ta ang kwenta mga upod naton sa Bionat Law Office, si attorney Jeremy Bionat, si attorney Justin Bionat, ang mga ang aton nga mga friends, no, sa ano ko sa akon bata, no, si Noah Max Bionat, no, nag before ko maglakat nag ano to siya nag nangayo sa special nga ano nga ano ko siya
1: i-shout out
0: ko siya.
1: Sino gani, no? Attorney
0: si Noah Max Bionat.
1: Okay, hello da kay Noah Max Bionat, no.
0: Yeah, tapos
1: oo,
0: so amo na siya ang aton nga mga kwan. Tani na ka ano kita tani na ka, no, na enlighten man ang ano ang public sa aton nga discussion subong hapon, yes. No, kag ang sala sang iban, no, dapat ma-learn kita da, no, hindi ta pagsundon, hindi ta pag suliton ang ano nila, no, learn from the mistakes of others
1: that we cannot commit it ourselves, no, no? No. Sige, Attorney Bionat, thank you so much sa paghatag sa imong oras sa subong sa ato na Attorney No. Kag hopefully this will not be the last nga maka-guest ka diri subong sa aton nga ano nga program. Salamat gid Attorney Viona.
0: Okay, it's a pleasure to be of service.
1: Mga abiyano si Attorney Adrian Bionat. Mga abiyano, subong nga hapon na aton nasaksihan kag nabatian ng isa ka masubo nga istorya nga isa ka realidad diri sa aton nga pungsod kung sa diin nga bisan pinamilya amo na gaatubangay dira sa sulod sang korte kay tungod nga may ara sang paglapas sang layi labi na gid sa aton nga revised penal code o kon nakakomiter sang mga krimen. Sa katapusan sang adlaw no, may nabilin kita nga pamangkot mga abiyano. Kung ang katarungan o kung ang imo nga kinamatarong kag ang imo nga pagpalangga sa imo nga nga pamilya amo ang magbungguan nay no, dihin sa duha dapat ang mangibabaw ang imo kinamatarong o kung ang imo nga relasyon sa imo nga mga utod o kung sa pamilya mo mga abiyano. Mapatawad bala naton ang sala sang pamilya bangod nga blood is thicker than water o kung dapat nga dalon ta sa husgado ang ini nga pamilya naton para masintensyahan no. Amo na ang pamangkot naton subong mga abyan nga binagbinago naton no. Madamo gid nga salamat mga abyan sa pagpamati sa aton diri sa aton nga palatuntunan nga punto legal no. Ako sa liwat si Attorney Paul Ray Tolentino. Pag magkakita kita kadalas 4:30 din sa ato niya palututunan nga.
4: Punto Legal. Kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
5: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
6: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3 mga butika para sa matino nga dugo DTX 500 para sa healthy nga tayo DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay basta tino nga tayo happy kalunay DTX 500 masaligan epektibo DTX 500 mahigo bala ang imo dugo DTX 500 masamit ka bala ang gina-allergy DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gihapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Salit si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline by vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
12: My TC! Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinica Dayo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Dayo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasin!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Dortes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend food supplement for men.
26: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
25: para sa tigasing performance.
26: Extend food supplement for men.
28: K5 News FM.
29: K5
28: News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow! May puso!
31: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
32: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 4 oras, ginadulong sa Kaluan sang Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
33: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
34: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
35: Number one.
34: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
35: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
34: Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ho, Merry Christmas!
1: Mga kaki-five, 82 dias na lamang nabilin kag Pasko na.
2: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast, Domingong Adlaw, October 4, 2026.
3: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7, sa yutag sa mga FM dial. Makitaan kang batian magkita worldwide, pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
3: Kaga ko naman si ka-K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubos ipon kag trangkaso magtumar sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kun gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, dry condition ginalaoman nga maeksperyensyahan sa katapusan sang Oktubre suno sa pag-asa Iloilo.
3: Dalan sa distrito sang Arevalo, ginsiradhan mga pamuluyo nagareklamo.
1: Pag-aspalto sa dalan sa distrito sang Arevalo, konsidiin aksidente ang motorsiklo, wala sang signage suno sa abyan sini.
3: Pamilya sang biktima nga ginpatay sang iya manghod sa distrito sang Molo, desidido nga magpasaka sang kaso.
1: Sa balita nasyonal, Vice President Sara Duterte nagpangayo sang affidavit ni Gracioso bag-o magatubang sa NBI.
3: Balitang international, isa sa nagapanguna nga taytay sa Ukraine na igo sang drone sang Russia.
1: Balita sa patag sang sports, Pilipinas nagapabilin ngayara sa ika-17 sa medal tally sang 20th Asian Games.
3: Balitang entertainment, beauty queen Atisa Manalo nag-debut sang iya acting career sa pelikula nga Red Crown.
1: Amoy ito ba no ang mga headlines sa ato nagapanguna ka nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Evening Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 9. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita.
2: Balitang lokal!
1: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian ni Gadulong sa Kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. With ang palaya, chia seeds and the sugared sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa biibis ng pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sa kape nga puro kalamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ginalaoman nga magapangatubang na ang Western Visayas ang dry condition sa katapusan sa Oktubre suno sa pag-asa sa interview sa K5 News FM Iloilo. Angot diri sa dry condition, sara nga maeksperyensyahan ang little o no moisture. Suno kay Engineer John Baron sa pag-asa Iloilo, naghuyang na ang habagat kaglaoman na ang mainit nga panahon. Amat-amat na nga mapatigan ang epekto sang Super El Nino sining Oktubre, kag posible nga sa first half sang bulan iga terminate na ang habagat. Naibulaan nga mayara sang rehiyon sa Pacific Ocean nga ginamonitor ang average value o kon temperatura sa ocean surface. Pahayag pa ni Baron nga kon weak El Nino yara sa 0.5% tub-tub 0.9% ang average value. 1.5% naman tub-tub 1.9% ang moderate El Nino kag 1.6% tub-tub 2% sa strong El Nino kag 2% pasaka naman para sa extreme El Nino.
3: Nagapangayo sang bulig ang mga pumuluyo sa Barangay Santo Niño Sur Arevalo, Iloilo City matapos ginpahayag nga ginsiradhan sang isa ka pribado nga individual ang iladugay na ang ginagamit nga alagyan pakadto sa main road. Suno kal alias yan, 58 anyos kag residente sang nasambit nga lugar, ini ang ila nagapanguna nga alagyan sa pagwa kag pagsulod sa ila mga balay. Base sa blueprint sang barangay, nakabutang nga existing road ang mga bahin sang dugay na ini nga ginagamit sa mga residente bilang alagyan. Tungod sa pagsirado sang alagyan, nabudlayan ang mga bata senior citizen kag mga estudyante sa pagwaag pagsulod sa lugar kag kinahanglan pa nila magamit sa hagdan agud makatabok sa pihak nga bahin sa mataas nga pader. Suno pa kaya na may duha ka balay nga naipit sa sulod sang lugar gani ginpahayag niya nga anom siya sa kabataan ang naga-star didto lakip ang iya mga apo kag sa isa naman kabalay ginabulubanta nga 13 ka persona ang naga-star. Nakig-istorya na sila kay Mayor Raisa Trenya sang Martes kaupo na iban nga mga residente agud ipahayag ang ila reklamo. Nagpasa man sila sang papel para sa immediate action apang desidido na ang pribado nga individual nga ipasirado ang among alagyan. Ginpahayag pa niyan nga nag-ayo na siya kay Mayor nga hindi na lang kuntani pagpasiriduhan ang dalan o kuntugutan man lang ang mga tao nga makalabay sa among lugar. Dugang pa wala man sang bisan ano nga hibubunot o kun pag-inaway sa tunga sa mga residente kag sa pribado nga individual kag ginakabig lamang sang among individual nga iyang titulo sang lote gani ginbutangan ini sang pader. Sa karon nagapagambay ang mga residente nga hatagan sila sang bisan gamay nga alagyan agud makagwa kag makasulod sa ila mga puluy-an ilabi na mga bata, senior citizen kag mga estudyante.
1: Philippine Standard Time, alas 6:12, ang masunod naman nga mga balita ngayon yung mabatian ni Gadulong sa Kalawan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gin magtumar bisan wala sang kinanan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Ginbawian sang kabuhi ang driver sang motorsiklo nga si Elias Toto, 30 anyos, samtang ginabulong naman sa ospital matapos na aksidente sa barangay Dulunan Arevalo pasado alas 2 sang kaagahon October 3. Sa interview sang K5 News FM Iloilo nga si Elias Nonoy, halin sila sa punsyonan kag papuli na kuntani sang natabo ang aksidente. Wala sila sang may nakitaan nga signage kag masilaw ang suga sang pison nga nagaparking sa dalan. Mahinay lamang ang dalagan sa motorsiklo kag posible wala na tarupangdan sang driver ang pison pahayag pa sang natungdan nga abyan. Angot sinin nakaangkon sang nagkalain-lain nga pilas sa lawas ang driver.
3: Kaduga nga balita lokal, desidido nga magpasaka sang klaso ang pamilya sang biktima nga 65 anyos nga ginpatay sa iyang manghol nga 45 anyos sa Zone 2 Barangay Kumpanya Central, Molo. Suno kay Police Captain Ryan Christ Inot, officer in charge sang Iloilo City Police Station 4, ginkompirmar sang iya pamilya kaina sang kaagahon nga nakadesisyon na sila agud magfile sang panumbungon. Kaso nga murder ang ipasaka sang pamilya batok sa sospeka. Apisar nga gindiagnose ang doktor nga may schizophrenia ang suspect nga nagadepende na sa korte kung anong pamatbat ini. Ginbulwanta ang alas 12 o kung nalauna sang hapon, October 3, ginpatay sang biktima, pinaagi sa pagbuno. Ginputos ang muskotiro kag isimento kontani sa kitchen cabinet. Pasado alas 6 naman sang gabi, sang nadiskubrihan sang pamilya ang bangkay matapos sa ginpangita nila ang biktima agud magpanyapon. Nadakpan ang suspect sa San Juan Molo nga mabakal tani sang sudan para sa iya panyapon.
1: Ang balita ngayon yung mabatian ni Gadulong naman sa Kalwan sang Clinica DTX 500. Ang Palaya leaves with the sugared sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon, mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuok ang katulugon. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Sa kaangot nga balita, wala sang bad record sa Barangay Kumpanya Central Mulo ang manghod nga suspect sa pagbuno patay sa iya magulang nga babae kag tuig pakuntani nga simentohon sa ila balay sa Zone 2 sa nasamit nga barangay pasado alas 12 sang hapon October 3. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Kapitan Raylan Hervias, ginpayag sini nga mabuot kag mabinugnohon ang suspect sa konsiderin wala ini sang gamo sa ila lugar kag ini ang ginkagibot sang tanan. Sino pa sa kapitan wala na sila nakahibalo kun ano pa ang iban nga problema sang pamilya nga nagresulta sang krimen. Madumduman nga nasapuan lamang sang iban pa nga himata ang biktima nga nakaputo sa moskitiro sa kabinet sang ila kusina nga wala na sang kabuhi. Nibuluan nga nagbaisay pa sa October 2 sang gabi ang mag-utod kag liwat nga nagbaisay alas 7:30 sang aga sang kahapon bagod nga nadisturbo ang katulugon sang biktima matapos nga nagpamanday ang suspect.
3: Samtang hindi magpatigayon sang klase ang pila ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo, buwas nga adlaw, Oktubre 5, para sa selebrasyon sang Teacher's Day. Lakip sa mga kabanuhanan nga nagsuspende among Balasan, San Joaquin, Dumanga, San Enrique, Dueñas, Banate, Carles, Barotac Nuevo, New Lucena, Caglion. Angot sini, mahimo pa nga madugangan ang kabanuhanan nga magasuspende sang klase.
2: Balitang National.
1: Philippine Standard Time, alas 6:17 sa Ilocita Banwa. Sa detalye naman sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginadulong naman sa Kalwans ang Clinica DTX Beauty Soap para sa mga ruyag magputi kag maghamis ang kutis. Mag Clinica DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo, nagabuli gini sa para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sambuni, katikati, punggod kag iban pa. Clinica DTX beauty soap na antimicrobial soap pa. Ginahingyo sang kampo ni Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation o kung NBI ang kopya sang affidavit kag mga supporting documents nga ginapahayag ginpasaka sang anay pulis nga si Rodolfo Gracioso Jr. May kontanan sa mga aligasyon sini batok sa pamilya Duterte. Sa sulat sang abogado ni Duterte, ginpahayag sini nga wala nalakip ang kopya sang affidavit ni Gracioso sa imbitasyon sang NBI. Sunod sa ila, kinahanglan anay nila o si Saon ang mga dokumento agad nga makapreparar sang husto nga sabat. Natala na akong tani nga magtambong si Duterte sa NBI conference sa Oktubre 5 apang ginpangabay sang iya kampo nga ipahamtang ini sa Oktubre 8 agud nga may bastante sila nga tion sa pagtuon sa mga dokumento nga ila ginapangayo. Naibuluan nga ang mga aligasyon ni Gracioso ang may kontanan sa ginaaligar pagdulong sang malita or minalita nga kwarta sa pamilya Duterte.
3: Sa dugang nga balita national, ginatanaw sang Commission on Elections ukon COMELEC ang mga pamaagi agud mangin mas mapos ang pagboto sa mga overseas Filipino workers lakip na ang malapad nga paggamit sang internet voting kag posible nga yearly voting para sa mga senior citizens, persons with disabilities kag iban pa nga vulnerable sectors. Suno kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nagakabalaka ang poll body sa padayon nga manubo nga turnout sa mga overseas Filipino voters sa pihak sang pagtinguha nga mahaylong mga ini nga magparehistro kag magpartisipar sa eleksyon. Ginpahayag ni Garcia nga ginabulubanta mayara sang 12 milyones ka mga Pinoy nga nagapuyo sa luwas sang pungsod apang mas manubo sa 2 ka milyon ang rehistrado nga botante sa luwas sang pungsod. Sunod pa kay Garcia, nagalaom ang COMELEC nga mahaylo sang internet voting ang mas madamo nga mga Pilipino sa luwas sang pungsod nga magpartisipar sa eleksyon pagi sa pagpahanugos sa ila nga makaboto to gamit ang ilang mga cellphone, laptop o kung tablet nga hindi na kinahanglan maghalin sa trabaho o kung magbiyahe pakadto sa isa ka polling site. Dugang pa ni Garcia, particular nga makabenepisyo sa sininga sistema ang mga seafarers kag iban pang OFWs nga mahimo mabudlayan sa pag-abot sa mga diplomatic posts sang Pilipinas sa tion sang eleksyon. Gingamit man sang COMELEC ang satellite registration activities agud mapalapit ang voter registration sa mga Filipino communities sa luwas sang pungsod.
2: Balita International.
1: Sa Ilocita Banwa, sa detalye naman sa aton Balita International, ginadulong sa Kalwan sang Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Wasca. Para sa pirmilang ginakapoy, madasig kapoy yun, mahina ng tuhod, magklinika Extend the Food Supplement for Men. Nagapanami inis ang sirkulasyon sa atong dugo, nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the Food Supplement for Men. Sa detalye na sa atong Balita International, naigo sang Russian airstrikes ang ikaduha nga mayor nga taytay sa Kiev, Ukraine. Ini ang kasunod man sang dugang nga pag-atake sang Russia sa mga infrastruktura sa Ukraine. Una nga naigo ang sang strike sang Russia ang Northern Bridge. Madumduman nga naigo sang drone sang Russia ang Southern Bridge nga ginpaandaman ni Kiev Mayor Vitaly Klitschko. Bangod sa nasambit nga pag-atake, nagresulta ini sang huol sa trapiko sa nasambit nga lugar.
3: Sa dugang nga balita international, ginabantayan sang Taiwan Coast Guard ang mga Chinese fishing boat nga padayon nga nagapamilit sa pagsulod sa mga gindeklarar nga restricted waters nga sakop sang Dongsha Islands. ang mga bahin sang dagat kontrolado sang Taiwan kagkabahin man sang South China Sea. Sang nagligat nga adlaw madinalagon nga napahalin sang Taiwan Coast Guard ang duha ka Chinese fishing boat nga nagapamilit sa pagpangisda sa restricted waters paagi sa paggamit sang Water Canyon. Ang isa sa mga fishing vessel gilayon nga naghalin sa lugar matapos paandaman sa makapila ka beses samtang ang ikaduha nagpamalibad sa paghalin gani gingamitan ini sang Water Canyon. Sunod sa Taiwan Coast Guard, patayon nga ginamonitor ang mga hulag sa madamong Chinese fishing vessel gani magapabilin nga nakadeploy sa lugar ang mga barko sini.

0: Sa detalye naman, Banwa, sa aton balita sa patag sang hinampang, ginadulong sa kalwan sang klinika Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics sa mga nabudlayan magpamuhin. Magklinika Spore Biotics, nagabulig ini para makanagat sa pagtinlo sa aton tiyan kagulon, agad makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Nagapabilin ngayara sa ika-17 nga pwesto ang Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Angot sini, nakakuha sa ika-29 nga medalya para sa Pilipinas si Alexandra Luz Enrique sa patag sang women's 63 kilogram jiu-jitsu event. Dugang pa, number 1 man sa Gihapon ang China nga may 169 ka bulawan nga medalya, 89 ka silver kag 83 ka bronze. Nagapangaduha ang Japan nga may 83 ka gold, 95 ka silver kag 91 ka bronze, kag ginasundan naman ini sang South Korea nga may 39 ka gold, 43 ka silver kag 68 ka bronze medals.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
3: Isa si Atisa Manalo sa 25 ka candidates sang fictional beauty pageant nga Queen of the Island sa pelikula nga Red Crown. Sa matud nga kabuhi, si Atisa ang ginkoronahan nga Miss Universe Philippines 2025 kag nangin third runner-up sa Miss Universe 2025 nga ginhiwat sa Thailand. Angot sini, halin sa glamorosa nga pageant world, nag-debut si Atisa sa challenging nga acting career sa diin malipayon ining excited sa panibag-o naman niyang trabaho. Pahayag pa ni Atisa, pagkatapos ang among pelikula, may nagasunod naman sa iyang project sa diin isa ini ka series kag natala na siya nga mag-guest.
0: Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:24. Kag amayon to ba naman kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Evening Newscast.
3: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Pinagi sa atin official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Standby na sa iban pang mga programa sa K5 News FM Iloilo. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
3: Kag ako naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
5: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
5: Klinika Diofresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Babakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una.
9: Today, magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat. Sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
11: K5. News FM.
12: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan?

0: Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Sa muli ay aking inaanyayahan ang lahat na nakikinig sa ating palatuntunan ngayon na sumama sa ating ginagawang Bible Study Series. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Welcome po ang lahat na sumali sa ating pag-aaral. Atin pong isangguni ang ating pag-aaral sa ating Ama sa Langit sa pamagitan ng panalangin. Let us pray. Dakila at mahabagin naming Ama na nasa langit, aming ibinibigay sa inyo ang lahat na papuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin. Pagpalain po nawa ninyo kami sa aming pag-aaral ngayon at buksan ang aming pangunawa upang malinaw na maintindihan namin ang inyong mga salita at lalong lumalim ang aming kaalaman sa katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Sa nakalipas na pag-aaral natin ay ating pinalawak ang ating kaalaman tungkol sa pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan batay sa dumanak na dugo ni Jesus sa Kalbaryo. Ating napag-alaman na ang biblikal na pagpapatawad ay dapat nakabatay sa dumanak na dugo dahil may umiiral na batas ng pagpapatawad na nakatala sa Hebrews 9:22 na nagsasabi, "Sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan." Kalawa, napag-alaman natin na ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay naaayon sa umiiral na patakaran na ito sapagkat siya ay nagpapatawad batay sa naibuhos na dugo ni Jesus. Ipinaliwanag nito ni Apostol Pablo sa Romans 3:23-25 na kung saan ay sinabi niya na ang lahat ng mga taong nagkasala ay pinapatawad ng Diyos dahil sa kanyang biyaya at ito ay kanyang ginagawa o ginawa sa pamamagitan ni Kristo Jesus na kanyang inialay bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan na siya ay matuwid. Romans 3:23-25. Inialay daw po ng Diyos si Jesus bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ang dugo ni Jesus na nabuhos ang ginawa ng Diyos na legal na batayan ng kanyang pagpapatawad sa kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya at upang patunayan na siya ay matuwid. Ang dahilan kung bakit legal ang pagpapatawad ng Diyos ay sapagkat ang ating mga kasalanan ay tapos nang binayaran ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at ito ay ginawa bilang pagsunod sa umiiral na patakaran. Kung ang Diyos ay magpapatawad sa atin na walang dumanak na dugo para sa ating mga kasalanan, hindi po masasabi na ang Diyos ay matuwid dahil hindi siya sumunod sa patakaran. Subalit dahil tayo ay pinatawad batay sa dumanak na dugo ni Jesus, kaya nasusulat na ang pagpapatawad ng Diyos ay matuwid. Sa puntong ito ay may isang pagtutol o katanungan na bumabangon. Paano maging matuwid ang Diyos sa pagpapatawad niya sa atin batay sa dumanak na dugo ni Kristo samantalang ayon sa umiiral na hustisya ng korte sa sanglibutan ay dapat na ang sariling dugo ng may sala ang dapat na dumanak? Ibig sabihin na kung sino ang nagkakasala ay siya dapat ang parusahan. Si Kristo ay wala namang kasalanan. Pero bakit ang kanyang dugo ang ibinuhos sa halip na ang dugo ng mga taong makasalanan? Ito ang tanong ng mga kapatid nating Muslim scholars na naniniwala na hindi makatarungan ang turo ng Kristyanismo na nagsasabi na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak bilang handog sa kasalanan ng buong sanglibutan. Sa kanilang isipan ang pagpatay kay Kristo upang ang mga taong makasalanan ay mapatawad ay labag sa patakaran ng hustisya. To them, it is an act of injustice for God to punish Jesus, who is innocent of any crime, and let all men who are guilty of crime, punishable by death, to be set free. Nakuha po ba ninyo ang punto ng pagtutol na ito? Ibig sabihin po nila na injustice ang ginawa ng Diyos dahil kumbaga si Pedro ang nagkasala at dapat patayin, pero pinalaya siya at sa halip ay si Juan ang pinatay. Dapat daw, sabi nila, ay yung mismong may sala lamang ang panagutin, hindi ang ibang tao. May mga Kristiyano rin na nagdududa kung tunay na matuwid nga ba ang ginawa ng Diyos sa pagtubos nila, pagtubos niya sa lahat ng tao sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Niisip din nila na ang tunay na hustisya ay kapag ang mismong may sala lamang ang pinarurusahan sa kanyang kasalanan. Ang kanilang pinagbabasehan ay ang patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 na nagsasabi, hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng anak, ni ang anak dahil sa krimeng nagawa ng magulang. Ang mismong may sala lamang ang siyang dapat patayin. Ano po ba talaga ang intent o layunin ng patakaran na ito? At paano po ito uunawain at ipatutupad? Tingnan po natin ang isang aktwal na pangyayari sa kasaysayan ng Israel na maaring makapagbigay sa atin ng clue kung paano unawain ang nasabing patakaran. Ating basahin ang 2 Kings chapter 14 verse 1 to 6. Si Amasias na anak ni Joas na hari ng Huda ay nagsimulang maghari. Siya ay 25 taon nang siya ay nagsimulang maghari at siya ay naghari ng 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Jehoyadin na taga Jerusalem. Siya ay gumawa ng matuwid sa paningin ng Diyos. Gayunman ay hindi gaya ni David na kanyang magulang. Kanyang ginawa ang ayon sa lahat ng ginawa ni Joas na kanyang ama. Nang matatag na ang kaharian sa kanyang kamay, pinatay niya ang kanyang mga lingkod na pumatay sa kanyang amang hari. Ngunit hindi niya pinatay ang mga anak ng mga mamamatay tao ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moses, gaya ng inuutos ng Panginoon na sinasabi, ang mga ama ay hindi papatayin dahil sa mga anak o ang mga anak man ay papatayin dahil sa mga ama, kundi ang bawat tao ay mamamatay dahil sa kanyang sariling kasalanan. Ito po ay ating binasa mula sa Ang Biblia, Tagalog Version. Si Amasias ay naging hari ng Huda matapos na si Haring Joas na kanyang ama ay pinatay ng 2 alipin. Sa 2 Kings 14 verse 5 and 6 ay ganito ang nasusulat naman sa Magandang Balita Biblia. Nang maging matatag na ang kanyang pamamahala, ipinapatay niya ang mga aliping pumatay sa kanyang ama. Ngunit hindi niya idinamay ang mga anak nito. Bakit? Ituloy po natin ang pagbasa. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moses, ang ama ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng anak. Gayon din ang anak na di dapat patayin dahil sa kasalanan ng ama. Ang may kasalanan ang siyang dapat managot sa kanyang pagkakasala. Sa karanasang ito ay ating makikita kung paano inunawa at ipinatupad ang talata ng Deuteronomy 24 verse 16. Ang interpretasyon batay sa pagpapatupad ni Haring Amasias sa patakaran ay ganito. Kung sino ang nagkasala ng krimen na ang parusa ay kamatayan, dapat siya lamang ang parusahan ng kamatayan at huwag magdamay ng iba. Ang keyword dito ay ang salitang idinamay. Hindi dapat idamay na parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimen na nagawa ng anak, ni ang anak dahil sa krimen na nagawa ng magulang. Ito po ang tamang unawa at pagpapatupad ng patakaran na ito batay sa karanasan ni Haring Amasias. Ang ibig sabihin pala ng patakaran ng Deuteronomy 24:16 ay kung ang ama lamang ang nagkasala, dapat siya lamang ang panagutin mo at huwag mong idamay na panagutin ang kanyang anak. So kung pinarusahan mo na ang ama na nagkasala, tama na, may tamang hustisya na doon. Pero kung pinarusahan mo na ang ama, tapos ay idamay mo pa na parusahan ang anak, sobra na yun. hindi na rin hustisya yon dahil para kang dalawang beses na naningil ng isang utang. Siningil mo na nga ang ama, siningil mo pa ang anak. Ito po ang ipinagbabawal ng patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 na huwag idamay na parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama. Kung idamay mo na parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama, ito ay malinaw na injustice sa panig ng anak. Justice para sa nagkasalang ama, pero injustice para sa anak dahil hindi siya kakumplot ng ama sa pagkakasala. Sa kaso naman natin na mga tao at ni Kristo ay wala pong ganyan na injustice na nangyari. Hindi naman tayo pinatay dahil sa ating mga kasalanan, tapos ay idinamay na pinatay din si Jesus na inosente upang sabihin na may injustice nga na nangyari. Kung tayo ay pinatay at idinamay na pinatay din si Jesus dahil sa ating kasalanan, ay talagang may injustice nga na nangyari. At masasabi natin na may nangyaring paglabag sa patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16. Justice para sa atin dahil pinanagutan natin ang ating sariling kasalanan, pero injustice para kay Jesus dahil pinarusahan siya na hindi naman siya kabahagi sa kasalanan natin. Nakuha po ba ninyo ang punto? Ang objection siguro na medyo may punto ay ang argumento na injustice kung si Pedro ang nagkasala, subalit si Juan ang pinatay dahil sa kasalanan ni Pedro. Iba ito sa kaso na nabanggit sa 2 Kings chapter 14 verse 1 to 6. Dahil doon, ang injustice ay ang pagpatay sa ama na may sala, tapos ay idinamay ang anak na pinarusahan dahil sa kasalanan ng ama. Sa argumento na ito ay hindi pinarusahan si Pedro na may sala, bagkus ay si Juan ang pinarusahan dahil sa kasalanan ni Pedro. Ito ang kaso na kahawik sa kaso natin at ni Kristo, dahil tayo na nagkasala ay hindi pinatay at sa halip ay si Jesus ang pinatay dahil sa ating mga kasalanan. May punto ang argumento na ito dahil totoo na hindi tayo ang pinarusahan kundi si Jesus ang pinatay dahil sa ating kasalanan. Sa panahon ni Ezekiel ay ating mababasa na ang mga Hudyo ay pinaparusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Sa Ezekiel chapter 18 verse 1 to 4 ay ganito ang mababasa. Sinabi sa akin ni Yahweh, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong, mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit ang mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Ako ang buhay na Diyos, sabi pa ni Yahweh. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ang bansang Israel ay may sinasambit na kasabihan na nagsasabi, mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Ibig sabihin na may mga pangyayari na ang mga anak ay pinarurusahan dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Sa halip na ang magulang na nagkasala ang parusahan, ay ang mga anak ang pinaparusahan dahil sa kasalanan ng mga magulang. Ito ang ibig sabihin ng kasabihan na mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Hindi nagustuhan ng Diyos ang ganitong gawa na nangyayari sa loob ng kanyang bayan. Kaya sabi niya sa kanila, hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Ayaw ng Diyos na ipagpatuloy nila ang gawain ng pagpaparusa sa mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang, dahil ito ay labag sa umiiral na patakaran ng Diyos na nagsasabi, ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ipinagtanggol ng Diyos ang katuwiran ng patakaran na ito sa harapan ng kanyang bayan na sumasalangsang nito. Sa Ezekiel 18 verse 19 to 32 ay ganito ang sinasabi ng Diyos mula sa verse 19 pataas. Maaring itanong mo kung bakit hindi dapat pagdusahan ng anak ang kasalanan ng ama. Sapagkat matuwid ang mga gawa ng anak, sumunod siyang mabuti sa aking mga tuntunin, kaya dapat siyang mabuhay. Ang nagkasala ang dapat mamatay, ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama, at ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid, at ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Maaring ang sabihin ninyong hindi tama ang ginagawa ko. Sasabihin ko naman ang ginawa ninyo ang hindi tama. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo, tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Malinaw sa ating nabasa na iginagalang ng Diyos ang patakaran na ang taong nagkasala lamang ang dapat pagbayarin sa kanyang kasalanan, at hindi siya nalulugod sa sinumang sumasalungat nito, dahil ayon sa kanya, ang patakaran na ito ay matuwid. Kaya ang tanong, may injustice ba na nangyari sa ginawa ng Diyos nang ihandog niya si Jesus bilang kabayaran ng kasalanan ng sanglibutan? Ang sagot po ay wala. Bagamat parang injustice para kay Jesus dahil tayo ang nagkasala, subalit siya na walang kasalanan ang pinarusahan dahil sa ating mga kasalanan. Subalit ang totoo ay wala pong injustice na nangyari. Bakit? Dahil iba po ang kaso niya bilang tagapagligtas ng sanglibutan sa kaso ng binabanggit sa Ezekiel chapter 18 na kung saan ay pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. Bakit iba sa kaso ni Jesus? Dahil ang mga anak na binabanggit sa Ezekiel 18 na pinapatay dahil sa kasalanan ng mga magulang ay hindi naman sila tumatayong tagapagligtas ng kanilang mga magulang. Ibigay ko sa inyo ang aking karanasan nung pumunta ako sa immigration office ng Indonesia upang magpa-extend sa aking visa. Sabi sa akin ng immigration officer, hindi po kayo pwedeng bigyan ng extension to stay in Indonesia. Naisip ko agad na unfair ang kanilang ginawa dahil alam ko na may mga foreigners na binibigyan nila ng visa extension. Kaya sabi ko, bakit po sir hindi pwede? Samantalang yung ibang foreigners dito ay binibigyan ninyo ng extension. Ang sagot ng immigration officer ay ganito, magkaiba po kasi ang sitwasyon mo sa sitwasyon nila. Yung visa na nakuha mo ay visa free for 30 days at ang visa na yan ay non-extendable. Samantalang yung visa nila ay yung regular na visitor's visa na binabayaran at ang kanilang visa ay extendable. Kaya ang visa nila ay pwedeng ma-extend, pero ang visa mo ay hindi pwedeng ma-extend. Magkaiba po ang sitwasyon ninyo. Ganon din po na iba ang kaso ni Kristo bilang tagapagligtas at ang kaso na binabanggit sa Ezekiel chapter 18 verse 4 na kung saan ay pinagbabawal ang pagpatay sa isang anak dahil sa kasalanan ng kanyang ama. Ang batas na mag-apply sa kaso ni Jesus ay ang batas ng pagtubos sapagkat siya po ay tumayong tagapagligtas o manunubos ng sanlibutan ayon sa John 4 verse 42, 1 John 4 verse 14. Ano po ba ang sinasabi ng batas ng pagtubos? Basahin po natin ang nakasulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49. Kung ang dayuhan o ang nakikipanirahang kasama mo ay yumaman, at ang iyong kamag-anak ay naghirap at ipinagbili ang sarili sa dayuhan o sa nakikipanirahan sa iyo o sa sinumang kasambahay na dayuhan, pagkatapos na siya ay maipagbili ay maari siyang tubusin. Isa sa kanyang mga kapatid ang makakatubos sa kanya, o ang kanyang amain o ang anak ng kanyang amain ay makatubos sa kanya, o sinumang malapit na kamag-anak sa kanyang sambahayan ay makakatubos sa kanya. Kung magkaroon siya ng kakayahan, ay matubos niya ang kanyang sarili. Leviticus 25 verse 47 to 49. Ayon sa Biblia, ang isang taong naibenta bilang isang alipin ay pwedeng matubos ng kanyang kapatid, amain o sino mang malapit na kamag-anak niya. Ito po ang patakaran ng pagtubos at ito ang sinunod ni Jesus bilang manunubos natin. Tayo pong lahat ay nahulog sa pagkakasala at ayon kay Jesus, sa John 8:34, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Sa makatuwid, lahat ng tao ay naging alipin ng kasalanan dahil lahat ay nagkasala. Dahil dito ay sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans 7:14, sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Si Jesus na manlalalang natin ay pumarito upang tubusin tayo mula sa pagkaalipin. Subalit, kailangang tubusin niya tayo alinsunod sa patakaran ng pagtubos na nagsasabi na ang may karapatan na tumubos sa isang taong naibenta sa pagkaalipin ay ang kanyang kapatid, amain o kamag-anak. Dahil dito, kailangan na si Jesus na Diyos sa kalagayan ay magkatawang tao upang siya ay maging karapat-dapat na tumayong manurubos natin. By taking upon him the nature of man and becoming a part of the human family as our brother in the flesh, Christ could be able to legally redeem us from the bondage of sin. Dahil dito ay ating mababasa sa John 1:14 na si Jesus ay naging tao at siya'y nanirahan sa piling natin. Philippians 2:6-7 ay ating mabasa ang ganito, kahit siya ay Diyos, ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Dahil dito ay sinasabi ng Hebrews 2:11 na hindi nahihiya si Jesus na tawagin ang mga tao na kanyang mga kapatid dahil siya nga ay nagkatawang tao at nasumpungan sa kalagayan ng pagiging tao. At dahil siya ay naging kapatid natin, karapat dapat siyang magtubos sa atin. Ang katotohanan ito ang sinikap na ipaliwanag ni Pablo sa Hebrews chapter 2 verse 14 to 17. Ating basahin. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalayan niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa Hebrews 2 verse 14 to 17, natin binasa yan. Ayon sa talatang 17, kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Bakit? The reason is obvious. Upang tubusin niya tayo mula sa pagkaalipin dahil ang patakaran ng pagtubos ay nagsasabi na ang may karapatan sa pagtubos ay dapat malapit na kamag-anak tulad ng kapatid, amain o kamag-anak. Kaya ang talatang 14 and 15 ng Hebrews chapter 2 ay nagsasabi na si Jesus ay naging tao rin tulad natin na may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo at nangyari nga na pinalayan niya tayong lahat mula sa ating pagiging alipin ng kasalanan. Kung tinubos tayo ni Jesus na hindi muna siya naging tao tulad natin, masasabi nga na hindi makatuwiran ang pagtubos ni Jesus sa atin dahil hindi siya sumunod sa patakaran ng pagtubos. Subalit dahil tinubos niya tayo sang-ayon sa batas ng pagtubos, kaya makatuwiran ang ginawang pagtubos ni Jesus sa atin. Wala ding injustice na nangyari dahil yung patakaran ng Ezekiel 18 na nagsasabi na hindi pwedeng parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama ay hindi aplikado sa sitwasyon ni Jesus bilang tagapagligtas dahil may sariling patakaran ng pagtubos na sumasaklaw nito na siyang dapat sundin at ito naman ay sinunod ni Jesus. Kaya nga minamahal na mga kapatid, nawa po ay tayo ay magpasalamat sa ating mahal na Ama sa langit dahil sa kahangahang kaligtasan na kanyang isinagawa sa pamamagitan ni Jesus para sa ating lahat. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak sa kamatayan upang sa pamamagitan ng kanyang mahal na dugo ay mabayaran ang lahat na kasalanan ng buong sanlibutan at legal na mapatawad ang ating mga kasalanan. Maitatag nawa ang inyong pagtitiwala sa Diyos matapos na inyong malaman na siya ay matuwid sa kanyang pagpapatawad sa kasalanan ng mga sumasampalataya sa kanya. At huwag po kayong mag-alala doon sa objection na nagsasabi na injustice ang ginawa ng Diyos dahil labag ito sa patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 at Ezekiel 18 verse 4. Dahil ating natuklasan sa ating pag-aaral ngayon na hindi naman pala labag ang ginawa ng Diyos sa kanyang sariling patakaran na yan. Wala na po tayong oras, kaya tapusin po natin ang ating pag-aaral sa pamagitan ng panalangin. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan ninyong binigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. Huwag na po sana kaming magkaroon ng kalituhan pa dahil sa mga ibinabatong objection na nagsasabing kayo ay hindi matuwid, sapagkat aming napatunayan ngayon sa aming pag-aaral na tunay na kayo po ay matuwid sa lahat ng ginagawa ninyo kasama ang ginawa ninyong pagtubos sa amin alinsunod sa batas ng pagtubos. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
0: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-OHEN, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Isipon niyo rasan, oras sa Pilipinas, alas 7.04. Ang oras, builong na iradulong sa inyo sa Kalawan San Clinica DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuilog man iradulong sa inyo sa Kalawan San Clinica District Bio, The Antiviral and Antibacterial Specialist. Kagsubuman iradulong sa inyo sa Kalawan San Mighty C, The Alkaline Base nga Vitamin C, Extend Food Supplement for Men, Kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.

0: ho, Merry Christmas!
1: Oy, advance Merry Christmas sa aton tanan-tanan ng mga pinalangga, ng mga tagparamati, sa tanan-tanan ng mga ka-K5. 82 days more to go before Christmas.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga palamati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay siling aton syudad, sa 7 tanan ka mga distrito, sa mga taga distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper, kag sa aton man tanan nga mga taga palamati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Capizaclan, kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa palatuntunan, K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa kinandan mga ka K5, diri sa aton nga pagpangaragad, liwat kita nga magatarakay na sang pila ka madagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan maging kaupon man aton karon nga mabalita na kag information halin sa aton nga mga ka K5 patrol reporters ay kang taran sa ilang natipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kon aton karon sa patrol ka K5 Jenny Kauyunan, Aron K5 Aron Lloyd Rifuyo. Samtang may kaupo na aton karon iban pa nga mga balita man kaga information nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Upon naman aton mga ka-K5 mga balita karon kay informasyon nagikan kay ka-K5 Kim Caloyo, upon man sa kay ka-K5 Karen Badilla. Nga darag ko magkaroon nga mga balita na tipo naman ni ka-K5 AJ Cordova and ka-K5 Regine Mayo nagikan dito sa may northern part of Iloilo sa aton sining Quinto Distrito. Samtang nga darag ko magkaroon nga mga balita national ka mga balita international yung kaupo na ito sining news center po na ito si ka-K5 Sunny Punay. Sa sumuman si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay. Sa kinandan, upo natin rin sa technical side, ka K5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo ka K5 June Alojado Capulo. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangaragad mga ka-K5. Today is a Sunday, October 4, 2026. Kapit sa 4 na kita subong edisyon, baho. Ang BSKA mga ka-K5, ang BSKA supposedly kon mga nadayon ang eleksyon sang barangay ang SK eleksyon mga ka-K5 sa buwas nga adlaw October 5 dapat supposedly amuna ang katapusan bala sang kuan mong sang filing sang certificate of candidacy mga ka-K5 kay sang pitsa 28 so pa ni sila nagsugod mong supposedly no sang September sa kasimana kuntani matapos na ang filing sang certificate of candidacy daw sa sugod tani sa mga last week of September or October may kwa na may campaign period na para nga sa praboton nga November 2 mga ka-K5 kwa na eleksyon na sang barangay galing ti daw ay chance ni nga madayon siguro ang barangay eleksyon kaya bisan pa nga nag-file mga ka-K5 sang ining isa ka petisyon nga nagapangayo sang temporary restraining order ang pila sa mga personalidad mga ka-K5 sang Pilipinas sila binagid ang isa sa mga ginatawag naton nga election lawyer nga si attorney Romulo Macalintal pero ang iya nga gi-file mga ka-K5 way pamabalan kun ano ang i-reply sini kay may ginpadala na nga notice ang Korte Suprema sa taratapan sang Malacañang taratapan sang Senado kag taratapan sang Kongreso ang ila sini nga ginapangayo mga ka-K5 sa sining mga taratapan nga magsabat magpadala sa ila sining nga mga sabat angot sa sining petisyon ni Attorney Romulo Macalintal din pagkatapos sining mga ka-K5 kon masabat ini sila ti paano pa nakaroon madayon ang barangay eleksyon mga ka-K5 no wala sang may nagfile sang ilang certificate of candidacy like for example abi buwas sa pizza 5 magpagwa abi karon sang TRO abi no like for example magpagwa sang temporary restraining order ang Supreme Court may kang tanan sini mga ka-K5 ti makahingagaw ayan ang ato sini nga mga pumuloyo mga ka-K5 ang ilabi na gid ang mga kandidato nga gusto nga magpapili bilang mga barangay and SK officials sa ila sini nga tagsa ka mga kabarangayan makahingagaw bala ini sila sa pagfile sa ila sini nga tagsa ka mga certificate of candidacy sa buhas kon magpagwa sang TRO abi ang kuan ang Supreme Court pero kung hindi magpadala hindi magpagwa sang TRO ang Supreme Court sa buhas nga adlaw na kag magpagwa sila abi sa mga iban nga mga inadlaw so paano karon madayon ang barangay election kung wala sang mga kandidato kon wala sang mga nagfile sang ilang mga certificate of candidacy magluwas gid lang kon magmando ang korte nga siyempre tungod kay magmando ang korte kumilek nga kinahanglan na magbaton sang mga COC nga palawigon ini sumugod sa sunod nga mga sinimana ang pagfile sang certificate of candidacy pagkatapos ang pag-file sang certificate of candidacy. Diretsyon na yung pangampanya kay Pai Ba Andre. Puwerte. Pero ti, ambot lang. Mga ka-K5, amo ng mga balantayan pa naton. Kung bala, may chance pa nga madayon ang barangay and SK election. May ara nga mga naghihikwan na ka-K5 Andre. Siling nila na. Siling ate, lantawa kay wala madayon ang barangay election. Nagpabalo-balo ka na nga makuntra ka sa kay kapitan. Makatilaw ka pa ihan ayuda. Malista ka pa ihan sa mga ayuda. O hindi, Blacky Pipe Andre. Ngate, ka nagpabalo-balo ka gid nga makuntra ka sa kay kapitan. E karon kay napuspon ng barangay eleksyon. Duwak tuwing antos mong hindi ka katilaw ayuda. Kay kwanon ka. Ipton ka kag... hinga buton kasang barangay kapitan kag sa mga barangay kagawad kay nagpabalo-balo kagid nga makontraka. Ah, okay, bye, Andre. Oh, hindi pala, may tsansa. Kag amo gi man nagakatabo subong sa mga barangay, mga ka-K5, oh, hindi pala. Oh, tapos ang may ara naman nga iban man yung mga naghambal. Ling nila, ngayate, ano panahimuon, tas sinianhon ko ni sila nga kaya nagpa, nakapahimo na ko sila nga sang tarpulin para sa barangay eleksyon. Ganon ko ni sila nga, ipang kwanon, ipang himuon atop kagdingding sa mga kurong sang manok. Ang mga tarpulin ngayon. Ay kasadyahon. Ang iba nagulugasto na pero hindi Blackie Five Andre. Ang iba nagabatamat na libot-libot sa barangay. Gaupod-upod na sa mga kwan, may mga may galabay-labay abida, mapaglabay mo may ara nga nagasyat-syat. Dahil niya kambal nga kagawad, matagan ka. Andre, syat anay diyo. Anay sang uli sang hindi madayon ng eleksyon sa barangay taugon sa niya. Wadali di, syat-syat anay diyo. Ya kamuda. so damo sa mga nagkatabo ngayon yung mga kakipay sa sining barangay is kay eleksyon pero te may mga damo pang mga nagalaom damo pa man sa mga nagahambal kag nagalaom nga may posibilidad nga pwede pa makuan pwede pa madisponihan nga dayunon ang barangay an SK election mga ka-K5 sa sining November 2 2026. Oi storya antara karon mga ka-K5 diri sa ato sining pagpangalagad diri gilamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang paraton nga mga balita, sa ilo kita karon sa aton nga mga balita lokal. Sa aton karon nga mga pagatalakayon nga mga issues ka mga information sa mga balita lokal naton mga ka-K5 Bapertiario. O, atensyon sa mga nagapamakal sang baboy. Atensyon sa mga nagabakal sang baboy. Kag sa mga nagabarigya sang baboy. Ilabi na gid sa mga mahilig magkaon sang baboy. Ang katingalahan mga ka-K5. Kay ang presyo sang baboy subong daway maganig gabarato. Sa nagligad to, ara nagalabot tag 350 ang kilo sang mga baboy. Galabot na mga ka-K5 tag 250 ang kilo sang baboy. Tag 390 tag 300 tinta. Sa iban gani nga mga banwa mga ka-K5 tag 400 ang kilo sang baboy mo. Mga ka-K5 inakinilo na na nga baklanay nga ang nagabakal mga pumuluyo na nga nagaluto. Pero ari mga ka-K5 ang pinakalatest nga balita ay ho. Ang mga hog farmers or mga hog raisers sa probinsya sang Iloilo ang nagapanawagan sang intervention sang provincial government. Kag siyempre dire lang na sa Iloilo lang ha. Mga ka-K5 kag sa Department of Agriculture nga kun pwede intervention kamo di intrahan nyo na ni angot mga ka-K5 sa mga barato nga pagpamakal sang mga traders sang buhi nga baboy. Ginabakal nila kay 500 ang mga buhi nga mga baboy sang puwerte kabarato kay manti sa nagligad dumduman mo kay 500 sa aton nga mga tagpalamati. Dumduman nyo nga nag-agi sa aton ng ASF o kung ang ginatawag nila ng mga ka-K5 nga inang ano gani na ng ano gani na sang buot silingon sang ASF man. Ang basta flow na sa mong, no? Flow, fever. Mga ka-K5. Ini mga ka-K5 ang ESF na nag-igo balatian para sa mga baboy. Mga ka-K5, nag-igo ini sa bilog ng Pilipinas. African swine fever, gari. Fever na marumduman ko ba? Mabi, hindi man ta-Aprikano mo. Mga ka-K5 ako ng ESF. Ang nag-atake ni mga ka-K5 sa bilog nga kwan? Sa bilog nga Pilipinas? Kag daw halos grabe ang pagkalamatay sa to. Damo-damo sa to sa mga nagkalapirde nga mga hog racers na ton K5 Andre. damo-damo sad to sa mga nagahilibion. Kamakon mo, kapitalan mo mga kaki, 5 sang tag 3,000. Tob-tob 4,000 ang isa ka, kuan ang isa ka baktin o kon piglet. Mga kaki, 5. Pagkatapos, matsagod mo da, sagod ka da mga pulo lang kabilog. Pulo mga kaki, 5 ka 4,000, hamakon mo na kung tagpila. Ha? 4,000 o kung 5,000 or butang ta 3,500. Ang kada isa ka piglets, mga isa ka piglet o kon na baboy nga idik, ha? Idik sa lokal nga panawag. Mga kaki, 5, makon mo na. Pagkatapos, saguron mo, turutuduhan mo siyang pakaon, tingin mo sinang ginapakaon, ginabakal mo mana, lain sang unang nga chimpo kay 5 Andre. Sa aton nga mga tagpalamati, sang chimpo namon sa una. Ako pala sagod, Kuya Baboy, pala sagod ko sapat mong kagkanami sa akon magsagod sa mga sapat, mga kakipay. No, puro na yung mga matambok. Ah, mga hagop pa na sa akon ng mga sapat, ya, mga kakipay. Pareho sa mga manok, abin niyo. Ah, sang una sa nagligad to, gina-vlog-vlog ko pa gani akon nga mga manok, kita niyo to. Nga akon nga mga manok, mga kakipay. Biyaga, kuhan mong pahalok na yan sa akon ng mga manok. Hindi siya malagyo, hindi maglagana. Ara lang sila sa akon niya, kuhan ga upod-upod. Ah, ginawaya ga dralagan ang mga manok, yung mga hagop ng mga sapat. Sang una, kon madumduman ta. Sang una nga chimpo mga kaki 5 ang mga baboy nga ginasagod ang ginapakaon niya totally puro lang gidya mga damog kay 5 Andre. No? Why niya sang ginabakal nga feeds? Why niya sang ginahatag nga mga feeds? Why sa mga ginahatag nga mga sang una daw pinaka latest lang gid nga nadumduman ko. Ang mga molasses bla ni halin sa sentral. Namo na ginapakaon sa mga baboy pero mga molasses dinami pa niya kay way niya problema kay way ni mga chemicals. Ang pinakmasakit mga kakipay kay ang mga subong nga chimpo. Ang ginapakaon subong sa mga sapat naton halos kalabanan puro na mga feeds. Ate mga feeds nga ini may lang kun mga natural nga klase. Di ara yung mga kakipay yung mga ngahala kalabanan yung mga feeds yung ginabaligya kay ginapakaon sa mga sapat. Puro tanan ni may mga chemicals. Di kamahal pasubong sa mga feeds. Daw mo amo sa galagas-lagas sila sa presyo sa mga sa presyo sang kwan sang bugas. Mga kakipay. No? Galagas-lagas sila ang mga presyo sang kinilo sang mga feeds. Nga ginapakaon sa mga kasapatan katulad sini mga baboy nga ini. Galagas ini sa presyo sang aton sini ginakaon nga mga bugas. Oh, mga kaki 5. Amo na ang presyo ya so mahal man. Di siyempre saguron mo na sa mga pila ka mga binulan. Pag-abot sa 3 ka bulan imbes nga inugbaligya mo na. Igoon ka mga kaki 5 sang African swine flu kon swine fever. Maria Ihunes na makalapugday ang imo sini nga mga kasapatan. Ano mahimo mo? Ano imuon mo? Hindi siyempre mahilibion ka na gid lang. Hindi bala kay nga aki 5 Andre. Hindi mo na mapuslan. Ah, ang iban sina ginapalubong na lang kay parang hindi na maglaton si iban pa. Pero ang iban sini mga ka K5, ginaihaw man niya. Kay hindi man makaipikto sa tawo mo kung makaon mo. Ah, so amo na sa ati imbis nga ibaligya mo para mabawi mo kapital mo. Hindi na. So, asang amo sa tunga chimpo ni hamak, grabe nga pag-ibwal sang presyo sa mga baboy, hindi ibla K500. Mahal-mahal baboy, kay iwat pangitaon mo, kay gaklamatay. Iwat pangitaon, budlay mangita sa mga, kwan? Sa mga baboy, mga ka K5, kay pertik mahal. Oh, kay tungod nga gaklamatay. Ti subong, nakabawi-bawi subong. Subong na supposedly mga ka K5, makabawi. Ang aton, nga mga kauturan. Ilabi na ining aton nga mga hog raisers ang mga naga-negosyo sang mga baboy. Ah, mga kakipay, subong na sila may tsansa nga maka may tsansa nga makabawi. Kay tungod nga nami subong ang pagdalagko sang mga baboy na mga sapat nila kay wala subong nga pang-atake ang balatian kay 5 Andre, hindi bala? Wala na sang report nga mga ESF, kunano pada nga mga balatian kontra sa mga kasapatan ta. Di daw sana tani subo nga makabawi-bawi ang aton nga mga baboy. Mga baboy nga manong negosyante. Ang mga baboy sa City Hall ay nano-nano. Ang mga manog baligyas ang baboy na anong mga klase ka utok. Nga niya baba ni man lain na gina paminsan sang utok ko lang man ang gagawa sa baba ko man. So chansa na nani. Nga pritla na ko ako. Chansa na natuntani nga mga hug racers mga ka-K5 nga makabawi-bawi sang ginabarigya naton nga mga baboy. Ay sus, naano man to imo ya kay ang mga manugbakal mga ka-K5, ang mga traders nga nagapamakal sang mga buhi nga mga baboy. Pwerte ka barato sila nga pamakal K5 Andre. Ha? Testingin nyo bala? Ambot ko nakatesting si ka-K5 Kim kagang iba naton nga mga reporters sa pagbakal sang baboy kung tagpila ang kilo. Pinaka nubo subong nga presyo sang baboy sa merkado kung baklon mo is 290. Oh? Dito gani sa supermarket okay may mga kwan sila kay gamahal ilang mga arkilato sa super. Kalabot pa yatag 320 kilo sa baboy nila to. Ilabi na gid ining ginatawag nila bala nga limpo. Puwerte kamahal tag 320 mga kakipay piyang kilo. Tapos baklon mo imo nga buhi sang tag 330.

live weight price of hogs. As of September 28 to October 2, mga ka-K5, ang livestock auction market o kon LOM sa mga kabarangga, sa mga kabanuhanan, kag sa mga probinsya, sa mga masunod. O sa Sibalom, Antique, abi niyo kung tagpila lang baboy nila tong kilos, bong. Ang live na ha, kung boy sila yun, buhi na siya. Tag 130 lang yaki 5, Andrew. So, magtag 130 ang kilo, mga ka-K5, kung makabakal ka sang 300 or 30 kilo. Kung makabakal ka sang 30 kilo, mga ka-K5, 3,000 sobra lang 3,000 ang presyo sang kaya imo nga kwan, sang imo nga baboy, 30 kilo. Butang tabi mag 100 kilo ang isak baboy, pero hindi na nalilitsunon, K500. Ang mga lilitsunon, mga ka-K5, kalabanan sila mga iya, sila nga mga kinilo, ya, K500, tag 30 kilo, tag inang 40 kilos mo lang niya mong libla, ang mga lilitsunon. Te, kung butang tabi 100 kilos, isa kagatos kakilong baboy mo, magtag 130 lang dito sa Sibalom, pilala naman 10,000. Maria ihunis ni Garapon di Santisima, lang tawa ba lang? 10,300, amula na ang kadak, amula na ang presyo ya, 100 kilos, mga kakifab, daw parilang gin pangayo ni mga presyo sa mga baboy ngayon eh. Pagkatapos, pag-abot sa merkado, ibaligya nyo yung dapuga, bilis ang ilik. Pag-abot sa merkado, ibaligya nyo tag 250, tag 290. Ang mga limpo, mga kakifab, baligya nyo tag 320, 350. Yung dapuga, bilis ang ilik, nga ginansya inyo ba? O hindi bala? Lalabot sina, may dugo pa kamo, may kasudlan pa kamo, mga kakifab, nga maganansyada. Oh, sa sining kinilo nga pagpamakal nyo. Oh, sobra-sobra naman nga pagpanubo nyo sang kinilo nga pagpamakal sang ato sining nga mga hog racers. Kaluluoy ning aton nga mga hog racers ya mga ka-K5. Di karon ano ang ginhimo sang Department of Agriculture be? Sino mga ka-K5 ang leader-leader? O kon ang hari-hari sang Department of Agriculture diri sa aton? Oh, sa bilog nga probinsya kay sa bilog nga Region 6. Amo ni dapat ang aton nga pantuksoon sa buwas nga adlaw kay may opisina buwas. Subong Domingo abi mo. Oh, hamakon mo sa Sibalom Antique, 130 lang yung pamakal nila to. K500. Mabakal ko sang kwan sang gamay nga truck. Ano ganin sa panawag na nang truck lang bala nga daw mini truck lang oh. Kay mangumpra man ta baboy. Oh? Namin nga negosyo kay Pebandre. Ay, lang tawa blao. Kantong ato si Balom mo. 130 kilos ang livestock nila to. Bisan diri na lang sa Leon kamakanto sa bagsaka nila 145. Oh, mga kaki 5 ang kilo subong. Sa Leon. Dira na sa Leon bagsaka nila. Kanto ka sa Pasig City 145 man. Kalinog 145, San Joaquin, Lambunaw, Kabatuan, Igbaras, Hurdan, Gimaras, 130 sa Hurdan. Perte kabarato sa mga baboy subong. Daw ginatagan nyo kami idea kay Pepandre nga magnegosyo. Oh, ang isa ko kabulan nga sweldo kay Pepandre, gamiton ko ni kapital. Ang iya nga balik sini kay Pepandre, dubli mo. Oh, basa mo ni Chimpo, magambal ko sa kay Boss Doc Ramel nga boss. Pahuway-huway ko na yung boss, kaya naman yung negosyo doon. Doon namin negosyo, boss, oh. Makon mo nga ang isa ko kabulan, may mo sa nga dua kabulan gulpi, isa lang ka biyahe, hindi ba K5, Andre? Oo, oh, ngayon namin iguro negosyo niyo. Mga ka-K5, oh. Mangita lang ko di isang kwan, mangita lang ko di K5, Andre, Manugritson. Oh, kanto ka bito sa kay pare Vincent Robles, oh. Sang Vince Litson, hambalo sa pare Benz. Oh, total ka pang Litson ka man. Ako mangumpra sang mga lilitsunon. Ako mangumpra pare sang mga lilitsunon, pare. Ah, kwaon ko 130, baklo mo sakon 100.

0: 150 o 190, ha? Eh? Ah? Pritihan, abutangan ko abis, ha? Gastuhan ko abis ang diesel, ang krudo. Bawi ko mangyapon kay Bebandre, hindi ba? Oh? Oh, lang tawa ba? Makaganan siya lang ko 50 pisos kada kilo. Pila na nga kung kwan nga ganan siya man. Oh? Tapos si Pare Vincent, mambasa nga. Ah, litson subong nga sus. 20 kilo subong sang litson. Ah? 1. Pila ganina? 1.6 1.6 nga kilo nga kwan nga. Ano ganin niyo? Nang boneless? Mga kaki-five ang presyo yata. Pwerte ka barato, isa lang kakilo. Mga kaki-five, isa kagtunga na sa kilo. Ang presyo yun ang mga 600 o 700. Bawi na sa isa lang kakilo. O mga kaki-five, ang presyo. Bawi na ni Pare Vincent. Di ang balong ko sa ti, ako bawi man ko eh. Pero, sino ang kaluluoy? Ang kaluluoy ang mga hag-racers. Kay sila ang nagsagod sinisang damo-damo mga kablalawig nga da sa guray nila ni. Gapang laghap pa ni sila sang mga gapamakal pa ni sila sang ilang nga mga inog bahog. Inog pakaon. Mayo kun sang chimpo sang una kay Bebandre sang chimpo ko. Gasagod ko baboy ang ginahimo ko, galaon man lang ko. Kabalo kamo sang laon. Inablang kan bla nang mapaklang bala na sang Palawan. Ang paklang sang Palawan, paklang sang Dagmay, tangkong, kag inang tinapas blang nga saging. Saging blang nga na may bunga na. Tapos pagtapas mo sang may bunga na, kwaon mo iyang upas na, kag saksakon, kag lutoon, kag butangan sang lintok, kag sang upa. Mga kakifab, pagburubugnaw ya, pagburubugnaw ya, butang mo sa karanaan ka baboy. Ah, gatam sak ang sungad ka baboy. Ha? Nami pang iya nga karne. Kay nga pure nga inang pure mga kakifab nga natural ang ginakaon sang baboy. Why sa sang may ginakaon nga mga chemicals? Mga kakifab amo nang mga manamit nga mga baboy. Ah, kay ang tambok kasi naulon saktuhan lang. Tungod kay mga kakifab mga ginakaon nila wala sang chemicals. Lain subong sa mga bag-o, subong ang mga patakaran nga maginapakaon nila subong mga kakifab, K500, ang baboy. Ah, daw halos wala ka na sa may makita ng unod, puro na tanan-tanan tambok. Damol-damol tambok, kaya kumpara sa unod yan. Amo na subong ang estilo sa mga pamaagi. Eh? So, mabot ni Chimpong mag-amo ni nga tsansan eh. Makwan. Bakal na kami kanter ni K500. K500 ha, mga kwanta, mga partner ta. Mabakal ta kanter, tapos ipangkargahan ta sa mga baboy. Kay mamakal ta baboy sa Sibalo, Mantike. 130 lang to. Yun yan, matabok ta to si Gimaraso sa Urdano. Matabok si Gimaras, 130 lang ang kilo sang baboy. Isa ka kilo, mga kakif, isa ka bilog ni. Pila man na ng isa bilog man, mag 30 kilos, sabi. Butang ta mag 30 kilos, mabakal namon nga litsunon. De, 3,300 lang. Ay, so, sa kagamay-gamay. Oh, hindi ba? 3,300, daw bili ka idik, hindi ba, kipa bandre? Ang bili sang idik, subong glab, o tag 3,500, tub-tub 4,000. Daw araw ganito, 5,000 na gani, subong. Mga kakipay, bang isa bilog idik. Inasa kumplito na nasa sang mga bakuna kagkwan, oh? Ang mga lalaki na nakapo na na. Nakakipay tag 5,000 tag 4,500. Ang bilis ang idik pagkatapos pag-abot sang Baligyan ay Maria Ihunes ni Garapon ni Santissima. Pag-abot sang Baligyan ay 130 kilo. Yun na po gabilis ang ilik. O hindi ba? Oh, shado kagamay-gamay katama wala tsansa nga makabalik mga kaki-five ang kapital sang mga negosyante naton, ilabi na sang mga hag-racers naton. Ti ang mga negosyante niya kapitalan malang nila ni kay may mga kapital sila, baklon nila ni sang amo nagkabarato. Pag abot ni sa aton sa merkado, kita naman nga mga manugbakal nga nagkakaon sang baboy, amo naman ang gantos kay nga pwerte naman kamahal sa makinilo niya. Galaboy at nag 250 do, may 250 tubtog 290 nagligad pagani itong mga binulan mga kakipay 310 pagani tubtog 320 ang kilo isubong butan tabi 260 250 mga kakipay 280 ang kilo do sobra sa pilo ang ilagaganan siya paon mo 130 tapos 260 ang baligyan ay kundi pilo ganan siya mo ay sos eh sino mga kakipay ang pirde? Ang pierde dere amo ang mga hog racers. Ang makaganan siya ang mga hog traders, ang mga nagapamakal. Di ba? Oh, so istoryahan tara karon magka K5 dere sa ato siring pagpangalagad. Dere gilamang sa K5 Bad Night Watch. Samtang sa ibang paraton nga mga balita, ibang pa nga mga headlines nga inyo karon mahulaton sa ato siring pagpangalagad. Suspect nagpatay siya magulang nga babae sa Mulo. Wala kuno sang bad record sa ilang barangay, buot kuno. Kung buot siya nga patyo niya magulang niya. Ginago ng hambal ni Kapitan Herbias. Basi siya naghambal nga buot. Kung buot na tinga patyo niya magulang niya. Ah, mga kakifay. Galing may mga nagagwa nga mga balita nga daw may ara kuno nga kwan daw may nagapitik sa ulo ya, no? Mga kakifay, amo ni kuno nga rason. No? Nga ining suspect kay ini. Mga kakifive daw may kwan, daw may gapitik sa iyang utok sa malipot nga sugilanon. Medyo may kwan, may tililing. Amuning report ka informasyon. Pero ti daw kwan, grabe. Kung may tililing, niti nga muna ginhimo ya. Kabalo pa sa magputo sa muskutiro kag isulod sa may kabinet. Mga kakifive ang utod ya mismo, utod ya nga babae. Ah, mga kakifay, pinatay niya, ginsulod sa muskutiro, kag sinulod sa kabinet. Ulihin na nakita sa mga membro sa pamilya. Tiambal sa kapitan, mga kakifay, sa barangay Kumpanya Sentral, nga si Kapitan Rilan Herbias. Niya buot ni sila niya, way ni diferensya, way ni problema di sa barangay, buot ni, way ni record. Kung buot, kayang-kaya, patyon utod niya. Ang report kay informasyon nga daw mapasaka sa kaso ang membro sa pamilya pagid ti nagdugang pagid eh. Okay pa Andre? Nahulana ihamyang ipalubong gasto. Pailan kaso gasto. Tapos ang ila pa nga membro sa pamilya priso. Te lang tawab lang huol di. Ay Maria ihunis ni grapo ni Santissima. Kabay pa mga kakipab nga way gagamit siya boning suspect. Amo na nang aton nga makuan nga ginapangamuyo. Nali mabalaan pa sa uling gagamit siya bo amo ni kung nga nagtililing sa tungod kay gagamit siya bo amo ni pinakamasakit na. Mga kakipab kabay pa nga hindi lang ha. Why kita direkta nga naghambal nga ang suspect amo na ha pero ang aton ginapangamuyo nga kabay pa nga hindi mabalaan nga nagagamit siya bo kag kabay pa nga wala gagamit siya bo nga amo nang kabangdanan nga nagtililing sa pero kon mga nagagamit pagani siya bo rason nga nagtililing rason nga nagnerbyoso rason nga pinatay ang utod ya sakit nga balita mga kakifay halok kamo dito sa mga tawo nga nagakontra kay digong ani black kay Andre so istoryahan tra karon mga kakifay diri sa ato siring pagpangalagad diri gilamang sa K5 Night Watch samtang sa ibang paraton nga mga balita iban pa nga mga headlines. Pamilya sa biktima nga ginpatay sang iyang manghod, desidido nga magpasaka sang kaso. O muni kag inang ambal ko sinyo. Samtang iban pa naton nga mga balita kay formasyon, mga ka K5, may mga kwan damo addicts passing. May nakita naman to nga video mga K5 gin senders K5 news sa Family Hilo. Rinambol ang mga dungol namot naman ginawayan nila to sa may Pasay City to. Nagrinambol naman sila to. Storyan tara karon mga K5 diri sa ato siling pagpangaraga diri lamang sa K5 Night Watch. K-5. Kag ang pinaka trending nga balita nasyonal kay Pep Andre nga daw nagaplano. Grabe si kwa no si DILG Secretary John Vic Rimulya kay Pep Andre. Makigatubang sa kag makignegosyar sa leader sang True Brown Style Gang. Pati sa mga amo nga bagay manaog ka pa sa amo nga level. True Brown Style Gang, kay Pep Andre. Gindugangan yung pinasikat asang taga True Brown Style Gang. Mga kakifive. Sang una, dumduman naton, ang hirahang hari-hari sinisang True Brown Style Gang nga ini, dumduman ta, ang imo, sila ni sang una, ang ang mga nagahimo sa mga pagpanghold up kag pagpamatay, no, sa mga taxi driver. Dumduman ko ni, no, gapang hold up ka nga pamatay sa mga taxi driver diri sa Iloilo. Li mga kwanto mga taga membro to sang True Brown Style Gang, kag ang ilang nga leader to amo to mga ka K5 ang nagapang recruit sang ilang nga grupo, tapos sang ulihi nagapang recruit sila sa uli, gina-recruit nila mga kabataan, mga minor de edad, mga ka K5, mga minors ang mga ginapang recruit nila ni ibang estudyante. Pag hindi lang kay mga lalaki, kundi pati mga babae. Tapos sa mga babae, mga ka K5, no? Ginapang nila, ginapakighilawa sila sa mga babae, kaya mo ini ang ilang ginagamit bilang mga initiation sa sining mga naga-intra sa ilang grupo nga True Brown Style Gang, mga ka K5. Sangulihi, i-operate sang mga pila ka mga grupo man, ah. Ah, sila nila True Brown Style Gang kamo, kamuga pamatay mga taxi driver. Inoperate mga K5, ah. Nasapuan lang tong leader na sang una diri sa syudad. Sa Iloilo, ambot subong sino naman mga leaders nila di. Ah, nasapuan lang to. Mga K5 nga may gapos na pagkatapos, patay man, kay gapamatay sila sang driver. Sang una, mga taxi driver, ginapang hold up na to. Kay ginapamatay sang una mga sangamusad tong chimpo. No, mga year 2000 mga ka K5 ti subong amo na, oh. Gambal to si kuno si Secretary John Vic Rimulya sang DILG, gadon nga plano sang makigistorya kuno, ha, oh? Makigistorya kuno sa leader, pinaka leader gisang True Brown Style Gang. Grabe, national na galing. Habi ko rin dira na sa local na di sa syudad sa Iloilo. Dira lang na di ka-operate ng mga buang na na dira. Yung duman ko sa nguna, ginawaswasan ko ni sila. May nagminsahe sa akon. Sila niya, hinugay ka rin sa kanto-kanto. Sila niya dira sa area sa Kalaparan. Kay makita ka naman. Sila ubusong. Ha? Panitan ka naman buhi dira. Sila ko, abi kita ay tabi. Oh, mga kakipab, ngayon pasinsya to. Botsubong kundi naman ni sila. Amo na ginasiling naton nga nagadamo, nga nagadamo ini sila nga mga grupo, nga mga gang-gang nga ini. Inatungod na mga kakipab sa kapabayaan, sang leadership. Leadership sang aton nga syudad, kag leadership sang aton nga pulis. Sa malipot nga sugilanon, gaamat-amat na sila sang damo nga damo, bangod mga kakipab, nga hindi maayo, kag daw medyo wala sila sang kahadlok sa leadership sa aton nga mga otoridad, halin sa mga leader sa aton nga syudad sa Iloilo, kag sa mga leader sa aton nga mga kapulisan. Amo nang matutuod kung ngaan nga nagasagsag ang mga batasan nila. Storyahan tara karon mga K5 diri sa aton sining pagpangalaga diri gilamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ang inubatan ng buylog ng iradulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant, kagsang mighty C, the alkaline nga vitamin C. Mga kaki-5, no, para sa aton nga mga kauturan, importante di, isan pigado ng tabla K5, Andre, kung manggaranon kita sa ikoy ikayong lawas. So, ang hambal mga kaki-5 sang ako nga kilala, nga negosyante K5, Andre. Siling niya, dapat kung mag-invest ka, no? Negosyante siya, produktor pa sa K500. Siling niya, dapat siya kung mag-invest ka, kinahanglan, pinaka-importante siya, hindi ka mag-invest siling niya sang kwarta, nga siling nga amugin na ang konsentrahan mo, ma-invest ka sang kwarta para sa negosyo. Hindi ka mag-invest sila niya sang duta, ha? Nga para nga magdamo ang manggad mo. Hindi ka mag-invest, no? Sila niya sang kun ano pagid para sa pagpadamo sang manggad mo. Sila niya ang pinaka-importante nga investment nga sigurado ikaw nga makasiguro ka nga mabuhi ka kag makapangabuhi ka sang maayo sa aton kalibutan. Amo ang pag-invest sa ikaayong lawas, K500. Ha? Kay ang ikaayong lawas, amo ang original nga manggad. Kay kun bisan ano pa sa imo ka bilyonaryo, milyonaryo, trilyonaryo, manggranon, mga ka K5, basta magmasakiton kanagani, magbalati anon kanagani, sigurado wala man gyapon sang solusyon, kag sigurado waay kaman gyapon sang kalipayan. Kay tungod nga nagabalatian ka, mapatay ka sa kalibutan, hindi mo man madala ang manggad mo sa imo lulubngan. Basi awayan pa na sang mga nagkalabilin nga mga miyembro sang pamilya mo, ilabi na gid sang mga manunubli nimo nga mga utod ukon mga kabataan, mga ka-K5. That's why dapat ang investment nga pinakada best amo ang ikaayong lawas ukon ang aton sining health, mga ka-K5. Amo na ako nga gina-introduce ko sa inyo, pirme. Kinahanglan magapabilin nga healthy ang lawas ta. Kung gusto nyo nga magpabilin ng healthy ang lawas nyo, may gina-introduce ko sa inyo, pirme, nga dihamak nga mga manami nga klase sa mga food supplement. Kagang pinakadabes nga mga food supplement nga ihanda kagina introduce ko sa inyo, amo gini ang Power Trio nga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ano ini ang Power Trio? Number 1, mga ka-K5, Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kung ang aton siningalawas, bastante sa mga oxidative stress, bastante sa mga kung ano pa da, nga mga free radicals da, no? Kag iban pagid nga mga balatian, nga amo ang nagakabangdanan, mga ka-K5, sang pag-nubo sa aton sining mga immune system, kag sa ulihi, nagakomplikar. Kag nagahimo balatian kag sa ulihi, ospital ka, timay lang kun may kwarta kinugbayad sa ospital, gasulod ka pala sa ospital, may billing ka na dayon. Di blake 500. Hindi ka pwedeng sulod kun may ka down payment. Ilabi na gid kon private ospital ang sudlan mo. Ti kun magkadto ka sa mga public ospital, ti antos kada sa mga sinuplada nila day. Di blake 500. Antos kada sa sinuplada sang doktor, sinuplada ka nurse. Kung kisa hindi ka papagsapakon, oh, mga ka-K5, pero kung sa mga private ka, tingin ni simpre nami ang akomodar sa imo, kay nami may inugbayad mo. Oh, so mas nami nga wala sang tsansa nga makasulod ka sa ospital kung ginaamligan mo pirming lawas mo. Ti amo ni siyang antioxidant, mga ka-K5, superior antioxidant, Klinika DTX 500. Tapos parisan yung sa Mighty C, the alkaline nga vitamin C. Aso, di amak nga bastante. Mga ka-K5, Power Trio ang ina-introduce ko sa inyo para naman niya sa mga bakterya kag mga viruses, mga ka-K5, ang dapat sa inyo naman niya ang Klinika D3 Bio. No, so tatlo ni, vitamin C, alkaline vitamin C, mga ka-K5, amo ang Mighty C. Antiviral and antibacterial specialist, D3 Bio. Kag D superior antioxidant, Klinika DTX 500. Siling nila, John Kapulot, nagdiga to, paos-paos ka, tapos ginaubo ka, pagabarukoy ka. Pero sige, imong programa, paano man? Ha? Siling ko sila, siling ko ting sikrito, kabin nyo kunano? Amo malana ang Power Trio sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Ang Mighty C, the alkaline nga vitamin C, kag ang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ano pang inaulat nyo? Samtang hindi paulihi ang tanan, tumar na kamo sinangadaan. Para sigurado, malipayon ang Paskwata sa palabotong nga Disyembre, kay wala kita balatian, makadagyang-dagyang kita kipay Andre. Makasyat-syat kita gamay kang makasulosing along gamay. Susnano pa naman. Di blaki pa ba, Andre? Oh, so, malipayon kita kung wala kita balatian. Pero kung Paskwaya, tukay mo sa ospital, ayahay. Oh, ti, Blue Christmas kay. Di blaki pa ba, Andre? Waay ganang Christmas mo kung nara kay mo sa ospital. Pwede gani ka balatian kay mo. Di bla? Wala, sige. Ano pa inulat nyo? Inom na kamusini sa mga gina-introduce ko sa inyo, ha? Kaya mo ni siya ang dihamak nga kampyon nga klase sa mga food supplement, mga ka-K5, nga makahatag sa aton nga lawas, nga magapabilin nga healthy ang aton nga lawas. Invest ka mo, imbes nga mag-invest ka mo sa negosyo, mag-invest ka mo sa duta, mag-invest ka mo sa kung ano da, invest kamo sa ikayong lawas, kay sigurado ang ikaayong lawas manggad. Ang aton nga oras, alas 7:52.
1: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no? Nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system. May third immune system ka pa.
5: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
2: D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
6: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? So, Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Paagi sa paghapin sa intestinal walls, agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi mag-tiner sa lawas.
5: Dapat hindi gidya.
6: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
5: kagaya sa atay,
6: atay, no?
5: Kidney.
6: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinala naka D3 Bio kita kadadlaw.
7: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
7: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. kag ini ang gapamatuod kung ano kay epektibo ang D3Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Nagalingin pala ang imo nga uhaw.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3Bio.
11: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
10: D3Bio. Ang D3, nga may Visio.
2: Ang Visio,
10: nga may D3. D3Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
10: Nga may Visio.
2: Ang Visio. Yung
10: may D3.
2: Mga butika.
8: Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
8: DTX 500.
10: Masaligan.
8: Epektibo.
10: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
10: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
10: amo naman
8: ang ginahalin na sa mga nagkalay-lay ng allergy.
10: DTX 500.
8: Masalika
10: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok po ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
10: Pamasaga butika.
15: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika.
10: Premium.
15: Nationwide.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong ko magabot na ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
19: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
20: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
21: Good news!
18: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
21: Libre!
20: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Catalones kag Webes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
22: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
23: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
24: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Kadaragsa nga punggod,
26: DTX Beauty Soap.
25: Magaspang nga panit,
26: DTX Beauty Soap.
25: Gala o magputi,
26: DTX Beauty Soap.
25: Puro kapulkatol,
26: DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
27: Nestor, ang sinaing!
28: Luto na!
27: Ang labahan!
28: Nakasampay na!
27: Ang uniform ko!
28: Naplansa na!
29: Ganito ako!
30: Tigasin!
29: Tigalapa!
30: Tigasay!
29: Tigaplansa!
30: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
29: Sa gabi,
30: ako ang bossing!
29: Dahil kasangga ko!
30: Ang Extend!
29: Supplement for men!
30: Lourdes!
29: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
30: Extend Food Supplement for Men.
29: May maca at lavawaska
30: na nagpapataas ng energy
29: at stamina
30: para sa tigasing performance.
29: Extend Food Supplement for Men
30: para sa matino nga dugo.
29: DTX 500
30: para sa healthy gatay.
29: DTX 500
30: ang DTX 500
29: ang may mataas ka antioxidant
30: nga amo naman
29: ang nagatino sa imo atay.
30: Basta tino ang atay,
29: happy kanunay.
30: DTX 500
29: masaligan,
30: epektibo.
29: DTX 500
31: D3 Bio.
32: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
31: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
31: Yung may Visio.
32: Ang Visio.
31: Yung may D3.
32: Mabakas mga butika.
33: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
34: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Ramil Uy. Nakabulig gid ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
33: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
35: Wow, my puso.
36: K5.
37: K5
36: News FM.
37: K5.
36: K5
37: News
36: FM. Championing the lives of the Filipino.
38: Wow, my puso.
39: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
40: Nightwatch. Kabalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad. Oras sa aton karoon nakalabor kita sa 6 minutos na ang nakarigad sa alas 8. Sa sining mga trinion, antes kita magsailo sa mga dalagko na nga mabalita nga impormasyon, mga pila ka mga follow-up report. Ani sa aton nga mga reporters, i-check na ito anang ang latest weather report. Nagikan sa aton nga pag-asa Iloilo. Kamusta unta ang sitwasyon sa ato sining nga panahon sa sining nga mga trinion? Tining October, may report nga kuan mong may super El Nino. Pero may mga pag-ulan-ulan man sa ato sini nga palibot. Subong, sano ma-take effect ni, sano ma-kwan ni, kay ang party sa Super El Nino ni. Check na itong latest weather report. Nagikan sa ato nga Pag-asa Iloilo. Puno kita kay Engineer Charlie Depra sa Pag-asa Iloilo. Engineer Charlie Depra sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir.
1: Yes sir, mayong gabi, may gabi sa talaga tagpalamati sa K5 News FM. Yeah, pinakauling nga nakat sa panahon ka magyan lang, topic 4, tapos may labi in the face. Trap sa mga typhoon, nga international name na Choy 1, nagkapikta sa bayan sa Visayas, Mindanao. Uli na si Patarini, nasa Tuzmela, 6.10 km, nasitangan ng X3, Northern Luzon. May kabasukon nga agin, magalapot sa 6.25 km per hora malapit sa sentro. May pagmandos naman, magalapot sa 6.25 km per hora. I mean, 215 km per hora. Magaulag ini paminan na katungdan sa 15 km per hora. Dari naman sa atong sa may Western Visayas, karoon niya tlao, padayon kita maka-experience sa magalumang niya kalagitan. May mga scattered o kung na lapta-lapta ng mga pag-ulan, pag-pangilan para ko dala sa kihapon ini sa trap sa sininga tropical cyclone na si Choy 1. May natong makasarangan naman niya hangin, magaling na bagat na nakatungdan, panakatungdan, magadalas ang makanay ito ang kasarangan niya pagbalot sa karagatan. Andan sa itong temperatura, nasa 24.30 degrees centigrado. Ang adlaw nag-tunod alas 5.38 sa kainas ang hapon, magabot lang naman alas 5.38 sa pasaga. Yung kamo na yung pinakauling ang nakatsang panahon, higit na rin sa Iloilo Pag-asa, Calidebra.
40: Engineer Charlie?
1: Yes, sir.
40: Ining nasiplatan nga bagyo, no? Pero sa sagwa, pamansang par naton, nga may international name nga Choy 1, may chance sa bala ini nga magsulod sa par naton na Engineer Charlie Depra, sir?
1: Ang iningat bagyo, sir, nasa buwasang par, manubo man ang chance nga magsulod din sa par, ano, nasa extreme northern na zona inigag. Ang ilang sige nga trap or extension ang mga ining nagadalas ang mga pag-ulan ako na scattered yung mga pag-ulan experience.
40: I see. So ano na siya? Inang intertropical converging zone or ang ginatawag natin nga habagat, Engineer Charlie?
1: Typhoon ini, sir, sa buwasang par, ang trap or extension sa typhoon ini ang muna nagadala sa mga pag-ulan.
40: Ah, okay. Anong latest nga balita parte sa sining super El Nino nga mag-aipikto diri karon sa aton diri sa Pilipinas, mas especially sa sining bulan sang October, inang Engineer Charlie Depra, sir.
1: Yes, sir. Sir, ano, sa gihapon, panay natin sa pag-monitor ang ining nasamit nga very strong El Nino. Ano, possible lang yun sa gihapon mag-aipikto diri sa maya last quarter sa aton nga 2026 until sa next quarter sa 2027.
40: Ah, I see. Okay. So mga kwan, mga katapusan sang October o inang kaga ano ni bilo o bilog nga Pilipinas o may mga porsyon lang sang Pilipinas ang maka angkon sini sang ginatawag nga Super El Nino o kon growth, Engineer Charlie Depra.
1: Yes, sa basis sa aton nga ano no nga aton nga climate forum naton ano ang ini nga El Nino, possible ini makaapekto sa dila sa kundi ini bayan sa Pilipinas kundi sa bilog ng Pilipinas, sir, possible na apektado kita.
40: Okay. With that, Engineer Charlie Depra, sir, salamat kayo sa information kag mayong gabi sa liwat.
1: Welcome, sir. Mayong gabi man sa liwat.
39: K5 News FM. Pantay Bagyo. Pantay Bagyo. K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
40: Mga ka-K5, sa ato silingapag pangalagad, nabatian ang latest nga weather report. Nagika sa ato silingapag sa Iloilo. Opo, tsaka Engineer Charlie Depra, no? Sang pag-asa Iloilo. Sa ato silingang mga pinalangga ng mga tagpanamati, may ano, sa mga kauturan naton, ilabi na gid sa mga may ara gali nga kwa, no? May dali lang, no? Sa may K5 Andrelio really, kuda be, may ginsen kuda nga picture, picture na sa sang bag nga kwa, no? Nga halin sa Barbie Lines tagsi, no? I-send ko sa imo ang kwan, ang detalye para nga ma makuan maplastar mayo kung sa diin naghalini, no? Ari, no? Ang bag nga ini, mga ka-K5, ang ginapanagiyahan sang pasahero nga nagsakay sa Barbie Lines taxi nga may body number 2489 gin-drop ko na sa Missouri Hotel. Sumong ilang mga adlaw. Blue nga bag of groceries nga nabilin siyang pasahero. Ini ang gin-drop niya kuno sa Missouri Hotel ang tag-iyas ang sininga bag, no? So kuno may nagapamati dira kag may nagapanag-iyas ang sininga bag sa Barbie Lines taxi ni sa halin, no, nga may plate number inang or body number 2489 nga unit sang Barbie Lines taxi. Dira ka nagsakay tapos ang imo nga bag na bilin to sa iya nga unit. So ara gin turn over sa office ang bag subong ara sa kustodiya sang Barbie Lines taxi. Pwede ka man makakuan diri maka-message sa K5 News FM Iloilo ang tag-iya o hindi gani, pwede mo man ang makontakt. May arang contact number ang Facebook page sang Barbie Lines Taxi. No, pwede ni mo nga makuan na subong na ni nga hapon o nga gabi gin-dala, no? Okay. Ay, hindi gali na yung groceries ang unod niya. Bag lang gid, no? So, bag lang gid gali. Hindi gali groceries. May mga, amula na nga bag gali, no? Ang igin karga, no? Ang gin dulong. Kung may ara nga nagapanag-iya, sinisang bag, ikwa na lang. I-claim mo lang sa opisina sang Barbie Lines sa taxi. May ara sila nga Facebook page, pangitaon mo lang ang Barbie Lines taxi transport, no? Tapos may number sila dira katawag, no? O bisig sa ila nga ikaw ang tag-iya sa sininga bag nga gin-flash naton sa screen naton. Okay? Ayos. So thank you gid sa taga Barbie Lines taxi, ang muning mga taxi tadi sa siyudad sang Iloilo, mga kakipay, mga kuan sila yung mga anes, no? Mga taxi driver naton. So iyan isang Barbie Lines taxi. Okay, so sa ato sini nga pagpangalagad mga ka K5, pang shout out ta ato sini nga mga followers antes naton kuha unang report kay impormasyon. Astrid Cassidy kuno ang ngalan sang bata nga mo ni tag iya sang kwan sang taxi. Sang kwan gali sang bag. Okay. So Astrid Cassidy kuno no ang tag iya sang kwan sang bag nga ni may ngalan nga mo na ngalan niya sang bag. Mga ka K5, no? Astrid Cassidy. Mga ka K5. Shout out sa tanan-tanan naton nga mga followers. Sa kay JC Lilibeth Truma. Shout out sa kay Bibi Girl. Ima Castro Kabilan. Shout out sa kay Agustin Kabilan Jr. Josefa Palacios Jornadal. Niya pare, te ang baboy sa City Hall na mitman. Yung. Anong ginamin mga baboy sa City Hall? May mga litson sa City Hall Subungaw? May okasyon sa City Hall nga? Narejuan? Sa kay Ralph Dasaluntal niya ang mayo nga karnis ang baboy. Ara sa City Hall, may aslom na kaso mahal da puga. Ari pag-inisaw. Ay pari Ralph Dasaluntal. Sa kaya MJ May Bagaforo Bailaran. Kanya, good evening K5 John. Sa kaya Marinette Manikan, Super Power. Kanya, good evening Sir Power. Kay Nilo Bisonia, shout out man. Sa kaya Shane Tansilia, shout out. Kag sa ibang panaton nga mga followers, no? Karon pang basahon ta na maliwat mga ka K5. Sa kaya Angging Kwando Palma. Kaya good evening K5 John live sa may barangay Tubod Bingawan nga nagapamati. Sa kay Bings PSG, shout out nito Sungbong. Shout out man sa kay Richie Magos, Tristan Wyatt V Gulay, Julia Alberca Gansia, good evening kuno sa Inangayan Santa Barbara. Sa kay Marjorie Carmen Rivera. Sila nga sige lang tuto ara na si mama mo gabantay sa imo. Thank you. Sino ning ginapa manggambal ini. Sa kay Marjorie Carmen Rivera niya, good evening Sir John. Greet ko lang ang inablos ko, advance happy birthday para buwas sa na si sa Yan, Yan Salvador. First birthday na wala na si mamaya na si Ma'am Rivera Artieda. Sige lang, totoo ah. Ah, okay. Sa kay Benny Hermano, shout out man. Health is wealth. Kay Five Jack, amugid. Sa kay Kent Modina, shout out man. Sa Sinikway Lapos, Lapas, Modina Family. Kihong Family, kag Aliera Family. Sa kay Ray Tacleon, shout out man. Sa kay MG Mi Bagafuro Bailaran, shout out. Sa kay Fan Kobila Vintoranza Calixto. Medayad nga gabi kay Five Idol John. Ari kami dong Dong Nai Vietnam. Gapamati si imo pa shout out sa Zone 6 Kalumpang Mulo. Ah, ganun kamuda. Gapahunay-hunay. Ah, sa kaya Ria Kapana, sa kay Iyas Azilbon, shout out man. Verna Salvilla, shout out man. Sa kay Silen Pachijo, Rose Simpas, kag sa iban pa naton sininga mga followers. Shout out sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. This time, yari na karoon ang detalye sa mga barita. Parte sa mga kwan, parte sa mga baboy. Binaboy na nga istoryahanay. Dapo gabilik sa ngilik ni, puro na mga balita. Tanay, binaboy na ni. Mga ka-K5. Ang ining parte sa mga hog races naton sa probinsya sa Iloilo. Mga ka-K5 ang nagapanawagan sang intervention sa provincial government kag sa DA o kon Department of Agriculture. May kangtanan sa barato ng mga pagpamakal sa mga trader sa buhi kuno ng mga baboyo. Dito sa Amons Banwa sang Leon, 145 lang o. So, saka mabarato, kamahal-mahal sa mga feed subong tapos barato ang baklanay. Ah, daw ay tupa ni Magamuni. Kung Magamuni naman lang na, kundi ihawon ko lang kag ibarigya. No, mga ka-K5. Yari, check na to ng mga detalye na sa mga balita. Upon kita kay ka-K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa Kampyon nga report. Standby.
39: K5 News FM. Kampyon report.
2: Baboy.
40: Grabe ba?
2: Hmm? Baboy, baboy, baboy.
40: ang kanta nga baboy. Dari ganun siyang kanta nga baboy, no? Anong mga kanta nga namin para sa baboy man?
3: Ang isang Peppa Pig na mga matano ng kanta.
40: Ah, oo, kuha na siya ng
3: Peppa Pig!
40: Ano gani nang isa pa ginang hindi gali niya kuan pato gali niya no.
3: May tatlong baboy akong nakita.
40: Na pwede man no?
3: Mataba mapayat mga baboy na pwede
40: ang man? Isa ka baboy nga sa City Hall. Nagsalong kag nagpalak-palak. Ay kadamo sa mga lugar nga City Hall mo tinamit lang kuya man. Sa barangay hall na lang abi, liwaton ta. Ang isa ka baboy nga ra sa barangay hall. Dito ko raw ay barangay hall no, City Hall mo nami.
3: Wala ko na ha.
40: Ay kala inen, malaybel kita sini. Ay mantas may ginhabal ng ibang. Baboy mo lang.
3: At ka K5 John subong no ang mga hog racers diri sa Western Visayas at to be specific no diri sa may probinsya kag diri man no so, may mga nagasagod man diri pila ka mga hog racers man diri sa Iloilo City pero minimal lang man kalabanan sa province side gid actually no kumbaga ara sila sa financial atawag na disaster amo nang ilang terminolohiya no kasunod sa ilang open letter para sa Iloilo provincial government sa pagpang una no ni Governor Arthur Defensor Jr. kag sa Department of Agriculture o kon DA Region 6 no.
40: Hindi ba may ara makita nga Provincial Agriculture Office no?
3: Yes.
40: Provincial Agriculturist.
3: Yes, okay.
40: Pero may ara makita ya sang Department of Agriculture kid.
3: Yes, Western Visayas.
40: Western Visayas. Sinong kwan subuman? Sinong Regional Director sang Department of Agriculture subuman?
3: Si Director Dennis Arpia.
40: Ah, okay. Ti, nakalabot na sa Itulupango dyan yung reklamo. Ano ning ilang kwan open letter ginpadala sa DA kag sa probinsya?
3: Amo pa na kaka K5 John asubong at nagatirilipon sila na no ginpalabot na nila sa social media kaka K5 John ang ilan ni nga concerns kag may mga nagasuporta naman ni no kay actually nakitaan ko gid ni ang ining open letter sa isa no sa mga sangguni ang bayan member sang Leon Iloilo nga siya barano ang assigned sa Committee on Agriculture kaka K5 John kay nagakabalaka man kag ti dadamo no sa nagapalapit ra sa ilang mga hog raisers kay do hindi nakaagwa no sa ining ilayangan negosyo kumbaga kay K5 John sa mga pagsagot sa baboy.
40: Masagod kay mo sa baboy, tutuduhan mo ka sagod lang tawabla kung ano ka mahal subong sa mga feeds. No? Ay, subong nga chimpo ang mga baboy, subong hindi mo basta-basta yung pakaon lang sa mga kwan, sa mga inang ano ganin, ulaon. Kundi, ang gina... May ara sila sa mga ginapakaon gidyang klaseng magpadako sa baboy, hindi Blacky 5 Kim?
3: Mga feeds yan ni eh, Kaki 5 John. Pero sa so, natin, may, ang amon darang nga area, Kaki 5 John, sa balain amon, dapit na may gasagod man luluko sa baboy. May sana makitaan ko man gatuktok siya sa tangkong. Oh, kag ibaan pag yun nga mga alternatives. Galing kayo ito subong, ato kong maga doon ang independent na no sa mga ining feeds sa K5 John para doon kong maga dumas sa dasig bala magdako ang ining mga baboy kag based sa information. No? Tituma naman niya kamahal no ang presyo subong sang feeds. Nagsaka na siya ka K5 John. That is why nga ti halos hindi man niya ka kung maga kaagwanta. No? Aton sa nga mga hog raisers. Ang ila din nga panawagan no sa Iloilo Provincial Government kag sa Department of Agriculture Western Visayas nga ti kumbaga i-regulate ini no kay bisan diin man nga sektor ka K5 John basta gani may ginatawag ni ba nga mga middlemen o kun ni mga traders o kun mga biyaheros man nga nga terminolohiya nila no especially sa hog raising ka K5 John nga ti kumbaga ginabarat nila ang mga manugbaligya sang baboy no kay isa ang mga manugbaligya wala sila sang choice ka K5 John, that is why kung kaysa mapilitan na lang gid may ara ganin nagahambal nga ti ang ilay nga kapital sa kada kilo supposedly sang buhi nga baboy yara sa 170 to 180 ka K5 John. Kung for example baklon sa 145 tay per day pa sila sang 30-35 pesos tay makon mo bala naton kakapoy mani mo magsagod magmaintain no sang mga tangkal sa mga babuyan ka K5 John. Dapat ni permi mo ganatin luan para hindi man niya magreklamo ni mo makaiping dira kapin pa kon may mga kabalayan no nga tuman kabaho ka K5 John kag ti syempre no ang efforts da nila nga ti gakulo karga dira sa mga feeds kag ti from time to time no naga ensure man nga maayo ang kondisyon sang ilay nga mga kasapatan ka K5 John kag inaayo nila diri no sa Iloilo Provincial Government kag DA Western Visayas nga kunta ni ba na no mahatagan no sang tawag na baseline price. And for example, maset sang usually sa mga agriculture products sa K5 John, mayroon na sang floor price. Arab lang amo nang kumbaga do sa mga prime commodities pa do SRP No amo na ka K5 John nga para hindi balaya magpatama man kaayo nga ayo o kun kabarat no mga hog traders
40: pero sa mga bugas man abi no. Kun yung bugas amo man ang presyo ya gina control man sang aton nga DA kag inang Department of Agriculture, ti amo muna dapat sa mga kalamay, hindi bala, amo muna ginakontrol ng presyo. Ti, hindi bala daw amo man eh, daw ginakuan man nila, ginaplastar man nila ni, nga ang sa mga livestocks, amo ning presyohanay, amo ning kinilo, hindi bala.
3: Pero sa bahin ka K5 John, bala nga sa baligyaan ay mismo ka K5 John sa mga livestock. So far, duwala na mo. That is why nga nagpanawagan sila. Kaya ang mga LGUs, kumbaga doon may mga licensing powers man sila. Kung sinodra ang mga traders, pwede nila bala kumbaga mapuga. Nga ti, hindi nyo man pagpatamid ang mga hog raisers namon. Nga ti, kung hindi ka mo magsunod din sa amon yung mga baseline price, pwede namon nga hindi ka mo yung pagatagan sang license to operate within this area. Kung kasulod ka K5 John, no? So amo pa na, kaya actually hindi lang isubong a concern, no, sa mga hagracers naton. Dugay na gid ni, no, nga ilaman nga ginapalabot ugaling kay tisubong daan, nagtililipon diri, no, ang ako magang mga tingog sa mga hagracers tungod nga kadungan sa pagsaka sang presyo sang gatong nagsaka man, no, ang bili sang feeds kay K5 John. Based sa information tito, sobra tagwat sobra 15, no, ang ining mga feeds kagati kumbaga dudra na lang kadto ang imo yang kinitaan tapos perde pa kon baklon na, no, sa mga tawag na, no, biyaheros or traders kay K5 John.
40: Himuon ta sinibwaste syempre pamangkuton tang DA, no, ang base kung may sinong pwede na pwede na itong ma-interview ng representative sang sining mga hag-racers nga ini, nga kung pwede na itong ma-interview or

0: 290, no? 300 pa ganang iban. Ilabinagid ko inang yempo baklon mo. Tag 300, mm. just 320.
1: May ari din nga latest monitoring ka K5 June ng Department of Agriculture. They have this Agribusiness Marketing and Assistance Division. Na tiyan mo nang galibot no, sa mga mayor nga mga merkado. No?
0: Based
1: dali sa October 4 na lang ang monitoring, October 40, subong nga adlaw, no? Ang kilo, dari sa pork belly, nga liyempo, local, ang pinakamanubo dari sa Western Visayas, 280.
0: Ote.
1: Kag ang pinakamataas, 340 pesos kanilang
0: kilo. Makul mo, 340. Ganyan gali. Ako nga nga ginay, 310, 320 lang. 340 gali. Amo siya natawag na ito nga pork liyempo. Ginibla mo muna?
1: Yes.
0: So, liyempo na siya. Ang may trutulan siguro, mangara pa siguro sa mga tag 290, top 300 siguro gani.
1: Dira-dira, get your K5, John. Ang liyempo yang imported, ang pinakanubo, 350 pesos sa kada kilo, kag 408 pesos ang pinakamataas.
0: Kumakul mo na, may 400 pag gani, gali ang presyo. Pagkatapos, baklon mo lang imo yung livestock sila, 130. Nantawa kung ano ka dako, tag tatlo kapilo yung presyo ya. K5 Kim.
1: Amugin no sa bahay diri sa pork shop local, ang local no ka K5 John, 280 pesos ang pinakamanubo kag 330 pesos ang pinakamataas. Sa pork shop imported, 299 pesos ang pinakamanubo kag 378 pesos naman ang pinakamataas. So at tawag na no, damo na gani nga supply diri sa aton sang baboy, ang point pala is naga-import pagit sila
0: kay K5 John. Import nga ready ka ng damo baboy ni sa aton. Tapos kuha pa kita sa mga import yung mga baboy.
1: Kag mahal pa gani ang bilis ang imported over sa mga local naton nga supposedly amo ning ginahatagan nila tani isang chance sa mga negosyante naton nga local.
0: Ari di nga perfect damo baboy sa aton ni tapos presyuhan ta jutay ang baboy naton diri pagkatapos sa mga imported ya kwaon mo mahal pa. Ti diin ang ustisya sini sa aton nga mga farmers man. Sa ato sining mga inang hog racers naman, K5 Kim.
1: Amogit ya K5 June, no? Actually, ti may mga na-istorya man kita dari nga mga agriculturist, iban, ang ila dari nga siling, depende man akong kaisa no, sa liderato sa central office nila, depende man na sa, kumbaga, sa administration man ka K5 June, no? Kung ano dirang ilang nga pagtutok. Actually, dugay na nga gina-voice out no, sa mga hog racers ang nga concern, pero do it seems like kati do wala sa gihapon na pamatian ka K5 June, no? Tiyamakon mo, do ka nga, iba na nga, do gara insulto, no? Mga hag racers na ton, nga ti, mahal gani din yung tawag na, no? Ang bakal mo dres sa mga imported, no? Nga mga meat products, tapos ka K5 June, no? Sa buhi, ya sa bahin, no? Sa mga local na nga mga live weight nga baboy ka K5 June, luhalos pangayoon mo na lang, ti, hamakon mo, for example, ka K5 June, as you've mentioned, ka ina, kung 30 kilos no sa isa ka baboy, ti 3,000 lang ti dira-dira ng feeds mo parang gani, duha pa na nakasako ka K5 John, dira na nagkadto no ang imo dira nga income. And actually no nag itinguan naton tomorrow sa Department of Agriculture kay may actually mayara man sila sang event tomorrow no, upod ang mga mangunguma kag di iban pa no nga yara sa sektor sang agrikultura, ipalabot naton ni no ang concern as well no sa provincial agriculture sa office kay actually hindi lang man siya ang ginapalabot nga problema sa mga taga Iloilo province pagit K5 John, kundi ti mga taga Antique, taga probinsya kang Guimaras naga palambot man no sang ila diri nga concern angot diri sa ining tuman kabarato do nga presyohan nay o kon bakla nay sang buhi yang baboy no ka K5 John. Naglaom sila nga ti kumbaga mahatag ganblas ang nagkakaigo nga igtalupangod kag ti bala naton kun maguntat ni sila sa gunsang baboy kitaman man problema kay Pab John mo o damo man sa mga tawag na nagagamit o nagakonsumo o sang baboy ti halos sa kadadlaw gani duga kaon
0: man sa mga sa restaurant nga daan na damo sang luto sina kay ti siyempre halos kalabanan niya gusto gid nga magkaon baboy kun kay samong na may lang ko sa ato niya kay ti kaon baboy. Ang baboy lang yung kaon sa aton.
1: Lain niya baboy.
0: Baboy nga plakaon man eh.

0: baboy ngayong ulo.
1: Kaya pa na kaki-five ba, Joda, ipalabot na naton buhas kag mangita kita darias ng mga hug racers, especially ito sa mga asosasyon malbala nila kaki-five ba, John, para at least no makitano sa social media, kag makitano sa mga local officials naton basi palang matandog ang ilang nga mga bugal kag mga balatsyagon kaki-five, John.
0: Kabay pa.
1: Sige, no, by the way, nagapamati dira sa Maylapa si Mami Immaculate, no, kag si Sir Cliff Acosta, narama, no, kay Tita Rena Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, kag Ma'am Veronica dira sa Dekamay, sa Rizal, Lapus, Iloilo City. Upon sa patrol, si KK5 Aaron Lloyd Refoyo, ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report. K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulot. K5 Nightwatch.
0: May nag-send sa Conry Minsayo. Sili niya daw, why subong sa kondisyon? Sili niya si K5 Kim sa iyang kanta. Sa buwas lang. Sa buwas na lang sa pakantahon kay subong. Na subong daw medyo natuyo, no?
1: Oo, oh, sign on ko kayo na. Walas 4
0: yun. Sign on, natuyo. Tapos, wala labot. Sina, huwag kakaon baboy.
1: Abag, walang kaon baboy.
0: Ah, wala.
1: Oh, pero, samtang kakaon ko baboy, doon naluoy ko sa mga hag racers ta.
0: Ah, gali.
1: Ako nagdalaw pag gadaga palang luya.
0: Ah, ito yung muna gali. O, te. Sa buwas lang. Sa buwas na sa pagkantahon kay nami, buwas kanta. Subong abing yung kanta. Subong abing yung kantahan. Subong binaboy mo. ang mga balita ang inabatan ng buhilog na inadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, nagka-detox ka pa. Kaga subuman sa ato sining mga pinalangga ng mga tagparamati sa ato ng pagpanumbalik. Report karong kay formasyon, nagika na kay KK5 Aaron Lloyd Refuyo. Kaga subuman sa kay KK5 Karen Badilla. Ang mga balita ang inabatan ng buhilog man ang nadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, mga KK5, isa ina ka sa superfood supplement. Isa ka superfood supplement nga ginhimogikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag D3 Bio. Nga maayong tanan, may maayong natural antimicrobial properties kontra mga KK5 sa mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio, nga mo sa atong ilawas into monoglycerides kag isa na diring ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga KK5 nga halin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa pinakamabakod, pinakamabaskog, pinakama kampyon nga klase sang inang microbial sa ato sining palibot. Ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang inang vitamin K sa ato sining lawas mga KK5. Ang vitamin K isa ina siya ka fatulable vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon na dengue kana. Kaga subuman ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agod nga magpugong sa pag bleeding o kon pagdugo kon na dengue kana. Kanin ang panginahulat nyo sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamati, inom na kita sa Klinika D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga pamalatian katulad sang viral and bacterial infection, sipon, hilana at ubo kag trangkaso kag iban pa nga mga balatian. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Ang aton nga oras, alas 8:37.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Mabakas, mga butka.
2: My family history ba nakamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanugos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka.
8: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
9: Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula. Ano
2: tayo
11: ng ako niya allergy?
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Good news!
2: Good news!
17: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga
5: mga K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na magulat na maglalakba. Libre na! Libre na! Check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Extend Food Superman from Man.
23: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
22: Extend Food Superman from Man. Extend Food Superman from Man.
24: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: Extend Food Supplement for Men.
25: Para sa matino nga dugo.
22: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tay.
22: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
25: Nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino ang atay.
22: Happy kanunay.
25: DTX 500.
22: Masaligan.
25: Epektibo.
22: DTX 500.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
26: Nga pamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makompleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machocolate. Tapos kung gwapo gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
27: Wow, my puso.
28: K5.
29: K5
28: News FM.
29: K5.
28: K5
29: News
28: FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow!
31: May
30: puso!
31: K5 Night Watch June Alojado Capulo K5 Night Watch
32: Night Watch.
0: Pabalik na mga ka-K5, dire sa aton nga pag-pangaragad. Oras na aton karoon, nakalabor kita sa 46 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Hingagawon aton ang mga detalye sa mga balita. Lagi ka na kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo. Hindi may kang tanan sa sining natabo mga ka-K5 nga pagpatay sa manghod sa iyang magulang. Kagin sulod sa ginputo siya sang muskutiro. Kagin sulod sa ilang kabinet mga ka-K5. Ulihila na diskubrihan sang sining mga pamilya. Kagang report nga mga membro sang pamilya magapasaka gid sang kaso sa manghod nga nagpatay sa iya sini mismo nga magulang po na no mga klase nilo kain kag abel nga istorya niya. Yari mga detalye sa mga balita upon kita kay ka-K5 ba Aaron Lloyd Rifuyo.
28: K5 News FM. Pampion report.
33: Ka-K5 June, mayong gabi, kag mayong gabi sa aton nga nagapamati. Ining detalye, ka-K5 June, no, sa natabo nga konserin ng manghod dere, nga si alias Titoy, 45 anyos, ang iyang agin buno patay, ang iyang magulang, nga isa ka government employee, nga nag-edad naman sa 65 anyos nga babae, ka-K5 June, no? So, paano na natabo ining insidente, sir kapamati sa aton? Kahapon sa gabi ka K5 zone, Oktobre 3, na bato na itong information ginabanta pasado wala sa isang gabi kung sa din ining biktima ang yara to sa sulod sa kitchen cabinet nila ka K5 zone sa sulod ini isang balay. Based rin sa pagpungusisa naton sa kapulisan na tokiban ka K5 zone niya antes sine, may natabo ning pagbinaisay sa tunga sang suspect nga si Titoy kag sa iyang magulang ka K5 zone. Ang una nga pagbinaisay nga natabo gabi sang Oktobre 2 kag sang aga na sang ginabanta alas 7:30 nagbaisay sila liwat kay ang ginabaisan nila ka K5 zone amo sining pagsaway sang iyang magulang nga gapamanday ni siya ka K5 zone may ginakaayo sa sulod sang balay bisan nga ti dis oras na sang kagabihon naga reklamo ining biktima tungod nga ti kagahod kung hindi sa maayong makatulog bangod sina ka K5 zone nga tiway man niya maglaom ang biktima kag ang pamilya sini kay ti ang plaster abi ka K5 zone isa sila ka compound may balay nga separado nga ginatiniran ang suspect kag ang iyang magulang kung sa diin sa balay sini may ara sang duha ka mga kwarto ang ba kwarto sang suspect kag ang kwarto sang iyang magulang karon ka K5 zone kagabi natingala ang isa pa ka utod sang pamilya nila ni o kung sa sining biktima nga ti ginapangita ining iyang magulang man nagod kuntani nga manyapon bala ka K5 zone tinatingala sila nga sang masulod na kuntani ining isa ka utod sa ilang balay ni gulpiada lang ng lock ining suspect ka K5 zone kung sa diin gin puwersa nila ni nga buksan kag dito na tukiban sa sala ka K5 zone or dito madadampi sa may kusina nila nakitaan nga basa ang salog may halo sang color sang pinta nga color blue tapos dito nagapaligo ang suspect nga si alias Titoy siya nagapamati sa aton bangod sina may conversation pa nga natabo tugin pamangkot ni sang utod niya man kon nga adra siya naligo bla sa ina nga porsyon sang balay siya rin nga nagapanglimpyo sa kuno K5 zone until such time nga natukiban ni sang utod niya ni nga ang ilig sang ilig sang pinta ka K5 zone nagasabay sa danaw kag nagahalin dito sa may kitchen cabinet ka K5 zone natingala sila nga ang kitchen cabinet gintrangkahan niya sang mga gamit dumay ginhimo sa nga cover black ka K5 zone kung sa diin amo tong ginpintahan niya sang color blue sa nagapamati sa ton karon sang ginbuksan sang himata nila or sang utod nila baw ka K5 zone didto nakit-an ang lawas sang iyang magulang nga wala na sang kabuhi nga naputos sa muskotiro ka K5 zone.
0: Pila edad sang magulang ni sang biktima?
33: 65 anos.
0: 65 years old na. Why pamilya dalaga?
33: Pamilyado man ni ka K5 zone.
0: Ining so suspect ni pila edad ni?
33: 45 so, anos.
0: May bukay-bukay naman gani, no?
33: Yes,
0: K5. May pamilya man ni, why?
33: Yes, pero separado ka K5 zone.
0: Separated sila sa iyang pamilya?
33: Yes.
0: Okay. So, duwa sila ga-star lang sa isa ka balay. Nga, isa ka compound na damo balay. So sa isa ka compound sila ninga duha magulutod yang sang iyang magulang kag siya ang naga-star sa sinang isa ka balay nga may ara nga duha ka kwarto.
33: Yes.
0: Ang isa ka kwarto siya ang ga-star ang isa ka kwarto ang magulang niya.
33: Yes.
0: Then nagbaisay sila ang ano gid ang ginbaisan nila niya daw ka seryoso gid.
33: Ang ginbaisan sa K5 zone parte ni sa tigin sa way ni sang biktima ang ining suspect nga sagay ka pa pamanday blaga pamanday sa diskurso
0: nga kay ka pamanday sa so magahod.
33: Yes.
0: Tiga katulog ang biktima.
33: Mm.
0: So paano ya kuno gin patay ning magulang ya pa ano ang nung gingamit ya sa pagpatay?
33: Ka K5 zone ang gingamit based investigation sang pulis. Kotsilyo ka K5 zone ang gingamit niya. Una, gin buno yan eh, ang biktima ka K5 zone, ginabanta naka-angkon sa pitotanan ni ka mga pilas, tugas ang pagbuno ka K5 zone. May nakitaan nga buno sa nawala nga likod, nawala nga kilid, liog, kag nawala nga butkon ang biktima ka K5 zone, kag may ara pagani isang buno sa itsura sa biktima.
0: Sus! nano ka mato ning impormasyon nga na may ginasupred ko ng kabalatian ining biktima ni o ini suspect ni K5 Baron.
33: Yes, ka K5 John gen kumpirmara mismo sang pulis kag base investigation nila nga mismo ang pamilya nag may ginpakita nga dokumento nga nagadiagnose sa iya sang sakit nga schizophrenia ka K5 John.
0: Oh, ano na sa nga kasi sakit man?
33: Amo na ka K5 John ang tinguan ni makapamangkot sa eksperto gid. Hindi lang ulang ako kay K5 John abi ang anuman nga sahi sang balatian sa paminsaron sa raga pamati sa aton. Amula nang kagabi ang naka maka makahalangawa kagabi kag do makakakugmat nga nagtuga dito sa ilang mga kasilingan nga tigin attempt niya pa ni nga simentohon kun tani ka K5 John.
0: Gani no? Ginsulod niya sa inang kabinet pagkatapos pintahan niya pa?
33: Yes.
0: Oh, ang ano ang kabinet yung pintahan niya?
33: Ang bigin himo sa K5 John nga do cover nga among matabon matago sa do portahan sa kitchen cabinet sa K5 John.
0: Tapos ginibutangan niya tani isang siminto.
33: Yes, sa K5 John.
0: Oh,
33: may do simentohan niya lang ilubong niya ang biktima. Tapos do simentohan niya ka K5 John kay ti. Sa sulod to kay dumaygin tiltig pa siya bla posible.
0: Sa sulod mismo sang kabinet?
33: Yes, ka K5 John.
0: Eh, grabe no. Anong balay dako ni na
33: dako ka K5 John.
0: Dako ang balay nga ginaistara nila?
33: Yes.
0: Oh, magluwas sa mga balay sa palibot kay isa ka gumo. Dito lapad ang compound no?
33: Lapad sa K5 John.
0: So may mga pamalay nga iban. Ang mga nagailistar dira nga mga iban nga mga miyembro sang pamilya nila, ano kalabanan, utod or ano man mga miyembro isang pamilya nila?
33: Yes, K5 John.
0: Okay. So sinong naga-decide si Nidre? May katigulangan pa sila nga ara gid. Sinong ma-decide nga mag-file sang kaso sa sining suspect o ko sa manghod kay K5 Aron?
33: Based sa interview naton kay Press Captain Inot, nakumpirmar nga ti mismo ang mga utod niya man mismo ka K5 John ay nag-decide ning kaginasang kagahon ng gid nga pagpasaka sang kaso kay ti ang maginikanan nila ka K5 John ti bangod sa katigulang ngonti nag-una na ka K5 John ano.
0: So sila na lang ang mag-ululuto
33: yes.
0: Galing ning Gailistar da.
33: Yes,
0: mga pila kuno sila ka mag-ulutod ni?
33: Walo ni ka mag-ulutod ka
0: walo.
33: K5 John.
0: So ining kwani ining suspect na ano ni youngest ni?
33: Agot ni siya ka K5 John.
0: Muning agot. Why pa mausisa gid masyado kung ano ang gintunaan nga ang nakaangkon sa isang balatian K5 Aron.
33: Yes, amo na ka K5 John nga ti kapila to balik-balikan si Police Captain Inot kung may update siya kung nga paano na angkon ni alias Tito ining suspect ining kaangay sini nga balatian kay ti sang yung pamangkot taton siya kung nakagabisyon ni si Tito. Iti mo nang hindi niya pa makumpirmar man. Kaya iti need niya pa na isang posible isang approval o consent man sa pamilya nga mapaidalom abis sa posible sa isa ka drug testing ka K5 John. Pero,
0: pamangkot abi buwas sa expert, no? Mga balikita nga expert, but silingon, doktor eh. No?
33: Yes.
0: Kung ipa-explain mo gid sa iya, kung ano ni siya nga klase sa balatian ang ginambal mo nga ano gani nga balatian na?
33: Schizophrenia.
0: Ano?
33: Schizophrenia.
0: Schizophrenia?
33: Yes.
0: Na amo na ipabangkot mo kung ano na siya nga klase kay daw ka farin sa aton nga paminsaro na niya kay hindi tayo kinsindis na, no? Kung ano na siya nga klase sa balatian, ano na siya nga klase, diin na siya naga-trigger, paano maangkon sang isa ka tawo ang amo nga klase sang balatian, no?
33: Yes.
0: Para nga mabalaan tagid kag at least pa-explain naton sa expert sa health expert kung nga ang amo na ang ginhimo yagid sa magulang niya kag may posibilidad nga tarong man gyapon paminsaron niya kay kabalo gani sa magtago sa iya nga ginhimo ang krimen, di ba?
33: Yes, okay, five John.
0: Okay, sige.
33: Amo na ka K5 John, ti matapos to, pasado na sa isman ka K5 John, atong naghalin siya sa ilang balay na Lagyo, kag base information, dalaya man eh, ang posible cellphone sa iyang magulang, pero ti hindi pa ni makumpirmar sa police, kag gina-verify pa ining information, dala-dala ining cellphone, base sa pag-backtrack sa CCTV sa kapulisan, nagpadulong ni siya una ka King Five John sa may Villa Arevalo, nagkadto to siya sa iyang ngayti may pariente to siya. Then nagkadto sa isa ka lodging house nga may balay ilimnan, agod niya ti mangita sang prendahan sang cellphone. Sa karon sang ukon sang naprenda yan ang cellphone, tiyan mo na ang inisakyan niya ni ka King Five John e-bike kag nagpasahilo sa ilo sang lugar halin sa Kalumpang kag pakadto sa may barangay San Juan Mulo o kun dito na sa may Bangga Panot la ka K5 zone boundary na sa sang barangay Boulevard kag sa barangay San Juan Mulo ti pinagi sa aton sa gabi ito ginpasa sa aton sang pulis ning nawong sang suspect sa pagpanawagan ti pinagi sa pagpanawagan kag gabi na identify dito mismo sang tanod ang nakakita nga siya ang suspect nga naginpanawagan sa aton kag rason nga ti gilayon nga naaresto sang kapolisan sang police station 45.
0: Ako na mo nakapalagyo pagali ni Sagali.
33: Yes.
0: Nag why sagali maabtan niya sang mga pulis dito sa balay nga ginhimuan niya sang insidente.
33: Wala nakakita.
0: Nalagyo siya gali pero ang nakadiskubre ya ang iban nga mga miyembro sang pamilya niya.
33: Yes.
0: Then tapos ginpangita siya ginako yan nga siyang nagimo.
33: Wala ka K5 John pero ti may interview kita sa iya. Ka K5 John, basi pwede ma-play ni ka K5 Andre, ka K5 John.
0: Okay, sige-sige. Pamati, pabati tabi ang interview sa sining suspect nga si alias Titoy, mga ka K5.
1: Bungin na...
33: Anong ginatabok?
1: Ako ni Mr. Farrell, yung ano. Gin... Nang... Ipasawa nila. Kay para mapamatod, anong insakto? Gusto ko lang makontak si Milani Laison Junyo pag si Valentino Laison nga utod ko. Kag utod ko man si Milani Laison nga kapangayo ko sila buleg kay Duginalitan ko na si Ibang mga motod sa amon compound. Gusto ko sila mistory dyan subong malan akong sir.
33: Pero kagabi, anong history mo ito kay Sir Inot? Ano, pwede mo masaysay sa amon? Ano natabok
1: kagabi? Huwag ko, ano ka balo, sir. Amo na ganun nga, gusto ko ma-contact si Milani Laison kag si Valentino Laison. Kay ang ibang utang autod, gin... Ano ko nila, ipasunod ko nila sa terse, kag gin obra na nila, buang, mula ka ganun, kag-arcohol, kag-drugs ako nga, ano. Nga maski, ano, hindi ko positive sa alcohol, kag-drugs, kaya di ko pala inom, kag-way mga kukatilaw, linsing una sing drugs. Kaya muna, gin blind ko to nila sa terse, una-una ako nga nila, ginalitan, nang sa Western. Pagtapos sa Western, ano yung tapos na ko sa Western, sa pagpreso to nila agin pa bulong-bulong ko nila rin pag gusto sila sa compound na namon eh kung natuko dito ako ang pinakapalanggang bata siya ako ang pamilya kag ang compound na namon ibili na tanay siya akong pamilya blas ako nga napamatay na blas araw kay tigulang na
33: paman na tanay?
1: Oo
33: ikaw tanay
1: mas kaya muna siguro ilan na nung parang hindi ko kanugin pa sulod to nila sa Western una nilang trip sa akon pagkadason nanay manugwa na ako sa Western kay hindi sila kapagwa sa akong sa Western mga utod ko di Dres Lilo kinaano to nilang si Milani amo na ganit nga gusto makontak si Milani kag si Valentino Laison
33: tapos
1: kay gusto ko mga yubulig sa gabulig kong utod nga duwa.
0: Okay, K5 Aaron.
33: Yes.
0: Duway masasang direkta nga pag-ako gina no pero ang iyang hambal nga tigin na pa si Bangdan sa sang mga utod niya nga inang drug addict siya no.
33: Yes.
0: Kag medyo naglain utok ya. Ano mo na abi no. But anyway, amo na gani ang iyang baratian kay may records no. Gusto ta hibaloon kung ano ang gintunaan, kung anong ginhalinan nga ang nagkaangkon sa sining nga baratian na K5 ba aron.
33: Yes, ka K5 John. Ti amo to gin try ta mamangkot sa iya kung ano gidla na tabo kagabi.
0: Why?
33: Pero ti kapila ta ka beses ako ka K5 John asa nagpuno ng storage ang cellphone ta.
0: Why?
33: Why gid sa kagasabat sa pero
0: lain,
33: lain ang ginasabat niya nga K5 John ti why sakbalo kag
0: why sa direkta nga pag ako.
33: Yes, sa K5 John.
0: Okay.
33: Sige, kaking 5 John, ating maanaton nga maka akwa sang explanation sang eksperto nanungod sa kon ano ning bot silingon sing nga balatian kag kung paano maangkon o kung paano naangkon sa sining suspect ang ining kaangay sang balatian sa raga pamati sa ato.
0: Okay.
33: Sige, kaking 5 John, ang ining balita nga nadurungid sang kaluan sang DDX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si KK5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
28: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
0: Ang alam na tiyempo, ta mga KK5, buwas ha. Kita buwas. Kay medyo mag-start kita 7:30 buwas, no? Hasta 9:30. Mabatian ang mga follow-up angot sa sining insidente, mga ka-K5. Sa mga wala pa nakainom sang Extend Food Supplement for Men, inom na ka mo, no? Para pampanami sa ato sining resistensya, ilabi na gid sa mga kalalakinhan, mga ka-K5, no? Pampadugang resistensya sa lawas ta, nag-panami sa ato nga blood circulation, kag nag-hatag extra energy sa ato nga lawas, nag-padugang kag panami sa ato sininga libido sa lawas. That's why manami ang performance ni Mr. kun upo dia si Mrs. kun nakainom sang Extend Food Supplement for Men, produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Wai ta chempo tres sa aton nga pagpangalagad sang ana sa bilog nga puwersa sang K5 News FM Iloy. Antes guli magtakop mga ka K5 ba pahibalo liwat naton. Gato balang nabilin balang baggali nga blue bala sa Barbie line sa taxi. May unod galito nga laptop, no? Kag ang laptop niya, mga ka-K5, ara sa sulod sang bag nga ini. So kung sinong tag-iya sina, i-post namo sa Facebook page sang K5 News FM Iloilo para makita niyo mga ka-K5, no? Contact lang kamo sa Barbie line sa Transport Corporation, mga ka-K5, nga ara sa ila sining Facebook page nakabutang. Dira ka mo contact sila o message ka mo dira sa ila sining Facebook mga ka-K5. Sa nga na sa bilong apwersa sa K5 News FM Iloilo, ako naman yung ka-K5 John Aluhado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
28: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Makaura sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 2, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, ara gyud ang pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
7: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
4: Hindi lang gyud carrots.
7: Hindi lang carrots mga kaduran.
28: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
28: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sini nga, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
4: Basta.
28: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
28: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balang katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topic ko aton pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
2: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
2: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP mo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa itawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon. Tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
4: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
2: Yes.
4: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
2: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
4: Ang digestion ay binagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud maging mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
2: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag tiyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong tiyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
4: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
2: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine Sir GP, ang sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pag inturo, no?
4: Sobra pang iba, no?
2: Iban gani, sobra pa da. Halin pa ina sang ginbunag ka nga, gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho ng imo nga gitawag digestive system. Kalabanan, nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind balik-balik mag DTX 500 mag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
8: PDX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41.
10: Nagpa-check
9: up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
10: 470.
9: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times at it.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
8: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
2: Ako ya, Sir JP, gainom ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
4: Abaw.
2: No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag. No? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nagapikto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones. Dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
4: Carrots da, orange da,
2: mga o, dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
4: Mm-hmm.
11: Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kundamo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
4: Boy.
12: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no, mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
2: Amo na Sir Boy, base bala damo pa Sir Boy nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
12: Correct.
2: No, kumpara sa bulong para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty C adlaw. Laing gidya nga may pangdepensa ka adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka-deprensya imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat niyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na ya mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si Engineer Rabaw, panago-nago lang na siya.
13: Ha? Anong sekreto niya?
14: Mahilig sa taguay?
2: Once ka panago si Engineer Rabaw, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil. Kay amo tong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang gapamasahi sa'ya, pinaedad, Sir Boy?
13: DC, ako no, DC.
14: 19, ang 8, nag-19 ako no, kay last year 18, plug to mo. Uy, ka 19, ha?
13: Kampiyon ni
2: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
14: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
13: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
14: Basic.
13: Oh, maligo. Basic.
2: Ang pagligo is not enough.
13: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
15: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
14: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
14: So, wow.
15: Nami nagit na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
14: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
15: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
16: DTX 500.
17: Ikaw bala may ginapatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tutuan, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
14: pali ang pinakadelikado, Blaster Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plate. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagid ng ilok.
12: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mamagyapon.
2: Ah, wala magtaas.
14: Wala magtaas.
12: So, wala.
2: Lain gid man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
12: Confident.
11: Amuna ka nami ang klinika Dio Fresh. No, pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakad, pwede kamo kapangapi
12: anay. No?
11: Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
12: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag DTX Premium ka. Ang DTX Premium isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
2: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
11: Natural sugar.
2: Natural sugar. Stevia.
12: Stevia, no? That's why healthy kinikaayo ang inatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow. May bulletproof coffee ka na.
11: Kay engineer ya pampabakod, extend.
2: Iba na yung pabakod ya. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
14: Thank you sa supporta, Sir Boy.
28: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Ang fat boy, hindi man tanan nga fast line. Ah.
12: Correct.
14: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila. Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa mayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
12: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming nga klase sa aton lawas?
2: Permi na to nabalaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
12: Oy,
2: building blocks na mo. Kinanglan no na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
12: Uy, messenger, no?
2: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
12: Uy!
2: Nga work hand in hand, Sir Boy.
12: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
2: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
12: Insulator.
2: Kung sa kurinti pa,
12: covering.
2: Dapat may cover para di ano,
11: hindi maglakta,
2: wala ground. Importante gid katama ining fats kay gaamo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
11: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iyang bulig to digest our food particles, ipump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no? Makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
2: Kung okay, gainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
5: Uy,
2: in short, ano? Hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa nga mga sakit sa brain.
5: Dementia.
2: Oh, dementia. Once nga ipala inom ka D3 bio. Kag nakanami pagid, kung ga inom ka D3 bio, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa protektahan niya ang imong mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
5: Kampyon.
11: So it's a matter of ano na lang gidya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang D3 bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinakailangan.

0: kami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga, kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no? Nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3-bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3-bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3-bio.
1: Kampiyon, paano bala ginihimo ni D3-bio? D3-bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalong mga fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3-bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamli gani D3-bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3-bio para sa imo.
2: D3-bio with Physio.
3: Ako si Ana, before problema ko gidang ako irregular nga regla, kisa agalabot kita tlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3-bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
2: D3-bio.
4: Ang D3-bio.
2: You may Physio.
4: Ang Physio.
2: You may D3.
4: Mga buti ka.
2: D3-bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Managid ka manipaton, itry namon patumaron sa D3-bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3-bio.
2: D3-bio!
4: Ang D3-bio!
2: Yung may PCO!
4: Ang PCO!
2: Yung may D3!
6: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa? May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3-bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, barang Gay Poblacion Ilawod, Pasig City.
7: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3-bio, adlaw-adlaw, Dr. Mil.
8: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3-bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3-bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3-bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3-bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imulawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boya.
7: Para mention diyan nyo sang lubos, ang inyolawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3-bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa Ismail katangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga, hindi ang immune system, dito lang sila yasa kwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3-bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
9: Kalma lang.
7: Ang D3-bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
1: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3-bio.
7: Yes, dengue. Dapat mag D3-bio.
8: May ara kang ito ang import immune system.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman.

tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

You're looking into your favorite radio station's 80.7 K5 News FM. On us 38 after 9. Happy Sunday! Wow! Domingo naman ngadlaw. October 4, 2026. Padugay-dugay, November na. Pista minatay na naman. Ang mga patay nga wala kabayad, kabay pa kalagon ka mo. Damo subong nga ipangutangan nila ay man kalamatay na. Oh, do kauluya no, wala niya pa na bayran, napatay na, wala niya pa na bayran. Wala ka mo huya, gaya. So, mga gabi mga K5, ang guest ko kapakadto pa lang. Dalalagid na nag-message siya sa ako, dalalagid may chocolate, dalalagid sir ha. O sa Starbucks pa siya ako no. Iba baka ako nakapibe. Well, small gabi, K5, hindi magkalipa mag-inom sa GTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Kag sa mga tatay naton nga wala nagatindog ang ilang nga bangs, inom ka mo Extend Food Supplement for Men. Nga wala na nagatindog, basta ano makakuti-kuti. Ari, pag inom mo na yung mga K5, yan sigurado yan. Bawa isa lang kakapot, P-Sweet Dion. Well, small gabi, pwede kami mga problema sa inyo panimalay. It's on your radio sa 80.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino, ha? Kag sa mga nanay kag tatay nato, Tatay Mimi, advance happy birthday sa imo. O sa akon nga tatay, advance happy birthday kag sa akon yung nablos, ha? Nga babae, birthday niya boss. Oh, grabe, grabe kid. Happy birthday. Well, mga K5 naton! Bow!

0: Christmas.
1: Okay, 582 days na lang, Pasko na. Yeah. Kabay pa may mapaskwa man sa akon ba? Last year, doon November 22, kiti birthday ko, may isa ko to kamigo nagatag sa akon sa clothing. Pulo, kabilog nga mga bayo ginhatag niya sa akon. Ginpadala niya sa rider, wala nakalabot sa akon. Scam gali. Oh, excited pa tayo si Batcha ulit. Angin pa kaya nga rider lain. Duduuso to sa akong last year to scam.
2: Ako, sige lang sir. May problema. Importante nagpadala ka. Well, sa mga gamit, ang yawanta na yung friends nato, Andrea. Si Erica May Malyo, nga nagpamati yung subong sa aton. Si Migo, si KK5, Aaron Refoyo. Gali, oh. Hara sa guha nato. Ang aton by bus king, kung wala ni siya, wala man by bus, no, Sir Aaron, no? Kasi ma'am, kisa, aya birthday niya, ma'am. Get surprises ang iyang boyfriend sa birthday ipadalaan sa bulak ng mga croutons. Oh, bago lang markot, no? Oh, grabe. Muning amon nga sa news natin yung mga buot ng mga babae, ng mga maalam. And also sa akon nga friend, dumduman ko ni one time Sir Aaron. Hindi niya sa pagdayaw, pero ti ako sa tuntood lang, migway kami ni Sir Aaron sa piyak pasang estasyon sa una nga nagapalid-palid. Batong lang. Dito na sa sanguna, kundi ento may, imagine mo, blabot ko may swildo na sa abas na nakita, dumdumay ko kaya sa sanguna. Miguhay na kami mo do, wala ka blakwaon siya, ti kung pakalainon mo siya, pakalainon niya makaya, sumbagon naman sa ito, miguhay lang bala. Imagine mo na isa naman, mga aksidente sa mga taytay, dito man sa hala sa ka-video nga video, yung cellphone, Android pa, no? Dumdumay ko man ano? Kuha kami ni KK5 Aaron sa balita, so na nakamontero kami, bla. Thank you so much. Congratulations pa kami yung ante si sir, mga makagraduate, mga lawyer na si sir.
1: Wala bayad ang mag, magpalapit ka Sir Aaron kung makagraduate siya, wala bayad. Tapuso na yung kaso, ante si wala bayad. Pagtapos kaso, tiyan mo na bayad. Ayos man.
2: Well, sa mga gabi, upod ko din aton nga guest. No? Napakadto na din sila. Hello, magaling kay Sir, kay Sir Ray. Matiyos. Hi, Sir Ray.
1: Namian siya sa iya nga picture nga nag-amu-amu na sa iya, blado. My love, ga-pledge siya sa iya nga tagipasoon. Ma'am Ami, dali lang ka program pa ko. Later on, alligator, escalator, calculator lang tawag, ma'am, ha?
2: Hello, magaling kay Sir Jin. Gamati sila, subong. Hello, manggali kay Bernadette, ka nagmamati man subong sa aton. Thank you so much kay Alvin. Alvin Tan, ang nagmamati man subong sa aton kay Ricular. Gumamati sila subong. Kaya ang gatamyaw ko ng machokolate, mga friends ko dito sa Miharo. Gumamati, hapit ka ni Sir Matt na tagaan, takas ang lansones. Wow!
1: Ano na klase lang songis ang imo longgan ina ano na ang long ano na gani basta do tamis na blanga lansones. Padal, inalanday kami bala, ma'am, sa K-pad, di ma'am mo?
2: I-shout-out, grabe ba, gusto ko yagidya i-shout-out si C.A. Burkag. Bawa, sinunis na? Si Sir Jesse.
1: Jesse, si C. Talabahan.
2: Namati sa subong.
1: Ari pa na isa na nato niya ka-staff nga technician ko nag-program ko, gamuha mo na siya ako. Natuyos tuto. Gamuha mo, chora.
2: First time hindi mo lang siguro sanot, tinagpulaw-pulaw.
1: Pero, grabe ah. Salamat again. Share the live.
2: O, gamamatigil yung subong si, ang friend nato, nakatutok man sa K5 News FM Philippines. Hello, ma'am. How are you?
1: Si Madam Bugris, gamamati. Madam Bugris, ipashare na yung live ko. Kag sa Iconics PH and 1VXN, ishare ang live nato na nai. 21 viewers right now. Mapashare tabi sa aton nga fanatics ni Macho Colit sa Western Visayas. Admin, pwede na kapasend anay, be. O, kahit 21 viewers pa lang aton, viewers subong, o. Mapasend anay sa admin naton. O, huwag dugi na pamahawan ka man bala ni Macho Colit.
2: Well, subong agabi, mga KK5. Gina-pray nato ng tanan nga nagamasakit subong nga mag-ayo. No, nga, wala bala problema. Kag sa mga nanay kag tatay naton dira sa inyo panimalay. Kag sa mga nanay man naton nga nagaubo-ubo dira, ha? Hindi ka mo magkalipat mag-inom gid sa produkto ni Dr. Miloy. Mga D3 Bio, Clinica D3 Bio. Kag sa mga punggoders nga mga guyahers. Iman nga mga guapa, guapa siya kung makamasya, siyempre matala makita, beautiful. Pero gani kung wala na mas, wow! Dumas kulo iya tsura.
1: Abe, botangisa nga haboni ang imo itsura sa Extend or DTX Beauty Soap. Kung gusto mo maging aggressive ka, ihalo ang Extend sa habon. Para nga ang imo nga tsura makabatsag man.
2: Grabe!
1: Later, ha? Sa Jahon, tani, oh, ara na nga ton nga followers, subang nga ton nga mga viewers, 137 viewers, and salamat, admin. Oh, hindi ka mo mag-participate, hindi ta ka mo ipagpamahawan, taga every month mo lang na pamahawan, ta ka mo. Wala ka mo nag-participate, kaya marshmallow lang hatag ko sa inyo, kagarangan.
2: Sa mga GV drivers natin nga nagatutok, mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. Well, sa mga gabi, istoryahan ta naman, ha? Ang mga business sa syudad sa Iloilo, ang pinaka-the best ka business, subong di. Amo na mga clothing line, wala? At ikaw na, may imo design, tida mo bakal. Pero kung may imo ganit design, tolko? Anong ginagamit mo lang sa mga do paint na bala pinta? At siyempre, dahil mo ng quality.
1: Grabe. Amo na ganit mga kag-K5 naton. At gini-invite naton ng aton nga guest karon. Kati, kanami isang iyang nga mga design. At ilang tahon to kung paano siya nag-start. Hello, galing ko Ma'am Celes, si Noben. Mayang gabi sa tanahan kag, kay Matt Chocolate.
2: Kay Taso, nagatutok subong zaton. And also sa atong viewers na 251 viewers, mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Admin, share the live, ha? Nakalabot ka ron si Matt Chocolate, 1,000 nga viewers, mga tag ako 1,000 pesos, ha? Grabe. Ginatami ako kung manggali si Hernan. Yan nagpamati man sa ato na. Ay, dumduman ko sa unang may upod ko bla sa piyak ng stasyon si Sir Hernani. Doon sa ara, sa subong sa educations mo. May gabi sa inyo. Kaya ginatami ako kuman ang mga friends na ato andali sa Butda Uton. Yan nagpamati subong. Hello sa aton, viewers. Share the live.

Si attorney nagatutok subong sa aton, ma-chocolate ko matiko di subong pagkadto kami alimod diyan. Sino imo guest subong? Akon guest subong very creative. Oh, nag-aubra sa mga branding. Well, sa mga K-5 naton, it's 9:48 on the clock. Mapa-play ko na isang isa ka songs nga Christmas songs ah. Oh, K-5 and Dre, meron na. At siyempre doon nahidlaman tayo sa mga kanta. Christmas songs na ka K-5 and Dre. Grabe, kiti Christmas bong i-render ko ning songs sa mga nanay naton ah. Doon mga oldest nga, ano ah, nga mga Christmas songs. At ikaw siyempre kung Sunday ba nagapulo pa huway na. Pero ba mati, kamo karon ha? Ay, ati sa Jahon, tani. Hello, magaling kay Mama Carmen Rivera. Good evening, Ma Chocolate. Sir Matt, makita ko na ikaw sa personal sa ginhaya ang magulang ko sa St. Therese Chapel sa Molo. Thank you sa pagkado. Advance happy birthday sa inablos ko nga si Yan Salvador. Thank you. May advance happy birthday. Hello, Ma'am Rivera. Nakatutok man subong. Bo, grabe talaga. Sala taga kita anay, Ma'am, sa St. Peter. Pag kita anay ba? Sa St. Therese Chapel. Oras, Pilipinas, 49 after 9. Ano yung mga special songs para sa inyo, ha?

0: Bao, grabe ba? Kanami isang songs naton, Bao. Grabe. Basta Christmas ang mugna niya. 9:53 on the clock. Well, sa mga K5, share the live, share the live. Bao, grabe may nag-PM sa ako, no? Maayong gabi sa mga palasuyop na. Na, birabirayo naman na suyop. Eh, sadya naman eh. Actually, sa mga palasuyop na, oh. Madakpan ka mo, kabudlay, gin. Obra lang dyan pala. Lagilig kay Sir Jesse. Sir Jesse, may gabi sa imo din ah. Well, magabalik si Matt Chocolate na commercial ko blan eh. Para Jack Togi pagkabatik na alas Jesse. Punto. Ari ng aton nga guest mo gabi. It's 9:54 on the clock. Ako po si Matt Chocolate, one of your favorite radio stations. The number one, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
5: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX-500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX-500.
6: Masal Liga
5: Epic Demo
6: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix
5: DTX Coffee Mix.
3: Pamasa ka butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika de Iofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika de Iofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika de Iofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika de Iofresh.
6: Klinika de Iofresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una.
10: Problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat. Sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga tayo.
9: Happy kanunay.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
7: Ikaw bala
9: ang may diabetes.
7: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
7: Kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: E3 Bio.
9: Ang E3.
7: Yung may
9: Physio,
7: yung may D3.
9: E3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio,
9: ang D3.
7: Yung may Physio.
9: Ang Physio,
7: yung may D3.
9: D3 Bio.
7: Babakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka-K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: K5 News FM.
20: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
21: K5 News FM.
22: Alas G's, uno na. And this time check is brought to us by DTX Premium Coffee. Ang kape nga manami.
0: Kaya ang kape niya very healthy. Well, sa buong gabi, okay, five to share the live. Meron na kita sa mga 783 viewers. Oh, share the live ka K5. Hey, mga tag, kami bayo. Aba, Marte. Well, sa buong gabi, arin ang guest ko sa buong. Ang guest natin, guwapohon. Ah, tiso yon, gadya. Mga K5, papod natin sa studio. Ato yung guest sa buong gabi. Hello, Sir Nick. Mayang gabi sa mo, sir. Good evening. Mayang gabi, man. Sir, ipalapit sa microphone mo, sir. Sir, good evening. Hello.
3: Mayang gabi, yun, man.
0: Sir Nick, good evening. Kamusta? Okay, good si sir. Eh, kamusta, sir? Nag-ulan-ulan to sa gwa?
3: Yeah, gulan-ulan sa gwa. Kagina do, tudugid ang ulan sa hapon. Sa buong gabi do, ano naman.
0: Okay,
3: tawahay naman.
0: Tawahay naman. Well, ayon sa buong si Sir Nick Caspe, o ba? Ang businessman, founder, and owner ng Hiligaynon Clothing Company. Tama? Alright. Sige, sir, before kita mag-start interview sa imo, basi may gusto ka tamyawon sa buong mga staff mo, si mother, kag si father mo, tanan mo mga classmates, o?
3: Mga... first of all, ang ako nga ma'am, galantaw subong. Pasi mga family members mo na namon. Mm-hmm. Ako nga girlfriend, galantaw man. Kag mga staff and friends, no? Ang galantaw sang live. Good evening sa tanan.
0: Sa mami mo. Hello, mami.
3: Kag sa mga customers, gali, nihiligay na yung clothing ko.
0: Yun! Grabe! Mga ka-K5, interviewon tanay si Sir Nick sa Amat-Amat. Ha. Sir Nick, bali, photographer ka man, no? Diba?
3: Yes, sir. Freelance photographer, mm-hmm. graphic designer, mm-hmm. filmmaker, or videographer.
0: Bo, grabe, nag-aobra ka pa film.
3: Yes, sir. Dragit ko nag-start sang una.
0: Ano nga film na naobra mo sa Ilonggo sa una, sir?
3: Before sang senior high school, nag-start kami create mga short films, join kami competitions. Sa mga organizations ko before ga, mga events naman, ginaobraan mo naman video.
0: Mm-hmm. Ah. Muna, galing namin na. Mga music video, kaya mo man, sir?
3: Yes, sir. Music video man. Wow.
0: Sila makakompos ko kanta sang hiligay nun. Mapavideo ko sa imo, sir.
3: Pwede ka na.
0: Grabe. Ano pagid imo, sir, talent pagid luwas sa pag-edit sa mga videos?
3: Usually, subong, siyempre, more on photography and graphic design. So, amugin na subong ang... Always, kay media is the new thing na subong eh. Social media, etc. Tanan, daw dragid ka revolve subong ang industry na ito.
0: So, magambal ka da ang layout artist ka. I'm sure si isa ka logo na, isa ka oras, duwa ka oras, katulog ka lang na, no? Amo gimana mag-obra?
3: Do sobra pa.
0: Sobra pa?
3: Sobra pa.
0: Sa isa lang gid ka logo, mga pila mas spend mo sa oras mo da, sir?
3: Actually, kung ilan toon ko... Ako dan hindi lang logo ginaubra ko eh kundi full branding gid mm-hmm. no ginaguide ko gid ako nga clients from the logo, the color palette, the mm-hmm. typography, kag mga mock-ups nga pwede nila i-apply ang logo. So it takes around mga 3 to 5 days gid para sa akon actually.
0: Wow.
3: Kay sa isa kadlaw ma-burn out ka man kung straight mo siya eh pila ka hours.
0: Tapos sir, kaya sa logo daan biskan minimalist na siya pero may mga meaning na siya, no ba?
3: Yes, kay low ay man magubra ka logo nga do ginpadalian mo lang mm-hmm. do hindi siya mag wala siya meaning behind.
0: All right. So subong niya daan yun mo nag-obra logo AI
3: gani. Yes sir.
0: Pero lain ganyang AI compare sa human ganyan ang obra, no?
3: Ala-ended. Ang may human touch man gyapon.
0: May human touch man gyapon. Lain ganyan. Alright. So sang pila na bisukot mo Sir Nick magpaobra bi logo sa imo, for example, mapatindog ko bi business. Ang akon business bi coffee shop bi, pero ang akon nga mga kape bi tapsilugan bing akon bi nga gusto. Oh, tapos ang akon mga minom mga kaplog, cup noodles nga may itlog, wala bala.
3: Baka da. Baka
0: da. Oh, kaplog, kaplog, tapos mera man nga ano no. Bulog, bulalo nga may itlog. Pila na ihan magpaobra logo si mo kay base damo di ka pamati sa buong saton nga oh. Gusto maglantaw ka gusto mag palapit man sa imo. Hello guys sa 1.1 viewers nato na nakatutok sa buong saton na oh sige Sir Nick mga pila na ihan man puro budget lang
3: seryahan lang sir pagkatapos niya.
0: Ote ba si gusto da
3: ano nila ko contact niyo lang ko
0: contact niyo lang si Sir Nick Caspe at isubong Sir Nick actually ma-identify mong isa ka area or establishment or company sa logo nila, no?
3: Yes.
0: Pagkakita mo sa logo, sir, kahit ikaw Cobra logo, pagkakita mo sa logo, ma-identify mo din nga ay bakod ni...
3: Yes, may factor yun actually ang logo because it establishes your brand identity, your authority as a company, dira ginaga-revolve. First, kay siyempre, ano eh, ang mga first impression gamatter gid sa mga customers.
0: Mm. Mayra iba niyang makaubra ng logo, may mga pispis pa sa kilid. Kita mo na, may mga bitlag.
3: Lalo ng mga AI sa mong...
0: Kita ko to gani sa kapihan one time. Ang iya logo may kapi, tapos may aboy-aboy sa kilid. Babas ko. Di ko magkakita mo na, Sir Nick, kung saan kakadlaw ka man na. Or ano nila man, do just for fun mo na naguro ilay ba, no?
3: Depende mo na, Abby, kung ano ila prompt eh. Pero, oh. Pero ano lang, siyempre, they're trying man. Appreciate na lang effort nila, no?
0: Oh. At least, no? Nagabaka-baka man
3: sila. Nagabaka-baka, ang importante.
0: This is Sir Nick Sumonti. Grabe, no? So, pag-start mo, sir, isang, I know nga, damo-damo ka man sa ginatawag natin sa isa kadlaw, gamay lang maubra mo mong isa kadlaw, gamay lang ginag oras, no?
3: Actually, daw dasig na lang ginag oras, sabong eh.
0: Pag-ubra mo, sir, isang logo mo nga Ilonggo, or sa Hiligay, noon mo na nga clothing, dugay-dugay, imaubra mo sa logo mo?
3: Actually, depende man. Kay, dudasig ko lang ninaubra kay... Do kung ara kanabla sa creative flow mo tapos uh-huh. Kung do area bi personality ko eh personal ko man dayon yung logo o personal ko ng company so wala na ko client kinaisip bala back and forth so dasig lang siya sa naubra ko do mga one day may branding na ko mm-hmm. May do na establish ko na dayon.
0: Alright. So kung magambal ka sir nga may client ka kaagi ka nakaubra sang logo tapos kipabalik-balik sa imo hindi ko ni gusto hindi ko ni muni-muni-muni to kaagi ka na sir
3: mayara gid hindi gina maiwasan.
0: Oo, may ara ibang kalain mo nisang ubra mo, may mga mga muna. Tapos, masuggest na sila. May mga muna, sir, gasuggest
3: yes,
0: na sila.
3: Yes, may ara. Yung kisa, dugalingin na lang ulo mo nga, ano pag inidugang yaman. Pero sige, pabayaan mo na lang kay siyempre, kliyente mo eh.
0: So, nakaabot ban, sir, na point sa imo nga hala sa dugang-dugang, tapos ang logo, guwaya daw grade 2, kagi ka man na. At yung pang grade 2 na niyaw?
3: Wala man, ginapang grade 5 ko man.
0: Ah, ginapang grade 5 mo man.
3: Pati.
0: Para na ibang kung kisa ang creativity mo, Blaster, hindi matakos, no? Kumbaga, minimalist namin isa tulukon. Tapos, maambal pa sila nga, di, gusto ko may muni, gusto ko may muna, gusto. Yawan ka man concept, eh, no?
3: Yawan, eh. Doon mga pila man, guro ka drafts, maubra mo. Tapos, nagidugay, final na, hindi pagali. Island, pagit niya po. At yung ka may maubra.
0: Pero kagi ka man nga, final, naging cancel pa?
3: So far, wala.
0: Amo na pinakalain siguro, Sir Nick. Oh, muna pinakalain. Pero Sir Nick, ano ginang favorite color mo yun, sir?
3: Actually, blue. So, timing lang yung mga question sa sukso ko.
0: Blue gidya. Dark blue or blue gidya yan? Yes. Royal?
3: Okay, navy blue.
0: Navy
3: to be
0: blue
3: specific. Gidya.
0: Mahilig ka man sa navy blue. Parehiyos ta. Ako niya favorite color, black at navy blue mo. Mga dark lang, mga dark green. Ambotang ano naman. Di ko magamba. May ara ibang layout artist kung kisa. Sir, may mga color blind. Kabudlay guro ko may color blind ka no. Mag-ubra ka sang logo. Kasi syempre do kabudlay may concept no.
3: Yan. Do syempre may requirement man ang color sa branding or sa logo. May I think challenge para sa ila. Di ko sure if may magga-design niya color blind or something pero well, A for effort kung ga-ubra, gin man sila.
0: And then, sir, may question lang ako sa imo. So, every time nga mag-ubra ka sang logo, anong ginisuggest mo sa client mo? Pila ka color dapat ang gamiton?
3: Usually, mas better if the lesser, the better. Eh. So, mga three colors. Kaya mo lang na, we'll work around kita within that.
0: Right now, sir, tikabalo kita kadamo sa mga kabataan natin. Nag-layout man. Dumduman ko sa una sa high school, kuti wala pa na yung mga adobe-adobe sa PowerPoint kuya ga-layout. Amo, kaagi ka mo na, Sir Nick?
3: Kaagi man, pero sang nag-start na ko, doon nauso ng Photoshop. Eh.
0: Oo, Photoshop na.
3: So, Photoshop good ko nag-start. And then, syempre, yung PowerPoint na agyan ko man. And then, subong grabe na. Very blessed na subong kay may Canva na.
0: Oo, may Canva na, no? Ang Canva, subong niya, may sundan ka na, makaubra ka na dahil yung layout. So, oo, sa una, yes sir, kay Matumato, gidya, no?
3: Yes, exactly.
0: Pero amo to, actually, mga layout artist naton sa una, mas grabe, gidya, creativity. Kahit wala iya kanva-kanva mo, wala sila may ginasundan.
3: Yeah, oh. Wala pa templates.
0: Oh, correct. May mga question pagkikita, sir. Oh, the time, sir, nga nag-strugod ka na, paano mo din na-connect ang imo, yung nga plan mo nga na mapatindog ka man yan sa imo clothing, nakalabot ka sa muna nga concept?
3: Paano ko nakalabot nga hiligay nun? Okay, isang nag college ako, no, I was in a maritime school sa Bataan. So mixed kami with different classmates coming from different parts of the Philippines.
0: Dapat seaman ka.
3: Dapat seaman ko,
0: dapat
3: actually.
0: Dapat seaman ka.
3: I studied DSMT, no? Uh-huh. Bachelor of Science in Marine Transportation.
0: Uh-huh.
3: So, damo classmates nga mga Gatagalo, Gabisaya, Gailocano. Tapos kung siyempre hindi ko man kilala mga Ilonggo kung mga classmates, kay pagadto na mo dito na lang kami nagkilalahay. Dito ka may era ko na storya nga dugay-dugay gid storyahanay namon. Ang ending Ilonggo man lang gali.
0: Ah, naga talog Tagalog pa siya sa imo.
3: O ga tumatagalog pa talaga ako para ma para mag-communicate ka.
0: Pero alam mo Sir Nick, marami mga Ilonggo na pupunta sa Manila, tapos kung tatanungin mo yung mga tono nila, talagang alto tsaka soprano.
3: Ay babaw dalong.
0: Oo, mahalata mo talaga na pares doon dati. Napumunta kami sa Sakamolte, siyempre mga upod na mga boys. May kita sila bla Sir Nick nga guwapa. Mambasa, wow, sexy. Oh. Sorry sa terminology na ito. Mambasa, wow, dako, titi. Dito sa Manila, lain yung titi.
3: Lain glimini.
0: Lain, lain. Dito sa ito mo yung anga. At siyempre, lain-lain mo. O, pero sa Manila, ang buntis, dali sa ato niya buntis, ang muna ginagamit na mangmuntis, no?
3: Oo, pangmuntis.
0: Mangmuntis. Di sa Manila, yung buntis eh, busong.
3: Oo, iba dito, ibang Tagalog.
0: So, ang muna ginagamit na concept mo, kasi lain-lain mo mga classmate, may Tagalog, may
3: Ilocano, may Bisaya. So, narealize ko nga, makilala mo lang galing isa ka Ilonggo, nga Ilonggo siya if maghambal na. So, what if makita mo palang mamangkot ka na, ay, Ilonggo ka. So, dira ko na butang sang design ko using Hiligaynon words sa t-shirts para it's a conversation starter bala sa mga Ilonggos all over the Philippines or all over the world pa nga mag-meet organically bala.
0: So dito ka nag-start.
3: Dito nag-start.
0: Wow. Hindi kong gisaan, doon makadlaw ka ba mga Ilonggo? Bisang ka pangakig na ka, no? Doon ka lambing?
3: Gani.
0: Oo, oh, doon ka lambing.
3: Doon wala ka pangakig.
0: So dito ka nag-start nga Hiligaynon. Doon yung shortcut mo gano'n nga HLG, no?
3: Okay, para ano siya eh. Para doon modern ba lang approach. Wala, vowels, Hiligaynon.
0: Pero mabasa man sa mga Tagalog, iban nga mga tao, nag-alang-alang magbasa.
3: Nag-alang-alang, do. Iban nga ba, Hiljin? Ano na, Hiljin?
0: Hiljin, no? Hiljin.
3: Hiligaynon, gali. Okay, Hiljin.
0: So kung maghamba sa Hiljin, hindi siya taga-Iloilo.
3: Hindi siya, pero yung mga taga-Iloilo, man nga gasala, gyapon na sa subong. Pero syempre, gina-explain mo namon or ara na sa mong social media nga, it means Hiligaynon siya.
0: Hiljin. Hindi ko mga social kayo, haling kita sa California. Hello sir, you're founder of Hiljin Clothing Company. Pero baskog, no? Nga mo ginayaang, di very, very sharp ang imong mind, sir, sa pag-ubra sang Hiljin. Hiligaynon nga clothing, no? Grabe Hiligaynon gid. Ginabutang mo sa bayo mo gid. Para nga mabalaan nga from Iloilo gid ang clothing na.
3: Somehow though it doesn't mean man nga from Iloilo gid, pero it's either nagato ka sa Iloilo or may friend ka nga Ilonggo or may ibandaan subong nga mga mostly sa mga kon nga mga customers actually mga from outside Iloilo, nga gakato sa Iloilo, ga look for something bala nga ipasalubong nila sa iban nga mga Ilonggo. So at least ari, though hindi siya bala hard selling nga Hiligaynon ang brand mo na. But I'm taking ano lang, taking into consideration using the Hiligaynon words nga mga everyday words sa bala because ang design namon mas gusto ko nga do nostalgic siya para sa mga Ilonggo. So, mga everyday words ta, mga everyday ta nga expressions, ang aton yung mga mabatian sa palibot, amun ang ginabutang ko sa akong designs.
0: Okay, grabe! taneng ako yung lang expression abaw puwerte taneng may aramat. Di ako ginayin nag-ubra sa una mo.
3: E di ubrahan to na yun.
0: Alin sa stasyon, sa piyaki stasyon, amo ginayin ako yung root name abaw puwerte. Subong abaw perde na. Oh, bro, makalika. Abaw puwerte. Naamo ginayin sa una. Nadumduman ko ginayin na. Pero ano ang pinakakaradlawan mo, Sir Nick, nga ginubra nga bayo, nga ngalan?
3: Ano siguro? Importante buhi.
0: Ah, importante buhi.
3: Hindi pa siya kadlawan, pero do, ano na siya eh. Doon naging expression na siya recently. Kito, do kadamo, nag-isang challenges. Bla, pero importante buhi. Gyapo na.
0: Why kaya nag-ubra nga gwapa lang sa layo?
3: Punlay na ba siya yung ma-offend mo lang?
0: Gwapa sa layo ko sa palapit, sura doon tanggok. Diyan siguro, no? Mamay lang kamay ko, nagpatindog loteng ba? Napatindog ko gurok loteng. Butakag yung ginahamot ka lang sa layo. Tsura mo to guab. Ay, grabe siguro. Mapatay ka kadlaw siguro. May mga joke lines. Ano pagin, sir? Importante buhi? Ano pagin?
3: Ano pagin, man? Mayara kami sa mga yogs. Ayoga. Tikalon. Mayara man.
0: Tikalon ka?
3: Tikalon ka. May mga istorya ko, risk-ris man kami.
0: May mga muna man kami.
3: So every time daan, ga-release kami designs, ga-face out kami sa mga na-release na nga daan namin para give room for new designs.
0: Kung makapagwa ka sang abaw puwerte, Sir Nicky, credit mo gin kuya.
3: O, gaanta ka dayon di ah. Ako mismo madulong.
0: Alin kay Sir Nick Caspe, abaw puwerte. O, di ba? Ano pag ito, abaw puwerte, ano pag ito ganiman? Ano pag ito, sir, ang para pang babahi nyo naman mga tinaga? Langga.
3: Mayara kami langga.
0: Langga.
3: Siyempre kayo mo ginang endearment sa mga Ilonggo. Oh. Langga, mayara pag isang ikaw ang palanggaon.
0: Oo. Si Madam Bugres, kailan to? Dapat mayara ka man hipo. Tanibong ubrahan mo man nga. Hindi ka magtinunto kay pabugrista ka. Madam Bugres, patalaan na ka na bayo.
3: Personalized.
0: Ipus na baba mo kay pabugrista ka. Mayara ka man siya nakabutang palangga taka.
3: Wala ano pa lang, sir, ikaw ang palanggaon lang.
0: Ikaw lang ang palanggaon.
3: Ga-release kami mga Valentine's ng mga releases about love naman sa mga Ilonggo.
0: Di sa dinagyang, wala pa ka mo plano mapagwa. Dagyang lang, wala hikap. Dagyang lang, wala hikap. Amo lang na, wala. Saan dinagyang niya, sir, nakapagwa na kamo bayo?
3: Yes, sir. Every dinagyang ga-release kid kami. Mga dinagyang warrior na ting design. Mayra man kami last year, dungog. Mayra kami isang dinagyang kid nga warrior. Nga, no, dugini mo siya na mundo photographic nga design.
0: So, tanan, ikaw na ang ga-design?
3: Yes, sir. Ako yung design sa tanan nga designs na mo.
0: Hindi basta-basta. Iba niya nga mga company. Nga, kwapas na sang layout designer nila. Ikaw na gijigapungko.
3: Yes, sir. Kaya gusto ko dan may touch gid sa ako niya creativity ang designs namo. Design.
0: So, in short, Sir Nick, nagalakat ikaw sa SM Gaisano sa Unit Tap. May masok-sok sa imo nga bayo. Do syempre wala siya kakilala nga ikaw tag iya mo. Do lipay-lipay ka siguro no nga nasok-sok imo bayo.
3: Yeah, oh, sir, do may kilig man nga gamay. Nga yung t-shirt ko na sok-sok niya.
0: Tandaan nyo, mga ka-kafer, tandaan nyo, tsura nyo, kung masugata nyo sa mall, hikapon mo siya sa ano, sa dulungan, Sir Nick, bayo mo, sok-sok ko, pwede ka pa kayo.
3: May huwag mo na, gahan ko discount tayo.
0: tandaan nyo, itsura ni Sir Nick, ha?
3: Discountan ko tayo, kung sino makaubra sila.
0: Ti Sir Nick, pagkakita mo, doon ka lipay, doon ka nami ba tsago, no?
3: Okay, syempre daw ang art mo bala makita mo sa galagaw lang kung diin-diin. So, namig sa feeling.
0: Grabe no, te, ikaw gidyan yung nag-imo, do tapos ang namig lang na, kahit ang imo nga creativity na soksok niya. Oh, di ba? Sa unang niya, ikaw lang niya kasoksok sa mga branding sang iban. Subong niya, sila nagasoksok sa imo.
3: Yes, sir. Namigin sa feeling.
0: So, subong nga November, October, wala pa ka muna pagwa sang Christmas nga naman yung bayo, wala pa.
3: Oh, wala pa, sir. Mm-hmm. So, mga ano naman na, mga kung lapit na lang Christmas, kaya ma Halloween pa eh.
0: Butang muna na eh, wala gift si Tito.
3: Balis ka na.
0: Ay muna oh, paano mo nabalaan nga? Ay ano to, ka-K5 Andrima, paano mo nabalaan nga?
3: Ilinggo ako.
0: Ilinggo ako.
3: Ay, siguro sa bayo.
0: So di na emotion nga hiligay ng clothing kanami, no?
3: Ay so ang amon nga store, ara siya subong located sa Barangay Tabukan sa ano San Rafael sa may Pison Avenue ah. Ara kami sa ano, ara kami sa Tubang sa Ateneo Gate 1, may ano na da, may Avida Towers, ara lang kami sa kilid.
0: Okay. Mabisit ko to kami bidyo-bidyo ko bala. Importante buhi daw manol ka. Importante buhi. Importante buhi. Oo. Ang nautangan mo na bayran mo na. Butangan mo na. Kalmahin, ha? Pwede na, oo. Kalma ang bot. Oh, pwede man. Sa chat nagsimula. Kanami, no? So, actually, sir, nakita ko ni one time sa mall, doon nakakadlaw, gina ko nun sa pagkakita ko, saan daw, manol ka bala? Oo, manol ka. Araw, ulin laing, gilin, no? May color black, may yes. Ilonggo ako.
3: May gray, oo. May white.
0: May ba, may gamay, may pang diwindi.
3: Pang-diwindi na. Mga keychains na.
0: Pang-diwindi. Pero cute-cute, no? Ilonggo kagaling. Ay, hindi ah. Oh, ay, cute-cute. Sang, pila na siya, sir, ang mga bayo niyo may mga buho sa kilid.
3: Ang mga galagmay na, sir, 150 pesos na siya ang keychains ka na.
0: Pwede pa siya malabhan man.
3: Pwede, gede. Kung do, ugit na.
0: Ay, kanami, no? Init-init, yaha. Oo. No. Baka nami, ginman sa mga word, init-init ka dyan.
3: Ang hero, may hubog. Hubog. Mabuot. Kung ano di ka hubog, mabuot ka. Kung di ka mabuot, hubog ka.
0: Amo na galing, oo. Wala kayo nag-cobra sa bayo, kuging ka.
3: No, ara, sa listahan ka, sir.
0: Ara, mo si Baybasking na mo sa gwa, oo. Oh. Tagaan mo sa bayo, ari na ko mabaybas naman ko. Kanami, isang ibong ano, no? Ako maga actually sir kung kami may nag-PM din ng friend ko, hindi ko napagambal, abugada na siya niya. Kanami isang utok tama ka alam. Oo, kaba mo iyan nga gatas ang una suam. Amune, oh. So, tapila range ang imo mga bayo sir B, if that case.
3: So, well, yung pinaka barato namon is 549 pesos. Mm-hmm. So, pinakamahal dira mo lang sa mga 799.
0: Wow!
3: Depende sa design.
0: Depende sa design. No? So, grabe, no? I-visit nyo niya. Muna naman ang pinaka... Sa tanan niya, mga chismosa ka, mga vloggers! Ipanaptahon, tani. Bago ka nami, hindi isang hilig ay no, nag-PM nga ako nga producer, tani, sir, but ma-sponsor na siya. Ay, wala sponsor, subong! Wala sponsor, bakal ka mo. Grabe no, kanami gid. So naka-list na dagalig imo nga kuging ka, mayara na.
3: Mayara na.
0: O kabay pa nga may mga ara pa gid na tapos tani ano pa gid man ano pa gid mga kalandawan be.
3: May ara kami i-release this week. Kakapoy naman, kakapoy.
0: No.
3: Kay do damo subong aduga ano na eh.
0: Austria.
3: Challenging gid subong isud eh, damo nakapoy.
0: Para pa sure, gabi ring ulo ko.
3: Pidi man, pidi man.
0: Amo na.
3: Gabi ring
0: ulo ko. Oh, bala. Amo amo na bala. Galingin ulo ko, lingin chan ko. Oh. Grabe no. Tapos obra kapag nagutom ka na, lilipas din yan. Grabe yung mga concept mo, sir, no? Kanami, kayo do makakadlaw ka magaling kung makasoksok sa bayo, no?
3: Oh sir, kay siyempre, amugin na mga ilonggo, eh. Do, may ara kita bala humor nga ato. Kag, amo mo ng personality ko somehow, do mas gusto ko, do happy lang, mm-hmm. Do may ilonggo personality nga, no? Taman sa itong sarcastic is pero sadya lang ah.
0: Basta obra kapag sir nga basta may alom sa baan.
3: Dabal ang gitsin no now.
0: Si John Japuro tulak man niya alom sa baan ha. Wakala naman sa o kanami no. Grabe ka dyan. Well, mga ka-K5 natin, magabalik pagiging kami, mag-istorya pagiging kami kung ano mga ideas pagiging, ha? Ma-engage naman kami sa mga bago naman ng mga ideas. Ako si Macho, ako lito pagkundi si Sir Nick Casper. Only here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
24: Mabagat sa mga butika.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
24: DTX 500!
4: Masamit ka bala ang gina-allergy?
24: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
24: Ang nagatimlo sang imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
24: amo naman
4: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
24: DTX 500!
4: Masalika DTX 500
24: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
26: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artipisyal na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Malay si Jake, una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
29: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
30: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
31: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon

0: Deo, Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
5: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may mataas ka antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: ikaw pala
6: ang may diabetes.
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
5: kaga kontrolar
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: asalika
5: epektibo.
6: DTX 500
5: D3 Bio.
8: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio
5: ang D3 Bio
6: yung may PCO
5: ang PCO
6: yung may D3
5: makakas mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
6: Yung may D3.
5: Matakas mga butika.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kung aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha-K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
6: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
5: Matakas mga butika.
6: Nagapalang tulong bala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imo nga uno.
6: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
6: Nga nagkapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Garantisado.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
6: D3 Bio.
16: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
5: Ang VCO.
6: Yung may D3.
5: Matakas mga butika.
6: My family history bala kamuusong diabetes.
5: Mag DTX 500 ka.
6: Mataas bala ang imo blood sugar.
5: Mag DTX 500 ka na.
6: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound.
6: Ganagapanubo
5: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: garantisado.
6: Epektibo.
5: Aramis mo.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma. Mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali, ngasang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Mas kimagwa lang ako kag mahangin.

0: tanda mo, ano yung pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C!
2: Mababaka sa mga butika.
1: Spore Biotics, na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: K5 News FM.
12: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
13: K5 News FM.
14: You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Well, sa mga K5 naton, inatami ako ng lahat ko nga, ano, ang program producer. Nagatutok sumong sa aton. Nagalantaw sila sumong dira sa Studio 4 sa PIA. Thank you so much. Kay Elva Jean, nga nagatutok man sumong sa aton. And hello, guys, especially pagin sa kay Robert, nga nagapamati man sumong sa aton. Alright, balik kita sa aton nga guest sumong, Sir Nick. Alright, Sir Nick. Alright, sariyahan ta naman ni Wat. Kamusta? Tamiwa na, amiga mo. Basi ka rin magsunggod siya mo.
15: Okay, so, shout out lang da kay Megan. She's in Davao currently now. So, hi.
14: Bohay.
16: Hello, amiga.
14: Grabe, grabe. Good well, small gabi. Ari naman. So, sa mga clothing mo subong, sir, sa una, ano mga color ang ginapang, ano mo, sir? Ano ang mga color nga gina-produce mo sa una? Puro, gidyara, royal blue, so navy blue.
15: Ay, ano lang, gid. Actually, nag-start kami sa black and white lang, gid, nga t-shirts.
14: A black and white lang, nga t-shirt.
15: Tapos, ang designs namon, nag-start kami sa mga minimalist, ang mga ambot, mga te. Amugid ang mga start namon. Tapos, may mga colorful lang, nga designs ang iba.
14: Tapos, sir, may question lang ko sa imo. Paano mo, sir, yung life, for example, first mo nga release ang bio mo, mga pila ang na-release mo sa first yung gid nga releasing?
15: Dudra lang siguro sa mga 20 to 30 pieces lang yun siguro.
14: Ah, first. Oh. Pero first day na bakal na siya.
15: Hindi, doon mga nakasima naman. Doon may mga nagbakal, yun nga, sige.
14: So, bali, gina social media mo lang yun siya, baligya, or gina, pre, baklay ko di ba yun, or?
15: Social media lang yun. And then, doon may mga kilala lang kung katika yun, yun doon, oh, baligya isin mo niya, or
14: Nami,
15: bakal sa mo niya.
14: Oh. Ang quality. Oh. So, ano ang first mo, sir, nga nabaton, ganyan nga comment sa pag-release mo sa bio?
15: I think ang ano siguro, witty lang siguro ang design.
14: Mm-hmm.
15: Kaya for example, ang ambot namon, ang ambot nga t-shirt, ang mugi ng pinaka-first ko gid nga release, nga until now, is very sikat, iconic, bakal. Iconic. Tapos tanan niya mga may mga artista kami nagaan, nagasok-sok sa mga sa ambot kid nga t-shirt. Mm.
14: So kay ambot do Ilonggo, Tagalog siya, no?
15: Do expression siya bisa mga Ilonggo, pero mga Bisaya gagamit man sa ambot, pero ang mga Ilonggo abi expression tagid siya.
14: Ay, ambot. Ah.
15: Yeah, ambot.
14: Maaway ka mo sa miga mo. Kanto na sa palay namon. Ay, ambot. Depende sa paghambal ng isang ambot.
15: Depende, depende.
14: Wala kayo nakabutang sang humok ba?
15: Idulain na yung guro.
14: Guro, maghambal ka nga humok. Te. Mambal man nga humok, tagay po suon. Oh, di ba? Grabe kay, gisuggest ni attorney sa ako. Bo, attorney, grabe ka gada. Kailan tao sa bong. Or next na ton, sir. After nga na-release mo, do, do nag-abot sa point kung maunta't ka. Kati do, humbalo ka, ano ni man, do, hindi ni guro para sa ako.
15: May time siguro nga. Kasi syempre, ga, do, ano ko lang siya una, do, sideline ko lang siya, iti, manugsakay ko, do, damo pa ko blag na isip, ma, kay college pa lang ko. So, may part in the middle nga, ba ko masakay na lang ko, anaya, next time ko na lang ipadayo nun.
14: Kung ano, kung dako na.
15: Kung ano na, kung may budget na, may budget kapital na, ati, amo na.
14: So, sa printing mo, ikaw mismo nag-print na tanan?
15: Isang nag-start kami, may gina-outsource lang ko kung manag-printa. Pero sang gusto na namon nga may control kami sa quality, sa design, kami na mismo napatindog na ko sang printing ano gid namon printing area, facility.
14: Boka budlay na no, budlay na iya ko na printing, may mga tao gid yan no, kapoy tis ang quality blas nga ma-control mo no.
15: Yes sir, importante yung quality.
14: Oh, tingko. So right now, ang imo nga quality sang imo nga bayo, ano na siya sir, cotton? Ano na siya man?
15: 100% cotton gid ang among t-shirts.
14: Mm. So hindi siya mainit, hindi siya mainit.
15: Ay, hindi man sir. Bugnaw siya compared sa kung may mix abi nga polyester kay syempre plastic na siya. Mm. So amo na yung mga mainit gid nga mga ano, nga mga bayo.
14: So jersey wala ka pa sa mong naga ano, naga-try?
15: Wala sir, wala ko ga jersey kay it's a different brand na eh.
14: Ala,
15: so,
14: naman
15: focus
14: sa
15: ko lang ya sa mga munil, mga statement shirts kag apparel.
14: So t-shirt anay subong, wala kayong mga polo subong sir no?
15: Wala pa sir, pero may mga tote bags kami, may mga caps.
14: Oh, sige. Pwede mo sir tagaan ta ka tiyempo i-advertise ang imo ano sir. Ano pag ito ginapamaligya nyo? Luwas sa inyo nga tindira nga gwapa.
15: Sa ang amon to nga ginabaligya, may ara kami sa mga tote bags, may ara kami sa t-shirts, caps, stickers, kung mahilig ka mo sa mga stickers, may ara man kami keychains. So far amo mo lang na. Wala naman kami sang dugo focus kami na isang muna kay dako pa man ang demand sa mga muna ang mga gamit.
14: Pero right now, sir, ti kalabanan, subong sir, do damo na ko nakita sang sa maglagaw ko kundiin. Damo ko makita, ay ambot. Paano mo na ba ang Ilonggo ka? Do ka damo naging subong. Pero sir, one time kaagi kayhan nga nagalakad ka sa dalan, couple shirt kid ang gasok-sok.
15: May ara man sir, kag may ara man iban nga ginagamit nila sa ilang mga prenup, sa ilang mga photoshoot, sa mga couples. No? So kibot lang, oh, grabe ligay nun, gid ginagamit nila to, ano, to mark their marriage. No?
14: Oh, grabe no, do hindi ka ba magpati. So, sumama sa paglantaw mo sir, sa 1 to 100 before, ano na para sa imo, ano nang rating subong sa imo nga hiligay nun clothing?
15: 1 to 100. Feeling ko do ara pa lang ko siguro sa mga
14: 75.
15: Do kadamo pa sang potential nga pwede pa namon ma-improve sa business.
14: So I know nga mag-ubra ka sang t-shirt, may time nga naka-print ka na sir, mabal ka, ay nakalain, galing, kagi ka mo siya, ay law,
15: kapi
14: ay galing,
15: lagi,
14: oo, di ba, tone ko ni ay, di per day ka naman.
15: Per day, gede. So per nag-start day. Kami nga kami na nag-print ha, ang dosi na mo nga gin-print, tanan reject.
14: Puro reject.
15: Reject.
14: Nga nung rason, suriyahin ko ba Sir Nick, be?
15: Kasi syempre, screen printing. No? Uh-huh. Tiyang screen printing, very, kung gusugod ka pa lang, wala pa pulso, wala pa balado, hindi ka black kabalo magbanta pa sa technique. So tanan na mo, do puro, may mga lapaw niya, do mga sabog ding pinta na sa bayo. Tiwala,
14: nagalapta sa kilid.
15: Nagalapta sa kilid na mga galapaw. Tiwala kami maubra, hindi man naman pwede mabaligya. Ano na lang?
14: Hindi ba pwede ka? Sorry, reject this sa'yo, sir. Hindi ba pwede?
15: Mag-ubay mo brand kung mabaligya. Kabi reject eh. So, ano na lang to? No. Pang-giveaways na lang sa mga staff ko.
14: Pero sir, wala ka may nakita nga nag-ilog sa imo?
15: Ay, actually, sir, lamo na.
14: nga nagaprint. No. Pero ang quality, hindi yung mailog.
15: Ala, eh, oh, hindi, good sir. May mga aras abang sa Shopee, sa TikTok, kakibot ko ako, mani-design. In-orderan ko, pag-abot sa ako, nudugin screenshot lang ang design, kaging printa.
14: Aya ba?
15: Yung may maubra, kaya yawan ka na nai-alagas sa mga muna.
14: Barato lang ang ginabaligya.
15: Barato lang. Ito mga tag-200. Siguro, pero low-low. Ay, ganyan ang quality, ah.
14: Oh, so ano mahamba mo dapat sir siya nag-ilog sa imo? Da, bakal ka mo sa original. di ba lang?
15: Yeah, di.
14: Kami ganit, sir, sa may ano niyo, sa DTX 500. Pinagabaligyan mo sa Shopee, Sir Andre, no? Sa mga K5 nato na hindi ka mo magbakal sa Shopee, sa DTX 500, kay D3 Bayo, kay Duwa Kadlaw, Dido, kagid. Oo.
15: Hindi ka bayad.
14: Hindi ka bayad. Kay D... Kadamo, subong nagasok-sok-sok-sok mas imo branding, sir?
15: Ah, subong, oh, damo. Nag-insert do, halos adlaw-adlaw may makita. Gito nga, nagasok-sok sa t-shirts namun or mga totes namun.
14: Oh, so, God be the glory. Amo mo lang na, sir, eh. Sa paamat-amat, bala, no?
15: Basta sige-sige lang, ah.
14: Mm-hmm. Pero may arag, may nag-approach sa imo nga gasok-sok sa sangbayo. Hi, sir, Nick, kamusta? Do, huya ka man, no? Wala man. Ano feeling mo, sir, nga do, gin-approach ka nila? Sir, ho, bayo mo ni, ho?
15: Mayara man yung mga kilala ko nga. Kilala ko man, no? Tito, ambala ko nga. Gapasalamat, kid ko, eh. Nga ginagamit nila ang t-shirt. Especially kung makita mo subong sa social media, bala nga, ay, ga-travel sila, soksok nila ang bio, or gina-story nila. Tito, do ka mag-anman sa tagipusoon yung makita, nga gina-appreciate, kid nila.
14: Correct. Laing ginyadaan niya nga, do ka nami, kid. Kaya actually sa totoo, sir, imo nga bayo pagkita, kuya ya, pwede ganyan makompete ganyan, sir, sa mga, ano, sa mga dlagkuan, yung mga branding.
15: Oh,
14: sa,
15: salamat.
14: Oo. Actually, yung friend kong isa man, grabe man to, nabay sa akong, sir, kinami isang quality. That's why nga, nagpaglingning ko, ako i-approach ko ganyan si Sir Nick pala. Para at least, makita natin. Basta ba, K5 natin, basta gusto mo may, ano ka, sir, may ihambal ka di on-air subong, para makavisit man sila sa imo store, ah.
15: Ah, sige, so, for those nga gusto magbakal sang hiligay ng clothing ko ng mga shirts ug mga merchandise namon. Currently ara kami sa SM City or you could visit our store, no. Mm-hmm. So actually mayari ko di dala para sa imo, sir.
14: Umihatag ka sa akon?
15: Okay. Surprise.
14: Oh grabe. May surprise sa galing sa ako hiligay noon.
15: So muni amon nga ano na packaging. So ara okay, kita branding na, no. Paano mo nabalaan nga ilonggo ako siguro sa bayo ko, no?
14: O, sa bayo.
15: Ay, ang bayo sa Tagalog, sir, lain man eh.
14: Oo, Tagalog man. Oo, hibi sa Tagalog, lain man.
15: Lain man.
14: Umihatag din si sir sa ako mga kakifay para pakan ko anay bala.
15: Ang iconic namon nga ambot.
14: Ano nga ang iconic ni sir? May palanta ko, be. Baka nami gidya ho. Mado, wala din ko na si sir sa ako, no. So, okay. Imagine yung mga K5 sa plastic pa lang, ha? Very quality na. Ikaw mo manager ka print, sir?
15: Yes, sir. Asa, ano sir, hindi pa. Pero, ga-research and design kami. Subong kami na yung ma-print.
14: Oo, kanami. Very quality, mga K5, no? Very quality, good sa.
15: Kagari pa, good sir. Para masok-sok mo mag-travel.
14: Ano nga, Lani, ha?
2: Amun pa rin sa akin, subong.
14: Ah, parehas man, Ilonggo. Sa likod, may amun mo ni siya. Well, sa mga K5, ha? Ara sa likod, Ilonggo ako.
15: Paano mo nabalaan nga, Ilonggo?
14: Kaso na pagbalik, natataga ako na si Sir Andre. Grabe, no? Kanami, thank you so much. Sir, ikaw nag-expect sa imo, sir, nadala. So, sa mga muni, sir, nga clothing, pwede sa maplancha?
15: Hindi lang directly sa ano, sir, sa printa. Pero kung gusto mo plancha ko ng direct party, tabunan mo lang sang cloth or something sa babo para maplancha mo ang lapit sa print. Pero hindi ka mo magplancha directly sa print, kid.
14: Mm-hmm.
15: Diba si bala mag syempre tanan man nga pinta kung plansahon mo ga kakakas eh.
14: Imagine mo pero detalyado bisan ka may gamay lang nga ano no detalyado wala siya nagaya ano sa kilid no meron na ibang daan sir sa gamay nga font bala sa kilid yun dumi naga something dumi naga nagalagari no very detalyado kadami kid. Alright, may mga tiyempo ka mo visit ka mo to silang store sa SM may harap man ka mo sir no?
15: Yes sir may pop-up stores kami sa SM Kagmera, ang amon physical store gidya dira sa may kilid sang Avida Towers no sa Barangay Tabukan or sa San Rafael.
14: So din na picture man tubang sang Ateneo.
15: Tubang sang Ateneo Gate 1. Kung makita nyo may gasolinahan sang Petron dira sa Pison.
14: Mm-hmm.
15: Pison Avenue sa kilid lang gid sina.
14: Mm-hmm.
15: Kung balaan yung Moonleaf kag Laylam nga complex
14: okay.
15: Na dira lang kami sa sulod.
14: Sa kilid na. Sunod lon ka mo.
15: Ito gamay lang yun ah. Mga 5 meters ara ka.
14: Ah, 5 meters. Sa Ludlon.
15: Gamay lang yun. May flag-flag man kami na magkita. Hindi ako manamon nga signage.
14: So visit kita dito mga K5 ha, para at least makalantaw magka sa mga bagong design. Anong plano mo sa mga Sir Nick? May mga bago ka mong design this month?
15: Yes sir, this week mayara kami i-release. So stay tuned lang weekly subungan mo niya release pagkadto sa end of the year, no? Kay syempre everyone will be looking for new designs, ano ilapas sa lubong ipang gift.
14: Mm.
15: So goal naman subong is every week may release kami ng design.
14: For Shopee and ano may ara man kami sir?
15: Yes, ara man kami for those nga gapangita sa mon outside Iloilo. Pwede ka mag-order sa Shopee, just search our shop, no? Hiligay Non Clothing Co. Ara lang kami sa Shopee. You could use your vouchers to buy so that we could reach all over the Philippines. Kag follow us on our social media. Ara man kami sa Instagram, kag ara man kami sa Facebook for more updates sa amon nga releases kag sa amon mga events. Ara lang.
14: At least no sa Shopee nyo sir kag sa inyong physical store the same ang price gyapon.
15: Medyo mahal lang kami sa Shopee kay daw damo kita e-commerce fees subong eh.
14: So mahal-mahal siya sa Shopee.
15: Gamay lang
14: na
15: mahal.
14: Yung mga 21 pesos malang ah.
15: Hindi, mas mahal kita.
14: Mas mahal pag siya gali.
15: Kimi voucher man doon kakakompensate man ah.
14: Oo. Baka bay pa ah. Isubong sir, may mga red na mga color dito, yes. May yellow.
15: May ara kami isubong red, ang langga namon nga design. Current red. Yara pa. Mm-hmm. Yellow, subong wala pa. Kay do gamay lang gasuksok yellow, yung mm-hmm. mga nga.
14: Nga man o, no, kalabanan sa mga tao, red, pero may gasuksok red, mga dark, mga blue, no?
15: Mga dark. Kay do ganiwang, kana ko notulokon kung dark yung mo ginasuksok eh.
14: Pero may friend ko yung tambok. Sabi siya, anong ka kasi color? Suksok sa'ya, tambok niya sa'ya. O, oh, bisa, bag-black pa sa'ya.
15: Ano may kada, may maubra.
14: Oh, black mole sa daan mo. Grabe, gilin, no? Pero at least, ah, may mga ari na ta. Sando, laka mo yung sando para sando, kay Sir Ray Espiha umalay. O, ay ka mo yung sir, sang sando.
15: Pwede man baka lang siya, gutdan niya lang ang sleeve, no? Lang, pwede man. Man.
14: Hopefully, makavisit kami to sa inyo, sir. Maka-visit tong aton nga ano mga commercial talents hopefully to ano to promote also sang Ilonggo sang aton Hiligaynon clothing. Ano pa gid sir ma message mo sa aton nga viewers right now?
15: So ako siguro kay may advocacy ako subong to encourage more ng mga youth no ng mga entrepreneurs ng mga persa ko or mga younger pa. I started young no 21 mm-hmm. years old so sa nag-start or lesser gani when I started doing business. Ano lang siguro I'm an advocate of youth entrepreneurship because I am involved in different organizations mm-hmm. just like the Philippine Chamber of Commerce and Industry mm-hmm. Iloilo chapter as well as Junior Chamber International or JCI Iloilo. Mm-hmm. So subong may advocacy kami to inspire the younger generations to be the next business leaders. Mm-hmm. So amo lang guru message ko sa mga aspirants no just like sa akon aspiring man ko gyapon nga mm-hmm. maging mas better pagid nga negosyante. So, para sa akin ito, padayon lang yapon. Kung ano idea nyo, sige-sige yun nyo lang. Get improve, kag-learn and learn lang.
14: And learn na. Kabay pa nga mapariyos ka mo. Ang last question ni Machocolate Sir Nick, nakaabot sa point na nagtulo man luha mo sa iyong mga business ni? Because nga, nagtulo luha mo kay nalipay ikaw, kay na-reach mo imo kota.
15: Yes sir, actually do ang kota ko do gataas ang gataas ang gataas so yawan man ko lagas eh.
14: Mm-hmm.
15: Pero ang point ba lang sang una madumduman ko nga ga-design ko sa akon nga sa amon nga banks baler sa amon katre sang una sang college kami dira pa lang ko may laptop do mm-hmm. kay pandemic time eh. Isubong do nag-start ko sa muna ag subong may physical store na kami, may Shopee na kami gadamo nang gagamit sang Hiligay noon.
14: Mm-hmm.
15: So nakaka-proud man seeing that progress for more than 5 years na subong. Mm-hmm. Tido makatululo luha man looking back no kung diin ka nagsugod kag matayog pa nga future.
14: Mm-hmm. Syempre, hindi lang langolango ni sir mo. Gatangla ka mas babulangit, Lord. Oh, di ba? Hindi lang langolango. Sir, may mga advice ka paliwat, sir, sa mga aton nga mga kabataan nga nagaplano mag-business nga don't give up, amo gimana?
15: Yes, sir. Kagang iban actually, damo ka pamangkot, sir, kung din sila ma-invest eh. Kaya damo, sumong gusto mag-business, kaya mm-hmm. syempre social media, kaka-inspire sila.
14: Mm-hmm.
15: Ang ako lang git-advice is invest ka muna sa inyo nga selves. Hindi ka muna yung mangita pagi kung di nyo i-invest inyo nga money. But para sa akong invest ka muna sa inyo nga self. in terms of education, in terms of workshops and trainings, kaya dira kanina learn tanan kung ang ginagamit sa bong. And then, look for mentors kid nga makabulig si mo not only improve your business but also your personality.
14: Kati sakto na Sir Paul no, padamo na iguan subong kay may kwarta wise laga iga ano naga invest sa self nila.
15: Yes sir.
14: O te syempre maala-ala ma business kada nga eh, nga bisa mag-istorya lang gani sa mayor duga kudug-kudug timo. Ano ba la? Hindi man pwede no. Paano kada karon ka kadto ka learn sang design mo kung naga wala ka sang mentor nga naga assist man sa imo kag siguro Sir Nick siguro ano pamati gid no learn yes. Gid sa
15: be humble
14: gid be humble gid hindi gid all the time nga amo sinibo isubong ka night out ka pa ya why day no
15: so dudugay na ko nagsugod dito early ko nagsugod early mo ko nagreta tumong so, wala na eh Sunday ari na tiga trabaho na lain ng tiempo
14: no? Lain na gimana sir mag-edad ka 21 no pasaka no
15: oh.
14: So na yung mga 18 19 mo nagasala-sala kalas 12 maligo ka kami night out ka.
15: Yawa, ubos pa perfume mo kapamot.
14: Ubos perfume pa mo.
15: Malagaw
14: ka. Tapos, abi mo ko pagwapang huyad kay iti dulog. Pagkita sa personal at kay K5 Andre, no? Churado stocking. Well, again, so kita subong. Salamat, Sir Nikas, be. Salamat kayo sa imo early gifts sa akon, na sa early gift birthday mo sa akon. Ba, November pa man to. Pag-gifan ako, ha? Salamat kayo, Sir Nick. Mas may gusto ka, tamyahon sa mga gabi.
15: So, tamiyong ko lang liwat, no? May mga ga-commenting yung mga staff ko. Kanday Paul, kanday Ashley. So, kag mga ibang ko ang mga staff sa ang hiligan ng clothing ko. Tapos, ang akon mother, nga galantaw man, si Mommy Ping. Mm-hmm. Akon mga utod, si Adrian, si Patrick. Kag akon mga titos and titas. Dara. Mm-hmm. Akon mga friends from PCCI Iloilo, JCI Iloilo. And our mga JCs and PCCI all over man kung diin ka mo sa bong. And sa akong girlfriend sa Davao, si Megan. Ano lang, shout out lang sa inyo. And for those ng mga gabakalgid sa Hiligay Nun, stay tuned lang sa mga next namon ng mga designs. Kag sa social media namon, like, follow, and share lang sa amon ng mga content, sa amon pages.
14: Alright.
15: Kag ano, damo pa kami in-stored for you.
14: Kinami na ginang bali Sir Paul, no? Ano to, kano din ito? Ang good message din ni Sir Paul, man. Doon nag-comment din sa magulang, na-reject ka, no? Reject.
15: Ang ayuga.
14: Ayuga, reject.
15: Kaya mo naging printa na, mo nga dusi ka bilog, reject tanan. Ayuga, reject.
14: Pero grabe, ha? Salamat, kid, sir. Na-inspire mo kita sa imong story. No, grabe, kid. Hindi, alang-ulango niya yung mag-business ka. I'm sure siguro si Sir Nick siguro si sa kabulan ni Guru perdi pa rin sa una sa katuwa Guru puro perdi ni Guru
15: ay kagiman kita da pag isa ka pamalamuy po yung baga mo maano pa ko ni man
14: di punta mo sa bayo mo ka palamuy po yung abaga ko
15: putang tada yun na.
14: Well magaling kay Sir Paul si Sir Paul nga nagatutok sa bong saton Sir Paul yun yung staff sir.
15: Staff ko na siya. Siya gid ako niya head sa production.
14: Pwede mo buta mo, hi Sir Paul Dupol. May Paul man kami din mo, no? Ang Paul naman, Dupol man. Masa mo nag-gym-gyms. Kapos, ha? Kailan ba na sa mga Paul ng mga ngalan ni mga chick boys, sir?
15: Ang mga gali.
14: Oo.
15: Mahilig, sakto gid daw.
14: Oo, mahilig na sila mag-picture sa mga uyab nga gwapa.
15: At isakto kay photographer ni sir.
14: Ah, photographer, pero kung mga itsura sa mga uyab doon pangadlay, why sa gana?
15: Ay, na-delete niya na yun.
14: Na-delete siya. Gapang picture niya bala. Doon tsura sa uyab doon figurin doon kalawayan siya. Amo na may migo, makuha nga si Paul Sabong sa Manila ni sa Sabong. Ay, huwag ka balong ni Sir Nick nga, ati, asawa, tatlo ka bilog?
15: Grabe ba?
14: Oo.
15: Hindi na maduman, man.
14: Tatlo ka bilog asawa ni Paul. Hindi ko na paputangan sa apelyedo, ah. Kamay pa si Sir Paul ni si Sir Paul Yuga Reject. Hello. Ayan gabi sa imo. Okay, Ma'am Ashley dyan. Kilala mo ba ni Sir? Si Sir Ma'am Ashley?
15: Oh, stop ko muna siya.
14: Sa piyak nga, no, damog a-comment si Nerwin. Nagatutok mang giapon sa ato. Hello kay attorney. Sa miga ni Sir Nick, sir. Ma'am, daan mo ko sa ano, Lansunis. Kito talara ka sa Dabao.
15: Durian.
14: Durian, gali.
15: Agustin, Lansunis, namit man dito.
14: Namit man.
15: Namit man.
14: Welcome my papa, K-Farm. Yung nag-enjoy ka muna sa amon itik-itik ni Sir Nick. Ha? Why can't sir, itam yung one, basi mga staff mo, masunggod sa imo, kasi wala mo. Sino nga pinakagwapa, kagwapo mo nga staff, sir, sa hiligay ng clothing?
15: Abud line na mag-mention ko, basi wala magsunggod ang iba. Pati, kamo na bala, mag-judge.
14: Judge. Dala ka mo dito sa papel kag-bullpen, kamo to judge.
15: Palistahan nyo
14: Palistahan
15: lang.
14: Palistahan nyo. Well, mga K-5, to God be the glory. Sir Nick, congratulations sa imo nga achievement sa imo nga life.
15: Thank you so much,
14: sa
15: man, sir.
14: Sa imo nga mama kag papa nga nagapamati man subong, sa imo nga family, bow, dako ni nga bugal sa inyo nga pamilya. Oh, ang kaspet, taga ano ka, sir? Taga Kabatuan?
15: Yes, sir. Ang father kong roots namon sa Kabatuan. Kid. Pero diri na ko yung nagdako sa media, sa city.
14: Alright. Well, mga K-5 Buwas, bantayan ang programa ni Matt Sokolita. Buwas, the same time, the same station. Why si Madam Usang Subo? Hindi nag-bring to iya nga tiil. Bala mo nag-abot iya bana halin sa Manila, sir. Ang amon DJ, bila si Madam Usang. Abot iya bana, tinag-bring ka nung iya.
15: Nabiringan.
14: Subong, nabiringan siya. Naigo, ginang iya nga gusok sa mga gabi.
15: Iya mayor nga ugat.
14: Mayor nga ugat, Major 7. Well, mga K-Fans, sa damo kayo kasalamat sa Liwat. Kung gusto nyo mag-visit sa dito ganit, Sir Liwat.
15: Ara lang kami sa Barangay Tabukan, sa Donato Pison Avenue. Kilid kami sa Avida, kagsang Petron sa Pison.
14: Alright.
15: So, kita na lang kita dito sa amon nga physical store. Ara kami sa Google Maps kung gusto nyo mangita sa mobile. Ano?
14: Uh-huh.
15: Dasig lang da. Ara lang kami da.
14: Well, K-5, Oras Pilipinas, 11, impunto na. Happy Sunday sa tanan natin. Happy birthday sa tanan may mga birthday. Oh, libatod na. Salamat kayad sa hiligay ng clothing, sir. Salamat kayo, sir, sa ginhatag mo. I really appreciate. Salamat, salamat kayo, sir. Soksokong ko ni Buwas.
15: Buwas na yun ba?
14: Buwas na yun, ah. Para mag-program ko, makita. Mano, ah. Kasi hindi ko mag-uniform, ah. Bayad na ko yung 200, eh.
15: Oh. Ako na mabayad.
14: Ang akong tignis yung kakadlakan. No, relax ko lang na kayo. May gift ka man sa sunod. Well, mga salamat. Ako si Macho Colito. Pwede ko din akong teknisan si Sir Andre La Pastora. Thank you so much, sir. Ako po ko din ato nga special guest mo nga gabi. Bantayan sa next Sunday, Trupa Vibes. Sa next Sunday, ato nga guest. At Trupa Banda sila ni Subong. Trupa Banda sila Subong. Sa Sunday, bantayan nyo na. Next Sunday, mga K5 Orange and Lemon tayo. Bantayan natin dyan sa pinaka number one radio station. Macho Colito, pinakakulit ni DJ sa Western Visayas. Ito po ko din si Sir Nick Caspe. Only here to your favorite radio stations. The number one radio stations. K5 Loosed FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba nakamuusong diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! TTX 500! May powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TTX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! TTX 500!
5: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapulang rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
10: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka di TX 500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amo niya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan Kung pala inom ka adlaw-adlaw, sang DTX 500 kag Mighty C.
16: DTX 500!
17: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
18: Saan nag-inom ka?
19: DTX 500.
18: Kailan nalang subong imo sugar?
17: Tigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
16: gito. DTX 500!
20: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500!
20: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500!
20: Ang DTX 500!
16: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino nga tayo.
16: Happy kanunay.
20: DTX 500!
16: Masalikat!
20: Epektibo!
16: DTX 500!
5: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
10: Hindi gidman, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod. Hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang palit ang apektado, kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney. Ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember, nga ang DTX 500, ang may ara siya anti-inflammatory effect. Kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang Mighty C, nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
5: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
10: Di lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
5: Oy.
10: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
5: Baong budlay?
10: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
16: TGX 500! Nagapalang tulong pala ang imo panulukan!
20: Magalingin pala ang imo nga uno!
16: Masami nagkapangihi!
20: Masami ginauha!
16: Si may diabetes ka na,
20: DTX 500 na,
16: ang DTX 500
20: ang may powerful compound
16: nga nagapanubo
20: sang imo blood sugar.
16: DTX 500
20: garantisado.
16: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500
20: ikaw ba na
16: ang may diabetes.
20: DTX 500
16: ang DTX 500
20: ang may powerful compound
16: nga nagapanubo
20: kagga kontrolar
16: sang imo blood sugar.
20: DTX 500
16: masalrika
20: epektibo.
16: DTX 500
5: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
10: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may comorbidities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag Mighty C. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag Mighty C para malikaw ka sa mga amon nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
16: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
20: Magalingin pala ang imo nga uno.
16: Masami nagkapangihi.
20: Masami ginauha.
16: Si may diabetes ka na.
20: DTX 500 na.
16: Ang DTX 500
20: ang may powerful compound
16: nga nagapanubo
20: sang imo blood sugar.
16: DTX 500
20: garantisado.
16: DTX 500
21: health alert with Dr.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, ang kapsula ng ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sa UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa I Care Gold. Kag patuluan ang mata sa I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Good news!
6: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
5: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News!

0: sa K5. Diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga po nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Problema, gida ko sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gida ko sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis, kag nagputi, gida ko nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty
1: Soap. DTX Beauty Soap.
3: Pabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Ikaw bala
8: ang may diabetes.
1: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo.
1: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
1: D3 Bio.
8: Ang D3.
1: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
1: Yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
8: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
13: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidants, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalina

0: ang mga nagkalain-lain ng energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod, apektado. Gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa apel. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabasang abutika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
7: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
9: Good news!
8: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
10: Libre!
11: Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang mapanit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Galaong magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasin!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Gortez!
19: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend food supplement for men.
20: May maca
19: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend food supplement for men
20: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay,
19: happy kanunay.
20: DTX 500
19: masalikat,
20: epektibo.
19: DTX 500
20: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may VCO.
20: Ang VCO.
19: Yung may D3.
20: Mabagat sa mga butika.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula gid ang akong stress nga nabatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
22: You're listening to 88.7 K5.
9: News FM. K5 News FM.
10: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na? Naka-detox ka ba?

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's High.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasag. Nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
7: Happy kanunay.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: Epektibo.
7: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
10: Ikaw bala ang may diabetes.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
7: Kaga kontrolar.
10: Sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
10: Masalika.
7: Epektibo.
10: DTX 500.
7: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
10: Ang D3. Yung
7: may Physio.
10: Physio.
7: Yung may D3.
10: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
10: Ang D3.
7: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
7: Yung may D3.
10: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco sa Tagbakaro. Tunay, naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM Angkakampyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7 E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
5: Para sa matinlong na dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy gatay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ka antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlong atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga

0: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag eye care gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye care gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
4: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
4: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang

0: plancha na.
1: Ganito ako.
2: Tiga sing.
3: Tiga lapa.
2: Tiga sign.
1: Tiga plancha.
2: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
3: Sa gabi, ako ang bossing.
2: Dahil kasangga ko
3: ang extend.
2: Supplement for men.
3: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo?
4: Yes, darling. Come to mama.
3: Extend food supplement for men.
2: May maca at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
3: para sa tigasing performance.
2: Extend food supplement for men
3: para sa matino nga dugo.
2: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
2: DTX 500
3: ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant
3: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
3: DTX 500
2: masaligan,
3: epektibo.
2: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: ikaw pala
2: ang may diabetes.
3: DTX 500
2: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
2: nga nagapanubo
3: kag kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
2: masaligan,
3: epektibo.
2: DTX 500
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio,
2: ang D3 Bio
3: yung may PCO,
2: ang PCO
3: yung may D3
2: mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio,
2: ang D3 Bio
3: yung may PCO,
2: ang PCO
3: yung may D3
2: mga butika.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Beat on Haro tunay naka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! TDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayon ng ako ni allergy.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika Spore Biotics.
10: K-5 News FM. KKB. K-5. Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K-5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K-5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K-5 sa KKB. Ka-K-5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
9: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
11: Balik ka mga langaw! Ari nga ang paborito natin niya, Ila!
12: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
13: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
15: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba lang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
19: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako ko tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
20: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
21: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halinggid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
21: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
2: Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.

0: Oo balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
1: Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Saka sales rep.
5: So una,
4: problema. Gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap. Babakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow. Ayos,
7: gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Masalikan Epektibo. DTX 500 E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagnagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3 Bio with BCO.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

0: for you.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
3: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX-500. Masaligat, epektibo, DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX-500. Ang DTX-500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami, amo naman ang ginahalit sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas gin pabasko kag mas gin panami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sali si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
0: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa K5.

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasing!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extel!
6: Supplement for men!
7: Gortez!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo
6: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Masalika.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mabagats mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mabagats mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumpleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさ、いろいろすれ 88.7 K5 News FM。

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, ifor problema ko gid nga kon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan. Sa pagtumarko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My D3. Mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound. Ganaga panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Kasi may diabetes ka na. Mag TDX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita.
11: nga ka K5 sa K5

sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 ng aga.

0: Bilin Clinica DL Fresh. Bilin na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman for Man.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
5: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
3: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay.
6: Happy kanunay.
3: DTX 500.
6: Masaligan.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
3: Mahigro bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
6: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500.
3: Masaligan.
6: DTX 500.
3: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio.
6: Ang D3.
3: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
3: Yung may D3.
6: D3 Bio.
3: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: You may Visio.
6: Ang Visio.
3: You may D3.
6: Mabakas mga butika.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pero diyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。 Angkakampyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Sa tanan ng mga tagpalmati sa aton nga platuntunan, Tinig ng Reformasyon, mga kapamilya, kagstanan ng tagpalmati, mga kakifay, masigyapon, dalayaw ng Diyos at sinihingan at iyon, padayon siya nga nagupod sa aton, padayon nga naghatag sa aton sang pagkamaayo, tanan nga mga kapagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, and protection, at sa sinihingan at iyon, sigyapon, aton gid nga pasalamatan siya, kagdayaon, kay padayon kita nga makapadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Diyos. Kag kamuman, kamusta kamo? Kabay pa nga biskan sa maamon nga tiempo, asod-asod ang mga nagkatabo, nga linog, bagyo. Pero sa gihapon ang pagpakamaayo sa Diyos. Biskan nga may ara gid nga mga biktima, pero amo na ang mga paandam sa Diyos nga permi kita niya ginapukaw kay dapat magbugtaw na kita nga Kristiyano. Kristuhanon, kay kita ang Christian nation, the Far East. Pero, amo na nga ang Ginoo nagapamukaw sa aton. So, kamo nga nakabugtaw, ang pinaka-importante, nakaangot kita permis si Ginoo.

Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sanalipong ito, kami po ay dumudulog sa inyong manalaluklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay't gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaloob sa amin at sa pagkataon pong ito na kami po ay magkapagpatuloy sa pag-aral sa inumanal ng mga salita. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM at ang CEO Dr. Camille Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani at pagpalain mo man ang mga nakikinig. Manawaan nawa ang inumanal ng mga salita na siyang maging gabay sa aming paglingkod sa inyo habang kami naghihintay sa pagparito ng iyong bugtong na anak. At patawarin mo lamang kami sa lahat na may mga kasalanan laman sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Ang doktrina sang grasya, tagsakasaad sang kalipay, tagsakasaad sang buhat sang gugma, tagsakadyos nun nga atraksyon nga ginpresentar sa kabuhi sang maluluwas sa duta, makita naton nga ang Dios kaupod naton. Amo ni ang atong topiko. Ginarepresentar ni Satanas ang kasuguan sang Dios sang gugma subong isa ka kasuguan sang kakagod. Amo na ang pagkilala ni Satanas, amo na nga damo na kasiling ang kasuguan sang Dios, wala na budlay tumanon. Pero kung may gugma ang Dios sa tao, kag ang tao man may gugma sa Dios, kay ang Dios na higugma na pirmi. Pero ang tao lang ang wala gugma mo na, nga kung may gugma lang ang tao sa Dios, sigurado gid nga hapos lang tumanon ang kasuguan. Pero si Satanas iyan na ginarepresentar nga ang kasuguan sang Dios, nga kasuguan tani sang gugma, ginkabi nga kasuguan sang kakagod. Ginpahayag ni Satanas nga imposible para sa aton nga tumanon ang mga pagsulundan sini. Ang pagkapukan sang aton nauna nga biginikanan upod ang tanan nga kailo nga nagresulta, ginasumbong niya sa manunuga nga nagatuytoy sa mga tao sa pagtanaw sa Dios subong nga tagsulat sang sala kag nagantos ang tao sa kamatayon. Tanan nga mga pagantos, tanan nga kamatayon, ginkabing Tanas nga ang originator, amo ang Dios. Si Jesus ang magabuyag-yag sini nga pagpangdaya. Bilang isa sa aton, dapat siya maghatag sang halimbawa sang pagkamatinamanon. Amo na nga samtang si Kristo nagkaridre sa kalibutan, nagpakita gid siya sa pagkamatinawanon sa tanan nga kasuguan sa iya amay bilang halimbawa sa mga tao nga gusto magmatuman. Tungod sini, ginkuha niya sa iya kagulingon ang aton kinaugali. Kag ginagian ang aton mga inagian. Sa tanan nga butang, nagakadapat nga mangin kaangay siya sa iya mga utod. Hebrehanon 2:17. Kung kinahanglanon naton nga antuson ang bisan ano nga wala ginbatas ni Jesus niyan sa sini nga punto si Satanas mga representar sang gahom sang Dios nga hindi bastante para sa aton. Gani si Jesus nagsiling. Ginsulay sa tanan siya nga bagay pareho sa aton pero walay sala. Hebrehanon 4:15. Ginbatas niya ang tagsa kapagtilaw nga ginapaydalom naton. Kag wala siya naggamit sang iya kagalingon nga kayuhan sang bisan ano nga gahom nga wala ginatanyag sing hilway sa aton bilang tao na sugata o nagsugata siya sang pagsulay kag nagdaog sa kusog nga ginhatag sa iya gikan sa Dios. Siya nagsiling, nalipay ako sa paghimo sang imo kabuton o Dios ko. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tagipusoon. Salmo 40 versikulo 8. Samtang nagapanlakaton si Jesus nga nagahimo sing maayo kag nagaayo sang tanan ng mga ginsakit na Satanas, ginpaathag niya sa mga tao ang kinaiya sang kasuguan sang Dios kag ang kinaugali sang iya pag-alagad. Ang iya kabuhi nagapamatuod nga posible man para sa aton nga tumanon ang kasuguan sang Dios. Sang ginpakita ni Kristo nga halimbawa sa pagtuman sa tanan

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
5: Damo, no? Ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carots.
5: Oo, hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sali ka na, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
4: Basta.
2: Ano ba yung interval?
0: Maidukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sa gituag toxins. Sa more than 500 ka mga function sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom no? Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
6: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Tinlo, no? Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawa yon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka. Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag MyTC. Adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pila tong score ganit?
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times at it.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi o luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
9: Mm-hmm. Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo, nagaresulta sang sustained tubular injury kagni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
6: Ngrustan. Lahubog.
3: More on fruits and vegetables. Galing ka. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
6: Mm-hmm.
3: If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos.
6: Ha? Kabalos?
3: White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
10: Anong sekreto niya?
3: Milig siya taguay?
6: Huwag siya panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang pamasahi sa'yo, pinaedad, sir boy.
10: Dising, ano, dising.
3: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18, plug mo. Uy, ka 19, ha?
10: Kampiyon ni Mag-Pitch.
6: Kabalo ka ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
10: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
10: Maligo. Basic gina yan.
6: Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pa gid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga gapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga gapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil. Giputangan sa vitamin C, no? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: DTX 500. Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: Wow.
11: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
12: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
11: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
0: DTX 500!
13: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permena mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
14: para ay, may pares sila, may pares.
6: Di siyempre, Clinica Dio Fresh.
14: Clinica Dio Fresh. Mm-hmm.
6: Damo yung, ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
14: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag kay pekto deodorant nyo, amo niya. Ang makapipekto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Dio Fresh.
3: Anyway, boy naka pangapi ka na.
10: Ibo si malatnan ka. Sobrang taas.
3: Naka pangapi ka na.
6: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
14: DTX Coffee Mix.
10: Ang DTX Coffee Mix ang kape nga gapataas imo metabolismo pero gatinlo man si mo selula. That's why gaamat-amat ka Ben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga aduwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin, dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
14: Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
10: Pwede sa diabetison.
14: Kapitoon na lang Sir Boy ang protection, no? Pugaanta na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio. May oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
10: May protection
14: may
10: pa.
14: May antioxidant ka pa.
10: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine, may hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
6: Kaya pala kayo, General. Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
10: Ay, kapiyon. Anyway, naming extend, kinaming mo blood circulation, naming delivery sa vitamins and minerals.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
10: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Ginaprotektahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung, ang BCO, dahil wala kaagi init, Sir Boy.
14: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
6: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
14: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang haloblaxin eh, oh. Lipids. Oh.
6: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
14: Napamati sa aton.
6: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula na responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
14: Uy, anak na. Anak glutathione na.
6: May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may damage. Ang ato cellula
14: may ga-repair man.
6: May ga-repair man ga-produce ang glutathione, pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, Sir Boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
14: Uy, kampiyon.
6: Sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
14: Kulang na.
6: Kulang na kung ditri lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
15: So importante na ang good fats sa aton nga mga cellular, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats.
14: Correct.
15: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Oh, pero may natumpatihan sa unano, kaon mani.
15: Kaon mani. Oh.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon sa Boy, no? Nga anong ara sa mani. Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
14: Oh. Layo lang.
6: Layo gidya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints mga kaon maniguro. Hindi ko makuha ang the same effects ng D3
15: bio. Diyari, tunlon mo lang. So D3 bio kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
14: Nerve cells, no?
15: Ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
14: No? Amo nagnatag sa D3 bio.
15: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga.
6: Try nyo ba lang mga wire nga live wala putos.
15: Oo.
6: Di ba gasiga-siga.
15: Makurinti ka, no? Kag amuan ina ang kapundanan kung nga adasig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang D3 hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sa ang ginatawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na, Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
14: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapag sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor
9: sang tao against external forces. Amo man na nga itong selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagot may lipid siya nga go help putos sa ginatawag nga cell membrane, and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buot silingon sina? Kung may kung gadito bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid nami ang proteksyon sa makina sin mo selula, which increases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Doc Ramil.
6: Kung wala kaga inom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Te kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermina mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imong ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
9: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala
9: it's all natural.
6: Tanan natural na, wala na yung chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan ni imosilula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imosilula, maamligan pa o maprotektahan pa imosilula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
16: D3 Bio with Vizio.
17: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
18: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
13: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Ti kisa uso ang chicken pox. Before pa pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog. Inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
9: virus
6: no? Kinanglan inom ni tribayo.
3: Abisan dengue ganing inom
6: ko. Diba dengue subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdengue, hindi nga dito pa mainom nga may dengue na. Because ining gitawag ni tribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag ni tribayo. Ang mga medium chain fatty acids from ni tribayo, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
19: Patay sila.
6: Kag hindi lang hastad ha. Hindi lang virus ang kaya patyon.
19: Bacteria. Sang
6: ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo ditribayo.
3: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Makatakas mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Makatakas mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag-TDX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa

0: Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: X10 Food Superman Man.
7: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
6: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: X10 Food Supplement for Men.
9: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
6: Happy kanunay.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: Epektibo.
6: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
6: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: DTX 500.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man kala Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
6: Yung may D3.
9: D3 Bio.
6: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
6: Yung may D3.
9: D3 Bio.
12: K5.
13: K5.
12: News FM.
13: K5.
12: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
16: Iloilo
15: 88.7.
17: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:36. Ining oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa.
15: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Ang pasinagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob, sa malabutan, sa katos nga pagwaragwag, sa mga nagtutok sa tag sa kamang radyo, nakatune in sa K5 News FM Iloilo 88.7, ari kita sa FM band, kag sumuman sa mga real stations naton, sa may banwa sang Leganes, yun at sang Pasi, banwa sa Kalinog, banwa sa Mayagaw, kag sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok subong sa K5 News FM Sara. Kag sa mga ka-K5 naton sa bilog sininga Western Visayas, sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton mga Ilunggo nga ma-OFW sa di mga bahin sang kalibutan. Mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagid ka maing oras sa inyo tanan-tanan. Kag we hope yala ka mong sumayo sininga kahimtangan. I-like na, kag-share, kato sininga pagpangalagad para sa din ka mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Sarang ka mo ka-monitor, ma-update mga ka-K5 sa mapikauluhi na gaklanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog siya nga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Dire kita sa adlaw sining nga Lunes, pitsa 5 sa bulan sang Oktubre. Pinakauna ini nga Lunes sa apatanan ka mga Lunes sa ikapulo nga bulan sa karon nga tuig 2016.
1: Balitang K5.
0: At 16, 26.
1: Balitang K5 na, ano sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Amo ni halin, basta bago lang halin sa siklib ka K5, Andre. No, tuig 2026, kita naman balik kita pulok tuig na nakaligan. Kita ang temporaryo nga mga talo sa iyo sa ninga regular anchor man sa ngalan ni ka K5 Ray Espea Umalay. Ako naman yung lagad ang iyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Salamat, welcome sa Lunes edisyon sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Labi kag labaos tanan. Anti sa madalagko sa mga balita kamablubantayan sa mga impormasyon. Amo ang pagpasalamat sa aton sining makaako, sa sining isa naman ka bugay, no? Another blessing sa aton sining kabuhi sa pagbugtaw naton subong aga. Amo ni ambal naton hindi bilog o kun nga tanan nga tawo sa bilog nga kalibutan makabugtaw subong aga. Amo ni ambal naton nga hindi kita malipat nga sa gamay natin yon, makapasalamat kita sa aton sa makaako sa sining isak dugang naman nga adlaw sa aton sa nga kabuhi. Thank you, Lord! Sa sing panibag-o naman nga kabuhi nga ginatag sa aton.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Subong nga aga, init kita tubig. Na, samtang nagpiparar ka mo sa inyo sa nga palamahawon. Init kita tubig kay matimpla kita. Sang healthy nga kape, sining nga aga dapat healthy nga kape, ah. Detox sa coffee mix sa ang kape nga healthy. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Available na kay Tita Rina Mapa, kay Manang Veronicada, makabataan Tita Rina, sa may di kamay kalanaan, sa may barangay Rizal Lapos, available gida ang Ditex Coffee Mix. Alas 4:41 sa aton sering na pagpangalagad, mayong agagi kay Ma'am Ning Ilomba, blessed Monday morning, kay Sir Earl John Pandagani, sa may New Site Public Market, sa may Jordan Guimaras, kag sumuman kay Ma'am Josephine, Florindo Diaz, may adayad gid nga aga kay Sir Nonito Sumbong, no? Kay Ma'am Apple Diap Tabat Taasan, may adayad gid nga aga da, sa may bayan sa Sultan na Kodra, sa pamilya Tabsing kag Biwa, sa may Biwang Bagumbayan, Chris Moore, no? Sultan Kodra. Wow, dragli si Ma'am Apple Diap Tabat Taasan, sumunga berbakasyon ba? No, kag of course, no. Daw ga kalipat sa ang tinuigaw si ni Sir Nonito Sumbong. Para mo halin sa siklib, sir. Kag sa pamilya Ledesma, kay Ma'am Grace, kay Ma'am Aisha, kay Ma'am Angeles, na sa may barangay Zone 2, sa may banwa sang Tumungan, may adayag gig nga aga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Bango na, bango na! May klase, may duty, kag may trabaho subong. Now, subong adlaw ang ginatawag nila nga Teacher's Day. Adlaw subong sang mga manunudlo, adlaw sa mga maestra, adlaw subong sa katong sing maestro. Pero subong hindi holiday. Now, base black on na pabura-bura kumra. Kay may naglagaw nga information amo naman nila ino may mga kasuguan na kita batok sa mga fake news pero damo gyapon naglagaw. May naglagaw nga mga balita nga subong adlaw way sang klase pero ginathag sang Malacañang no nga subong adlaw apisar nga kita ang nagaselebrar na sang National Teachers Day October 5 kada tuig niya ginaselebrar naton ang National Teachers Day no pinaagi sa ginaproklamar no or ukon pinaagi sa atos nga Republic Act 10743 nagadeklarar nga kada no mag-abot ang October 5 amo ang pagkilala pag-recognize naton sa aton sini nga mga manunudlo.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero ginaklaro sa aton sini nga kasuguan no nga hindi holiday subong, hindi man special non-working holiday no happy Teachers Day subong, National Teachers Day. Pero it's a special working holiday.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Waay sang suspension of classes sa bilog nga pungsod Pilipinas subong adlaw. Pero may pero ha. May pila ka mga local government unit no ang nagdeklarar nga wala sang klase subong adlaw. Depende sa inyo sa ni. No, nga mayor sa pag-declare sang suspension of classes subong adlaw. Pero sa iban nga wala makadeklarar na no, may klase subong nga adlaw.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang pila sa ni ka mga local government unit o kon mga banwa nga nagdeklarar nga wala sang klase no so far sa pag-check no sang ato sa ning newsroom kag sa aton man sa ning pag-research ang mga nag-suspend subong sang klase diri sa may probinsya sang Iloilo amo ang masunod ang banwa sang Balasan tanan nga level ang banwa sang San Joaquin tanan nga level ang banwa sang Dumangas banwa sang San Enrique banwa sang Dueñas banwa sang Banate banwa sang Carles, banwa sang Barutak Nuevo, kag ang New Lucena, half day lang subong klase. Umpisa ala una sa hapon, no, mga ka-K5. Ang banwa sang Leon, kag ang banwa sang Uton, nag-declare man nga wala sang klase o kon may suspension of classes.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Diba si mamangkot kamo kay unang-una nagpagwa magani ang banwa sa Pavia na no, sang suspension of classes pero sang uli ging klaro nila nga ang banwa sang Pavia may klase subong nga daw.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Tama na nga basag iban na bato ay sang klase ha. I-check lang ninyo ang announcement sang inyo sa mga alkalde pero subong yung adlaw hambal naton may klase may trabaho because special working holiday.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang iba sa ni half day kay subong aga may klase pagkahapon may programa kami gani subong ko may klase kay ti ama estudyante mamalakpak sa mga akuan lang maestro kag maestra. No, para nga kilit anay man sila. No? Pero ang bagay naton ang paghatag ta importansya sa aton sa nga mga manunudlo. Amo ni nga sa mga maestra ko, maestro, halin sang kinder ko, hasta pag college ko. No, salamat git. Kay ang profesyon nga pagka maestro kag maestra bilang manunudlo isa ka noble profesyon. No? Ano tawag yung bla? Anong profesyon nga why makaagi nga gintudluan sang mga manudlo man, no? Maging doktor ikaw, maging engineer ikaw, no? Kung ano man nga profesyon, no? Inaiya, ah, bisaan pa no may utang kitang kabalaslan sa aton sining manudlo. Di ba lang manudlo, ta ginakabig naton nga second parents naton mga ka-K5?
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amo na nga dapat kinatagan naton importansya ang aton singa manudlo kay kon ano kita subong na dako man ang ilas nga papel na sa paghatag sang kaalam kag edukasyon sa aton. Na sa una bisan no kalain ang manudlo daw ginadumtan mo. Na kay grabe sang unaya si timpo namon magkuan mo panakit mo, no? Ginahampak kasang stick, ginapakaon kasang chok, ginaboy kasang eraser, ginapaluhod kao, ginapadupa ikaw. Bisan no sang unag na imo sa maestra, no? Nga kulang tawo naton, nga maugtas manabing maestra kay hindi ka man abik bataan, no? Hindi yaman ikaw direktang bata, pero bilang profesyon, no? Nila, gaugta sila kag luyang nila mapaalam kagid mo.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Subong mala nga tiyempo nga sang bisan ko si on mo ang bata mareklamo gila yun. Hindi na pwede. Ilang tawa subong kung nung kasagsag batasan sang mga estudyante kamakbataan. kay gamay-gamay lagi ng sakit. Hop, base kung sugata mo, Republic Act 7610.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero sa unabla lang tawa kung paano ang pagdisiplina. Kung di ka disiplina, ginikanan mo sa maestra, madisiplina ka mo. Matarong ka kag matuon ka gid. Kahit kung magdubo ang score mo, may mga pinas ang una mamnudlo mo. Sa una gani, before ka makagwa, makasolve ka dapat sa math mo. Sa grade 4, kundi ko nagmanton sa pagtuon sa math. Kaya nga ako, hindi timok ka balo, hindi timok pulik. ginawa man kaisip ka division nga pila ka digit. Pero sa ulihi, pasalamat kita sa manudlo naton. Kahit ini anangin armas naton, pag-abot naton sa high school, pag-abot naton sa kolehiyo.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kahit ang ginikanan, hindi man tutaligid, no? Makatudlo gid sa mga kabataan. Amo na nga, ang ining adlaw ng Oktobre 5, kita ginaga saludo sa aton sa ninyo manudlo, no? Sa tanan nga maestra, tanan nga mga maestro, mga profesor, no? Mga ka-K5, dapat ginaton pasalamatan. Amo na nga ginatay ko ning opportunity sa mga nangin maestra ko sang una, humalin sa kinder, tang iban sini nagkalamatay na. Pero tiyang pag-ulikid, takag pagdumdum, no? Sa mga ginatag nga edukasyon, kag pagdisiplina sa aton, kung nga, kung naman ang labot naton subong, no? Kung ano man labot sa kabuhi nyo, pasalamatan naton sa aton sini nga mga manunudlo.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amo ni nga Happy Teacher's Day sa tanan nga mga maestro kag maestra. Alas 4:51 sa aton sa nga pagpangalagad.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Mayong agagig kay Sir Romeo Pasquin Jr. kay Ma'am Veli Alarilla, no? Nagamanitor from Syudad San Pasi kay Ma'am M. Jimmy Bagaforo Bailaran. Mayan ay gingaga kay Ma'am Beth Idalilia, kay Sir Arturo Lilian, kapangipin na DTX Coffee Mix. Kadagatimpla na sang saburuso nga sabaw sang batsoy kag sumansang nga lumi. Kay Sir Tutong Labiogo sa may syudad sang Pasi, kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda sa Ibanwa sang Pototan, kag of course kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, may adayad gid nga aga.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:52 sa aton sering nga pagpangalagad. Ano ba lang bintal pang sa mga balita nga ato siya pag-aistoryahan sa sering nga Lunes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Bulbantayan, subong adlaw ang nagapadayon nga impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Suno sa kay Senate President Win Gatchalian nga mahimo nga matapos na nila no, ang ining impeachment trial sa bulan sang Nobyembre. Pero ay pasang specific gid sini. Kay ang balsang bilog sining impeachment court, no, kagway mas abisang gitawag na timeline angot sa pagtapos ni. Pero hambal nila tinubintay 92 digas. Pero tungod nga madasig kag ang ining isa sa nika article, no, ining nga bribery batok sa kay Vice President Sara Duterte, may mo nga hindi ni pagtalakayon o kon pagdaluna sang prosecution. Kay para sa ila ang tatlo sa nika kaso batok sa kay Vice President Sara Duterte, na mga mabaskog na kuno nga mga ebidensya ang ila sing again presenter.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Di ba apat ni ka mga articles agay para tubang ni Vice President Sara Duterte. Pero bisan isa lang diri na makonvict si Vice President Sara Duterte, di mapalin ini sa pwesto mga kakiva. Ambal na to ng ining Article 2 na ining unexplained wealth sang pamilya Duterte, ilabi na sa kay Vice President Sara Duterte, including man, no, sa isang banang sa Attorney Man Scarpio, amuling madugo kay ti kinanglan sa ni mga dokumento. No, sumong adlaw, ginalauman, no, nga magatindog sa witness stand sa bayin sang prosecution ang executive director nga si Ronel Buenaventura, no, sang anti Money Laundering Council o kon sang AMLC o kon itawag sa unaning AMLAC. No? Amo ni siya karon ang makatestify kag magahatag sa mga dokumento angot sa sinasambit sa ni no? Nga mga manggad ni Vice President Sara Duterte. No? Kahit ang Anti-Money Laundering Council, amo ni siya may mga record no? Sang mga manggad no? Sang aton sa mga public officials mga ka-K5. Kagi na lauman mandiri, no, nga mahimo sa karon kon matapos na gidman ang pag-witness ni Executive Director Ronel Buenaventura, mahimo nga magatindugman, no, bilang witness, no, ang halin sa bayin sang Bureau of Internal Revenue mga ka-K5.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: So it's a full day hearing. Umpisa sang Oktobre 1 tubtob Oktobre 15. No? Magasugod alas 10 tubtob alas 5 sapon o kon forward ang impeachment trial mga ka-K5. So mabulubantaya naman ini. No? Kon anong nga mga ebidensya ang plaster sang prosecution mga ka-K5.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sa nagligad siya nga Biyernes, wala sang impeachment trial tungod nga ti nagpangabay ang depensa nga hatagan sila sang tinion para ma-review ang inyong dokumento nga ginpasa sang Anti-Money Laundering Council para may mga inadlaw sila sa pagtuon. Pero sang Biyernes, nagpatigayon sang isa sa nika press conference na si Anay Senador Antonio Trillanes IV. Kay si former Senador Antonio Trillanes IV, hindi na ni magtindog na bilang witness sang prosecution. Doon naglaing ganing buot sini sa kaya presiding judge sa Senador Chis Escudero. Kay doon yung balabagan, kay tiwa siya kung padalan. No, sang sabi na, no, agod, no, nga magtindog bilang witness mga ka-K5. That's why nga sang Biyernes kadlaw, nagpatigayon sang press conference si Anay Senador Trillanes IV. Nga siling niya, kung gipresentar gin man ako bilang witness, amo ni ipang bulgar ko.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pila sinik ka mga talupang doon na magipamuyan nga mapahayag ni Anay Senador Antonio Trillanes IV. In matapos, naging bulgar sang Anay Senador nga nagbaton ang kumpanya kag foundation sa mag-asawa nga Sara Duterte kag Manasi Scarpio sang masobra tunga sa bilyon ka pesos o kon masobra sa 500 million pesos halin sa Chinese government kag mga korporasyon nga nakabase sa China.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Mabulumog at gawa nga pahayag, no? O kung aligasyon sa bayin, no? Ni Anay Senador Antonio Trillanes IV, no? Ini ang pila si gagimpamuyan sa gipatigayon nga press briefing dito sa May San Juan kung sa diin, no? Gininambit ni Trillanes ang mga red flag pareho sang Cali 88 Foods Corporation, no? Isa ini ka kumpanya nga gipanagian ni Carpio kag ang ining tapang kag Malasakit Foundation sang Vice Presidente.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Suno kay Trillanes, mga ka K5, nakabaton ang Cali 88 sang 319 million pesos nga cash remittance halin sa China.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Tibalaan ta subong ang China, siguro pamangkuton ta pamilyong Pilipino nang in public inimi number 1 na grow subong China, no? Tungod sa mga pagpangbully, no? Tungod sa saning pagkasakon, no? Nga hasta nga ato sa teritoryo labig dito ang West Philippine Sea, no? Despite nga nagdaog na kita sa International Tribunal, gapanugan yapon niya China ya ang ining party sa West Philippine Sea. Kagpila sa di kamalugar, no? Hasta ganitong Batanes daw ang kunon pa nila.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: On the part sa kay Anay Senador Antonio Trillanes, no, makaalarma ini, no, ilabi na gid nga gindeklarar nila, no, nga binta o kunkita, no, sa Security and Exchange Commission ag isa pa nila ka financial statement nga mga 208 million 493,000 lang mga ka-K5. Pero matuod siya na, sunok kay Trillanes, na masubra 300 milyon pesos ang nagsulod diri mga ka-K5.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag may dugan pa si Trillanes, na siling niya makaduluda pagid ang mga electricity bill sa kumpanya ng mga yara sa 8,000 pesos kada bulan lang gid, no? Sang 2023, bisan nag-operate ini bilang banana chip manufacturer.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Basi kung barato ito yung ilas ng elektrisidad. Nga 8,000 lang ni. Nga despite, no? Grabe niyong pag-operate, no? Kagagasto eh. Ang isang balay, pwede ka 8,000 lang ginang bayad kuryente kada bulan. How much more pagin kung isa ka manufacturer mga ka-K5? Now, kag magluwas diri, wala man ikunosang trade receivable kag payables nga ang buot silingon nagabaligya, no? Nagabakal sang gamit cash langgit. Grabe ba? Naway uso to sa ilang kwan? Kung ano man dira mga cheque. Wala man isang rank and file employees ano sa ambit na kumpanya. Grabe ka kinot ba? No? Grabe pa lakat ka sa negosyo. Whitey mo sa mga rank and file employees, no? Imo-imo lang tanan-tanan sin eh.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Hindi lang ina, siling panitrillianis mga ka-K5, nakabaton man ang tapang kag Malasakit Foundation nga gintukod ni Vice President Sara Duterte nga miyembro man sang Board of Trustees kung sa diin, no, may 150 milyon pesos halin man sa Chinese Embassy sa Pilipinas.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ti siling ni Trillanes ning mga kwarta nga nagasulod sa kumpanya ni Carpio kag foundation ni Duterte, no, nagapamatuod lang gid nga ginasuportaran nila ang China.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ibag-amok siya na ang pag-traidor, no, sa pungsod ta. No, sakit gini mo. Doka nga ginabaligya kita. Oh. Sa una gani, nabantugan ang Pilipinas sa probinsya na sang China mo. Welcome to the province of China. Welcome to Philippines. Iba sa una, may naglapta na nga mga tarpulin dito sa may Metro Manila, mga K5. Daw nga nabutang dito ang Pilipinas probinsya na sang China. Kang dugay naman ning mga information, ang nga doko angay nga ginabaligya ang pungsod Pilipinas ta kita ang populyong Pilipinon no sa China.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Si Auntie sina kundumduman nato nining mga gimpang bulgar man no sa representative from PhilJet nga nakakuha sang 49 ka makontrata ang kumpanya nga ginapaligiyahan sang vice presidente mga K5. Mayalin to sa Davao LGU, mayalin sa different agencies sang gobyerno, mayalin sa UWA, mayalin sa PhilHealth. Pero ang dako gini nga nakakuha, no, amo mga K5, ang Davao LGU sa kontrata, no, sang sining kumpanya nga ti stockholder, no, si Vice President Sara Duterte kag ang iya man sini nga pamilya.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang ining GenCorp Industries Incorporated 33 sa kontrata sa PhilHealth, no, dito sa may Region 11, 15 alin sa Davao LGU kag may isa alin sa UWA Region 11. Tikulang taon naton ang ginataga kontrata sa GenCorp Industries Incorporated nakalabot sa 35.8 million nga kontrata, 34 million halin sa Davao LGU kag ang nabilin diri ang halin sa UWA kag sa PhilHealth mga ka-K5. Just imagine.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Isubong bulubantayan sa 2028. Ay laban-laban niya may representative ang Duterte ni. No, di ba sa bag-o nga survey makita naton na sa Okta Research, no, nga may ara sang Duterte Ruben Padilla nga nagagwa. Although tigambal na si Ruben, di naman magpadlagan, pero way takbalo. No, kagti sa piyak na gagwa ang ngalan nga Lenny Robredo kag Bam Aquino. No, pero may nagagwa man nga ngalan nga base kon si former Senador Manny Pacquiao man. Di ba dumduman nga nagdubo ang rating no, sang 12 ka puntos no, sa tandem ng Sara Duterte kag Ruben Padilla. Pero muni-muni lang, no? Panilag lang no, sa sitwasyon. No? Kahit ti samta nagilapit ang ining eleksyon, damo pa ni Magkalnabo, mga K5. Alam mo sa patag sang eleksyon kaysa politika, no? Damo kung kaysa makibot ka mo. No? Kung kaysa sang una kontraya, subong of the nine man sila.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pagbalik naton, iga-check na itong report ni ka-K5 Karen Badilla. Kag pila pa gid ka mga report sa atong mga K5 News Patrol reporters. Grabe ito na tabo sa may bayan sang kumpanya sentral, no? Sa distrito sang Molo, just imagine pinatay. No? Sang manghod ang iya magulang. May mga edad-edad na niya. No? Pinatay, binuno. No? Nakaangkon sa madamo nga pilas. Ang inasambit sa ning magulang, kagtuyo pa kuntani nga taguon. Sang iya manghod ang nasambit sa nga krimen. Taguon ko dahil sa kabinet. No? Kagsubong man, simintohon. O galing ka na diskubrian man sa ilahi mata matapos ang ipangita ang ilas ng utod na hindi na makitaan. Sa initial sa information, dawiling ang iban sa ning mga utod. No? Sa pamilya, nga pasakaan sa kaso ang ilaman himata. Pero nagagwa sa information, ang inasambit sa suspect mayara sang diferensya sa paminsaron.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ibalita ni Karun Dugang sa report niya K5 Aaron Refugio pagkatapos sa reportanting mapaybalo paliog standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: Makatapos mga butka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borgs. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: Makatapos mga butka.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
2: Garantisado!
4: Epektibo!
2: Aramis!
4: DTX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi!
4: Masami ginauha!
2: Si may diabetes ka na!
4: Mag-TDX 500 na!
2: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos
4: ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
4: Garantisado!
2: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka mga butika!
2: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix!
4: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka mga butika!
8: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika.
2: Premium.
8: Nationwide.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Ang epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C!
4: Mababaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
12: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sporbiotics.
13: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five,

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
1: Good news!
0: Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman
12: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
11: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men.
14: Para sa matinlo nga dugo.
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidants.
14: Nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo nga tay.
15: Happy kanunay.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: Mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500.
14: Masamig ka bala ang gina-allergy.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
15: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
15: DTX 500.
14: Masaligan.
15: DTX 500.
14: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
14: D3 Bio. Ang D3
15: yung may Physio.
14: Ang Physio
15: yung may D3.
14: D3 Bio.
15: D3 Bio.
17: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio!
15: Ang D3 Bio!
14: Yung may Visio!
15: Ang Visio!
14: Yung may D3!
15: Mabakas, mga butika!
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
18: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santagbakaro. Tunay, naka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo!
19: Wow! Wow, my puso.
1: K5.
4: K5
1: News FM.
9: K5.
10: K5
9: News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso.
3: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
6: Pabalik ba K5 sa ato sa pagpangalagad? Dili sa Lunes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
19: Balitang K5 sa umaga.
6: Katimpla na ang tanan! Sang healthy nga kape, detect sa coffee mix ha! Nakakape ka na, nakadetox ka pa! Amat-amat na murumadma, diwo-diwo da! Mga estudyante, kag mga may trabaho subong, na hindi subong holiday ha! Magluwas agid sa mga local government unit hambal naton nga nagdeklarar sang suspension of classes subong nga adlaw.
2: Balitang K5 sa umaga!
5: Balitang K5 sa umaga!
6: Kay Sir Alex Sasabo, good morning gig. Kay Ma'am Cherry Lapating Branya, dira sa my Kuwait, kagahon sa subong ba? Gapulaw-pulaw sa Ma'am Cheryl ba? Kay Sir Ricky Armencia, no? Kay Sir Romeo Pasquin Jr., kay Ma'am Annalyn Panis Agravante, kay Sir Kerbida, good morning. Kaga subuman kay Ma'am Helen Pagaypay, kay Ma'am Erlina Telarma Goles, nagpakapiman Detex Copy Mix, kay Sir Noel Goles sa may barangay Quintin Salas Telecom Compound, kay Ma'am Aisha Ahmad, good morning. Kag si Ma'am Erlina, si Kaki 5 Christian, taga-anilaw. At taga-anilaw na, ma'am. O galing kay City Boy Abi mo. Diri siya nag-eskwila ka nagdako sa syudad. Pero ti halinggid sa pinalanggang anilaw. Si Kaki 5 Christian Hagorin. Alas 5.18 sa ato siya pagpangalagad. Before sa report niya, Kaki 5 Karen Badilla, unang ta-check connection naton sa Kaki 5 Aaron Refugio. Kay disidido ang pamilya nga magpasaka sang kaso batok no sa iya lang miyembro sang pamilya ining manghod nga nagpatay sa iya sa ning magulang ang biktima diri 65 years old no 65 anyos kag ang manghod nga suspect 45 anyos mga K5 da sa may zone to barangay Kumpanya Sentral natabo ni sa nagligad sa nga Biyernes sang hapon. Pero nabalaw ba ini Biyernes sa sang gabi? Para sa kampiyong report o pwede K5, Aaron Refugio.
2: K5 News FM, kampiyon report.
20: Mga ka-K5, disidido nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang 65 anyos nga biktima nga babae nga ginpatay sang iya mismo manghod nga 45 anyos sa Zone 2, Barangay Kumpanya Sentral, Molo. Sunod kay Police Captain Ryan Christ Inot ang OIC no sang Iloilo City Police Station 4 again kumpirmar mismo ni sa iya sang pamilya ang nakadesisyon sila god nga di mag-file gid sang panumbungon kaso naman nga murder ang ipasaka sang pamilya batok sa suspect mga ka K5 apisar nga gin-diagnose sang doktor nga may schizophrenia ang suspect o kon balatian sa paminsaron nagadepende na sa korte kon pamatbatan ini. Matandaan man mga ka-K5 nga ginabanta alas 12 o kon alauna sa hapon Oktobre 3 ginpatay. Pinagi sa pagbuno ang biktima, ginputos sa muskutiro kag ituyo kontani isemento sa sulod sang kitchen cabinet. Pasado wala sa is naman sang gabi mga ka-K5 sang nadiskubrihan sang pamilya ang bangkay matapos nga ginpapangita nila parang kon parang manyapon. Nadakpa naman ang suspect sa San Juan Molo nga rason mabakal siya sang Sudan nga sinugba para kuntani manyapon. Kagini nga balita ginadurungid sang kaaluan sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Saranggit nga nagapabaskog sang aton nga immune system kag nagapahilway sang aton nga lawa sa posible nga mga balatian. Ako naman si K5 Aaron Refugio para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga!
5: Balitang K5 sa umaga!
6: Salamat kid kay K5 Aaron Refugio. Ay stand connected na tabo ining krimen mga yara alas 12 o kon alauna sa ngapon sang Sabadong Adlaw no Oktobre 3. Pero ining suspect mga K5 nga 45 anyos why man isang anuman nga record dira sa may barangay Kumpanya Sentral no ining sambit ni nga suspect kag ti i-file ang kaso dependis korte sa pag banakbana o nabala nahimo sa saling suspect ang ining makang leadless nga krimen tungod nga ti may diferensya sa iya saling nga paminsaron.
2: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
6: Ang report ni K5 Aaron Refugio na dulong sa usang The Power Trio. Subong at tiyempo, grabe, no? Mainit subong at tiyempo. Alang tawab lang palibot yung kay ang mga tanom nyo, ang mga dahon-dahon ga kalaya. No? Tungod nga piktado nyo kita sa kitawag siya nga Super El Nino. Ah, kag kung mag-abot ang kagahon, mabrubog daw. Tiko nina lang resistensya mo. No? Active at chagagid. Dapat inom kita nga makapabag-on, makapabaskog sa aton immune system. Nag-inom kita sa combination sa The Power Trio, Clinica Detox 500, the superior antioxidant na makatapna sa pagkataas sa blood sugar level sa iyong blood pressure. Parisa natin sa Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial, specially. Sa kapon, nagsiklib ko, sumungong pawan ko, no? Ah, inom ko D3 Bio, no? Ah, tiwagid, no? Ayaw gila yun, mga kakipay. Kung nabugtaw kita aga, kondisyon pa, no? Nakapaligo na kita, kag nakapropahuway, that's why nga balik kita sa ato sa ringa pagpangalan. Ining Detox 500, ang alkla ang Mighty C, kag ang D3 Bio, mga dekalidad nga produkto ni Dr. Ramil Itang-Uy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar, mabakal sa butika, pharmacy, kag pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, ang tama klinika products ni Dr. Ramil Uy.
0: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
6: I-check na report ni K5 Karen Badilla. Na kumustang palibot sa syudad. K5 Karen, standby.
0: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
22: K5 Enrico sa Subong, no? As of 5:24 a.m. Mahalo, damo-damo naman ng mga pribado nga salakyan, kag jeep, may mga taxi na gani K5 Enrico eh. Ang nagabiyahe nga makitaan naton dire sa mga dalanon sa syudad sang Iloilo. Sa Subong ang aton nga location, dire kita sa city proper, K5 Enrico. Ang mga kalabanan naton nga makitaan nga haros city yung nga jeep, puros punuan going in eh, pa going pa sa Fort San Pedro ang direction K5 Enrico, no? Kasi syempre yung iba natin yung mga kauturan ng mga taga-city dito sa Guimaras, Gaubra. Ang mga taga-Guimaras, dito sa Iloilo City, Gaubra, K5 ganit,
6: no?
22: Enrico.
6: May mga taga-Bacolod, kadang Negros man rin Gaubra sa ton. May taga-Iloilo man dito man Gaubra sa Bacolod, sa Negros.
22: Oo.
6: Okay. Tanong mo na, abi, kay amo ng swerte mo, K5 Karen na. Tangi mo yan din ang swerte mo kayo nakakadto ka man to sa nagliga to sa Bacolod sa Negros to do I gita?
22: Ano guguro ay mapa-assign guguro sa Cebu.
6: Wow. Oo, mabasi mga kwanto ma toko station si Dokti i-recommend ka. Oo, ba gusto mo gid mo Cebuano ha? Oo. Ah, sige. Ah. O manami ang Ilunggo. Ah. Kay gaaway na kamuga, ang gaanay pa mo.
22: Oo, gani, kung wala ka bugas, wala ka pipay, kung wala ka pakapigaan.
6: Nan, sadyagi, no?
22: Ano na yung moman nga, wala ka paya kapigaan.
6: Ay.
22: Bebe.
6: Oo. Ay, ano man ang nagluto, timo ka kanon, may matatong sudaan.
22: Ay,
6: di man timo naghalin. Nga, nagabihan timo, how?
22: Batakpan mo siya na may iban nga babae. Inablang imbis akig ka, pero malulo gyapon ang imo nga tingo.
6: Malumanay gyapon, no?
22: Malumanay.
6: Oo, amo nang iban luyagin nila ang mga Ilongga. Kay bisan ga away na kamo, doon mo balaan nga akig. Amo gimana, aw? Amo gimana?
22: Oo, pero sa kundi nga, mangita ka pa kayari man ko.
6: Amo ka lang na magambal, no? Oo, no nga, amo nakita yan, no? Diba, sa mga kwanto, Metro Manila, sa mga Ilongga na yan, manami kay hindi mo balaan kung akig na.
22: Ko sang tinalikdan ang Piano Blast, SILG, June Victory Mulia, di ba lang nagkanto de?
6: Oo.
22: Upod yung iyang mga staff. Ay, nag-istoryahan na yung mga taga-RPIO kag press corps K5 Enrico na batian nila kung paano kita maghambal. Mga namin, na-amaze sila mamati.
6: Hmm. Kahil budlay mo na K5 ka rin, basi kung bunon ka na, abi mo hindi pakig.
22: Oo, oh, wala sila kabalo nga nagareklamo na kami nga, kadugay, manto kay second.
6: Oo. Basil, maambal sila nga ba? Kanami ka mga Ilongga, kag Ilonggo, kayo daw ka-patient sa ilang maghulat, no?
22: Basta isaya ka secret aka tinaw. Hala, ang lalambing ninyo magsalita. Tapos wala siya kabalo nga nagareklamo na
6: ko. Oh, lain nagli. Oh, galing kay ti amo na gustuhan nila. Kita mong iban na duluyag mapangasawa sang Ilongga.
22: Ay, galit ka?
6: Oo. Galit kayang iban do ay kakita, no? Mm. Sige, te, kamusta ang palibot? Taka ganun mga balita at K5 Karen. Do enjoy itong media night nyo, ha?
22: Enjoy, gedo.
6: Te, ano yung mong again, dagaan?
22: Ang ganda nito sa gani. Dala ko na din mo kay mapatudlo. Ako kay K5 Andoy. Karun kung paano. Nibalaan mo manol kita.
6: Aw, ah. Habi ko kay why kasang dinagaan sa pagigugma daw. Why the swerte sa napuloy pag-ed?
22: Hambal sa imo sa leadership ni RD Tuanyo. Wala git sa may mapuli nga luhaan. K5
6: Andoy ko mo. Tanan daog.
22: Oo, tanan daog.
6: Te ano na? Special prize na o con major prize?
22: Nadala kita sa top 5 major.
6: Wow, major ni general? Don nubo. Aw. Oh, te sige, no? Bulubantayan to ni sa November 1 kag 2 kay masakaw sa Kaupman Kick 5 Karen. Ang eleksyon sa barangay kag SK kon mag kuan man ang Korte Suprema do ibing agaw nga madayong sa November 2 mas ma reschedule ina kon ang Korte Suprema na makadesisyon nga tiiningin file na nga magatagsang o kung magpagwa sang TRO ang aprobahan na ka K5 Karen?
22: Amo na sa subong no ang balantayan man sa especially sa seguridad bala sa tanan or sa aton nga peace and order especially diri sa aton sa Western Visayas K5 and Rico kasi sa subong pa man lang ya naga prepare naman ni ang aton nga kapulisan diri sa Police Regional Office 6 K5 and Rico para ya sa security measures nila pananglitan K5 break nga raining especially pala abuton man nga fiesta minatay K5 Enrico kasi dumahulog gid magduludungan gid ni ang mga activities diriya sa aton K5 break.
6: Oo, basically ni kay tipit sa 5 ta subong mga less than 1 month na lang All Saints Day, kag All Souls Day, ka K5 Karen, ha?
22: Oo, makatilaw naman kita sa linugaw ni K5 Sunny.
6: Ah, oh, birthday ni ka K5 Sunny, no? November 1, ganyan, no?
22: Oo,
6: ang birthday, yan, no? Oo. Ang iba masako, pagkantos, patyo si nanay, isang unay, gabunak kay ka K5 Sunny, ba? No, tiyan mo na kanya timingan, gina, no? Tiyulat-ulat to na K5 Karen, ha? Pero taway palibot naman, no? Daway isang ginamo, pero subong din nakabalakaan, tamak bataan dito sa may pasi. Ito nang kinagamo man to K5 Karen, mga minor di dal naman to involbo.
22: Yes, ang nakita na K5 Rick no, na rambol naman ni. Pero ang iatagunta ng diri nga hindi ina sila member according sa kapulisan ka sa ang ginapahayad nga
6: TBS
22: gang bala or ang true brown style. Kasi wala diya sa may na-monitor sa aton sa Iloilo or sa syudad. Ang probinsya sa Iloilo, ang aton nga kapulisan, K5 Rake. Especially diri sa city, sang Damlag or sang Kinalikdan lang, gin-interview ta si Colonel Wilbert Parilla, ang aton nga city director, nga tiyan mo na pahayag niya, why sila sa may na-monitor, nga amo na nga grupo. Ang next ang una, K5 Enrico, nga may-ari diri sa Iloilo City, kung sabihin ng ila, to yung gawi K5 Rake, ma-hold up sang taxi driver.
6: Oo, pero ti, alin sang una, sa subong problema, tigid mga minor di edad, mga maisog pa sa mga may edad-edad sila ka K5 Karen. Salamat, Gid!
22: Ang ini nga balita, ang kinatulong sa inyo sa Klinika GDX Cofemex, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
11: Balitang K5 sa umaga!
12: Balitang K5 sa umaga!
6: Salamat ka K5 Karen, no? Kay Ma'am Helen Zipeda. Nami at ayad gid nga aga. Kay Ma'am Ann Libade, kay sa Jesse Amoli Senior, sa may sityo sa pa, Zone 1, Barangay Balantang Haro, kay Ma'am Marilo, kay Mulongda. Good morning, kag kay Dance Orbe. Pamilya Orbe, may at ayad gid nga aga. Kamay Torman sa ato, sa ringa pag pangalaga. Na K5, attention sa mga motorista. Kay subong mahimo ma-revoke, no? Ang imo sinya driver's license o kon ang imo lisensya once, no? Nga ma-involve ikaw sa pedestrian-related incident. For example, ma-accidente ka nga yara sa pedestrian lane, no? Bungguan mo ang pedestrian ang nagatabok sa pedestrian lane, imbisigaran ina sang LPO, kag kumakitan na nga may kapaltahan o kon may sala ikaw, mahimo ma-revoke o kon kuwaan ikaw sang driver's license.
13: Balitang K5 sa umaga.
16: Balitang K5 sa umaga.
6: Maging pagwa nga bag-ong nga memorandum ang LTO nga ginaimbestigaran ang tanang insidente nga involve ang pedestrian na pilasan man o kon napatay, no? Kay kung mamatud-an, amo to ang balaton nga may sala, ikaw, may mo ma-revoke ang imong lisensya. Dumdumay nyo to nag-trending sa social media, natabo na sa may diversion, no? Para tabok ang isa sa ni ka-pedestrian, sus, lumusot ang nakamotor, pinakdol yung tubla sa helmet, sa ulo ya. Tapos sa motorista, nag-isol pa kag binalikid niya kung siya nagpakdol. Kaya kung lang tawo naton, basta gani pedestrian lane, ama motorista maghinay-hinay dira mga kakay-five. Now, kahit mahimo, may matabok dira sa nasambit ni dalan. Ang iba na ba kita ng pedestrian?

0: kuan sa aton dalan. Ah, hindi ka ba loko ng meaning? Ah, kaya nga, pagkuha sang lisensya, binaydan lang.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Under the table, ganing iban, kung mag-drive, lipong. Na, why balo? Iban gani, bisan sa traffic lights, why nalungong mo? Galibog ulo nila. Ah, ti paano ba yung baluan? Kaya nga, ah, bisan exam, why ti mo nagkwa? Ah, gindala mo lang sa kwarta. Tingin kong kaisa, sa kagamay nga mga pagsulundan, mga traffic rules, why ti mo't balo? Ah, kaya ti, why ti mo't balo kung nung ibuot silingon sila? Kaya tungod, ah, nga ti, why ti mo nagkwa sa nga exam kung paano kapasar? Ah, anong imo sa nga himuunda? Ah, kung ara, kalin sa crossing da nung imuon mo, ay bando diritso eh. Ah, di kayo ikbalo, gani mga kakifa. Pagbalik nato, maka-open nato nato sa K5 News FM Western Visayas, ang K5 News FM Bacolod, Negros Island Region, pagkatapos sa pagkiportanting mapaybalo, paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
3: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
4: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.
2: K5.
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Balitang K5 sa umaga!
5: Balitang K5 sa umaga!
6: Pabalik pa K5 sa ato siya pagpakalagad sa Lunes edisyon sa Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
6: Ayon sa partner, i-check na ito, connection na ito sa ato siya K5 News FM Western Visayas. Sa K5 News FM Bacolod para sa ato siya K5 kamustahan. Ha? Good morning.
8: Noon lang si Sir Master Nestor Napalinga. Sir Nestor, Antique.
9: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert. Miss you all, Sir Michael, SM Jobert Kag, Sir Rick. Back to you, Bacolod.
8: Salamat, good, Sir Nestor. Kantuan na to ng Iloilo. Sir Rex Surita, Iloilo.
6: Mayong aga, Danny Babes, Sir Robert. Mayong dayag yung aga na sa may K5 News FM Bacolod ng Cruz Island Region. Mabro Basko, ganyan signal rin. Naka-detect sa coffee mix. Balik si mo, Bacolod.
8: Salamat kayo, Sir Rex Surita, sa Iloilo. Katuan na ito ng ambungan kong sa Migo ko pa nga si Buano o dire sa Escalante. Ambungan. Ambungan ko no, gwapo eh.
6: Oh, yeah.
8: Kaki 5, Sir Michael Celorio.
10: Good morning, kay Pepe from Visayas. Negros Island Region naman ang gusto kay Daddy Babes, kay Kwan Gid siya, honest. Kampiyon ang signal, naka-DTX Coffee Mix na kita ka nag-detribayo ah. Balik sa imo, Bacolod.
8: Salamat kay Sir Michael sa kalibo, mga Kaki 5. O, dere na kita sa itong sining balitaan. Karon nga aga, unahon naton ang Antique. Sir Nestor sa Antique.
9: Mga balita regya sa probinsya kang Antique, Daddy Babes. Mainit ang pagpaindis-indis sa live nga pagbalita kahapon sa may activity center kang Robinson's Place, Antique, regya sa Banwa kang San Jose. Ang 14 ka mga estudyante sa secondary kag 12 sa tertiary sa Radio Live Reporting Competition kang K5 News FM Antique. Nagkampiyon Daddy Babes so, sa secondarya si Maria Ninia Leonor Taroha kang Concepcion Casinias Memorial School sa Banwa kang Tobias Fournier. First runner up si Rangel Sabra Aquino kang St. Luke's Academy Incorporated sa Banwa kang Valderrama. Kag second runner up si Rensel Marquez kang Sibalom National High School sa akin pinalangga nga Banwang Sibalom. Samtang nabuol naman ni Joseph Emmanuel Buenconsinho or Buenconsiho kang University of Antique Bachelor of Arts in Communication ang kampiyonato sa tertiary level. First runner-up si Jennifer Ave kang University of Antique Tarryu Lim Memorial Campus sa may Banwa kang Tibiao. Kag second runner-up si Julian May Flogoso kang University of Antique kang The Prism. Sa piyak nga bahin, nabuol naman ni Marquez ang Best in Clinical Endorsement. Kag Taroha sa Best in Extro sa secondary. Kag si Buen Consejo sa Best in Extro kag Ave sa Clinical Endorsement. Naman nga ang anam ka mga dagdaog ang magarepresentar kang 5 News FM Antique sa regional competition nga pagahiwaten sa bulan kang Nobyembre sa siyudad kang Iloilo. Jagit ka pun si Sir Eljan kag si Sir ABP, Daddy Babes and K5 Western wow. Visayas. Sige, amo lang ra balita sa Antique. Balik ninyo, Bacolod.
8: Salamat, Ged, sa kampiyon nga balita.
11: Congratulations, congratulations sa mga
8: nagdaog. Congratulations sa
11: ano
8: mga nagdaog.
11: Ano kinaray ang lingwahe, no?
8: Kinaray. Ged, kinaray. Sige, salamat, Ged, kag congratulations man sa inyo nga nag-initiate sa sining event, mga ka-K5. Salamat, Sir Nestor. Katuan na to, mga ka-K5, ang aton Iloilo, si Sir Rex Sorita. Sir Rex, Iloilo.
6: Ang mahambal ko lang sa Antique, kag Aklan, kag Kapi, see you in regional finals. Mga dalag ko mabalita, dari sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, masubo dari sa amon kay mayara sang 65 anyos nga babayi, gin hatok-hatok buno, no? Pito kapilas anaagom sa nagkalain nga parte sang Iyalawas, ang sospek 45 anyos. Pero ang sospek ay masang liwan kay iya man lang manghud. Natabo ini mga alas 12 tubtob ala una, no? Ginablubanta sang Sabado. Nadiskubrihan ining krimen mga alas 6 na sang hapon tungod yung pinangita sang iya sing utod ang ining biktima. Dito na nasapuan sa may kitchen cabinet, no? Tuyo kontani nga taguon sang iya manghod ang ining krimen. Ginputo siya sa muskutero pagkatapos binungtang dito sa may cabinet kaghana kontani nga simentohon. Pero naalangan ining suspect, that's why nga nagpalagyo ini pero sang uli nadakpan sa barangay San Juan Molo. Gina-check dere kay initial information may diferensyas paminsaron ang ining suspect nga 45 anyos pero ang utod kag mga pamilya sa ni tuyo gi magpasaka sang kaso ti ambalya depende sa korte na kon na mapatud-an dito nga may diferensya sa paminsaron. Sa piyak nga bahin mayara man sang nangangkat sang inaway dito sa may banwasang Duenas, no? Ang nangangkat away ti amo nakabuno ni ho. Upod na sa temprano nga nagumiinom apat ni ka mga magkilalahay man o galing ning suspect si Dexter, unay nagpauli. Ining si ang biktima nga si alias Jimar nangagad sa duwas ni ka mga upod ni si Wilfredo Carolando nga dito lang sa balay nila magpadayon ang pag-inom. Dito nag-apas ining si Dexter, nangangkat sang inaway. Pagkatapos, nagwa ining si Jill Marketing, balay nila. At dito may pagminaisay, tob-tob nga nabunan, ining biktima. Nalagyo sa alis Dexter, pero sa uli na dakpan man sa at purso operasyon sang kapulisan, mga kakaiba. Ama naman talag kong balita sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo, Bacolod.
8: Salamat kay Iloilo, Sir Rex Sorita, mga kakaiba. Kantuan na to ng Kalibo, Sir Michael Stelorio, Kalibo.
10: Nakampiyon yung mga balita dari sa Banwa sang Kalibo kag bilog ang probinsya Aklan. Unsay ka mga banwa nagdeklara sang class suspension subong bangod sa Teachers Day, mga ka-K5. Unsay gid sila sa 17 nga mga kabanwahanan, pero ang Banwa sang Altavas kag Kalibo gisuspende lamang ang regular academic activities, lakit na diri ang classroom instruction, examination, assessment kag iban pang mga routine activities, mga ka-K5, kag ginagapanindugan nga ang October 5 ay ginahambal nga special working holiday. Sa 17 nga mga kabanwanan, apat ka banwa ang wala nagpaguwa sang anunsyo, ang Baliti, Malay, Nabas kag Tangalan, pero ang 11 gid nagdeklara sang class suspension, mga ka-K5. Doon na ito yung mga balita, ginapaidalom na sa inquest proceeding matapos ginapaidalom sa search warrant ang panimalay sa isa kasospek, mga ka-K5, sa pagbailar ini sa Republic Act 9165, no? Gamay-gamay lang ni diri nga mga recovery sa amon, apat ka sa siyang ginasuspitsan nga illegal nga droga ang na-recover sa panimalay diri sa barangay Sungkulan sa Banwasang Batan, sa nagligad nga adlaw, no? Na-recover man maliban sa ginasuspitsan nga illegal drug, na-recover man ang aluminum foil kag lighter, mga ka-K5. Kaya ang mga kapulisan nakabaton sang informasyon nga may nagabaligya sang illegal nga droga, that's why nga ginkasa ang nagkuha sila sang search warrant kag gin-apply sa panimalay sang suspitsado. Amo na mga balita di sa amo na Sir Jubert, balik Sir Daddy Babes kag Sir Robert, balik sa imo.
8: Salamat gid Sir Michael Celorio dira sa Kalibo, katuan aton ang Kapis sa Pilar Kapis, Sir Jubert Lago Pilar.
2: Good morning once again. Happy Teachers Day. Mga nagapangunang mga balita dari sa amon sa probinsya sang Kapis, sa siyudad sang Roha. Patay ang lalaki matapos naging pahayagin buno sang iya sini kaupod sa ilimnan. Sa may sitio Tiroma, barangay Kudingli sa Banwa sang Duraw, Maraw sang ligid nga gabi, mga ka-K5. Matapos nga matayo yun kag madalo ang ilang sini nga topiko nga ginistoryahan sa ilimnan, mga ka-K5, nagabot sa punto nga nagbinaisay ining mag-abyan samtang nagatulo tagay-tagay sa bahin sang ilang sini nga puluyan. So no, sa report, kikilalang biktima nga si alias Gilo, 23 anyos. Ang suspitsado naman, amo si alias Gilo, lunsay, residente sa nasambit nga lugar. Ipahayag din mga ka-K5, sang wala sila maintindihan ay, bangun madamo na sang gininom nga makahulubong ilim noon. Nagbinaisay na sila kag dito, may kumprontasyon kag nagkuha sang matalong nga hinganiban ang nasambit nga suspitsado nga si alias Gilo kag ginhandos ang biktima mga kakipay, gintingwaan patani nga dalon sa hospital, apang tipagabot sa hospital, gindiklarar nga dead on arrival. Dugang pangabalita, madasig nga pagpadalagan sang motorsiklo, mga kak-K5, alas dos ang kagahon sa barangay Agkiluban, wasang panita, bumunggo ang motor sa isa ka tricycle, patay ang driver, mga ka-K5. Kilala ang biktima, mga ka-K5, na disgrasya sa nasabit nga motor nga si alias Joe, nagaidad sa 42 anyos, mga ka-K5, nga kuntani, ginakuad, ginamaniyo yung motor niya, padulong sa ilas sininga puluyan, halin sa isa ka tinipon-tipon. Apang pag-abot, mga ka-K5, sa area sa Agkilo, wala makontrol ang dalagan sang motor siklo, mga ka-K5, kag nabungguan niya ang isa ka tricycle sa nasambit nga area. Rason kagabangdanan nga grabing impact sang iya sining lawas. Bumunggo kag inhaboy siya sang motor niya nga ginadrivean, mga ka-K5. Wala kaabot sa Bailan District Hospital, gindeklarar ang nasambit nga persona nga dead on arrival, mga ka-K5. Amo na nga panguna nga mabalita diri sa amon sa Kapis kag siyudad sang Rojas, duha lang ka eskwelahan ang wala sang klase subong adlaw. Back to you, Alib or an Bacolod.
8: Salamat kay Kapis Sir Jobert Lago diri sa amon sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region. Ining isa ka lalaki ho nga tuyo kun tani maglagyo sa checkpoint kay manti nagkandak sang checkpoint. Ang atong sini nga mga kapulisan dira sa Maydon Salvador Benedicto ay na pirisogi di karon kay manti luyag mag palagyo ang ining isa ka lalaki sa checkpoint, mga kagibay mayo lang kani dakpan sa atong sini nga mga kapulisan. 32 anyos ning isa ka lalaki nga driver sang motorsiklo matapos makuhaan sang mga kontrabando sa puro kawayan barangay Bunga sa Banwa sang Don Salvador Benedicto, mga ka-K5, ining lalaki nga luyag magpalagyo. So no, sa report sa pulis tuyo pa kung tani si ni alias Ronnie pumuloyo sa nasambitan sa may barangay Concepcion sa siyudad sang Talisay, Negros Occidental nga malagyo sa checkpoint operations. O galing kiti pag-checkyar sa iya, mga ka-K5, kay siling sa pulis nga malagyo ni siya man, abit siya kayo ronta, may pusil, kag may shabu.
12: Sa ibang pinyo balita, mga ka-K5, dali lang ni, naghinulsulgid sang todo ang isa ka-rapist nga nag-rape sa minor de edad, linampusan sang bato ining grade 4 pupil, kag sunod sa informasyon, nga dinala sa kakampuhan sang tubo kag dito gin-rape. Natabo ining insidente sang Oktubre 1 sang nag-inom-inom sa lapit sa balay sang biktima kag sang uli tapos na inom sang kagahon nagbalik kag ginsulod ang balay, ginguba ang lock sang puerta kag ginhakwat ining minor di edad kag sang natalupang dan nga ginhakwat siya, linampusan niya sang bato kag ginrape sa kakampuhan sang tubo alas 3 sang kagahon. Nagpuli ang bata kag nanugid siya iloy sa hot pursuit, nadakpan ang 30 anyos nga lalaki kag tuman gid ang iyang hinulsol.
8: Aha, mo nang mga balita na mondre sa siyudad sa Bacolod, di ko na pagibalik sa inyo, Iloilo Ruwas ang TK Kagalibo. Salamat gid.
6: Salamat gid.
13: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
6: Sa ato sa mga ka-K5 sa Malungsig nga Western Visayas kag K5 News sa FM Bacolod Negros Island Region. Nagtakop na ang 28th Asian Games. Kusa din yara sa ika-17 ang pwesto ang Pungsod Pilipinas na may 4 ka gold, 9 ka mga silver, kag 16 ka mga bronze medal. Ang target nila 8 ka gold, no? Why not man? Pero suno sa Philippine Sports Commission ang inasambit sa medalya, so far isa sa mga best performance, no? Sa aton mga atleta sa saning Asian Games, mga kakifa.
14: Balitang K5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.
6: Kay Ma'am Julie Roncesvalles Salvador, may adayag ging aga kay Gerland Sumido, kay Pan Francis Sersaba sa barangay Pandak Pavialong sa Biyaya, maagpawit udada. Now, good morning kay Ma'am Rimia Panes, kay Sir Tristan White Gulay, kay Sir Christopher Piapi, kay Ma'am Annalie Bahare. May klase, may opisina sa mga kabanuanay nag-suspend ang LGU sa isang klase at itulog anay. Manibil, mga amoy maligo, gamit kita Detex Beauty Soap para sa mga miss maputi sa panit kag batok sa mga skin diseases. Kag lakip man, gamit kita Clinical Dew Fresh para iwas baho balas, iwas baho by yabas. Standby na kamo sa masusunod magbalita ang Detex 500 Morning News Cup. Ang iba mabalita impormasyon mapatay karoon sa pagpalagad sa Foro de los Pueblos. Sa ngalan na lang sa Balugsing Puwersa sa K5 News FM Iloilo, sa amon siya President kag CEO Doc Ramil Uy, sa amon siya Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay, sa amon siya Station Manager kag K5 One in French, kitanay kita karon alas 11 tutob ala una sa hapon para sa 11 Mbps. Ako may nulagad, anyo ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Paskampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
16: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
17: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Dio Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Dio Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Dio Fresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Dio Fresh.
19: Clinica Dio Fresh.
18: Available now.
20: May kaltas pala sa sasahurin ko?
21: Pare, para sa atin din yan. Gaya ng PhilHealth, mabuting insured ang health ng pamilya natin.
20: Sa bagay, nung nanganak si Mrs., malaki ang nabawas sa bill ko. Pero, hindi ko naman laging nagagamit eh.
21: Walang problema dun. Sa contribution natin sa PhilHealth, panatagkat ang pamilya mo at marami pa tayong kababayang natutulungan. Gaya ng kapatid kong nagda-dialysis.
20: Ayos pa lang PhilHealth, no pre? Sa ambag ng bawat isa, nakikinabang ang maraming pamilya. Yan ang diwa ng bayanihan sa PhilHealth.
22: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
22: DTX Beauty Soap.
24: Pamahal sa mga butika.
22: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
26: So na,
25: problema, gid ako sa akong body odor.
26: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
25: Pero subong,
26: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
25: Kag
26: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap.
24: Pamakas sa mga butika.
22: Extend Food Supplement for Men.
27: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
22: Extend Food Supplement for Men.
28: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto.
29: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
30: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: Sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba lang?
1: Ang may diabetes?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar.
1: Sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Masal rikas.
0: Epic table.
1: DTX 500.
0: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may BCO.
1: BCO.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
0: Yung may D3.
1: Mabakal sa mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasi City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Para sa matinong nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas ga antioxidants.
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500. 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sama-sami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico Sangun. Na hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilanan insulayan ko pag ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nan gid ang akon nga pamin. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kon magabot ako ng menstruation, na gid ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
10: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasi City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasi City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong awa sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Halika mga langaw! Ari na ang paborito na ito niya, Ila!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadragsa nga punggod,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Dalao magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang Extel!
19: Supplement for men!
20: Gordes!
19: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend food supplement for men.
20: May maca
19: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend food supplement for men.
21: Kapoy.
22: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan.
12: Abot kaya nga pang parelax. Bahato na, suwabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
20: Para sa matilo nga dugo.
18: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
20: Basta tilo ang atay.
18: Happy kanunay.
20: DTX 500.
18: Masaligan.
20: Epektibo.
18: DTX 500.
20: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
20: Ikaw ba na
18: ang may diabetes?
20: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compounds.
18: Yan ang kapanupo.
20: Kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
18: Masaligan.
20: Epektibo.
18: DTX 500.
20: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
20: Yung may D3.
18: Matatags mga butika.
20: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
20: Yung may D3.
18: Matatags mga butika. D3 Bio with PCO.
23: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
20: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
20: Yung may D3.
18: Matatags mga butika.
20: D3 Bio.
24: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
20: Yung may D3.
18: Matatags mga butika.
20: My family history ba na kamuusong diabetes?
18: Mag DTX 500 ka.
20: Mataas ba na ang imo blood sugar?
18: Mag DTX 500 ka na.
20: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compound.
20: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
20: Garantisado.
18: Epektibo.
20: Aramis
18: mo. DTX 500.
20: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
18: Magalingin bala ang imo nga ulo.
20: Masami nagkapangihi.
18: Masami ginauhaw.
20: Kasi may diabetes ka na.
18: Mag DTX 500 na.
20: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compound.
20: Ganagapanubo
18: sang imo blood sugar.
20: DTX 500.
18: Garantisado.
20: DTX 500.
18: DTX Coffee Mix.
25: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan gumani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
18: DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
20: DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka mga butika.
18: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
20: Mighty C.
28: Mabaka sa mga butika.
29: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
30: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
31: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
30: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM. Iloilo.
32: Wow, my puso.
20: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
33: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
20: Mighty C.
28: Mababaka sa mga butika.
30: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics,
0: you're always in good health.
1: Kasakit ang tiyan?
0: Max 4 Biotics.
1: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
0: Max 4 Biotics.
1: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
0: Para healthy ang tiyan,
1: mag-Clinica Max 4 Biotics.
2: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Oras sa K5 News FM, Iloilo oras sa Bugos ng Pilipinas, lasays 11 sa aga. This time check is brought to you by Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: This time check is brought to you by Centrum Advance.
7: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
8: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Live mula sa bulwagang Balitan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
11: DTX 500 Morning Newscast.
10: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
11: DTX 500 Morning Newscast.
5: Mayong aga banwa, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Lunes nga adlaw mga ka K5, Oktubre 5, 2026.
13: Mga ka K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian makita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
5: Kami ang inyo mga tagbalita, aka K5 Christian Hagurin.
13: Kaya ako naman si ka K5 Andira Alvarado Apin.
5: Sa headlines gadulong sa inyo sa kaluwan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Clinica di Alternativo Medicina Wellness Center. Impeachment case ni Vice President Sara Duterte mahimo madesisyonan na pag-abot sang Nobyembre suno kay Senate President Win Gatchalian. Pag-ulan, mahimo sa gihapon ma-experyensyahan sa piyak sang Super El Nino suno sa Pag-asa Iloilo.
13: Pag-asa Iloilo nagpanugyan sa mga LGU nga maghimo sa nagakaigo nga tikang agud mahagan-hagan ang epekto sang Super El Nino.
5: Sa balita regional, bangod sa magahod nga tambutso sang motorsiklo, duha ka lalaki gin kastigo.
13: Para naman sa K5 and Network News, 7.8 million nga balor sang shabu na kumpiskar sa isa ka 35 anyos ng individual sa Dumaguete City.
5: Sa balita national, bribery charge bato kay VP Sara gindula na sang House Prosecution Panel.
13: JV Ejercito nagpanawagan nga dublihon ng pension sa mga indigent nga senior citizens sa 2,000 pesos.
5: Sa balitang international, North Korea naghiwat sang intermediate range strategic missile drill.
13: Sa balitang negosyo, expansion sang Toshiba sa Pilipinas, suportado sang gobyerno, 3,000 ka mga trabaho ginalauman nga mabuksan.
5: Balita sa patag sang sports, Pilipinas nangin maayo ang performance sa Asian Games. Umpisa sang 1962, suno sa Philippine Sports Commission.
13: Para naman sa balitang entertainment, Roveline Butter Bonya Luyag nga si Dimples Romana mag-uyat sang iya papel bilang Eloy ni Rene sa pagahimuon nga pelikula.
5: Kag balitang extra special, preso dito sa pungsod Sweden, nangita paagi nga makapalagyo bangod sa kasakit sa ngipon. Apang nagbalik man matapos magabot na ang nagasakit nga ngipon. Ang kaundan sa mga balita magasunod na. Una sa top story of the day. Lasays 17 mga ka-K5 mahimo nga makapagwa na sang desisyon ng Senate Impeachment Court sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte pagabot sang tunga-tunga tubtob sa katapusan sang Nobyembre suno kay Senate President Win Gatchalian. Ginpahayag ni Gatchalian nga target nila nga matapos ang impeachment trial kag makapagwa sang desisyon antes matapos ang Nobyembre, bisan pangaminado siya nga mahimo pang magbagwang schedule depende sa dalagan sang hearing. Suno kay Gatchalian, ginalauman nga matapos subong nga semana o kon sa masunod nga semana ang presentasyon sang prosecution sa Article 2 o kon aligasyon na tuwi sa unexplained wealth kag magasunod na ang Article 4 o kon bribery antes magsaylo sa presentasyon sang depensa. Nagalaob naman ang Senate President nga mangin mas madasig ang hearing sa bahin sang defense bangod na andan na sa mga partido kag sang impeachment court ang proseso sa iya pagbanta. Mahimo magalawig sang 30 tubtob 45 kaadlaw ang defense presentation apang ginpahayag niya nga personal estimate lamang ini kag mahimo pa nga magabag-o base sa mga testigo nga iga presentar kag iban pa nga mga pagbag-o sa schedule.
9: DTX 500 Morning Newscast Balitang Lokal.
5: Sa mga balita lokal, posible sa gihapon nga maka-experyensya sang pag-ulan sa Western Visayas kag may mga bagyo pa sa piyak sang epekto sang Super El Nino. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Engineer John Baron sang pag-asa Iloilo, below normal ang rainfall humalin October 2026 tugtog sa first half sang tuig 2027. Dugang pa ni Baron, diri sa region size, may mga area sa gihapon nga nakabaton sang pag-ulan, apang may mga lugar man nga malawig na nga wala nakaulan. Malapad ang affected areas sang El Nino, namong maritime continents, lakip na diri ang Australian countries, Latin America, kag Asia.
13: Sa nagakaangot nga balitang lokal, pag-asa Iloilo nagpanugyan sa mga LGU nga maghimo sa nagakaigo nga tikang agud mahagan-hagan ang epekto sang Super El Nino. Kag K5 Kim Caluyo sa report.
12: Nagpanugyan ang pag-asa Iloilo sa mga local government units o kon LGU sa Western Visayas nga plastaron na mga pagpanghanda kag mga interventions agud mahagan-hagan ang epekto sang Super El Nino.
14: Suno pa kay Engineer John Baron sang pag-asa Iloilo, lauman ang dry conditions sa katapusan sang October 2026 kag drought naman humalin Marso tubtob Mayo 2027. Nahibaloan man nga ang mga ginalauman nga senaryo tungod sa kakulang sang ulan, amo ang epekto sa sektor sang agrikultura, pagtaas ang konsumo sang kuryente, kag water shortage sa mga puloy-an amo man mga establishmento. May iban na nga mga LGU nga nagpabutyag na sang kahandaan sa pag-atubang sang nasambit nga climate phenomenon. Yari ang kabahin sang pahayag ni Engineer John Baron.
15: Ma'am, in terms sa epekto sa atong El Nino, well actually subong October nga expect na siya nga masugod na ano no, masugod na ang epekto gid ni El Nino kay ano na no do medyo naghinaagi siya bagat and so ido ano naman sa nodo ambal sa ato nang bigyan central office no pag-asa central office sa Manila nga base siguro sa first half lang sa October base magano na kita mag-terminate na kita sa ato nga bagat so actually ano na siya mas early na siya no ang amuna nga na-antaw naton nga time frame nga ma ano kita ma-terminate kita sa atong nga habagat.
12: Balita gikan sa Iloilo, ini si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo K5 News FM.
5: Sa iba naman nga balita lokal, Wala sang bad record sa barangay kompanya Molo ang manghod nga suspect na nagbuno patay siya magulang nga babaye kag tuya pa kontani nga simentohon sa Ilabalay sa Zone 2 sa muman nga barangay pasado las 12 sang hapon sang Oktubre 3. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay punong barangay Raylan Hervias, ginpahayag sini nga mabuot kag mabinugnohon ang suspect sa din wala inisang gamo sa ilang nga lugar kag ini ang ginkakibot sang tanan. Suno pa sa kapitan, wala ni sila nakahibalo kon ano pa ang ibang nga problema sang pamilya nga nagresulta sa krimen. Madumduman nga nasapuan sang ilaman himata ang biktima nga nakaputos sa cabinet sang ila kusina nga wala na sang kabuhi. Naibaluan nga nagbaisay sang Oktubre 2 sang gabi ang magutod kag liwat nga nagbaisay la 7:30 sang aga sang Oktubre 3 manguda disturbo ang katulugon sang biktima matapos nagpamanday ang suspect.
13: Sa piyak nga bahin, dako ang posibilidad nga mag-aatubang sa drought season ang mga kaprobinsyanan sa Western Visayas sumalin Marso tugtog Mayo 2027. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Engineer John Baron sa Pag-asa Iloilo, iya ginpahayag nga ini ang malawig nga period sa diin ang area nga nagabaton sang rainfall ang manubo sa normal range. Dako man ang chance nga magdangat sa 46 degrees Celsius ang heat index sa rehiyon. Sa among season, mahimo ini magresulta sa kakulang sang tubig para sa crops kag livestock, amuman ang water shortage sa mga panimalay.
5: Sa iban pagid nga balita lokal, valor 1.27 million nga suspected sa buo na kumpiskar sang Police Regional Office 6 sa sulod sang 24 oras. Si K5 Karen Badilia sa report.
16: Ang K5 nagdangat sa 1.27 million pesos nga balor sang suspected shabu ang na-recover sang Police Regional Office 6 o kung PRO6 sa Bugos ng Western Visayas sa sulod sang 24 ka oras o kung humalin sang Oktubre 2 tugtog Oktubre 3 mga K5.
17: Lima ka anti-drug operations ang napatigayon sang nagkalainlain nga unit sa dinanong ka suspect ang naaresto kag 186.5 grams naman ang kabugaton sa mga suspected shabu nga na-recover. Samtang ang Police Station 2 ang may pinakadako nga na-recover nga naglabot sa 884,000 pesos kag 340,000 pesos naman nga suspected shabu ang na-recover sang kapulisan sa Mandurriao. Samtang ginpasiguro naman ni Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga mas masangkad ang ila kampanya batok sa illegal nga droga.
16: Ini si K5 Karen Padilla para sa Kampyon nga balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
13: Sa dugang balitang lokal, ginako ni Department of Energy Secretary Sharon Garin sang Sabado ang mga planning lapses nga nag-contribute sa kakulangan sang bagong baseload generation sa Visayas grid. Ginpahayag sang DOE chief nga nagapatigayon na sila sang long-term simulation kag energy auctions ang ahensya agud masiguro ang palaabuton nga supply sang kuryente. Ginlaragway man ni ACT Teachers Representative Antonio Tino ang sitwasyon bilang failure in planning kag nagsilay nga dapat ginhimo na sang nagligad ng mga tuig ang kinahanglanon ng mga projection agud malikawan ang nagapadayon ng kakulangan sang baseload capacity. Ginpabutsag ni Tino ang iya pagkabalaka sa malawig nga timeline nga kinahanglanon sa pagtukod sang bagong nga generation projects. Ilabi na ang padayon nga nagatubang ang Visayas grid sang tight supply conditions. Suno sa DOE, bisan pa nga may pila ka mga intervention nga matapos sa 2027, posible gihapon nga magpadayon ng power outage sa mga grid.
5: Sa iban pagid nga balita lokal, pasakan sang kaso ang mga pamatanon nga involved sa kinagamo sa Simeon Aguilar Street, Pasig City kaagahon sang Oktubre 4. Base sa investigasyon sang Pasig City Police Station, nagainom-inom ang grupo sang pamatanon sa isa ka convenience store antes ang insidente. Bangod sa kahulugbon, sila man mismo ang mag-abyan ang nagkinagamo. Ang mga nadakpan na musanday alias Toto kag alias Nonoy nunsay ligal ang edad kag ang minor nga sanday alias B-boy kag isa ka tomboy nga si Inday nga lunsay man pumuluyo sang Pasig City. Nakapalagyo naman ang iban nilang mga upod. Gin-turn over na sang pulis ang duha or sa pulis ang duha ka minor sa Municipal Social Welfare Development Office o kon MSWDO. Kaso nga alarming scandal ang ipasaka batok sa mga suspect.
13: Sa dugang police report, ginbawian sang kabuhi ang driver sa motorsiklo nga si Alias Toto, 30 anyos samtang ginabulong sa ospital matapos na aksidente sa barangay Dulunan Arevalo pasado alas 2 ang kaagahon Oktobre 3, 2026. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Alias Nonoy, halin sila sa punsyonan kagpapuli na kuntani isang natabo ang aksidente. Wala sila sa may nakitaan nga signage kag masilaw ang suga sa pison nga nagaparking sa dalan. Pahayag pa sang abyan, mahimo ang mahinay o kung mahinay ang dalaga sa motorsiklo kag posible wala natalupang dan sang driver ang pison. Angot sini nakaangkon sang nagkalain-lain nga lawas ang driver.
5: Sa dugang ang mga police report, 47 anyos nga lalaki nakuhaan sang duha ka homemade shotgun sa ginkasang search warrant operation sa Banwa sang Barotac Viejo. Si ka K5 Reggie Di Mayo sang K5 News FM Sara sa report.
18: Arestado ang 47 anyos nga lalaki matapos makuwaan sang kapulisan sang duwa ka homemade pistolized 12 gauge shotgun kag mga bala sa ginpatigayon nga search warrant operation sa barangay San Fernando Barotac Viejo Iloilo pasado la 6 ang aga Sabado Oktobre 3, 2026. Sa interview sang K5 News Ramsara kay Police Major Francis Bataliones, hepe sang Barotac Viejo Municipal Police Station, ginkilala ang subject kay Alias Harris, 47 anyos, kag residente sang amuman nga barangay. Suno kay Bataliones, nakita ang mga ebidensya sa may hiligdaan kag sa kusina sang sospitsado sa tion sang operasyon. Dugang pa magluwa sa duwa ka homemade shotgun kag bala na kumpiskar man ang isa ka fired cartridge shell sang .357 caliber revolver kag isa ka black sling bag. Ginpayag pa sang opisyal nga wala sang record ang sospitsado sa ila barangay kag ang narecover nga armas ang wala man sang lisensya. Natalana naman nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act si Harris Buas nga adlaw Lunes Oktobre 5. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Barotac Viejo Municipal Police Station ang subject para sa nagakaigo nga disposisyon. Yari ang kabahin sang pahayag ni Police Major Bataliones.
19: On subject is ang implementation sang search warrant is si Alias Harris, 47 years old, sa farmer sang barangay San Fernando Barotac Viejo sa sining probinsya Iloilo. Nakuha nato ng duwa ka pistolized nga 12 gauge shotgun, brick type ni sano pistolized, tapos duwa man ka balas ang shotgun kag isa ka fired cartridge sa case ang 357.
20: Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
13: Sa pihak nga bahin, ginpangunahan sa Department of Agriculture Western Visayas ang duha ka adlaw nga project assessment and planning workshop para sa mga barangay kag municipal food terminals sa Setyembre 29 tubtob 30 sa Iloilo City. Gintambungan ini sa mga local government units kag kooperatiba halin sa nagkalain-lain nga lugar sa Western Visayas. Gintalakay sa aktibidad ang operasyon pagdumala kag mga tikang agud mapabakod pa ang mga market linkages sa mga food terminals. Pagi sa mga food terminal, mas mapalapit ang mga mangunguma kag mangingisda sa mga manugbakal kag mas madamo ang ila oportunidad nga magbaligya sa ila sa mga produkto sa mas competitive nga presyo. Pagi man ini sa pagpanubo sa mga dugang kag baglikaw sa sobrang kadamuon sa middleman sa traditional nga marketing chain. Paagi sa padayon nga pagbinaligay sa DA Western Visayas, LGUs, kooperatiba kag iban pang stakeholders, handom nga mangin mas epesyente ang mga merkado para sa mga producer kag mga food terminal, agud mas dako nga bahin sang balor sang ila produkto ang magabalik mismo sa mga mangunguma kag mga mangingisda.
5: Sa piyak nga bahin nagpagwa si Iloilo City Mayor Raisa Trenyas ang Executive Order number 103 Series of 2026 nga nagapahayag sa mga guidelines para sa pagsaulog sang All Saints kag All Souls Day. Suno sa EO humalin alas 12 sang aga sang Oktubre 29 tubto alas 11:59 sang gabi sang Nobyembre 3, may mga ginadumilian nga items kag aktibidad sa sulod kag palibot sa mga public kag private cemetery, memorial parks kag iban pa nga mga kaangay nga lugar. Angot sini ang pagbaligya ginatugutan lamang sa mga nadesignar nga lugar kag kinahanglan may special permit for vending. Ginapangabay man ni Trenya sa mga manugbaligya kag mga bisita kay practice ang clean as you go o kon clay go agud mapabilin nga matinlo kag organisado ang mga patio kag palibot sini.
13: Sa dugang nga balitang lokal, ginpamangkot kag ginpasekto ni House Deputy Majority Leader kag Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda ang gobyerno kag National Grid Corporation of the Philippines kung saan ugid matapos tukod ang Mindoro Panay Interconnection Project nga alagyan sa supply sang kuryente na gikan sa Luzon Grid bilang permanente nga solusyon sa blackout. Subong man kung saan madala ang mga madala kag mapaandar ang battery energy storage system diri sa Panay nga amo ang gilayon nga solusyon sa kakulang sang kuryente diri sa isla. Ginpalabot ini ni Baronda nga palamangkutanon sa ginhiwat nga joint committee hearing sa Bacolod City sang Domingo Oktubre 3 nga nagatuyo mapangitaan sa solusyon ang Visayas power crisis kag direkta mabatian ang reklamo kag painuino sa mga pumuluyo. Bilang sabat ginpahayag sang NGCP nga posible masiguran ang pagtukod sa Mindoro Panay interconnection sa 2035 kag mahuman sa 2040. Bangod sa kadugayon pa sa ang dapat hulaton, liwat nga ginpamangkot ni Baronda kung saan o naman madala kag gilayon nga masolusyonan ang power barges kag power energy storage system so kon PESS agud makadugang gilayon sa supply sang enerhiya diri sa Visayas. Ginpahayag naman ni Energy Secretary Sharon Garin nga handa na nga i-install kag sa pag-connect apang kontrata na lamang ang kulang. Kadungan sini nagpangayo man sang report si Congress

0: officer in charge ng Duanyas Municipal Police Station of the night pa primero inom-inom ang suspect biktima kag sanday Wilfredo kag Rolando nga magabyan. Naghalin si Dexter sa ilagi na imnan sa piyak nga bahing ginhagad ni Jemar si Wilfredo kag Rolando nga sa ilan na lang balay magpadayon sang inom. Gulpyada nagabot si Dexter sa balay ni Jemar, nagtindog ang nagsinggit sang inaway. Bangod sini, nagwa si Jemar, may binaysay sa tunga nila, nagtubtob ginbuno siya sang suspect. Nakapalag yung suspect apang nadakpan sa hot pursuit operation sang kaagahon. Desidido naman nga magpasaka sang kaso nga frustrated homicide ang biktima batok sa suspect. Ang mga balita lokal nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sa kaluan sang DTX 500, the superior antioxidant.
1: DTX 500, morning newscast, Balitang Regional.
0: Sailo kita sa Balitang Regional, mga ka-K5. Bangod sa magahod nga tambutso sang motorsiklo, duha ka mga lalaki ginpang kastigo. Si ka-K5 Leonard Diray, sang K5 News FM, kalibo sa report.
2: Nagangkon sa nga gaog kagapila sa nagasari-sari nga parte sang ilang alawas ang duha ka mga lalaki matapos naging kastigo sang isa ka grupo sa may barangay Silakat Nonokle so Aklan. Ang mga biktima ang nagaedad sang 37 kag 33 anyos samtang ang mga suspetsado ang ginapayag lima ka mga lalaki nga lunsay residente sang nasambit nga lugar. Base sa investigasyon sang Leso Municipal Police Station, halin sa may barangay kawilan ang duha ka mga biktima matapos naging dulong ang ila upod sa trabaho sang papauli ng mga ini sakay sila nga motorsiklo nga naka-open muffler. Gulpi na lang ini nga ginpapundo sa nga grupo sa mga suspect kagadira nakangkon sa nga konfrontasyon ang magtimbang nga parte nga nauli sa pagpangkastigo. Madasig naman nga nagresponde ang nga Leso PNP sa lugar kagindala ang duha ka mga biktima sa pinakalapit nga ospital matapos nga magangkon sa mga lastro sa ilang alawas. Naibaluan nga pareho nga nakainom ang magtimbang nga parte nga nagatrabaho nga mga laborers ang natabo ang gulo. Sa karon nagapadayon pang ginihimo ang investigasyon sang Leso PNP para nga makilala ang mga responsable sa nasambitan ng insidente. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
3: Sa dugang balitang regional, drug den ginsalakay sang PIDEA, tatlo arestado. Ka K5 Myla Fuentes ang K5 News FM Rojas sa report.
4: Dakop ang tatlo ka mga individual matapos ginsalakay ang drug den sa sitio Pamumbungan, Barangay Milibili, Rojas City pasado alas 10 sang gabi, Oktobre 3. Ginkilala ang mga nadakpan nga Sanday Dax Baez, 54 anyos, subject sa operasyon, isa ka panday, Elmer Batilaran, 46 anyos, isa ka construction worker, kag Allen Laho, 30 anyos, laborer, kag lunsay mga residente sang nasambit nga barangay. Na-recover sa lugar ang pito tanan kasasye sa ginapatihan Shabu nga nagabugat sang masukon menos na pulo ka gramos, pagmayara sang standard drug price nga 60 mil pesos, foil stripped aluminum roll, lighter, 500 pesos nga buy-bust money kag cellphone. Nahibaluan nga kilala na ang subject sa operasyon sa ilang lugar, may kaangtanan sa illegal nga aktibidad. Hugot naman ini nga ginpanginwala sa nasambit nga persona ang among reklamo kag mga na-recover sa iyang apayag. Samtang ginako naman ni Laho nga nagagamit ini isang droga apang wala nagabaligya. Ginpangunahan ang operasyon sa katapos ang Philippine Drugs Enforcement Agency Antique, Capiz, RSIU, kag Marpstar. Sa karon nagkaunong na ang mga nagladakpan sa kustodiya sang PIDEA kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapa sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita Regional, ini si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kagkalingawan sa Kapi sa K5 News FM.
0: Ang mga balita regional, buhilog ang inadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Tayo naman kita sa K5 Network News. Sa Dumaguete City, 7.8 million pesos nga balor sang ginapatihan Shabu nga kumpiskar sa isa ka 35 anyos nga individual. Si ka-K5 Rufa Divero sang K5 News FM Dumaguete sa report.
5: Inaresto ang isang 35 anyos na high-value individual sa bypass operation sa Puroksantol, Barangay Balogo,

0: Vetas City noong Oktubre 2, 2026, alas 11:19 ng umaga. Isinagawa ang operasyon ng City Drug Enforcement Unit o CDEU ng Dumaguete City Police Station sa pakikipagtulungan ng PDEA. Na-recover mula suspect ang humigit kumulang 1.15 kilo ng pinaghinalaang shabu kabilang asasye na ginamit sa buy bust, mga karagdagang sasye at isang pakete na natagpuan sa legal na body search. Ang mga nakumpiskang droga ay may standard drug price na 7.82 milyon na pesos. Dinala ang suspect sa Dumaguete City Police Station para sa booking at mga disposisyon, samantala inihahanda na ang kaso sa ilalim ng Sections 5 at 11, Article 2 ng RA 9165. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog halingawa sa Negros, K5 News FM.
1: Sa dugang K5 Network News, sabat sa ASF, maritime incident kag epekto sang El Nino, sentro sang sinapol sang PDRRMC sa Palawan. K5 Ray Almodal sang K5 News FM Palawan sa report.
2: The Philippines Resilience Institute agad na pinakilos ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council upang tugunan ang magkakasunod na krisis sa lalawigan, kabilang ang paglaganap ng African Swine Fever sa Agutaya at ang naganap na MV John Astor Maritime Fire Incident. Sa isinagawang third quarter council meeting, naging pangunahing focus ng mga opisyal at partner agencies ang paglalatag ng mga konkretong aksyon ng Provincial Incident Management Team at Emergency Operations Center upang mapigilan ang pinsala ng mga naturang emergency sa buhay at kabuhay ng mga Palawenyo. Masusiring sinuri ng konseho ang pinsalang iniwan ng dagdaang El Nino Phenomenon, kasabay ang pagtalakay sa Weather and Climate Outlook mula naman sa DOST Pag-asa upang paghandaan ang mga susunod na banta ng panahon upang mas mapalakas ang pagtugon sa mga kalamidad. Formal ding tinalakay sa pagpupulong ang estratehikong pakikipagtulungan ng Palawan sa University of the Philippines Resilience Institute, kasabay ng pagpasa ng mga panukalang provincial resolutions para sa disaster preparedness. Ang pagtitipong ito ay naglalayong higit pang mapahusay ang koordinasyon at maagap na pagtugon ng pamahalaan alinsunod sa mithiin ng lalawigan na makamit ang isang listo, matatag at panatag na Palawan laban sa anumang banta ng panganib. Ito si K5 Ray Almodal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: Ang K5 Network News, bulog ng dulong sa inyo sa kalwansang GTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: GTX 500 Morning Newscast, Balitang National. Balitang National.
3: Nagkaroon sa itong mga balita nasyonal. Formal na nga gindula sang House Prosecution Panel ang bribery charge bato kay Vice President Sara Duterte agud mapadasig ang impeachment trial. Inagin kumpirmar ni House Prosecutor kag Manila Representative Joel Chua. Suno kay Chua na desisyon na nini sang prosecution sang nagligad nga semana matapos man niya ginuntat ang pagkuha kay Anay Senator Antonio Trillanes bilang testigo. Suno pa sa iya, nagapating prosecution nga bastante ng ebidensya nga ila ginpresentar sa tatlo ka iban pang impeachment charges gani hindi na kinahanglan ng ipadayon ang Article 3 o kanang bribery case. Ipadayon sang prosecution ang pagpresentar sa mga testigo kag dokumento para sa Article 2, lakip ang issue sang inapatihan unexplained wealth ni Duterte. Ginpatag man ni Chua nga hindi buot silingon nga kulang ang ila ebidensya sa bribery case. Apang ang ila tuyo amuang pagpadali sang proseso agud matapos ang trial antes matapos ang tuig. Ginalauman nga magapagwa sang opisyal nga pahayag si Lead Prosecutor Representative Jerville Luistro sa masunod nga inadlaw angod sa pagdula sang bribery charge.
1: Sa dugang nga balitang nasyonal, nag-file si Senator JV Ejercito sang hagna nga nagatuyo nga doblehon halin sa 1,000 pesos pakadto sa 2,000 pesos kada bulan ang social pension sa mga indigent nga senior citizen. Paagi sa Senate Bill number 2522, nagatuyo nga amyendahan ang Republic Act number 11916 nga amo ang nagdoble sa social pension halin sa 500 pakadto sa karon sa 1,000 pesos. Suno kay Ejercito hindi na makaigo ang 1,000 pesos nga pension para sa mga kinahanglanan sa senior citizen bangod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa mga balaklon kagiban pa nga basic needs. Sa idalom sang hagna manduan man sa DSWD ang Department of Budget and Management kagiban nga stakeholder nga i-adjust ang social pension kada duha ka tuig base sa Consumer Price Index kag Cost of Living. Iniagud ma siguro nga ang pension ang nagasunod sa nagabag-o nga kahimtangan sa ekonomiya kag mga kinahanglan sang senior citizens.
3: Sa dugang balita nasyonal, ginaduso liwat ni Senate President Win Gatchalian ang gilayon nga pagpasa sang Ginhawa Bill agud mabuligan ang mga trabahante sa ilang mga kinahanglanon sa tunga sang pagsaka sa presyo sang gatong. Sunod kay Gatchalian, dugang ini nga problema para sa mga konsumidor ilabi na kun magpadayon ang tensyon sa Middle East nga mahimo magtulod sa pagsaka sang presyo sang gatong sa bugos nga kalibutan. Dugang pa niya, hindi lamang mga motorista ang maapektuhan. Mahimo man magsaka ang presyo sa iban pang balaklon kag serbisyo lakip ng kuryente bangod sa mas mataas na gastos sa enerhiya. Sa Senate Bill No. 56 o kon granting increase and take home pay for all working Filipinos Act o kon ginhawa, ginaduso ni Gatchalian nga pasakaan ang income tax exemption threshold halin sa 250,000 pesos pagkadto sa 400,000 pesos nga annual income. Ginaduso man nga pasakaan ng limit sa mga bonus nga hindi sakop sang buwis, halin 90,000 pagkadto sa 150,000 pesos. Tuyo sa mga pagbag-o nga ini, madugangan ang aktwal nga kita sang mga ordinaryo nga trabahante, ilabi na sa tion nga nagasaka ang presyo sang mga nagapanguna nga kinahanglanon.
1: Sa ulihing balitang nasyonal, ginapanawagan ni Senator Bongo sa Department of Labor and Employment o kundole ang hugot nga bantayan ang pagpatuman sa bag-o nga 60 pesos wage hike para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Suno kay Go, importante nga klaro sa mga employer kag empleyado ang mga patakaran sa idalom sang wage order number NCR 28 kag masiguro nga ginapatuman ini sang husto. Nang inepektibo ang wage order sa September 26 nga naghatag sang 60 pesos nga dugang sa adlaw-adlaw nga sweldo sang ginabulubanta 1.1 million ka wage earners sa National Capital Region. Bangod sini nagsaka sa 755 halin sa 695 ang minimum daily wage sang non-agricultural workers sa NCR kag para naman sa agricultural workers kag pila kag magagmay nga establishmento. Nagsaka sa 718 halin sa 658 ang sweldo. Ginapaabot ni Go nga hindi naliwat matabo ang mga rason nga nagresulta sa pagka-delay sang wage increase agud mabaton gilayon sa mga pumuluyo ang benepisyo. Padayon man nga ginaduso ni Go ang Senate Bill No. 175 ukon 100 pesos daily minimum wage increase act of 2025 nga nagatuyo magpasaka sang 100 pesos across the board wage increase para sa mga empleyado sa pribado nga sektor. Ginpaatag sa senador nga dapat padayon nga i-monitor sang dole kag mga wage board ang kahimtangan sang sweldo agud masiguro nga ang mga wage adjustment makabuligid sa mga trabahante sa tunga sang padayon nga pagsaka sang mga balaklon.
3: Ang mga balita nasyonal buhilog ang ginadulong sa inyo sa kaluwan sang D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
4: DTX 500 Morning Newscast Balita International.
3: Karon sa mga balitang international, naghiwat ang North Korea sang intermediate range strategic missile drill sang Sabado, Oktubre 3. Ginpanguluhan mismo ni North Korean leader Kim Jong-un. Suno sa KCNA, ginlunsarang missile halin sa eastern parts ng North Korea ang nag-igo sa gin-designate niya target na yara mga 1,000 kilometers ang kalayoon sa dagat sa eastern coast sang pungsod. Tuyo sang drill nga i-train ang mga tropa sa paggamit sang hypersonic strategic weapon system pag-checkero ng pagka-epektibo sang ilang mga armas bilang depensa batok sa posibleng pagpangatake. Ini ang pinakauli nga serye sang weapon testing sang North Korea sini nga tuig. Naglunta ng missile drill sa tunga sang tensyon sa Korean Peninsula matapos ang insidente sang paglupok sang landmine sa Demilitarized Zone o kon DMZ sa nagligad nga bulan nga nagresulta sa pagkapila sang pila ka mga South Korean soldiers.
1: Sa dugang nga balitang internasyonal, ginpaandaman sa Philippine Consulate General sa Los Angeles ang mga Pilipino sa South California bangod sa heat wave nga nagadala sa sobra kataas nga temperatura sa rehiyon. Sunod sa National Weather Service, nagpagwa na sang extreme heat warning ang pilakabahin sang Los Angeles kag Orange County. Mahimo magsaka sa 102 tugtob 107 degrees Fahrenheit ang temperatura sa pilakalugar sining nga weekend. Bangod sini, ginpahanumduman ang mga Pilipino nga mag-inom sa madamo nga tubig, likawan ang outdoor activities, kag magpabilin sa mabugnaw o kung air-conditioned nga lugar, agon malikawan ang sakit nga bangod sa sobra nga kainit. Para sa mga wala sang aircon sa ilabalay, mahimo sila magkadto sa mga pampubliko nga pasilidad, pareho sang library kag senior center, o kung magtawag sa 311 para mahibaluan ang pinakamalapit nga cooling facility. Ginpahanumduman man sa mga otoridad nga hindi gid pag-ibilin ang mga kabataan, tigulang kag mga hinuptan sa sulod sang nagapark nga salakyan, bangod mahimo magtaas gilayon ang temperatura sa sulod sini kag mangin peligro sa kabuhi.
3: Ang mga balita international, builog nga gidulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
3: Sa balita sa negosyo, suportado sa gobyerno ang expansion sa Toshiba Corporation sa Pilipinas. Inigipayag ni Executive Secretary Ralph Recto matapos makigsapol kay Toshiba Corporation Senior Executive Vice President Koji Ikiya sa Malacañang sa Damlaglang. Suno kay Recto nga pamatudi ni sang kumpiyansa sa Pilipinas sa plano nga dugang investments sa Toshiba, ilabi na ang mga isa ini ka global manufacturing company. Ginabantang nga kapin 3,000 kadugang nga trabaho ang ginalauman nga mabuksan sa nasambit nga expansion plan sang Toshiba sa hard disk drive o kon HDD manufacturing operations sa Pilipinas. Ang peso-dollar exchange rate subong adlaw mga ka-K5, 62 pesos and 54 centavos na ang balor sang isa ka US dollar.
4: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment.
1: Para naman sa aton Balitang Entertainment, Roveline Baterbonya, luyag nga si Dimples Romana mag-uyat sang iya papel bilang Eloy ni Rene sa ila pagahimuon nga pelikula. Kay K5 Kisha Marihan ni Size sa report.
5: Duyag ni Roveline Baterbonya nga aktres si Dimples Romana ang mag-uyat sang iya karakter sa plano nga pelikula sang kabuhi sang iya nagtaliwan nga anak nga si Rene Baterbonya. Wala naman siya sang gihingad lang nga aktor nga gusto niya mag-portray kay Rene, bangod suno sa iya hindi siya pamilyar sa madamong aktor. Nahibaluan nga napatay si Rene sang Hunyo Otso, upod ang iya upod ni basketball player nga si Divine Adili sa tion sang ila team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Samtang nagapadayon ang interes ang publiko sa insidente, ginkompirmar ni Senator Robin Padilla nga ipadayon ang plano nga pelikula angot sa kabuhi ni Rene kagang iya utod nga si Bibingga ng Hari ang mga magadirect sang pelikula. Gusto ni Roveline nga ipakita sa pelikula hindi lamang si Rene bilang basketball player kundi bilang anak nga maayo kag mapinalanggaon sa pamilya.
6: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports.
3: Sa balita sa patagsang sports, Pilipinas nangin maayo ang performance sa Asian Games. Umpisa sang 1962, sunod sa Philippine Sports Commission. Si ka-K5 Enrico Sorita Jr. sa report.
7: Sa pagtakop sang 28th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan, nakakuha ang Pilipinas ang 4 mga gold, 9 ka mga silver, kag 16 ka mga bronze medals, kag sa kabugusan may 29 ka mga medalya. Sa piyak nga wala makuha ang target sa Pilipinas ng 8 ka gold, ginpahayag ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gonzalez, ini ang pinakamaayong performance ang pungsod sa Asian Games sa sulod sa 64 katuig, umpisa sa 1962 Jakarta Games, yara sa 17 nga pwesto ang Pilipinas sa medal tali. Ang ini nga balita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mo healthy, ilong kamo sa Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini sa KK5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast. Balita Extra Special.
3: Lasay 54, tiuna para sa Balitang Extra Special. Isa ka preso dito sa pungsod Sweden ang nagasuprer sang tuman niya kasakit sa ngipon kag hindi nagid makaagwanta. Bangod sini, nangita sang paagi nga makapalagyo sa presoan ng mga preso agud lamang magpagabot sang ngipon. Kinpahayag ang nagbatsag sang tuman kasakit sa ngipon ang 51 anyos nga lalaki samtang ginaserbihan sang isa ka bulan nga sentensya sa isa ka low security prison sa Vänersborg. Sa piyak sang iya pagreklamo nga tuman kasakiteng iyang ngipon, wala siya ginatagan sa nagkaigo nga pagtamod. Kabangdanan, napilitan siya nga mangita sang paagi nga makapalagyo agud magpagabot sang ngipon. Matapos magabutan ng ngipon na imbis nga malagyo na lang kag manago, pareho sa mga politiko sa Pilipinas, ginhimo niya nga wala ginalauman, ang wala ginaliman, kundi magbalik siya sa prisuhan kag mag-surrender agud padayunon ang iya sentensya. Kaka very good. Bangod sa pagpalagyo, nadugangan lamang sang isa kaadlaw ang iya sentensya sa kabulan nga pagkapreso. Oh, di ba? Kaka very good dito ya sa ila, no? May mga
1: kwan,
3: no? May mga dungog, may mga honor. No, ang ila to yung mga preso. Aton dia. Basahan mo gani sang sentensya, gulpi lang nagkuan nagtiskog ang liog, gag nagneck brace kag nagwheelchair.
1: Gulpi ka man lasakit.
3: Oh, pagka dismiss ang kaso, gata gapamalakpak, gatindog mo gano jogging pa. Amo ni nga way kita di gina nagrasyahan ang pungsod to sang manami. Yung mga politiko ta.
1: Puro tonto.
3: Tiga mo gamay nga litib, baw, Diyos ko, Lord. Ote, manamyaw na lang ta, kay why na kita oras ka kay Valira. May mga talamyawon ka?
1: Siyempre, ang ginatamyaw naton, ang usual naton everyday,
3: nga
1: ginapangatamyaw.
3: Naka naman, masalaan ka na karoon nga mapadalagan dito sa inyo, Banwa.
1: Di, siyempre, diin man tabi matamyaw sa iba naman nga lugar.
3: O, unahon ko na lang patamyaw si Pastor Loreto Flaviano, dira sa City Proper, nag-monitor sa aton. No, si Sir Jesse Hamoles, sa shout-out kay Ma'am Marilu Hamoles, kag Molong dira sa Balantang, si Ma'am Aisha Ahmad, nag-monitor man. God bless kuno ka, good morning, hambal niya sa aton. Kakay 5 Alira, subo nga adlaw, Teacher's Day. Nga World Teacher's Day. So ginatamyaw taman sang maayong adlaw, kag kabay pa ma-enjoy ninyo ang inyong adlaw, ang inyong bakasyon para sa mga Y-klase subong, ang aton pinalangga nga mga manunodlo. Kay kun waay sila,
1: waay kita di.
3: Absent sila. Ote. Mga teachers mo nga hindi mo malimtan, pero ikaw limtan ka na nila?
1: Hindi ko nila malimtan, okay. K5 Christian. Oh. Kay Permi na sila nag-chat sa ako ni okay. Ila. Gapangamusta. Ang mga manunudlo naton dira, no? Sa akon nga mga, ano, sa mga akon previous schools. Of course, sa Eucharistic King Academy of Sara, Iloilo. And then, of course, sa St. Paul University, Iloilo. Kag sa West Visayas State University.
3: Yes.
1: Happy Teacher's Day sa inyo nga tanan.
3: Ako niya maestra lin grade 1 hasta grade 6 no sa high school sa Ulado ko tanan pati ang mga college hindi ko madumduman ang iban gyud pang drop ko. Oh si Sir Sid Condeso dira ka pamati sa Subong Balya Migo sa Ilo naman ta. Ay sa Ilo si Sir Sid, good morning. Kay Sir Allen Boteha, kay Ma'am Edith Boteha, nag-monitor samtang nag-dulong sa kabataan. Ina ko may klase subong. Good morning lang da. Kay Ma'am Rosalie Silular, nan. Good morning. Kay Sir Helmer Filidario, Sir Nonito Sombong, kag iya pamilya dra sa Baldosa Zone 3. Kay Ma'am Edna, salamat gid. Kay Ma'am Beth Edar Lilia, kag Sir Arturo dira sa Kalinog, kay Tita Rina Mapa dira sa Rizal, La Paz. Eh, amo na nanay, wahin na kita oras natong pagpangalagad. Audrey sa DTX 500 Morning Newscast. Kami ang inyong mga tagbalita.
1: Ako si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
3: Kaya K5 Christian Hagurin para sa kampyon nga istasyon,
1: K5, K5 News FM.
4: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, ga, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:00. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
4: D3 Bio Health News, D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio, ang D3. Yung may BCO, ang BCO. Yung may D3.
13: Aton istoryahan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
14: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang gituag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Perme na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
4: D3 Bio with Vizio.
15: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butka.
13: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
14: Mm.
13: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
14: sa may mga guard mo.
13: Amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Siyempre, sa sige mo kaon.
14: Siyempre, busog ka.
13: Busog ka.
10: Mm. So, damo mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no?
14: Mm-hmm.
10: Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala?
14: Mm-hmm.
10: Agod, hilway ang lagyan sang acid, kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
14: So, wala. Kawan, oh, dapat sa, tulog wala.
13: Tulog wala.
14: Dabi na kung late dinner ka.
10: Oh, kinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi, bala Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
14: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong atyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong atyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong atyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3bio, layo ka sa ulcer.
16: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
17: Magalingin pala ang imong nga una.
16: Masami nagkapangihi.
17: Masami ginauha.
16: Kasi may diabetes ka na.
17: DTX 500 na.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compound.
16: Nga nagapanubo.
17: Sang imong blood sugar.
16: DTX 500.
17: Garantisado.
16: DTX 500.
17: DTX 500. Health alert.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotin, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika de Iofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika de Iofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika de Iofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika de Iofresh.
6: Klinika de Iofresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una.
10: Magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
7: Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
7: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
7: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
7: Yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
7: Yung may D3.
9: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
7: D3 Bio.
16: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
7: Yung may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
17: Ako si Kenya, isa ka ESL
3: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
4: Yung may D3.
17: Makakas mga butika.
18: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino nga tay.
19: Happy kalunay.
20: DTX 500.
19: Masaligan.
20: Epektibo.
19: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500.
20: Masamig ka bala ang gina-allergy.
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
19: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
19: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: DTX 500.
20: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
20: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
20: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
20: Mighty C.
17: Mabaka mga butika.
20: Mighty C.
17: Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagid ako makabatsyag sang sakit.
20: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags for Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
25: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
26: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
27: Libre?
28: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong nga wasalungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
29: K5.
30: K5
29: News FM.
30: K5.
29: News FM, championing the lives of the Filipino.
31: Wow! May puso!
29: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
32: Oras sa K5 News FM, Iloilo 7:15 na sa aga. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
33: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
29: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
34: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion solutions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
32: Mayong aga Banua, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas, sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan sang Iloilo, dili sa isla sang Panay. Sa mga Tagantiki, Aklan, kag Capiz, mayong aga, subong man sa mga kauturan naton sa Island Province of Guimaras. Sa mga Pilipino, sa mga Ilonggo, sa bisanding bayan sang pungsod Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, mayong aga man sa inyo tanan. Kag siyempre sa mga Ilonggo, sa bisanding bayan sang kalibutan, nag-monitor sa aton via Facebook Live, sa aton official Facebook pages, ang K5 News FM Iloilo, kag K5 News FM Iloilo 88.7. Mga 1.5 million naton nga followers sa combined Facebook pages naton. Mayong ada, mayong aga, mayong udto, mayong gabi sa inyo tanan. Welcome na mga ka-K5 sa aton programa Foro de los Pueblos.
34: Mas ginpabasko, mas ginpasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
32: Petsa 5 sa bulan sang Oktubre tuig 2026, Lunes nga adlaw mga ka-K5. Ako ang inyong ka-K5, Christian June Hagurin. Ubdanay kita, tub-tub last 9, sining aga. YC ka-K5, Ray Espejo Malay, kabasta Lunes na madamu-damu sang iban pagid nga mga obligasyon. But just the same, magapangalagad kita sa inyo, dalagya po ng pinakadalagko, pinakapreska nga mga balita lokal, pati na mga balita nasyonal, kag mga isyo mga ka-K5 nga makaapekto sa aton adlaw-adlaw.
0: Foro de los Pueblos.
32: Subong adlaw, Oktubre 5, ginasaulog naton ang World Teachers Day.
0: Foro de los Pueblos.
32: Ang World Teachers Day diri sa Pilipinas sa October 5 culmination ini katapusan nga adlaw sang selebrasyon sang International Teachers Month nga nag-umpisa actually sang September 5 mga ka-K5. So September 5 tub-tub October 5 ang World Teachers Month, ang katapusan nga adlaw sang pagsaulog is today October 5. Amo ina ang rason kun nga pila ka mga lugar diri sa probinsya sang Iloilo ang waay sang klase. No, kung sa una na anda naton basta World International or World Teachers Day gani, may mga aktibidad ya para sa mga estudyante naton nagakadto sa mga bulutuan, aga pa nagapreparar, may mga programa, no, hindi gani may mga din prepare nga mga events or activities sa bulutuan para sa mga manunudlo, tidugang ubra sang mga manunudlo pagid, no? Subong ya ginbuhi na na ubra sa manunudlo kay waay na lang sang klase. What better way not to celebrate and honor our hardworking teachers than to give them this day, no, para nga magpaliwa-liwa, magpahuway, no, magpropatawhay anay mga ka-K5, no, imbis nga magbaka-baka kag magugtas.
0: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
32: Oh, ari anayo mga lugar nga waay subong sang klase may kang tanan sa pagselebrar sang World Teachers Day, no? In no particular order, wala klase sa Banua sang Uton. Aba, shout out da kaway-kaway sa mga manunudlo naton dira sa Banua sang Uton. Nabi comment kamo di kun diin kamo nga lugar, no, para na basic na sakop kamo diri sa mga suspended ang klase subong adlaw. Sa New Lucena, all levels, why klase pro hasta lang alauna sa hapon, no? Half day lang ang aton ng mga manunudlo. No, pwede mag-hapon kapaburaw-buraw. Ang mga taga-Leon, wala man klase, all levels. Barotac Nuevo, why man klase, all levels. Taga-Balasan, no? San Joaquin, San Enrique, Dueñas, Banate, Dumangas, Carles, no? Why man sang klase, subong adlaw mga kakifay. In connection with this, no, nagpagwa ang palasyo sang anunsyo nga wala sang nationwide suspension of classes subong adlaw, baliskad sa nagalapta nga mga fake news mga ka-K5. Kita nila ibang dungol pagkakita nila nga may mga suspensions ng klase sa pila ka mga local government units, no, nagpagwa man sila isang anunsyo nga kuno bilog nga Pilipinas why klase tungod sa World Teachers Day. So sa advisory nga ginpost sa official Facebook page sang PCO or ang Presidential Communication Center or office, no, ang ban nila wala kami nagpagwa sang anunsyo nga nationwide ang suspensions sang classes today October 5 tungod sang World Teachers Day. Hindi kamo kuno sari palaptas ang peke nga impormasyon.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
32: Kadungol sang iban ginakuha nila, gina take advantage nila ining excitement no sang aton nga mga kauturan sa pagpalapta sang peke nga impormasyon mga ka-K-5.
5: Foro de los Pueblos.
32: So gina-enjoy naton subong ang adlaw nga wala sang klase. Agud pasalamatan ang aton nga mga manunudlo nga nagabaka-baka tudlo sa aton nga mga estudyante nagaserbe bilang ikaduhang ginikanan no sa aton nga mga kabataan no kag syempre naga-equip sa aton nga mga kabataan para nga mangin maayo kag nga mga citizens no mangin kabahin sang nation building mga ka-K-5.
5: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas. Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
32: Iulay hunon tanan ni talakay sang pila ka mga local issues labi na gid nagaigo sa aton nga mga manudlo sa aton nga education system mga kakita. Gamay lang nga impormasyon, I was trained to be a teacher, dapat manunudlo na kusbong. Magaling kay nawili tas media. So why kita nakaagi tudlo? Ordo ka tro tudlo man tagamay no ka mulo maestro man tagamay.
5: Foro
32: no?
5: De los
32: mga ka-K-5 na malapit gid sa akong tagipusoon ang education no ang mga manunudlo naton. And kung may mga kahiguinan kita nga maka uno istorya sa mga estudyante, we take it we take the privilege ng mga ka-K-5 kay balaan ta no nga ang puturo sang pungsod naton nagasandig sa aton nga mga kabataan.
5: Foro de los Pueblos.
32: So pigado ang pagtudlo sa mga kabataan, ti pigado man ang aton madangatan. Ti paano kun makatudlo sang maayo sa mga kabataan kun ang manunudlo nimo daw hawot-hawot man na balaan. This is not to undermine ang aton nga mga manunudlo, hindi man ni pag-insulto sa aton mga manunudlo, pero may mga comparison sabi mo sa mga sanguna nga mga manunudlo kag sa mga manunudlo subong nga mga ka-K-5. Di gid madula ang comparisons no sa mga quality sang mga manunudlo sanguna kag subong nga panyempo. And hindi na siya nga pagbasol sa mga bag-o nga mga maestra kundi sa sistema mga ka-K-5 sang edukasyon sa Pilipinas nga imbis nga mag-improve daw nagalala.
5: Foro de los Pueblos.
8: Sa bawat katanungan may kasagutan.
32: So, paano hindi bi maglawlaw ang aton nga education system kay daw kulang gid sa suporta, kulang sa bulig sang gobyerno mga ka-K-5. No, kung may mga experience ka mudra parte sa kapalpakan sang education system sponsor, dabi butang gyud sa comment section kay basahon ko dugay-dugay. So, may mga nagapamati sa aton nga nagalantaw subong nga possibly no produkto man sang mga ginikanan nila nga manunudlo. O pa ng ilang nga mga pamilya sang teachers or base subong employed gyapon as teachers or hindi gani produkto kamo sang public education system sang pungsod, hindi kamo maghiuya magbutang sang inyo darang sentimiento, opinion ninyo dara, reaction sa aton nga talakayan subong nga aga.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
32: Una nakita ta nga problema pagpanghangkat sa aton nga mga manunudlo subong no ang kakulang sa sweldo no dugi-dugay na naginasinggitan sa mga manunudlo ta ang bitin nga compensation no te kun bitin imo sweldo daw low moral ka man no duway ka man confidence duway ka man gana nga magkadto sa eskwelahan no kag magbalik-balik kada aga kag hapon kag magugtas sa mga estudyante mo no imbis nga magpreparar ikaw sa nami-nami nga lesson plan imbis nga mag panumdom ikaw sa mga creative ng mga paagi para magtudlo no daw kulang-kulang man preparasyon mo kay ti No, do hindi man insakto, do hindi man patas ang imong nga ginabaton kada bulan.
3: Foro de los
32: dugangan pagikambalaan mo nga ang pundo para sa sweldo mo, para sa mga benepisyo mo, no, para sa iba nimo nga mga perks and privileges, no, ginagasto mo lang sa waypulos, ginakawat mo lang sa mga opisyal sang gobyerno, mga ka-K5 mo man isa sa mga rason kun nga aton nga mga manundulukon kaysa daw hindi mo na mabasol kon magturuti naman. No, pero hindi man tanan, may ara iyang iban nga bisan pa damo problema, damo pagpangangkat, no? Gabangon aga pa, nagaprepara lesson plan, nagapulaw, no? Kag magtinguha nga maghatag sang ilang best sa ilang klase adlaw-adlaw pati na sa pagserbe bilang mga ikaduhang ginikanan sa aton nga mga kabataan.
3: Foro de los Pueblos.
32: Foro de los... Ang Alliance of Concerned Teachers actually nagapanawagan sang 50,000 kuntani nga entry level salary para sa aton mga manunudlo. Dahil hindi man isa gani actually dako gid nga dugang, no? Kay konsubong ang teacher 1 do 30,000 plus 31, 32 depende kon ikapila na nga tranche ang salary grade nimo, na ba 30,000 plus naman ang starting nimo kung teacher 1 ikaw? Tidugangan para sang allowances mo na may uniform, may travel, kagano'n no pada. Siguro lapit naman 40,000 sweldo sang isa ka manunudlo. No, daburo bastante man, no? Kung single ka be, no? Bago ka graduate, edad mo be mga 23, 24, 25, no? Tinuway ka pa man pamilya, ged, luwas lang kung breadwinner ka sa pamilya, magulang kay, no? Kag ginasustintuhan mong imo nga mga kauturan, imo ginikana. No, pero kung may pamilya ikaw, no? May bata ka na, may bana ka na, no? Kag 40,000 imo sweldo, tama gid kabitin ini mga ka K5.
3: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
32: Amoning ginapanawagan sang grupo ng Alliance of Concerned Teachers kita ni imuon 50,000 ang entry level nga sweldo para bisan paano may sulusubra ga may mga manunudlo ta makasupot-supot sila kag indi na magsagi ka pinangutang, ha? Galing kay daw ginapabungol-bungulan sang aton nga mga lawmakers sa Congress and sa Senate mga ka K5. Pero kung lapit eleksyon, dumaduma naman isang pila na imuon naman na nilang kwan nga battle cry sa eleksyon nila nga nagaduso sila sang dugang or taas nga entry level salary para sa aton nga mga manunudlo.
3: Foro de los Pueblos.
32: Ano pagid ang problema sa mga manunudlo naton? Luwas sa kabudlay magtudlo labi na kun sa public school ka nga tag 50, 60 kabilog sa ka-classroom. No, may mga administrative burden pa, no? Luwas sina sa mga pagtudlo mo sulod classroom, may ginapaobra pa sa mo outside of the classroom. No, inibla mga administrative work mo da mga K-5, ginapaplano kada sa mga sa mga aktibidad sa eskwelahan, no? May iban ka pa nga mga paperwork, may mga inog submit, no? Kag iban pa gid nga mga administrative load nga nagadugang, no, sa ginatus-on nga responsibilidad sa aton nga mga manunudlo. Inis na ka-focus sa pag-prepare sang lesson plan, hindi na sila kapanami sang ila pamagi sa pagtudlo kay ginahatagan pagid sang iban nga mga obligasyon. Dapat kung maestro, maestro lang, no? Kung teacher ka sa science, science lang isa. Maestro ka sa science, patudloon ka pa PA, aba.
3: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
32: Ang isa pagid ang tuman ka lala nga kakulang sa infrastructure, no, pati na sa mga resources sang aton nga mga manunudlo, kulang libro, kulang instructional materials, kulang ultimo chok, no, kag blackboard da kulang.
3: Foro de los Pueblos.
32: Di ginaabono panikon kaysa sa mga manunudlo ang ilang sweldo, ilang resources ginautangan pa para nga makapresentar lang sang mayo sa ilang mga estudyante, no? Kisa gani mga manunudlo nagaamot pa sa kwan mo pagkaon sang estudyante, kita nila way sudan, ah, kanon lang kagasin dugangan pa sang manunudlo da, ah, bakla niya pa pamahaw panyaga.
3: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
32: Pero sa kabilugan ang ginaproblema subong sa mga manunudlo takakulang sa infrastructure, ginabanta nga lapit 165,000, no, ka mga classroom subong ang kulang sa bilog nga Pilipinas. But silingon, pila ka mga manunudlo, waay naga klase sa disente nga hulot klasihan. Ha? Either sa guwa sila, no, outdoor sila, dalom puno sang kahoy, no, sa guba nga building o kun naga-share sang classroom sa iban nga mga manunudlo. Si amo sini nga ang pila ka mga public schools, no, naga-double or triple shift, no, or nagalabot sa 50 to 60 ang estudyante sa isa ka classroom, ginakombinar na lang. Okay, kulang sa infrastructure, kulang sa classroom.
7: Foro de los Pueblos.
32: Kaya pamangkota kung makapatindo, gani way pulos nga waiting shed kisa da, nga way man sa nagahulat da, way man sa nagabantay. O patindo gani sa mga arko-arko, gani dang LGU nyo da, welcome to barangay PTPOP, gani. No? Kung ano-ano da nga mga infrastructure, way pulos kung kaisa para lang sa optics, no? Para nami lang tulukon. Nang hindi ka mong ka-budget para sa classrooms, no, para sa aton nga mga estudyante, para sa aton nga mga manunudlo. Diba? No, do kahapos mo lang tani, ibaki-bakiyo na aton nga mga priorities, no, kung ang aton nga mga local governments may sinseridad sa pagbulig sa problema sa edukasyon. Subong World Teachers Day, kabay pa nga may mga improvement na sa aton nga mga public schools, no, sa moral sa aton nga mga manunudlo, and isa ini ka good start ang paghatag sa ilasang adlaw para nga makapahuway mga ka K-5. Ginapamatian panawagan sang iban nga grupo, iban nga mga private citizens nga imbes nga magprograma kamuda sa inyo nga mga bulutuan, no, nga madugang paubras ang mga manunudlo, no, himuan nyo na lang huay klase para nga ma-enjoy nila ang adlaw upod sa ila pamilya, no, mga ka K5, para maglawig-lawig man ilang weekend.
7: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
32: La 7:33 sa aton nga pagpangalagad, pagbalik ta, diskusyonan ta na pinakamainit nga mga balita kag isyu lokal kag nasyonal, mga ka K5 diri gyapon sa Foro de los Pueblos upod sa inyo ka K5 Christian Hagos. Oras la 7:32.
7: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune for BYD Seal 5 will be

0: kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid, Sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Pare, doon tayo maglagupay malapit sa Dore.
3: Sige, mukhang okay nga doon.
4: Hep, hep! Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
2: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
4: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Dore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Dore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
5: Isang paalala mula sa NGCP.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Paulit-ulit na lang ang ulam.
2: Pongshi!
3: Angeline?
2: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutri-Needs, ulam na! Sa mitisara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs! Di lang sarap, sustansya rap!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.

0: Baga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
1: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
1: Mag Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So, una,
5: magid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala testingin yung Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
10: Kapoy.
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
7: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang kapanupo.
7: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Masal rikan.
7: Epic.
12: DTX 500.
7: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
12: Ang D3
7: yung may BCO.
12: BCO
7: yung may D3.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
4: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.
6: Last 7:43, balik din sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5.
7: Foro de los Pueblos.
6: Lunes edisyon sang Foro de los Pueblos, the Forum of the People. Upon sa gyapon sa inyo alagad ka-K5, Christian Haguri. Ginatamyaw ta naton nga mga suki nga tagpalamati nagatutok subong sa aton online. Ma'am K, Kahaban Kabiles, pa-shoutout na sa Kahaban Kabiles and Kadarin family. Amo man kay Sir Benji Asturias, good morning. No, sa mga taga RSAP R6 Iloilo chapter, MMTF II Iloilo chapter, Neutral Solid Riders, Pilipinas One Guardians Incorporated, POGI, no, mga PCGA, Philippine Coast Guard Auxiliary, 612 Squadron, kagang K5 Fans Club 2, mga ka-K5. Amo damo man gawa ba? Kay Ma'am Janet Casio, mayong aga manda, amo man. Kay Ma'am, dali lang gida kay nagsaka siya. Ma'am Chris Almohen, no, dira sa mga senior citizens dira sa Takas Haro nga nagatutok sa aton subong. Amo man kay Sir Rolando Pineda, no? Maayong aga sa imo. Kay Ma'am Helen Pagaypay, kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Nene Sean Presya, kay Mark Vincent Javier. Ragid, no, sa mga taga kay Ma'am Criselda Boyko Almohen gali, no, ang senior citizens president dira sa Takas Haro. Si Ma'am Merlinda Umalay, good morning. Salamat gid. Kag kay din pa di Sir Rolando Pineda, Pineda family sa Anoring Sarabaw. Salamat din sa Anoring, sa Ferraris, sa tawag sini Barrio Domingo, sa Aguirre, na mga parinti tada damo da. Sige. Good morning kay Sir Allen Boteha, kay Ma'am Edith Boteha sang Eagle Eye Basketball Club, kag kay Ma'am Rosary Silurar, no, nga naga-monitor man sa aton sa
7: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: La 7:45 pa lang sa iban nga wala pa nakapangapi, pangapi na kamo sang GTX Coffee Mix na para nga nami ang inyo nga adlaw.
7: Foro de los Pueblos.
6: Nakakape ka na sa GTX Coffee Mix, naka-detox ka pa. Di ka pa nakakita, no? Dual purpose, no? Mayo ng adlaw mo, no? Mapagsik ka na sa adlaw, malimpyuhan pa ang mga higko-higko sulod sang lawas ta. No? Subong nga malain ang daw ka sakit sang agis ang init. No, tapos kung isa nag-uulan-ulan, pabaylo-baylo ang klima, namigig ko kong protektado kaya sa Power Trio, mga ka-K5, imnin nyo sang D3 Bio nga may extra virgin coconut oil with vitamin D3. Dugangan nyo pagid sang DTX 500 ang superior antioxidant, kag dugangan sang Mighty C nga alkaline-based vitamin C para nga protektado kita kada adlaw.
7: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: La 7:46 sa aton nga pagpangalagad.
8: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos.
6: Ginaistoryahan sa Bugos nga syudad ang natabo dito sa Kompanya Molo kung sa diin ang 45 anyos nga lalaki ginbono sa makapila ka beses ang iya senior citizen nga magulang.
7: Foro de los Pueblos.
6: Gin-simintuhan, no? Gin-putos siya sa habol, gin-simintuhan, gin-dasok, tos dalom sang sink, no? Sa ila mismo nga balay, dira sa Kompanya Molo. No, gusto tambalaan kung anong sa likod sang paminsaron, sang utod, kung nga nahimo niya ini mga ka-K5, no? Ano ang dynamics, anong sitwasyon sa ilang balay, no? Gainaway, perme, ang natabo, tubla nga pagsita sang magulang, kis alang nagkatabo, kung adlaw-adlaw mo na yung ginahimo iya sa iya utod, nga ginapahayag, may diferensyas paminsaron, no? Do may schizophrenia, tumbal sang pamilya kay na may diagnosis na sila eh, no? Ano ang kompleto nga detalye sining balita, sining issue mga ka-K5, no? Kwaunta report ni ka-K5 Karen Badilla.
9: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
6: Ka-K5 Karen, mayong aga.
10: K5 Christian, sa subong natala na nga pasakaan sa kaso no nga pagpatay ang ining manghod nga amo ang nagbuno patay sa iya nga magulang kagtuyo pa kunta ni iya nga sementohon sa sulod sang kabinet sa porsyon sang or sa kusina sa ilaya nga balay diri sa may zone 2 barangay Kompanya Central Molo sang tinalikdan nga inadlaw K5 Christian kung sa diin sa una nga information nga nabato naton October 2 sang gabi nagbaisay na ni gandaan ang magutod K5 Christian no?
6: Okay, dahil lang K5 Karen, asan ugil gani na sapuan ang ining bangkay sang utod, ano oras gani na sapuan kagano nga daw?
10: Alas 6 na sang gabi October 3.
6: Okay, October 3 ano Sabado no? Sabado yes, yes. Sang alas 6 sang gabi na sapuan. Okay. So balik kita sang nagligad nga October 2 Friday sang gab ito sang
10: yes,
6: nagsitaan ay anong tabo sang Friday sang gabi.
10: Oo, wala din rigid na detalye kung ano ni ang ginbaisan sang magutod. Pero pagka October 3, mga alas 7:30 sang aga, sa baduna ni T5 Christian, sa information man or sa basement diri sa investigation sang Molo Police Station, nga nagliwat nga nagbaisay ang ining magutod, kibangod nga ang ining magulang nga babayi or ang victim, nga aking ini kibangod nga nakibot siya or nadisturbo ang iya nga katulugon sang nagpamanday ang ining suspect.
6: Okay. Aga pa nagapamanday na.
10: Yes, yes. Ginsaway niya K5 Christian. Then sang gabi na K5 Chris, I mean sang mapanyaga na bala sang October 3, ginapangit Five Christian, oo. Nagadula-dula. Kita kay dire kita sa sulod sang ICPO. Pero okay. Ang ining iba nila nga utod, ginpangita na ni nila ang victim. Kay tihagado na nila nga manyaga. Kay same lang ni, compound ni, ang ilang ginatiniran kay Five Christian.
6: Five Karen, klaruhon talang sa balay nga na, kung sa din na sapuan ining magulang, pila sila na nag-i-star?
10: Duha lang sila.
6: Duha sila? Ining suspect ang biktima?
10: Yes, yes.
6: Pero sa iban nga mga balay, sa tupad man nila arang iban nga mga kauturan.
10: Yes, correct.
6: Okay.
10: K5 Christian.
6: Ang babayi ang napatay, may pamilya siya nga iya, may kabataan sa bana.
10: Ang sa pagkabalota, especially sa investigation bansang kapulisan ta, wala ni siya sang kaugalingon niya nga pamilya nga iya.
6: Okay. So laon possibly ang ining lalaki.
10: Amo man.
6: So duwa kalaon of the night sa isa kabalay.
10: Yes.
6: Ang ila agwat mga 25 anyos but silingon basi ang isa natuon sa mula magulang ang isa ni basi agot.
10: Oo.
6: Oh, sige.
10: Isang amo na to sang nagpinangita na ni ang iba nila nga mga kauturan K5 Christian. Natingala sila nga nagalinap ta dito sa sulod sang especially sa salas no kag sang ginsunda nila kay anak kita nila K5 Christian eh, nga basa bala ang sasalog going dito sa may kusina. Hasta nga dito natukiban hapon na gabi na K5 Christian ang ining bangkay sang victim nga ti nakaputos ni sa may kulambo or sa muskitiro bala ka ginatawag.
6: Muskitiro gali. Oo. Okay.
10: Then tapos, dito, oo, ti naga ano na to siya nagbarikutot na kag ara na sa sulod sang kabinet.
6: Okay, nahambal kay 5 Karen nga nasimintuhan na no wala pa matapos simento o kun ginguba lang nila tong basa nga simento para makita siya. Ano ginaplastada?
10: Ang sa base dere sa information sang aton nga kapulisan amo tong nasa na mention ta ang ginputos ni sa may
6: muskitiro.
10: Then ginsulod sa kabinet kag may mga kagamitan na di bala K5 Christian para magsimento dito sa area.
6: Okay, so baliway pa siya matabunan ginsang simento.
10: Pagin.
6: Okay, simentohon pa lang tani, ginsulod pa lang sa muskitiro ang bangkay tapos sa mutuguro dito na niya pani tabunan simento. Okay, sige, klaro.
10: So sa subong sa pagpakigangot diri naton sa ICPO no nga natalana ni ipasaka ang kaso nga murder especially sa subong ning adlaw hingagawon K5 Christian kag ginhibalo ta man ni sa barangay or especially sa kay Kapitan Raylan Hervias K5 Christian kung ano ni ang record sang suspect sa ilang barangay according sa kay Kapitan Hervias wala ni isang bad record ang suspect kung sa diin mabinug ano itawag ang palasapak siya pala.
6: Oo. Daw then, ikaw ah.
10: Oo, diba? Palasapak siya ang palayuhom, palaamigo kay Five Christian.
6: Why man so, kuan man why man problema sila nga daw ga sinuplado da ga pangsita or ga paisog isog sa barangay.
10: Yes, wala malilinti? Wala.
6: Okay.
10: Oh, pero according sa kay Kap, kag sa I mean kay Captain Police, kung Police Captain Ryan Price Enoch, ginrehab ini ang suspect bangod sa pagka-addict niya bala sa sugal, then sa pagpanigarilyo.
6: Okay, sugal lang kang sigarilyo ha, why iba na?
10: Wala, wala drugs.
6: Okay, so wala man siya record sa drugs, why man sa badak?
10: Oh, yes, negative. Wala, okay. Wala.
6: Okay, sige. Sige.
10: So, susunod sa kay Cap Raylan Hervias, nakibot niya sila ganit ni Five Christian eh, kay naigo ni nabalaan sa mga barangay officials. Gabi naman bala, kagti, amo na, sa na-mention ta, ang sa pagkakilala niya sa iya, mapalasapak siya, pala amigo. Kag ano pala, hindi siya mahilig mag-cost sa ginamo sa ilayan na barangay
6: okay.
10: Kay Five Christian.
6: Paano nakakonclude ang aton kapulisan kay Five Karen nga si alias Titoy, gidining manghod, gidang nag mo sang krimen hindi pwedeng maiban nga taon sulod sa balaya to.
10: Isa mismo nag
6: may extrajudicial confession gali.
10: Oo, especially sang nadakpan ni siya bala kay una nalagyo pa ni siya eh, pero ulihin ni siya nga nakita nga nagbakal sang sinugba. Dito sa kung hindi kita magsala sa may Arevalo.
6: Nakalabot siya sa Arevalo para
10: yes,
6: nga mabakal sang magpagkaon.
10: Oo, correct.
6: Okay. Pero sila nga tuyo malagyo magkadto sa iban nga lugar abi kag magpanago sa iyang mga kilala or mga kaabyanan.
10: Ang nakapalagyo gid siya kay Five Christian pero na-locate siya sa gihapon sang aton nga kapulisan.
6: Okay, hindi bala gabi ni sang Sabado na diskubrehan mga pasado la size. San una siya nadakpan? Ano oras sang the same day or the next
10: same
6: day?
10: Same day.
6: Same day man.
10: Yes,
6: so inuras lang ang pagpalagyo,
10: Yes, okay. Correct, K5 Christian.
6: Can we confirm K5 Karen kung nagpaamulya siya sa iyang mga kaabyanan?
10: Yes, correct.
6: Okay. Anong background sa mga kaabyanan niya nga gipalagyohan niya?
10: Ang ano man eh, himataya man ni K5 Christian. Kaya kung ilang taon ta ang personal life niya, may sarang ni ang ilang pamilya eh. Mm-hmm. Then ang isa kagapon gani na interview ni siya ni K5 Aaron Refoyo, ang iya tong nga ginapanghambal nga ginakontra daw siya sang iya nga mga utod kay ang tanan nga properties nga halin sa iya sa ilang nga ginikanan sa iya ginbilin. Amo nang iya nga allegation K5 Christian.
6: Amo ning hambal yan ni alias Titoy nga daw siya ang manunuble sang manggad sang ila ginikanan. Pila ni sila maguluto daw?
10: Kung hindi kita magsala, the lima siya ni atang agot eh.
6: Ah, okay. So, posible gibang niya siyang agot. Kiting 25 anyos ang ilang gap eh. K5 Karen. So, daw siya kuno. Iyan na yan nga pala sa'yo. Na, why niya naging confirm sa iba niya nga kauturan?
10: Yes, wala.
6: Okay.
10: Then, ang isa diri sa ginakuan man, kaya may ginpakita man eh, nga documents ang iyang mga kauturan bala, nga ang ining suspect na i-diferensya ini sa paminsaron.
6: Mm-hmm. Sino ang nagsiling sini K5 Karen? Kaganong ebidensya nga makahambal nga may diferensya sa paminsaron?
10: May documents sila halin sa doktor K5 Christian, then ang iya man ni mismo nga mga utod ang nagmention nga may diferensya ini siya sa paminsaron kag ginaano man igyan ni nila eh gina-monitor man nila K5 Christian kung nagainom siya sang bulong sa insakto nga oras kay kung mahibaluan siya mismo ang ining suspect nagmention man nga ang ining magulang niya nga ginpatay amo na ang nag-aatipan sa iya K5 Christian.
6: Wala mo ni naga remind siya nga mag-inom bulong.
10: Yes.
6: Okay, pero nakahambalang iya sini nga mga kauturan nga iba ng pamilya nila nga medyo may issue sila nga duwa, may lainay buot or gay na ugtasan ni siya sang magulang.
10: Oo. Amo na ang kay kagapon pagadto naton dito naglikaw ang family sa pag interview sa pagpa-interview kay Five Christian pero according dire sa information ta why ni sang ano bla gamo or problema gidang ini nga pamilya kay ti especially ang ining duha ang victim kag ang suspect especially nga ti sila naman lang nag-atipanay sa isa kag isa kay Five Christian.
6: Okay. Ang siling diri sang aton kapulisan nga wala sang bad record ang suspect Wala man record sa drugs. Wala na sila plano nga ipaidalom sa drug test ining si alias Titoy kay 5 Karen.
10: Amo ina sa subong no ang aton nga i-follow up diri sa Iloilo City Police Office kung ipaidalom siya sa drug test o kung hindi kay 5 Christian. Pero ang clear diri or ang gin-confirm diri sa aton is may diferensya siya sa paminsaron.
6: Okay.
10: Kung sa diin may ginpakita man nga medical record ang family sa kapulisan ta nga halin mismo sa doktor kay 5 Christian.
6: Okay, muna nga siling nila nga schizophrenia. Nga balatian nga daw ga kwan ka daw may split personality kani kuno sambal sang ChatGPT sapon diho. Okay. Gusto ta ipa-confirm sa kapulisan nato ng mga information nga ang ginkadtoan ni Titoy daw lugar kun sa din nagahukmong man ang iban nga mga personalidad nga nagagamit sang illegal nga droga kay 5 Karen kay gusto sang gusto ta man ma-establishar nga limpyo gid bala, klaro gid nga wala nagagamit illegal nga droga ang suspetsado kay even nga mabalaan naton or nabalaan naton nga may ginasupler siya nga balatian sa paminsaron ang sahi bala sang krimen. Oh, ang sahi bala sang krimen nga iya ginkomiter ka kay 5 Karen daw hindi mahimo sang tawo nga waay nakagamit droga do mo nang ginatumbok sang iba naton kauturan nga base kuno nakadroga luwas sa iya nga problema abis bisan ron base kuno nakadroga pagid bala nga ang waya mapungga ng kagulingon niya sa paghimo sining makasiligni niya krimen kay 5 Karen. Kumusta si K5 Karen? Ara pa siya? Doon na, kwa na, doon na dula.
10: K5 Christian.
6: Oh, sige. Balik ka na.
10: So sa amo na sa subong ang ang update diri sa aton is ang subong adlaw posible ipasaka ni ang kaso kay 5 Christian batok.
6: No to siya.
7: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: Gapamati ka mo sige po sa Foro de los Pueblos sa aton nga balita gikan sa Iloilo City Police Office angod sa pagpasaka sa kaso no nga murder batok sini kay alias Titoy nga nagbuno patay kag nagtuyo lubong sa iya mismo nga magulang dere sa kompanya Central Molo. Kay 5 Karen.
10: Kay 5 Chris.